0: buildings sa maani palengke, wala pagyod na sugdan katropang Ruel o katropang Chris. Sa maani kay may plano man gid daw ning palengke nga baguhon o himuong mulengke. Wala pa man po'y sinugdanan katropang Ruel kung kano sa magsugod ang construction ani, katungod lagi sa pinakaliit nga paglinog, mauning nahitabo ang sitwasyon sa maong palengke. So hangtod sa nagpabilin kaning red tag o dili pagyod masugdan ang construction sa gitawag ng mulengke, magpabilin ang mga mamalitay o mga mamaligaay dinhi sa gawas sa palengke.
1: Yay, sige, antos yung mga vendor yun. Sige lang, laban lang yun. Kayo, sa ato man, kay, asa man po mamlastar kung di ka mo plastar diha. Para pero problema ka tropang Philip.
0: Actually, before, nahiskutan man yung relocation ka tropang Ruel sa mga mamalitay. Pero tungod lagi sa linog, awa po nakapangandam ang lokal nga panggamhanan. So malagani nila. Diri sa may engineering office banda, may magplastar. Dagan pa itong plano pero wala po na plastar o tarong katropang Ruel na hantay tungod lagi sa maong linog. Sa pikatbahin kita katropang Ruel o katropang Chris sitwasyon usab sa may mabuhay ha underpass. Uman lagi sa kamanduan ni DPWH Secretary Vince Dizon nga by July 31 magamit na o maabrihan na balik ang mabuhay underpass. Adunay gimando usab ang lokal nga panggamhanan nga isarado ang maong area sa may mabuhay underpass gikan kag NDDU going sa Macar katropang Ruel o katropang Chris. Pero ang section niya is narapod bahin sa usa ka kining fast food chain angtod sa may Silway Bridge katropang Ruel. So mo ang portion nga gisarado sa
1: pagsubay na. So sila pwede mo agi buli ko gin sila diri sa may desera.
0: Yes, ang sitwasyon ganina ang mga dagko nga truck katropang Ruel, mga bus ug ang mga sakyanan kung gikan kag highway nya padulong ka sa may Macar or pasaka ka muliko gyud kag Tercera Avenue pasaka liko ka og Olaer. Pero kung mga buses giabisuhan, mga truck rather giabisuhan nga sa diversion road muagi katropang Ruel labi na mga 10-wheeler truck sa diversion giabisuhan nga muagi. Kanina may nakita tanga mga bus nga nag-agi dito nga area from diversion from Tercera going sa Olaer, vice versa from Apopong Lahos sa may agi sa may Olaer nya liko sa may mabuhay road liko na nasad sa may Block 8 sa may barangay Dadanggas sa City Heights katropang Ruel o katropang Chris.
1: Block 8 gawas sila sa kaning gamay bayan ng kanto diya sa may 7-Eleven.
0: Gamay gyud bisan ang Olaer katropang Ruel
1: gamay ang dalan.
0: Gamay ang mahadlok na lang ka sa mga naga-jogging sa mga naga-exercise kay basi tawton maigo sila. Gamay kayo ang dalan katropang Ruel o katropang Chris.
1: Pero nakita ko kagahapon nakikita po ko katropang Philip kay diha man ko nangagi. Ang kaning ruta sa bus nga padulong og maitong kiyamba sa Olaer gaagi. Pero nabantayan nako ang kanibang pakoronadal papulumulok ng mga bus nagadiretso sa diversion.
0: Yes, so may mga ingon na katropang Ruel. Bisan gani kaning padulong og dunya solidad katropang Ruel, highway man gid sila nagaagi. Ang mahitabo sa ilaha diri sila sa may Silway Muagi sa may Dadanggas West.
1: Okay, so samot kadugay ang pasahero kay perting trapika na di pagmahapon katropang Philip.
0: Oo, mao na ay pero gahapon ano pa man to, tawagin Domingo. Domingo wala kayo yung mga tao katropang Ruel o katropang Chris mo nang dili kayo yung nato ka traffic. Unlike pag Monday to Friday, may mga peak hours kita. Daghan gyud grabe ang traffic nga masinatian diri sa tong dakbayan. Actually sa may mabuhay underpass dili man kayo siya dagko nga problem no. Wala kayo dagko nga hagit ito katropang Ruel. May problema man ang taga DPWH o ang contractor kay hanto July 31 ang gihatag sa ilaha.
1: Pinakapugkat yun sa ilaha. Unsaon nila na hindi ang mabuhay underpass nga kabalo magkita nga napay gagawas tubig diha.
0: Full force is sila karon katropang Ruel. Mapainit, mapahayag, mapangit-ngit. Dili gid pwede mo undang kay ngano. Ang nakita nato dito every part sa underpass may construction, may mga nakabantay nga mga engineer katropang Ruel o katong ginatutukan gyud maayo para mapaspas.
1: Naar, naar

0: kundi pamahinaan sa sekretary sa DPWHD pamapaspasan.
1: Baboy, mawag katraparuel. Baboy, pahayag o komento sa ubang mga taga agensan, kalabutan ani ilahang gihimo nga mga kabag-uhan niya bahin usab sa city or sa public safety office katropang Ruel kini mga kabag-uhan nga nakita o gipatuman diri sa atong dakbayan mga limitado lamang ni or temporary katropang Ruel o katropang Chris mao nang gihangyo ang uban nga mahimong masinabtanon tungod kay paghuman ani balik naman po sa normal ang sitwasyon. Ang dakong problema lang gyud kining kabag-uhan diri sa palengke katropang Ruel o katropang Chris kanusa kini masugdan og construction og makabalik sulod ang mga mamaligya ay sa naiskutang Central Public Market.
0: Ayan. Alright. Salamat sa report, Katropang Philip.
1: Basa na ang report gikan sa patrol o garon magpabiling healthy. Tumar na sa Santon Plus Gold. Alang sa nakiusang Pilipino para sa Pilipinas, kini si Katropang Philip Olegario. X-FM News.
2: Live report. Just lang pag may time kay Ama.
0: Antos-antos lang yun.
2: Gani, para manis kalambuan, basta na lagay changes, nagyan na siya pag-adjust sa itong kaugalingon. Kay, para man mausab ang dagan, gusto man tagkabaguhan. O niya, dili gusto magsakripisyo. Dili, pun mao.
0: Mauna nga, antos-antos lang gamay. Importante, sigurado ka lang ginayon ng palingking, hindi ginaman ni Maho diya.
2: Okay. Dili lang magsukusuko mga konsiyal na to ha, kay... kabalo mo yung buutan mo ba pero
0: magdinabangay lang unta.
2: Oh, ano lang.
0: Itag solution ba kung ano i-suggest ang solution din magsiningkahay din mag-inisok.
2: Mahimo ra ba ng ehemplo sa mga kabatanunan na to?
0: Dili mga kwan mo. Ato mampong masabta ng isa ka konsehal diya. Grabe lang yung ka-defensive. Interview man gani na to dari. Nisulti ta nga nag-agi ko diha way police dipinsa man gani dayon. Iba tayong oras na pinagdadaanan. Na okay.
3: Okay.
0: Diba? Kay lamang ka 15 konsehal na amigo man kay nako nang dako nang tawana. Defensive kayong tubag ba? Ano bang pananaw na ko siya naman siguro tag-iyas ginsan guro.
3: Okay.
0: Yan na ihatag na lang yung pagkatag-iyas ginsan muna na. Ang titulo. And anyway, 8:07 na itong oras. Ato sa palutso na ito ang President CEO alang sa The Secret of Health. Kinigabangin na itong kariyo sa Santon Plus Gold.

0: Secret of Health.
1: Tumala sa pagtuon, usa sa mga hinungdan sa pagkagahi sa mga ugat mao ang pag-inom sa mga ilimnon nga adunay caffeine sama sa mga kape og energy drink. Mao ang ilis din na ang naanda na ninyo nga kape. Mag Santon Plus Coffee Mix ka na. Sa Santon Plus Coffee Mix, makasiguro ka nga ang giinom nimo 100% caffeine free. Para sa epektibong kombinasyon, minom og Santon Gold Herbal Capsule og Santon Vitamin C. Apili sa pag-inom og healthy coffee. Ang Santon Plus Coffee Mix, ang premium D3 Coffee Mix para sa pagpalig-on sa atong resistensya.
0: Santon Plus Coffee Mix.
2: Ako si James. Dagana kayo ko na tiliwan na kape. May 3-in-1, 5-in-1, 7-in-1. Isarag yun nga kape akong ganahan na nauyunan yun na ko. Ang Santon Plus Coffee Mix. Sakto na ang tamis, sakto ang kaisog. Ma-feel yun ni mo ang kalami o ang aroma sa kape. O ang soya, perfect.

0: The Boss Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangosteen, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kapina, gamot pa. Mapalit sa mga butika.
1: Ang Santon Gold Herbal Capsule, ang Santon Vitamin C, ang Santon Plus Coffee Mix, ug Premium D3 Coffee Mix. Mapalit sa mga soaking butika, ug sa Mercury Drugstore, TGP, Southstar, ug uban pa nga mga drugstore nga duol sa inyong lugar. Para siguradong epektibo, pangita ang tatak Yes to Health, kay kini aprobado sa Food and Drug Administration.
0: The secret of health.
1: Kini ang inyong higala sa programang The Secret of Health. Dr. Remy Litooy, manghinaot ko nga ang Ginoo mopaayo sa tanan natong mga balatian.
0: Daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.
2: Adlaw-adlaw ng Zumba. O niya, kusog kayo muhab-hab. Exciting!
0: 95.9 XFM Jensen. XFM.

0: Kagapo nga dawa katropang Chris. Starting lipaya na to kay at least ginagbay man nga tabang. Pero ubay-ubay gyud din taon mga katropa ang atong napalipay. 400 pud sila kapin katropang Chris.
1: Oh. Grabe no.
0: Pero gapo rito kay gihan ay gyud ni nakalibot us pangalan ni Kagawad. Gihan ay gyud niya maayo mga katropa.
1: Ang pagsisok sa tao?
0: Ang pag-distribute na mga stab. Mm-hmm. Aron nga dili magkagubot og disiplinado po ng tao ang
1: wow, at good, least
0: wala tayong laing nadunggan mga katropa sa kadahatang sila. Salamat. Thank you. Yan na ba so maka ano kayo maka
1: mo man na nakalindot ka lang nag-exert kag effort hindi madungog di mo nga grateful ang imong gitabangan ba.
0: Actually traumatic po nilang nasinatian dito na po yung mga nagubanog balay. Ang problema na dito kay di kayo sila magihan.
1: Okay.
0: Or although doon lang magin sila sa highway. Doon lang sila sa highway pero gamay magod siya nga balay. Gamay lang siya nga dalan ba, dili simentado, dili kayo mahalata. Nga na dahil mga purok dito.
1: Okay.
0: So kalabanan nga, o di ka mag-coordinate sa munisipyo mga katropa, di yun ni mo mabawaan nga na dahil mga katauhan nga tabangunon di ang dapita.
1: Na.
0: Kaya ang uban magod nga mo distribute, diritso na ba? Sila na mismo ang ma-identify, di na mo agi o coordination.
1: Coordinate, kay sila may nakabalo sa area.
0: Mao na nga, mas daghan ang natagaan sa uban nga barangay, i-compared di mo sa uban.
1: Correct.
0: Kita ang unang nakahatag kagapong adlawa ditong dapita.
1: Si Kagawad.
0: Kagawad Nek-Nek Lara Santillas.
1: Ay, Nek-Nek Lara Santillas Kagawad. May muntang nyo, salamat kayo.
0: Salamat kayo, Wawad, kay Plastada kagapong adlawa. Ang among pagkapod-apod o relief goods diha mismo sa Barangay Ilaya. Tulo ka purok. Ang among adlaw og atong pasalamatan og dako gyud ang team sa XFM Tagum. Kay nibiyahe gyud sila kalas 3 sa kadlawon mga katropa.
1: Aron
0: lang moabot diri na abtan pa gyud sila kulan pagkaudto. Okay.
1: Magkasara usara sa kahawa.
0: Perting bundakas ulan. Nakakaon pa doon ni. Nakakaon mi og fat intake. Ambot asa makagilabay sa Ginoo kagapo kadawa.
1: Simba na mo. Simba na. Ano na. Nag-pray mo ko para sa inyo ah. Ano?
0: Nagkaon mi nag fat intake mi kagapo kadawa. Pagkauman tambay mi kadali diri sa stasyon. Sa dihang gibundakan sila ulan. gibundakan sila ulan. At least salamat ta XFM Tagum sa pagpanguna. Sa itong station manager diyan mismo nga si SM Arnel Cortez. Yan.
1: Thank you, SM. Thank you.
0: Salamat. O, kari. Atong ipadungog, ipakita sa inyo ang video kagapong adlaw mga katropa. Ari siya. Ari siya. Ari siya.
2: Bullseye. Bullseye.
0: Medyo matulog akong luha pag unang tanaw na ako na higapon. Pagkabuang ni

0: Kanya mo ang ipanghatag, actually, nahimo rin po ming tulay, ani, no? Daghan po nag-contribute yun. Nanawagan mi sa pinagi sa radyo, so ubay-ubay po rin naghatag. So ginagmayra gid ni, di gidisulti nga, makasuga ko dog niyo isa kasimana rong sa badiya. At least na, at least makatawid-tawid kay mauda disulti dere, eh. Wala do kay ga. Kakapit do sa inyo, Hadre.
1: First time pa mo dere siya ng sulot.
0: Okay, so, kabalo magkita nga, pa kamo dere, apiktado mong pagyod. Yung mga trabaho, nawataan po yung trabaho mo bang yun rin sa inyo, sigurado yun ko. So, kani, ginagmay lang yun, at least makatabang-tabang na ginagmay. Gikan ni sa XFM 95.9 Jensan, kauban po nato ang XFM Agum City, o XFM Network Philippines.
2: Parihara man tanin nyo nalinugan, mas kusog lang yun sa inyo dito sa Amunili kayo. So, isip pagtubag sa panginahanglan nun ni Amidire, no? Mutabang, dili man ingon nga inga na kadaghan but hinaut unta nga baka kundi bi makasalbar sa tibuok adlaw basin isa ka lungagan makasalbar ta, no? Unya nang hinaut ni nga padayon ta sa pag-ampo, no? Hantun nga makabangon ta kay nga ni magiting kinabuhi ba na mga panahon nga medyo down ta pang importante nga anaa kanunay ang pagtinabangay. So padayon na ta, salamat kayo, gikan pa mi sa Tagong City. Salamat.
3: Salamat.
4: Ako kaya mong pasalamat inubanan sa muang halangdong Kapitan Dre si Jerry Imbador kay tungod ang inyuhang dala naapod-apod yun Dre nga puting daghana almost 400 inyong dala sir, no? Tapos sobra pa gamay tapos ang inyuhang gisudlan karon Dre sir first time panganay ni sulod Dre sa although kaninga purok pero dili lang ni isa kabuk tulo ni kapurok na natagaan ninyo relief goods.
5: Ang salamat sa taga radyo, taga media nga nakahatag bisag gamay. Daghang salamat og dako. Malipayon kay mga senior.
6: Daghang salamat 95.9 XFM. Yeah.

0: ayuda nga nadawat karon, daghan kay salamat bisag ulan ulan naabot tuod sila diri nang hatag og ayuda.
1: First
0: salamat.
1: Time niya nagabot ko ini.
0: Karon ba yun, sir? Oo.
1: Kamo sa inyo balay, ma'am? Dito siya.
0: May damage, sir. Crack ang father na mo dili may makatulog sa kwarto. Na lang mi sa gawa sa sala mo.
2: Salamat kayo sa tanan. Nako na kining tabang bisag ginagmay lang. Nako na kining tabang sa pang adlaw-adlaw. Salamat po sa Ginoo nga kamo ang gihimo nga instrumento para amua maabot mi diri kaning lugar nga puti ni sudyo kay agian sa una para to pag lino gantud karon. Salamat ini sa inyo ha.
1: First time ito.
2: First time. Kasi na sulod siya sa Madre. Usually mag highway na ito.
1: Salamat po sa pangalan nato.
2: Si Allen.
3: All right. Mao to mga kagilaan ba kay sulod no. So unsa ba gyud kay importante ang pagtinabangay aron nga dali nga mubangon ang komunidad alang sa kalamidad, gikan sa kalamidad. Actually, dako gyud kay siyang tabang. Bisan pa, isus na sa picture chip, katulad ng picture chip. Bisan pa mga kagilaag, mga kaigsunan, nga, kumbaga, ginagmay ra, ang per pack, nga itong nato, na 400 po ito kapin katropang Chris. Importante yun kayo. Makita magin ninyo sila mga dagway. Bisang paggamay-gamay na ng atong hatag mga kagilaan, pero hindi nilang lipaya katropang Chris.
4: Tinood na.
3: Kapag dawa ang mga senior, makita nato silang dagway. Kumbaga, lipay yun kayo sila. At doon ay mga pipila nga kumbaga dito na nga ito, nga walay stab. Ato na po itong i-consider katropang Chris, kaya naman ito yung mga sobra po.
4: No.
3: Siya, kay wala na napod-apuran, kay 400 malanggo nang naingon. Pero actually, sobra man ito nga ito ang relief. Abot pa ito mga 420 plus 29. Uh-huh. Di lang ko masipiat. Plus na pa yung mga extra nga bugas nga nakasupot. So ato na itong i-release tanan. Aron lang nga maapod-apuran yun sila dito tanan. Dagang kayo salamat sa mga donors na ito. Siyempre, di na ito kalimtan. Mga doon malumong kasing-kasing. Nga kumbaga nagpadala po silang hinabang pinagi sa tuwa. Kaya ang XFM mga katropa, igura yung tawang tanahimong tulay sa paghatag din yung mga nalinugan na ito mga kaigsunan. Siyempre, unahon na ito pagpasalamat kay Ma'am Miluna Oy Nobinario, igsuon ni Boss Rems, ang Lieutenant Colonel Buscano, ang Q Project DJs International.
4: Okay.
3: Imo ah.
4: O siyempre si MJ Jazzy og Smile 201. Og ingon man si My Love, sorry, My Love July.
3: July. Og si Miss Anna, si Rain og si Kimpot. Napodiha ang
4: Meralco Foundation. Ingon man si Ma'am Ibon Diagoso og Monica Enzaldi Watangin.
3: Maria Victoria Oligario ang mama ni Tropang Philip.
4: Wow.
3: Edmar Talakan, salamat kay Sir Maria Venus Sumalinog. Thank you kayo.
4: Siyempre si Ma'am Angel Piscuela and Alnira Abdul Salam, og ingon man si Juana Padua. Salamat kayo, Ma'am.
3: Thank you. Riba Abitache, Ninya Rocher, Mark Anthony Aquino, thank you kayo.
4: Salamat po kay Sir Marpintan. Wala ganyan siya puas sa pagtabang. Ingon man si Roberto Toto Perales o si Mayor Pedi sa Bando sa Rojas, Palawan.
3: O siyempre, atong pasalamatan, siyempre, atong President CEO, Boss Remilito Oy.
4: Tinoon na.
3: Ang iyang may pikas mga katropa, si Ma'am Olivine Oy. O siyempre, atong General Manager, Edwin Kering. Sa pagsuporta ni ining ato ang relief operation mga katropa o way puas yun ato di na ako mamutang sa akong kasing-kasing ang pagpasalamat kang SM Arnel Cortez. Sila po yung tawon dito nanawagan sa Tagum City. Pinagi po siya mga followers mga kagilaan. So dagang kayong salamat niya kaninyong tanan. Sige lang sa mga ulay na hatag o kira kayo na mga katropa ginagmay naman galing ato ah. Pinagi sa inyong prayers kay makita gyud nato ang ilahang kalisdanan. Nakita nato grabe gyud ang glan ba murabag ka na bang sila gibagsakan dito sa trahedya sa parte sa Sarangani mga katropa. Lalibang ka sa pagsugod tong linog di gyud ma-access ang ilang lugar kay perte naputol ang tulay way magihan pinagi lang gyud sa bangka in tawo ng paghatod og ginabang padulungan to sila, so lisod kayo ang kahimtang. So nakita man ninyo itong mga uban, labi na katong mga dagko, mga negosyante niya, sa unang pagtabang, pagkabot sa glan, sila may nakauna, kay mga dagko man sila, na sila mga bangka, na sila mga lansa,
4: fishing,
3: sila mga fishing vessel, nagipanggamit, o naapos sila yung pundo, ang uban, mga opisyales sa gobyerno. Sila gud po itong unang nakahatod o ginabang. Pero kanaan lagi, kung di bago na ito mabrihan ang dalan, salamat kang Secretary Vince Dixon, pero ting paspasag yun.
4: Paspas
3: sa pag-abri sa tulay, mga kigilana, pangitaan yun nila pamaagi nga mabrihan ang tulay, padulungan to sglan, aron lang nga maabot ang hinabang dito mga katropa. Kay kung imong boto na unaon, kung wagi national government po yun nga naglihok,
4: maglisod.
3: Wala gyud.
4: Hinay po ng lihok.
3: Hinay po ng lihok. Magsalig lang ta sa diri sa nasyon. Lisod bago kayo kung magsalig lang punta diri sa tuwang dapita. Nga kabalo mapunta. Talan gyud ta apektado.
4: Nalipay ko katong na istorya ko ni Katropag Philip na ingon daw nga yung ayusin dyan sekretary, wala pong budget. O, abunuhan mo muna.
3: Bullseye! Mauna, salamat kayo sa mga nangatag, sa mga pag-ampo ninyo. Thank you kayo. Hinautunta nga di ba tamang hinaot nga naano po yung trahedyang mabo para makatabang ta. Kanunay matang matabang mga katropa.
4: Bisag way trahedya.
3: Bisag way trahedya. Kinsa lang ito yung hinanglan sa abot kaya ng punamo nga mapanawagan diri mga kagilaan.
4: Kay wala gyud isa ang XFM sa inyo bisan unsa katropa
3: basta
4: paningkamutan namo nga gikan sa mong kasing-kasing nga maka ambag man lang may bisag makapaluag bisag usa lang kalungagan tama tong kay station manager Arden Cortez bisag usa lang kalungagan okay na kayo na. Ang importante nga kinasing-kasing ang paghatag sa inyo ha.
3: Kagapong adlaw awa mo gyud nato gi bidag ito nga maminaw mo kay XFM atoar gyud tumong tigwa rito. Mahatag rin kita.
4: Gani man. Kung maminaw sila, mas labi maayo.
3: Wala itong gipromote itong sibihanan. Tuwa lang, ipaila-ila lang ito kung galingon. At kita, taga-XFM Jensan. At ikaw man, taga-XFM Tagum. XFM Network Philippines. Maura ganda. So, salamat sa kay Kagawad. Santillas. Santillas. Tama ba ko?
4: Santillas.
3: Salamat kayo. Alas 8:29 ang itong oras. Ipod lalim, no? Ang maapektuhan yun sa tinood lang. Muna nga, tabang ta sa pag-ampo. Nga, kumbaga, makarecover na ang mga taga-Glan. Uy, ano na ito? Purok Nangka, Purok Tambis, o Purok Santo Niño. San Antonio day, sorry. Purok San Antonio. So, mo ito ang tulong. Purok nga ito na. Purok 400 kapamilya. Ang itong natagaan mga kagilaan o mga katropa na ito na yung tigpaminaw. Salamat! Labing pa sa katong grupo ni Ma'am Yvonne. Thank you kay Ma'am. Dako-dako pag yun mong naambag. Pinagin ni katropang Che. So, salamat pag yun kayo niya kanil yung talan sa Pulong Mulok. Yan! Alas 8:30 ang itong oras. Ma'am Ilona, thank you kayo! Mayor,
4: pa, Mayor!
3: Mayor Pedi! Congratulations sa imong pagka-mayor.
4: Salamat kay Mayor.
3: Aptik si Mayor Pidi sa Rojas.
4: Eh. Oh.
3: Sabing ka nga, abot na mga sakyan ng pang-gobyerno, mga katropa niya sa iyahang, iyang lugar. Kung iyo kaya, pas-pas aptik kayo. Eh. Oh. Napas na yung pang-rescue boat na dito, mga katropa. Mayor Pidi, I salute you. Dating station manager na siya sa, sa Palawan.
4: Wala yung produkto sa XFM.
3: Gulit niya ang kinatibukang Palawan o karon na mayor na siya sa Rojas. So, di naman siya pwedeng mo-angkor. So, although, nag-anugyapon siya sa XFM mga kagilaan, pero saan naman kay executive bang ko, di ka pwede mulingkod.
4: Mas bugat ang iyang responsibility.
3: Okay na tag vice mayor, konsihal, so pwede rin siyang mutingog. Karon kay mayor lamang ka, di ka pwede mutingog. Standby ka na pagka mayor.
4: De, ginahimo niya iyang dako nga trabaho, pinaagi sa pag-extend ng tabang ba? Sa inga nga pamaagi. Manang salamat kay Mayor Pedi ha.
3: So, mauna ang itong ginagbay lang, nga social responsibility nga na kaninyo. Isip pa mga constituent diri sa maabot sa mong pagsibya mga katropa. Salamat kayo! Alas 8:31 na itong oras. Mabalik pa kita mga kaglaag, mga kagsulan sa itong pagbalik. Mamulabog sa tanining sukuti ko to. Kay,
4: sige, gimingaw na po ko.
3: Gimingaw na ko.
4: Kaya di ba, ma-reset man sila karoon si Otso, July.
3: July 18 na.
4: July 18.
3: Pero gawas nga na postpone padayon gapon ang panawagan nga i-reset ang transaksyon.
4: Kana tinuod na.
3: Ato nag-isgutan sa itong pagbalik mo na ka mo diya. Relaxo sa mo. Alam mo mga suko diya mga katrupa. Kaling kabayan at itong kaninyo, Santo Plus Coffee Mix.

0: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kapina, gamot pa. Mapalit sa mga butika.
1: Kung maminaw ka sa XFM.
2: Bro, sultihan da ka bro. Atong wapak ko naminaw og XFM. Pangit kayo ko.
1: Kung maminaw ka sa XFM.
2: Sukan nga naminaw ko. Karon ha, nadawat na nako bro.
1: XFM.
3: FM.
2: Exciting, bro.
0: 95.9 XFM Jensen.
3: XFM.
4: Exciting.
0: Bullseye.

0: Kini si katropang Chris Legaspi, manamilit ka ninyong tanan. Salamat, God bless, takpayan, mabuhay ka.
1: Salamat sa iyong pagpaminaw, kini po si katropang Ruel Dumatay, na ngayon kini yung bye-bye for now. Take good care of yourself always, si katropang Ruel takes care of you. I love you guys, bye-bye.
2: Adlaw-adlaw may mga panghitabo nga angay mong masayran. Tungod kay ikaw, kabahin sa Kateringban. Sayri ug pamilawa ang mga kabahin sa mga tinubdan sa mga balita. Dinhi sa Bulsay! Bulsay! Programa sa XFM Philippines. Magtagik sa halalum ug lantip ng opinion sa mga controversial karon. Bulsay! Bulsay! Dinhi sa inyong paboritong istasyon, XFM!
3: XFM.
4: Sip on. Gahi nga ubo. Mag-premium D3. Mag-premium D3. Ang mas gipakusog ug mas gipaepektibo tungod sa VCO ug Moringa On.

0: pamahalan.
1: One, Turbo!
2: Oh, yes!
0: Turbo Supplement for Men. May maca at lavawaska. Mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at pagsik na pagmatagalan. Turbo Supplement for Men.
2: Mas lalakas ka pa!
0: Santon Vitamin C, the alkaline vitamin.

0: Salton Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mapalit sa mga butika. Salton Vitamin C.
1: XFM.
2: Ako si Aileen o sa Kasal Sclair Tibok Adlaw nga tindo. Sakit ka kong tiil. Samot na nga na ako'y rayuma. Giim na ako og Santon Plus Gold. Duwa kasi mara na akong inom na pamatudaan dyan ako ang kaepektibo ni ini.
0: Santon Plus Gold. Mapalit sa mga butika. Nga duol sa inyong mga lugar.
3: Clair Skin Beauty Zone.

0: Exciting!
1: Susunod po ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
2: Exciting time at Pilipinas, alas 9:05 na.
3: Mga balansing pagtimbang-timbang sa mga issue, ini ang Sentro. Sentro sa

0: Luzon, Visayas, ug Mindanao, mga katropa, maayong morning kaninyong tanan. Welcome na usab sa laing edisyon ni ato pagpanag-uban ning programang Sentro. At daw mga katropa, nga Lunes na naman, Lunes. Mayroon sa 22 mga katropa sa bulan sa Hunyo, tuwing 2026. Kamusta man mga katropa natos, dakbayan sa Jansan? Medyo nakarecover na ba? Ilabi pa sa mga katropa nato diya sa may Sarangani na ginaot kita. Nga halos tanan daw mga katropa na hatdan na o mga hinabang. Huwag na lalaya ng mga katropa sa nagkadiyang mga grupo. Isa pa man gikan sa itong gobyerno o siyempre sa itong mga pribadong kanabang adunay kanabang malumuong tama ba? Malumong kasing-kasing mga maluluyon nga mga katropa nato. Good morning ha. Sa mga katropa usab nato diha nga mga taga Sarangani province. Sa ako nagiingon mga katropa, kamusta kamo diha karong buntaga? Paki-feedback diha sa atong comment section mga katropa. Kung nagatanaw kamo, kung nagapaminaw mo sa atong live streaming karon sa atong mga karadyuhan mga katropa, 95.9 MHz. Good morning diha diha sa atong mga kaigsuunan mga katropa nato diha sa may barangay Ilaya Glan Sarangani province. Kundi dito kita nag-add to kagahapong adlaw mga katropa, nagapaygayon o kinibang relief operation. Labi na sa mga apektadong mga individual, mga katropa, niining nakalabay nga linog. Magnitude 7.8 nga linog mga katropa, nga niining nakalabay ng Hunyo 8 mga syuking tigpaminaw. Hinaot kitang kay papano napalipay na mo kamo sa ginagmay hinabang mga higala gikan sa atong mga sponsors, atong mga donors. Ato na nang kumbaga usan na usab ka na kalipay pod ka na mo mga katropa nga kamo makitaan nga nakangisi kagahapong adlaw mga higala gumikan aning maong mga hinabang mga katropa ha. Ihimo lang tang tulay ang XFM para nga matigom og mahatod diha kaninyo mga katropa ang inyong mga gikinahanglan nga hinabang. Assalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Mapia mapita sa mga igsoon na mga Muslim. Ingon man sa mga katropa na mga blaan few fluffos digamo. Mga katropa usab na to diha nga mga Ilocano na imbag gabagat kada kayo amin. Mga katropa na to nga mga Ilonggo may dayad man nga aga sa inyo nga tanan. Welcome ako sa pa sa programang Sentros mga balita, Sentros komentaryo, Sentros kamaturan. Inyo magkauban tama na last 10 muntag katropang Ivan Polonan. Sa wala paglangan mga katropa, siyempre, una pa ba na itong mga headlines, programang Sentro di ay. Siyempre, hatod kanunay ka na mga katropa sa mga produkto sa Yes to Health Incorporated. Ang Sunthone Plus Go, Sunthone Plus Herbal Capsule, Sunthone Gold Coffee Mix, Sunthone Plus Coffee Mix, Sunthone Plus Herbal Oil, Sunthone Gold Herbal Tea, Sunthone Vitamin C, Turbo Men Enhancer, Clear Skin Herbal Soap, Sunthone Plus Herbal Soap, Premium D3 Softgel Capsule, Premium D3 Coffee Mix o Vision X Plus. Takip na ang Cess the Pain. Sa paglangan mga katropa, ano yan ang mga headlines sa mga balita? Headlines. Sa mga nagunang balita, karong buntaga mga katropa, bahin sa Digos Maca Road, gisirado sa trapiko alang sa bypass project, alternate routes, ogon routes, ipatuman mga katropa. Samtang sa lain pa mga balita, diskarte sa tulog ka mga hubog, ala, nga nagtulod og sakyanan, aron nga dili masita, na paggang sa kapulisan. Sentro. Kaya ang, di ba ang kwan man, ang patakaran man is no drunk driving. Di ba, kanang kumadakpan ka drunk driving. Kaya wa man sila ni drive, ni kwan man, ni tulod man, okay kayo? Okay kayong diskarte do. Sa dugang pa mga balita, mga katropa, police patay uman gipusil samtang nagaampo sulod sa masjid o kun moske sa Lanao del Sur mga katropa. Wa good ni ginailang Ginoo ning tawhana ni mga katropa kining nagpatay mga suking tigpaminaw. Laliman ka samtang nagaampo mga katropa sulod sa masjid o kun moske. Ato ng pagtagan o pagtaganon niya mga suking tigpaminaw samtang sa lain pang mga balita.
1: Headlines.
0: No work, no pay. Alang sa mga tag-as nga opisyal sa gobyerno. Gisugyot ni Senador Erwin Tulfo. Pero pangutana niya, mga katropa, okay unta ang sugyot, mga suking tigpaminaw. Pero na kung pangutana niya, pure ba ang intention mga kaigalaan niining si Senador Erwin Tulfo? O kung, kini mga pangutana raman po ni mga katropa, adunay sagol politika.
1: Centro. Headlines.
0: Ato nang isgutan unya mga suking tigpaminaw, kalmar mo dia. Samtang sa lain pang mga balita karong buntaga. Ay nako, unsa bagyod ning kalinaw dia sa may Middle East mga katropa, labi na dia sa may Iran. Unsa bagyod Trump kay ang Iran delegation mga igala nag-walk out sa negosasyon human sa bahad ni Donald Trump.
1: Headlines.
0: Tanaw ni nato niya kung unsa ba ning gibahad niya mga katropa nga nakapa-walk out sa mga delegasyon gikan sa Iran mga katropa.
1: Ivan Polona, Centro.
0: Trese minutos na nagabay ang takda sa alas 9 sa buntag o 9:30 in the morning mga katropa. Kini nga maong oras sa mga katropa at kanato syempre sa Arena Plus. Sama-sama sa Arena, download Arena Plus na on App Store or visit arenaplus.ph. O syempre mga katropa kung naong nagpilit. Kining maong mga news headlines sa tunkin nato mga katropa sa Sunthone Gold Coffee Mix. Sa matikadlaw nato mga katropa nga pagsagubang sa mga hagits kinabuhi. Siyempre, mangita yung tag-partner mga katropa. Gawa sa ato mga asawa niya, partner sa atong kaimsog ba? Ha mga katropa, kanang magmahal sa imong kanabang kaimsog, sa imong lawas mga katropa. Katubi itong mag-amping gayod mga katropa sa imong panglawas, sa imong kaimsog. Kape mga katropa nga dili makapanerbios. Kape nga dili makadiabetes. O kape nga makapagwapo o makapagwapo. Kini ang kape mga katropa nga Sunthone Gold Coffee Mix. So saan man na? Hinaan naman ang mga higa lagikan sa Yes World Incorporated.
2: Yes, go
0: ahead! Unsa na lang kulang? Mamalit na lang tangkulang ana mga katropa. Kung nakatilaw na gani mo, nakabalita na mo mga katropa kung sa epekto ni ini, inaaman ni siya ay kuan manggod ka ng mangustin, na siya ay kamunggay, na pagyoy garlic extract mga katropa. Kanya, ang pinakanindot pag yun ni ini mga katropa kay adunay collagen o glutathione. O sa epekto ni ana, makaputi lang man katropa nga ibang dili naman ako gusto nga muputi. Ha? Kay gusto man gud sa kong asawa man gud kay kanang tall, dark and hamtong. Tall, dark and hamtong. Very handsome daw. Dili lang man pampaputi man gud mga katropa. Lahi man gud tong katong na kay healthy nga pamanit. Kaysa sa lahi man gud ang puti, lahi man ang healthy mga katropa. Ang nakanindot nining collagen o glutathione mga katropa, gawas nga ginatagaan og healthy nga pamanit, doon na pa kay healthy nga mga organs. Like sa glutathione mga katropa, ginaalagaan niini, ginaampingan niini mga katropa ang ato ang liver o kanatay. Mga suking tigpaminaw, makalikay kita siyempre mga katropa sa sakit nga hepatitis. Di ba? Kaya kining collagen mga katropa, nagatabang ka na sa paspas nga pag-ayo sa mga samad-samad. So ikaw diya mga katropa, kung doon na kay ulcer, kanabitawang gas-gas diya sa imuhang lining sa imong tinai mga katropa, iyan ang matabangan mahigala nga mapaayo na mga suking tigpabinaw. O effective sa bang collagen mga katropa, hilabi na sa mga lutahan nato sa atong mga joints. Nga ginatawag mga katropa. Muna siya ang benepisyo sa glutathione o collagen mga katropa. Dili lang na pampagwapa o pampagwapo. May mga tao manggod. Nga kanabang kontento na. Kung asa sila karon mga katropa, dili lang na pampaputi. Ha? Dili lang na pampagwapo o pampagwapa. Pampahealthy na mga katropa. Prioritize na itong health na ito. Karong mga panahon na mga igala, gumikan kay lawas lang yun yung taon ng kapital. Prevention is better than cure, mga katropa. Diba ni, samtang kakapi ka, ginatambalan ka pa. O siyempre, ginapagwapa o ginapagwapo ka pa. Ang Sunthone Gold Coffee Mix, produkto sa Yes to Health Incorporated. available na mga katropa sa mga butika ngayon man. Mapalit o shop sa Shopee o Lazada.
1: Ivan Polona, Centro.
0: Alas 9:17 na. Maayong buntag sa mga nagalantaw sa tuan niya, pinaagi sa itong live streaming. Okay, kay Ma'am Portia Binpaukan. Yan siya may K&D Glass Marketing.
1: Centro.
0: Maayong pagpaminaw diya kanimo, ma'am. Doon man sa mga katropa na ito diya nga nagatutok na sa itong YouTube channel, XFM Jensen TV, mga katropa.
1: Centro.
0: Sa mga detalye na sa mga balita ning buntaga, mga katropa.
1: Centro.
0: Dirigita sa ito ang balita lokal, mga kaigalaan. Kay medyo makaangkon gyud ta mga katropa og medyo bugat. Ano, medyo bugat nga trapiko. Ilabi na diri sa padulong mga katropa sa may underpass. Kay temporaryo manggong gisaradaan mga katropa ang dagang sa trapiko. Sugod ni atong Hunyo 20 mga igala, Sabado. Hangtod 31 pa kini mga suking tigpaminaw. Ay Hulyo 31, dugay-dugay po ni katropang chip. Dugay-dugay pa po ni Hunyo 20 hangtod Hulyo 31. Kung inyo may mainumduman, morning gihatag mga katropang deadline ni DPWH Secretary Vince Dison. Ilabi na mga higala ni ining kontraktor. Diya sa may mabuhay underpass pero naglibog ko ani mga suking tigpaminaw.
1: Centro.
0: Kung unsa ba gyud ning deadline sa July 31? Kini ba mga katropa hingpit nga paghuman sa dugay na natong ginapaabot nga mahuman nga mabuhay underpass? Kay syempre, kung imong sutaon mga katropa ang blueprint ni ini, og syempre katong design bitaw nga gipagawas nila sa social media katong niaging 2022 kundi ko masayop chip 2022 nga astang ninduta mga katropa sa underpass, napay mga lead wall sa dalom, napay mga tanom-tanom dito sa taas nga bahin mga katropa. Na, layo ba yan ning kuan? Nakabutang dito sa ilahang design bitaw nga video mga katropa, illustration nila kumbaga ang sabi tawag ana. Basta katong kuan katong illustration lagi. Mga katropa nga video, murag taas-taas man to, murag habog man kaay to mga kagalaan. Pero ang pangutana nato nining deadline nga gihatag ni Dizon, mahuman na magyud ni totally o kung para lang maagihan. Maagihan lang gayud mga katropa, but padayon gyapon ang construction ni ini. Di ba? Munang dakong pangutana eh. Sayon lang kayo mubuhi og mga pulong nga humanon sa July 31. Pero kung ato ang sutaon yun pag-ayo mga higalang, dakong pangutana diya, mahuman na bagyud tanan? Wala na'y tandugon diya after sa July 31 mga katropa? Mahan ay nabagyod tanan-tanan mga suking tigpaminaw.
1: Centro.
0: Di ba? Kabalo ka kining sa gilid karon kining ginahimo nila nga bypass road mga katropa. O sa ba ni? Basig ba ulang ning kuan? Mangutana lang mi ha, mangutana lang, pangutana lang ni. Tubagara po ninyo maayo. Dili nga ka namang magsingit-singit mo dayon.
2: Okay.
0: Kanang sounds definitely as kuan, as your mga boss bilang mga public servant diya.
1: Centro.
0: Bilang mga taxpayer kami, tubagan ninyo may tarong, ayaw nang pinasingka ha, mga opisyal sa atong dakbayan.
1: Centro.
0: Kung pangutanon gani ka mo, sa susama rapod ninyo mga kuan pod, mga kunsihal diya, o dili ka, pangutanon mo sa mga taxpayer, tubagbog tarong.
1: Centro.
0: Dili nga ka nang magpataas-taas dahil magbusis dahil nga sounds defensive dahil

0: kahalataan noon mo. Ha? Mo ganit, manguta na lang ta. Kinibang July 31, mga mom and sir, mga kagalang-galang po niya. Sentro. Kanibang ihatag na deadline sa July 31, mahuma na bagyo ni hingpit kining atong underpass o kung para lang maagian mga katropa. Sentro. Diba? Sentro. Pagtarong mo, ka ng ikuan ninyo, ipaklaro ninyo sa tao, dili lang nga ka ng para ingnon lang nga, doon ay, kuan, kumbaga, gipapaspasan, maayo, kay gipapaspasan ni Vince Dizon, DPWH. Pero pangutana diya, Secretary Vince Dizon, unsa bagyod, ano po ba talaga ang ibinigay ninyong deadline? Deadline ba na matatapos na totally ang project ng Mabuhay Underpass? O para lang merong dadaanan etong ating mga motorista kahit hindi pa tapos? Ha? Hindi pa ganap na tapos itong naturang proyekto. Sentro. Please po ipaliwanag niyo po sa amin. Sentro. Ha? Basig, sa ba? Kay abi na ako, kay mahuman naman good, kay ingon nila, July 31, morning deadline. Unya, matingala ta karon nga ang ginauna mga katropa, kining bypass, di ba? Kining bypass road sa kilid mga higala sa underpass. Unsay buot pasabot ni ana. So basig, iandam nila nga daan kay para dirinagid mo agi, dirisa mo agi temporarily. Pero nga nung hangtod Hulyo 31 man, nga kumbaga siradan mga higala di sa kilid. Buot pasabot ba ni ini mga katropa? Maulang gyapo na'y paagihan. Ah? Pangutahan na lang niha, ayaw mong kapikon diya. Ilapin lang sa atong LGU. Sentro. Utahan na lang ni, kidagan po ng utahan sa tuwag ng mga motorista po, mga taxpayer. Kay kaniman ang ilang ipasaradaan karon, bot masabot, mauning yung ilang i-repair. Tama ba? Kana, pangutahan na ha? Karuhon na ako ha? Sentro. Kay kung gusto yun nila humanon ang mismong underpass, so paagihan unta sa nila ni. Di ba? Kining bypass road sa kilid mga katropa. Karang sakop bitaw diya sa may Chowking, diya sa may Toyota, diya sa may Phoenix. Gagasolinahan mga katropa. So dapat mo nang paagihan sa nila. Kung nag-focus sila dito sa mismong underpass sa Dalom, di ba? Underpass gani, Dalom gani. Makakakuan lang ba? Makatingala lang mo, pero basahon sa nato ang detalye ni ini mga katropa para masabtan pag yun nato. Kay temporaryo matod pang gisarad anang dagas trapiko sugod ni ining Sabado ang tud Hulyo 31, 2026 ang bahin sa Digos Maca Road gikan sa Phoenix Chowking Toyota area hangtod sa Silway Bridge mga katropa. Kini aron hatagan matod pa og dalan ang pagsemento sa bypass road. Okay, sige. Ubos sa gipatuman nga traffic management plan, nagpabiling abli ang eastbound lane gikan Hadano, gikan diya sa may Makar mga katropa, diya sa may Sarangani Medgood nga ospital. Padulong sa city proper abri na diya. Nya kanang maagyan bitaw ninyong RMN ug IFM diya, di ba? Na diya. Abri na diya mga katropa. Ang mga sakyanan gikan sa Dasera Avenue ning diri sa may Mabuhay Road, ining gitawag ninyo nga Mabuhay Road mga katropa, Dasera Avenue man na, gididaan sa pag-right turn paingon sa National Highway. Gikinhanglan silang muagi diri sa may Salvani Street mga katropa. So muli ko sila diya sa may Sabadista Chip, tama? Diya sa may Seven Evelyn nga kuan? Okay. Nga convenience store. But mag-left turn sila dapat, tama ba? Mag-left turn sila. Kung gikan sila diri sa may Mabuhay, wagi sila diya mga katropa sa Mabuhay Road sa may Dasera Avenue, liko sila sa wala mga katropa. Kita mo ng MMC. Unan ana na ay simbahan sa Sabadista. Seventh-day Adventist mga katropa, liko diya sila. Munang Salvani Street. Paingon sa Aparente Street, diri sila mugawa sa Aparente Street mga katropa. Grabe hang likuanan oy. Okay. Diri baya sa City Heights diri sa may Aparente Street tas tang trapika baya na diri labi na kung pag-abot na sa hapon dugangan pag yun kung naa pag event diya sa may simbahan si po na. May mga graduation, may mga question diya na. Sentro.
1: Metro.
0: Magtapok good mga traffic enforcer dia.
2: Okay.
0: Ambot.
1: Metro.
0: Gawa sa traffic enforcer na apay mga kuan, mga kapulisan pud.
2: Okay.
0: Yawa no? Grabe yung traffic yun din siguro. Grabe ka mga VIP pud gayo mga tao din siguro.
2: Okay.
1: Metro.
0: Tapok yun sila dia ba? Padugang-dugang lang sa traffic pud. Nya, sumala pa mga katropa, alang sa mga bus, o mga light vehicles, nga gikan sa city proper, pasabot na ito niya, gikan mo dyan city proper, mahimong gamiton ang Dasera Avenue, o muagi palahos dito sa may Yumang Street, mga katropa.
1: Sentro.
0: Pero kung alimbawa gikan mo diha sa may Rojas Avenue na chip no Boulevard Avenue kay wala may dagat diha Boulevard may dagat man di ba?
2: Okay.
0: Diha sa may Rojas Avenue na no. Rojas Avenue. Alimbawa diha kagikan sa Rojas Avenue diri na lang kamo agi sa parente. No, kay parang hindi ka magpadugang-dugang ka-traffic po dito sa may Dasera Avenue. Diba?
1: Sentro.
0: Nya, kung drama ng kagikan, halimbawa, gikan ka diya sa may Supreme Hardware. Halimbawa, diya ka lang gikan, mga katropa. Alangan mo, ato pa ka dito sa may parente. Dito na ka muagi sa may kuan, sa may Dasera Avenue, mga katropa.
1: Sentro.
0: Muanang na, kay para kay paano makabalota ba kung asa ang pinakadali nga ruta para sa tua. Unya, kini mga dagkong mga truck daw mga katropa nga padulong sa Macar o kon South Cotabato, gipahibalo nga muagi sa Albert Moro Boulevard o kon sa circumference. Pero kini mga bus, tanaw na ko, chip, ang uban di ba dito naman gaagi sa kwan? Sa may diversion road, sa may circumferential road, mga katropa. Kay medyo maalanganin sila diya sa may kuan, kada bitong takladon diya, sa may subidahon diya, sa may ulaer, dapit mga suking tigpaminaw. Basta gamaya, bis dalan diya, hindi ako matrapik, maalanganin mga suking tigpaminaw. Yeah, blind curve ba yan na diya mga katropa, so much better siguro for the safety mga katropa sa itong mga pasero, dito na lang yung agi sa kuan. Sa diversion road ya, sa may mabuhay mga katropa mo lang na tuyok lang lagi layo ka yung biyahe mga katropa.
1: Sentro.
0: Mag joyride sa mo.
2: Okay.
0: Ana tuyok sa mo kadali. So sa mga dagko nga truck daw padulong sa Macar o kon South Cotabato moagi daw sa Albert Moro Boulevard o kon circumferential road aron nga malikayan ang paghuot sa sentro sa Dakbayan. Giangyo sa mga otoridad ang pasensya o kooperasyon sa publiko o ang istriktong pagpatuman sa mga traffic signs o mando sa mga traffic personnel sa lugar, mga katropa.
1: Sentro.
0: Nya, kung pauli kag pulomulok ani, alimbawa, sakay kag bus mga katropa, most probably, good kay tuyok, good ka sa may kuan. Di ko mo tuo nga kuan, pwede makaagi di ang bus sa Ula Airchip. Medyo lang ani, no? Tarte. Ay, 9:30 naman di ay.
2: Ayoy!
0: Basta! Balikan ta ni Unya mga katropa kay gusto nato ipasabot mong goods tao mga katropa. Kasi kita wapong kasabot ba nga nung giuna ning sa Kuan Vital Chip sa bypass road. Nga ang gihatag man nga deadline is para sa underpass, dili man para sa kanang taman lang sa may maagian siguro. Pero ta ni Unya mga katropa. Sige lang. Kita tag resource person ani may kalabutan aning maong isgutanan mga suking tigpaminaw. 9:30 na. Nato pagbalik mga katropa dugang pa sa mga balita. Kay tanaw nato ning diskarte ka tulo ka mga hubog mga katropa e para nga dili makasuhan og kanabang drunk driving unsay gibuhat nila. Atangin na ninyo mga katropa. Kini mo ubay na hatod kanato sa Sunzone Plus Coffee Mix.
3: Ivan Polona.

ang Republic Act No. 11361 o ang Anti-Obstruction of Power Lines Act of 2019 ay naglalayong tiyakin ng ligtas at tuloy-tuloy na serbisyo ng kuryente para sa lahat. Kaya naman, maigpit na ipinagbabawal ng batas ang pagtatanim ng anumang puno at pagtatayo ng mga istruktura sa paligid ng mga linya ng kuryente. Ang paglabag sa batas na ito ay isang krimen na maaaring magdulot ng pagmulta, pagkakakulong o parehong parusa. Isang paalala mula sa Socotec 2.

Vision X Plus. Ang Vision X Plus, gituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E na makatabang aron malikayan nga makabaton og glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.

0: Basol. Ako si Aileen, usa ka sa sclerotibok adlaw nga tindog. Sakit ka kong tiil, samot na nga na ako'y rayuma. Giim na ako og Santon Plus Gold. Duwa ka semana na akong inom na pamatud-an jud nako ang kaepektibo ni ini.
1: Santon Plus Gold, mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
2: Oh, babe, miss na kita. Uy, babe, kisi.
1: Laging bitin, ibalik ang bangsi, ibalik ang alab ng pagmamahalan.
3: One Turbo.
2: Oh, yes.
1: Turbo, supplement for men. May maca at lavuasca, mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at bangsik na pagmatagalan. Turbo, supplement for men.
2: Mas lalakas ka pa.
4: XFM.
5: Send money abroad quickly and easily. With Enlil Year to Western Union, your funds go far and fast, trusted, secure, and ready when you are. Send today at Enlil Year. Western Union is supervised by the Banco Central ng Pilipinas. Expecting money from abroad? Receive your Western Union funds through Enlil Year. Fast, safe, convenient. With over 3,000 branches nationwide, claim your funds today at Enlil Year. Western Union is supervised by the Banco Central ng Pilipinas.
6: Kung maminaw ka sa XFM.
7: Pwede, sauna! So wala pa ko ka paminaw og XFM! Andir-andiron na ko sa kong asawa!
6: Kung maminaw ka sa XFM.
7: Pero karon, sugad na ka paminaw ko og XFM! Pwede!
8: Hoy, Pulding! Labining mga habulog! Lampin dire!
7: Pag-uha, tiya! Wapag ko na wag panglaba dire! Unyang taon-taon! Manghugas sa sagong plato! Pwede! Makalagot! Exciting, eh?
6: XFM.
4: FM.
7: Grabe naman ka exciting, oy!
1: 95.9 XFM Jensen
4: XFM
9: Exciting
1: Central.

0: Balik tama ang katropa sa programang Sentro. It's 9:37 in the morning. Siyempre, kininga maong bayi na mga katropa tulo sa Gyapon kanato sa Sunthone Plus Gold Herbal Capsule. Manigurado ta mga katropa karong mga panahuna. Sige, ingon na nga ako ganiya, mga suking tigpaminaw. Lawas lang nato atong kapital. Sa kunsang kalamidad mga katropa, dapat atong lawas andam kanunay mga katropa. Tingon dapat ha. Sa mga tatay nato diya. Kaka-celebrate lang po ng kinibang Father's Day kagahapon. Sa mga nag-celebrate og Father's Day mga katropa. Dapat kamo diya nga mga anak, mga igala, kung tanaw ninyo sa tatay ninyo. Kanabang kulang og kusog. Ilabi na mga katropa, medyo nagabati na og doon na mga simptomas, mga igala. Sa mga sakit-sakit mga katropa, ilabi na ng high blood bitaw. High blood, kidney disease, diabetes mga katropa, ayaw na padugaya mga katropa. Pag-prevent na kita mga suging tigpaminaw. Palitin na si tatay, si papa, si daddy og Sunthone Plus Gold Herbal Capsules. Kapung tabang kini mga igala, ilabi na siya mga katropa nato diya. Nga lawas lang ginintaw ng kapitan. Nagapanarbaho mga katropa. Ano ba? Nag-overtime pa kanunay mga igala. Siya nag-doble pa og kayod. Doble trabaho pa mga katropa. Duty sa buntag. Diyan pagkagabi mga igala, biyahes tricycle. Una mga katropa, ang kontra lang nato diya mga kaigalaan, ang paghuyang sa atong immune system. Gagit na dakpon mga igala sa mga balatian mga katropa kung kulang ang proteksyon sa atong lawas. O ganin na mga katropa, dugan sa inyong pagpaningkamot niya mga tatay. Proteksyon ninyo yung lawas ninyo. Paliguna, pinagis pagtumar og Sunthone Plus Gold Matag-Adlaw. Sunthone Plus Gold, adani mangosteen, kamunggay, ampalaya, garlic og spirulina. Kining lima ka mga superfoods mga katropa, giusa sa usa ka kapsula. Aron kita mga katropa, mag-aangkon og ligon og protektadong panglawas. Sunthone Plus Gold, mapalit na sa mga butika, ingon man Shopee og Lazada. Sentro. Ivan Polona. Sentro. 9:39 na mga katropa, nining atong pagpanag-uban sa programang Sentro. Pareto sa mga balita. Kaya dunay duha ka mga palahubog.
1: Okay.
0: Bisan pa sa ilang gihimong diskarte mga katropa aron nga dili masita. Gidakop og gipatubag sa Gyapon sa kapulisan. Ang tulo ka mga dili dai duha, tulo gyud ay ni kalalaki dai.
1: Okay.
0: Tulo ka mga lalaki mga katropa nga nakainom. Humanila gi tulak, gitulod ang ilang sakyanan pauli sa kalsada. I mean pauli mga katropa sa ilang panimalay unta.
1: Okay.
0: Usahay manggoda kung nakainom ka, mugana daw ang imong utok eh. Mag-bright ang uban gani, nag-in-English pa gani.
1: Okay.
0: Nakahukom gining tulo mga katropa nga dili na lang imaneho ang sakyanan aron nga makalikay lagis disgrasya og dili madakpan sa drunk driving mga katropa. Nga samtang ang usa naglingkod sa driver seat aron makontrol ang manibela, ang duha mga katropa ka makaubanan mao ang nagtulod sa luyong nga bahin sa sakyanan diya sa kalsada. Apan ang maong eksena mga higala at dakpan yun gyapon sa mga nagapatrolya nga kapulisan. Akin sa daling misita kanila mga katropa. So, ang maong talanawon, nakuhaan usab og video o daling nag-viral diya sa social media nga nakuha mga higala sa nagakuha sa pagtagad sa mga netizens. Nagipatinaw sa kapulisan nga dili legal ang gihimo sa tulo ka lalaki. Gumikan kay dako gyapon kining babag o peligro sa normal nga dagan sa trapiko sa kadalanan, inungdan nga gipahamtangan si gyapon sila og saktong multa og tulubagon sa maong kalapasan mga katropa. Okay na unta daw.
1: Atay.
0: Pero naagay po si Piat gyapon. Ang problema man guna, makalikay ka sa drunk driving mga katropa, pero diapod ka sa center, sa innermost lane ka nagtulak.
1: Atay.
0: Wala na ang Japon. Mahulog Japon, nagkuan ka ng obstruction.
1: Atay.
0: Obstruction of the road.
1: Atay.
0: Road obstruction.
1: Atay.
0: Alas 9.42 na. Huwag pulos balita, no?
2: Sento.
0: Ari mga katropa, medyo masubo-subo ninyo balita mga kagalaan speakers bahin. E dunay usa ka pulis mga igala patay o manintawon nga gipusil samtang nag-ampo sulod sa usa ka masgid o kon masjid o kon moske. Ito sa Baylanaw de la Sur mga katropa. Sentro. Ah, patay mga higala ang usa ka opisyal sa pulisyan o man kini nga gipusil samtang nagpaygayon mga katropa sa iyang pag-ampo o kon sala sa gabi sulod sa usa ka moske o kon masjid sa barangay Uyaan proper Madamba Lanao del Sur nining Sabados gabi Hunyo 20 mga katropa. Sentro. Giila ang biktima nga si Police Chief Master Sergeant Aliudin M. Sarangani sakop sa Madamba Municipal Police Station og lumulupyo sa Madalom, Lanao del Sur. Matod sa report sa Police Regional Office Bangsamoro Autonomous Region o kung PRO Bar, anaa sa sulod sa masjid ang biktima alang sa iyang ikalima o katapusang pag-ampo sa Latul Aisha. Sa Islam, sa dihang kalit nga misulod ang suspect nga armado, pistola o gipusil kini sa makadaling akon na

0: siga pela Lodi, só se acabas. Oh, Dinhi. Ah, kaka, sama nga nga hinok to kong gali, ha?
1: Konsensya kayo, kumutanaw sa babae ba, nga nagtindog, unya ako naglingkod.
0: Ah, unya, sabi mong ibuhat?
1: Naluoy man ko. Pero, wa mo ko'y mabuhat, maong... Nipiyong na lang ko.
2: Mga katrupa, exciting!
3: Alam nyo ba na lahat ng tumutubong bukol sa iyong katawan ay 80% benign o hindi cancerous? Pero alam nyo rin ba na pag may bukol ka na sa iyong katawan na hindi cancerous ay pwede pa rin itong maging cancerous kapag mali ang ating lifestyle? Kaya iwasan ang bisyo, uminom at kumain ng tama. Sabayan sa pag-inom ng Suntone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na antioxidant, anti-tumor properties na tumutulong na tanggalin ang mga tumutubong bukol sa ating katawan habang hindi pa nagiging cancerous. Suntone Plus Herbal Capsule, subok na ng marami na epektibo. FDA-approved supplement.

0: sa lahat ng mga butika nationwide.
1: Ang Yes to Health Incorporated, maghatod niya na to sa pinakabagong herbal tea na puno sa mga herbal ingredients na maghatod niya na to o relaxing experience plus aduna pa'y daghang health benefits. Santod Gold Herbal Tea with Malunggay, Turmeric, and Cinnamon Bark. Ang Santod Gold Herbal Tea makatabang usab sa pagpugong aron dili taptan og mga virus sa palibot, taas og antioxidant, makapaubos sa kolesterol, naapay anti-inflammatory properties, ug mo-promote sa healthy cells, ug naapay yung relaxing and calming effect. Nindot usab imnon ang Santod Gold Herbal Tea sa mga dunay problema sa tiyan ug dili makatulog sa gabi. Santod Gold Herbal Tea with Malunggay, Turmeric, and Cinnamon Bark. Mapalit sa mga butika nationwide.
2: Claire Skin Beauty Salon.

0: buds, herbal oil.
1: Jenny Abelio, taga-Kitiki. Dati, parating sumasakit ang aking puso dahil sa menstruation ko. Gumamit ako ng Santon Plus Herbal Oil na wala ang sakit na puso.
0: Santon Plus Herbal Oil.
2: Isang pahid lang sa puso.
0: Desminoria. Santon Plus Herbal Oil.
3: XFM
4: 95.9
3: XFM
5: Santo Plus. Ako si Roy, usa ka grade 12 student. Kasakit akong ulo kanunay. Pero sa gipa, inom ko ni mama og Santo Plus Gold 3 times a day. Na-feel na ko na dili na magsakit akong ulo. Alert pa akong brain sa pag-stand.
6: Santo Plus Gold. Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
7: Vision X Plus. User, atong paminawon.

0: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, gituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant. Sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E. Nga makatabang, aron malikayan, nga makabaton o glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
1: Santon Plus Coffee Mix.
2: Ako si Maricar. 3 years na ko nag-undang inom o kape kay tumod sa akong insomnia. Dili ko katulog, denay sa kahigayon na nagbitbit akong bana o Santon Plus Coffee Mix. Ipasulayan ko niya o painom kay mga herbs man lang ang ingredients dili makahadlok. Akong gitry, lami kaayo siya. Din ang mas lami yun kay after pila ka oras lang, nakatulog ko. Nalipay kaayo ko. So kamudiha na may mga insomnia, mag Santon Plus Coffee Mix ka mo.
1: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangosteen, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix.
3: Send money abroad quickly and easily. With Elul Year to Western Union, your funds go far and fast. Trusted, secure, and ready when you are. Send today at Elul Year. Western Union is supervised by the Banco Central ng Pilipinas. Expecting money from abroad? Receive your Western Union funds through Elul Year. Fast, safe, convenient. With over 3,000 branches nationwide. Claim your funds today at Elul Year. Western Union is supervised by the Banco Central ng Pilipinas.

0: walay gana maglihok-lihok. Tungod kay Luya ang lawas, mag-Premium D3. Ang mas gipakusog o mas gipaepektibo. Premium D3, ang soft gel capsule na makahatag o instant energy. Tungod kay aduna kinitaas nga MCT o medium chain triglycerides. Usa ka triglyceride nga aduna tulo ka klase nga fatty acids nga kung makasulod sa lawas, mudiretso sa atay o mahimong instant na kusog. Premium D3, ang mas gipakusog o mas gipaepektibo. Premium D3, ang vitamin D3 nga aduna VCO o moringa seed oil extract. Mapalit sa mga butika.
1: Gata sa baka, tag 10 pesos lang.
2: Ah, mahal lang, gudo. Tag piso niya.
1: Mm-hmm. Nga aman. Pero ikaw sup-sup sa baka.
2: Ay, atay.
3: It's a

0: Ay nako, kamusta? Welcome ka mong tuhurot mga igalas to ang tulumanon. Kung ako ikaw, syempre lang, bigyan nila sa studio, sa Studio X. Kami kini mga maring inyohang mga ex. Ako ni si Maring Indoy Erika, daligwa pa dali mistay sa abang ni magkapiansaan tungkol kaya mangunay o silingan.
1: Alright, siyempre, mapakalagi din sana dahi, kaoban po din nyo ang isapot kabigat na, hasta yung deta ni ilang godoy, ang inyong lingkod na, sige ragya po gabaro firme. Okay, siyempre, sa una, ang muragod gyapon ka ron, ana.
0: Naku, ano lagi ko dahi, kaya nainingon sa kuang, wapa daw ko today.
1: Ala, napaupa. Ala, grabe, bigat lang lagi kay kag-kiwi.
0: Sige na si Kainet, no? Kaya lamit, sige na siyang duslakon ay.
1: Ay, duslaka, duslaka, duslaka, para.
0: Ano siya, duslakon ka ng hait nga pundol niya, giring-giring.
1: Kana, para mo tagam, ka ng hait nga dumpol.
0: Malibo, dito ko ano niya kay admin, Malaysia, pero ang iyang postura, kay mo rin si Fernando po.
1: pinakuan, kinaiyaha, pinahanay.
0: Pinahapsay. Mm-hmm. Ay, makakuan na gini ni kuan lagi katong taga Jensen
1: ni oy shout out day tano sa mga taga Jensen
0: labi na kini naa sa may barangay Ilaya sa Glan Sarangani province. Kamusta labi na si kagawad Nick Sintilias kagahapon na rin, no?
1: Grabe oy
0: hatagan gis hapdan gis sila ganang hinabang gikan sa FMA
1: XFM oy
0: hiniusang kusog sa XFM Tagong o sa XFM Jensen.
1: Aba, maulog yun. Uy, hala, salamat kayo nun kang SM. Saan tayo na station manager to? Si Sir...
0: Ruel.
1: Si Sir Ruel.
0: Si Ruel Dumantay.
1: Sir Ruel.
0: Good morning, SM. good morning, SM Ruel Dumantay. O sayang, ging sa kupan. Labi na yun. Kaya nga, kwanjo ko na bungot ni Ivan Pulunan. No? Kaya makaano ko muna ikwanjo to ang buko-buko. Mara gilok siya kayo.
1: Kaya kayo ko gabi ida kahapon dai nay pag uli na to no kaanak pabot ko sa palay no kay ko giloka sa ano yung bangas ni ko ano eh ni Ivan
0: karang
1: isilay ka ni sa kong pusot.
0: Nakahuna na ako makong tabangan ka ni Ivan og ni Ray muraga. Makuwanjot ka kay mga bangasot kayo sa mga mistiso
1: giloka ayo
0: kanang sa puso ng isa sa likod ng isa. Murag ba kuan gid ato ang pagpangihi. Anyway, mga maring gikan diri sa Studio X kay gamay matong oras mga igala. Live sa ta mabati og badungog. Mabati makita diri sa XFM Mati.
1: Aba, oo. Og syempre makita og madungog sa ta diri sa XFM Jensen.
0: Og syempre madungog ta diri ang mga maring sa XFM San Francisco Agusan del Sol.
1: Og syempre madungog sa ta diri sa mga XFM Bukidnon.
0: Ay, kamusta? Good morning kang SM Inday Marie.
1: Aba, o kang Cinderella o si Jonathan o si Junalu.
0: Ayan, bana ni Cinderella nga hilabyang kadako sa kargada.
1: Kana?
0: Good morning sab kang SM Ray Sura Vasquez. Good morning SM.
1: Hi SM, salamat kayo diyan. Oga, siyempre ato sa nga usapan napakai shout out kay Dakar kay nagtan-aw diri sa kong live mga 5,000 live viewers ni.
0: Kakanay ka ayo diba. Anyway, before I forget, I would like to thankfully kasi binasa sa thankfully.
1: Kaan mapasalamatun.
0: Oo, sa ako ang gown today.
1: Aba, ay, wapo kaya mong suod dahi.
0: Sa Ken's Barbershop.
1: Ang Ken's Barbershop, mudawat sa sila ang labada.
0: All around na sila.
1: O garden, kuhaan ka ng gardening.
0: Mga landscaping.
1: O landscaping.
0: O steeping.
1: Yes, so, yes.
0: Daghan ka sila mga tirada, mga maring. O syempre mga maring, nabanggit naman nato ang mga XFM station at pagitibaya ang mga namati karon diya sa Davao de Oro o sa Davao del Norte.
1: Aba, talon tulyama sa Davao del Norte o sa siyempre sa may naminaw sa abot may Davao City ba ya sa mga kalinan
0: namatuloy siguro na nga
1: sila si Dennis Conax diha no o si Ralyon Monsanto aka Tata Idoy o siyempre ang amuang diya sa talo mo po abot sa tadiha no ang amuang director sa Timbo Isog lang si Jeff sa Bailey. Oh, grabe kaayo.
0: Ay, nako. Anyway, dekhanitag mga lugar nga nakakita.
1: Si Kuya Dong, si kailangan Kuya Dong Jampon?
0: Si Kuya Dong Jampon.
1: Yes.
0: Ako beran silingan siya maring ay.
1: Oh, mang libre na pala siya kwan. Maruya o ka ng kwan.
0: Kabalo baka maring muna umaabot nga konsyal sa barangay La Pilipina.
1: Aba, dyan ako magpalistro siguro.
0: Oh, si diha na, uy.
1: Ala, uy.
0: Kay si paring Lord, hapit naman na siya mo boycott sa La Pilipina. Kaya wala na siya tagda.
1: Aba, hapit na.
0: Ayaw oh, diba? So, di na lang siya mo boycott kaya na naman si Dong Jampon.
1: Aba. Kalismi, pati itong Uyotars nga si Inadora. Mm. Si Inadora, ama, dia si Juro Francis daw. No, na, mino lang siya from Mati City.
0: Ay, mga taga... Aba!
1: Aba!
0: Nabinabinyaan sa mga taga-madang. Hello!
1: Ay, hello, hello, hello, hello, hello. Aba, grabe naman ni, uy.
0: Grabe na, kudagan sa to ang mga viewers.
1: 9,000 ako, 9,000 live viewers.
0: Mabay, ito yung liliyo na to.
1: Ngayon, habi.
0: Oy,
1: grabe naman ni, oy.
0: Kadalit ang kayo kay naigingon diri. Oy, si Colonel Manday ni. Sige, salamat kayo.
1: Klaruhan na, Colonel.
0: Salamat kayo sa grabe ka lami nga kapi. Init kay nga kapi diya sa Tagum City Police Station. Labi pa rin kaya ang grabe ka abtik nga si Police Lieutenant Colonel Edgardo G. Bahan.
1: Aba, kanagi kay abtik kayo. Huh? Kanang ganang kay kwanan niya. Tiplahan nita, magpatimplahan nila siya o ga santo na gold copy mix dayon di Domaring.
0: At syempre, maabtikon sa diha nga mga sa ilahang PCR nga si Police Chief Master Sergeant si Joseph Pagaran. Good morning, sir. Salamat kaayon mga police.
1: Mga sir, so si Kirwin, Renewa di ay. Di naman ko balong matulya. Eh, kay, kung paano mag-udit itong dila ba? From, saan siya? Ngoob City? Hingoog City? Baklaruhan na diya, ha? Ay, pagkana na Kerwin.
0: Ay nako.
1: Oh.
0: Ay siyempre sab na mati sab karon galili sab mga maring ha kay mular gud ta ni kay gamay na matong oras. Aron nga sa to ang pagbalik niya ta taon master ato nang tagaag pagtagad kini ato ang drama.
1: Sige.
0: Paki-share mga maring, paki-comment ta bid sa to ang Facebook live. Paki-search lang, paki-follow ang XFM 107.1 Tagum nga niabot na taog 151 ka mga mail.
1: Aba, mga mail mali og pimali.
0: Yeah.
1: Kana.
0: Na mga followers, thanks guys.
1: Yes. Oy, si Belly Ali Atilans siya at Atilana. Atilana Junior. Aba, shout out from Turiel. Aba.
0: Ay, taga Turiel.
1: At siyempre, mga ako ikagaw dyan ang 12,000 nga maldito sa tikasan pong dako, no? Si Dixon Nathaniel Lagumbay Agustin.
0: Hi,
1: aba.
0: Tin, hi.
1: Hello. Hello, hello, hello niyo. Tanan niya, sige.
0: Ay, kahapon eh, maring. Grabe, juga ni Ulsa. Gid ako ang kabuhi, maring. Uy.
1: Ikaw rin ba di ay?
0: Kaya nakakaon kong lamian kay nga mangga din sa may Davao del Sur.
1: Oh, onya. Pagikan nato dito sa may Ilaya. Sa may Ilaya nga. Ato manonggi, ha?
0: Kung Ilaya, kung laki, pero kung bay.
1: Ilati. Dito kayo. Grabe kayo. Salamat kayo sa tindahan nga. Ako ang gitakangan. Nagtakang manggugunit do kapon.
0: Kita man ka sa video ngunit. Talikod kami. Taliwa ka. Ay, naku. Gatakang diya ang uyot.
1: Ang gatakang.
0: Bye na mga higala, ay kayo maghawa, di kayo mabalik mi, haman lang aning ato ang mga pahinomdom. Siyempre ato ang text line 09663069569. O kung ako makalimot mga maring, kinyato ang programa nga naghatag kalingawan sa Tibok Isla sa Mindanao. Ato ni kanato sa mga produkto sama sa...
1: Aba, Santon Gold Coffee Mix o Santon Vitamin C.
0: Ang alkaline vitamin C. Para mas malami ang
1: ngisi.
0: Nagsantod.
1: Vitamin C.
0: Matod din ang alami mong ngisi.
1: Siya ko Jerry rin doon ka. Nakapamatod yun ana, no?

0: Adi ko mo to. Iwan na to ni. Tuod no? Kasi na o kahimsog sa mga tipasi.
1: Ang Latim Gas G Foliar Fertilizer. Kompleto sa tanang elemento. Nga mapabugat sa humay. O sinaw bagayod ang tipasi ini. Makaminos bagayod sa 30% ngadto sa 50% sa sinako nga abono. Busa gamay ang gasto. Dako ang abot. Ang Latim Gas G Foliar Fertilizer. Pwede usang gamiton sa ubang tanom. Sama sa mangga, mais, o mga utanon. Produkto sa Soyco Enterprises. O mapalit sa inyong mga suking agricultural supply. Latim Gas G Foliar Fertilizer. Bugat o bulawan ang ani.
2: Sunthorn Vitamin C, the

0: Vitamin C, The Alkaline Vitamin C, mapalit sa mga butika, Saldon Vitamin C.
1: Oh, babe, miss na kita. Uy, babe, kisig.
0: Laging bitin, ibalik ang baksi, ibalik ang alab ng pagmamahalan.
2: Turbo.
1: Uy.
0: Turbo Supplement Fume. May maca at lavuasca, mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at baksik na pagmatagalan. Turbo Supplement Fume.
1: Mas lalakas ka pa.
0: Santon Plus Coffee Mix.
3: Ako si Maricar. 3 years na ko nag-undang inumog kape kay tungod sa akong insomnia. Dili ko katulog, deny sa kahigayon na nagbitbit akong bana o Santon Plus Coffee Mix. Ipasulayan ko niya o painom kay mga

0: mutiha nga may mga insomnia, mag-Santon Plus Coffee Mix ka mo.
1: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kapina, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix.

0: Amigo ah, unique man, color gold pa.
1: Tungod ni sa Crap Gold bay.
0: Ha? Sa Crap Gold na bay? Pag-sure na bay? Ngano good?
2: Sukat. XFM.
3: Sundown Plus Gold, mas pinalakas, mas pinatibay.
4: Rufa Maranas, naamanggod ko UTI niya, bag-ura ko ani na diagnose ba? Mauto akong gitistingan ng Sundown Plus Gold. Naulian yung ko, sir. Karon wala na ko UTI, nagpa-check up man kong balik. Pasalamat yung gugda ko sa Sundown Plus Gold.
3: Kaya ikaw, subukan mo rin ang bisa ng Sundown Plus Gold. Mabibili sa mga butika para sa epektibo na kombinasyon. Pag-inom o Sundown Plus Gold o Sundown Vitamin C.

0: tulog sa gabi'y sulayin ang Santon Blast Coffee Mix. Ang kapeng healthy tungod kay all natural ang sulod. Makatabang pa, mapalami ang imong tulog. Santon Blast Coffee Mix. Mapalit sa mga butika.
1: Ano magsakit man akong dugan? Kung mainom kong tuba? Pero kung libre bitaw? Dili magsakit akong dugan.
2: Kabalon ako, ana. Nipis ang imong baga, pero baga ang imong naong.
3: Exciting!
4: Ex!

0: FM.
1: Exciting.
2: Nak sudah nak uga laos.
3: Alo.
2: Inana.
3: Muna ko nang kuha na kay stress na kayo.
2: Stress po lang kayo. Siguro magkabangga sa likuranan, Maring. But anyway, no? So, Maring, kabalo ka? Grabe yung kayo, Maring. Tingin mo sa kuha. Kasi mo tingin mo sa kuha, B?
3: Oh, wala kuha to. Ikaw man din yun sa kuha niya. Ikaw nga, ako lang.
2: Uy, naamo ko yung kuha, Maring. Kapon.
3: Sana.
2: Kuha, Maring, ba? Kanang, ako'y kaila, Maring.
3: Oh, no,
2: kada na ko siya sa saktong edad, Maring.
3: Mga ka na, idara na, anak.
2: Idara na ba? Pero bata, pagkapon siya kiwi.
3: Mau ba?
2: Anak ka nindot, Maring, kay kabalok ka.
3: Mm.
2: Dugay-dugay na, huwag siya, Maring, kuhan, Maring, huwag siya katilaw ka ng tao, Maring.
3: Uy!
2: Sa kado kaya niya, kasi siyempre busy siya trabaho niya. Dagko niya mga anak. Dagko niya mga anak niya, Maring.
3: Masa ka dagko?
2: Dagko na, Maring. Mura na magwang naskuto ka dagko.
3: Mura na garapata.
2: Mura na garapata. So, mo to, Maring, no? Yan, kuhan mo na, Maring, na. Unsam, to pag unsa, Maring. Nagsuryahan na, Imini. Ayun, kumain siya nga. Ako, nang inarapan. Ako, kula lang ko'y mga ganang time, nga mga laglaag. Malaki daw siya. Unya, karoon kay. Di man siya kayo makalaki. Nabisi siya sa trabaho niya. Nabisi siya mga anak. Monitor ko na yung mga anak.
3: Kapag ka ng uhaw sa saan sa mga laag na mga anak.
2: Yes. Unya, ako sa gignan nga. Wala kay Uyabi ay. Ay siya nga sa una. Nagkakay ko Uyab sa una. Ay kay bata. Uyak kayo kuno. Unya, labi na ron nga. Gali ako mga anak. Doon ka book. Virgin pa jugkuk. Virgin lang ka. Siya nga. Kuan na lang ang good version nga si Sarian man ko.
3: Sakto na kay na matutas sa penaltiho no kay kana bitandalan nga wala lagi magiagi. Mukuan ko mo tubo kong yuta ana. Ang nga muhuot na siya.
2: Mukuan na kay daka na kayo mga karabaw grass nga manu kuan ma manubo ba mga
3: mga muti-muti.
2: Mga ko kana mga tulog-tulog nga mga kuan makahiya nga mga sakbut ana ba. So mo to maring nya nagutana siya ana siya dumutong ana dungon nabaniog sa ako mga kaila nga mo ko dai. Hinanglan pa din siya mga anak, Maring.
3: Uy, medyo gayo na.
2: Okay, dugay-dugay na gila siya niya. Ging na siya sa isa ka amigo sa dako. Nga, kwaso mo, kanang, kwapo kayo, kanang, barungoy sa gayo. Ana siya nga, mangita rin kaglain. Ano siya nga, mangita rin kanang, kung ano, ka sa pangalanak, kanang, ka-fling-fling.
3: Ko, ka ito sa anak.
2: Ang anak. Siya nga, basakpan niya ko sa kung ano, ayun, sa ano lang, sakpan sa kung anak. Ana siya. Gina po sa kong amigo nga barungoy po, din siya nga, sorti sa kasi mo alang dahil nga, gigi ko ang ka. Anak. Siya nga, di magukay sa una, magulang, mahalong na siya kay virgin daw siya.
3: Hello?
2: Hantod, nakakuan siya, nasa na, nagpangutan na siya sa kalalaki.
0: Ano
2: siya?
0: Bangas ka?
2: Naka nang si kuan. Si...
3: Pulano, ana.
2: Si Pulano.
0: Oh!
2: Si Mr. A.
3: Yes.
2: Si Mr. A, kanang chokes na siya.
3: Si Aldrin?
2: Si Aldrin Richard. Ano siya nga, okay na siya mo kung ano. Anak ko nga, okay rin na siya. Nihanap ito kisa ko nga, okay mo na siya. Kay bulag mo na siya siyang kung
3: ano.
2: Ang sariyang asawa. Si Pakpak ang kwilyo sa kanahan. Uy! Unya!
3: Kwilyo nga mga giant kids.
2: Muto! Unya, kay sige ba siya kung ano niya. Mabuti, niya na, sa mong GC, saba na ka siya mong GC? Sa mong, niya naman siya dito nga, niya naman siya dito nga, puhon, kay ganahan ba kayo, kay niya naman itong katong amigo na kung barungoy po kayo, niya siya nga, dako ba kayo nagkuan na, alho? Sama o ba?
3: Daga na ka nag-iok nga ko.
2: Isa sa o ka na, no nga, virgin pa man ko, si Sarian ba ako?
3: Wala ba yung isan-san na mag-iok?

0: to. Kunya, motolan rin. Basta kayo, wapapun po may balita marin. Kaya nahilom na po na mo GC. Sama sa'yo mo GC din nyo. Sige,
1: disable ang kuhan.
0: Nag-live siguro siya.
1: Or, basigi kuhan ka, gikik ka.
0: Uy, check na po ba? O gikik ba po ba? Kasi gikik na ko nito.
1: So, mura to.
0: Mura to ba? Bala so, na to mga sunod si Mana siguro.
1: So, ma-update ko ha. Ma-update ko.
0: Mag-update lang ko, Ana.
1: Matawag lang ko.
0: Gana, sige.
1: Ay, hindi kita mga update yun.
0: Una maring, o moto. Da, maura ko to maring. Ay, may walami.
1: Ala, ula. Bayo na mga maring, katotoang marites today.
0: Yes, simog-simog ta sunahan, be.
1: Ay, kamakawal yung mga maring, kayo masunod pa, taon-taon, kay dagama pa tag-oras mga igala, no? Kay Black Time man niya.
0: Ah, Black Time niya. Talang commercial masunod, amo ah.
1: Mo balik taon niya mga maring, kayo doon na patay isgutan, particularmente sa tuang kanang gitawag o tila greeting. Sa pansadi pa mga maring, ito sa nang painitan niya ito ang mga kutukutubi. Sa mga naaka doon sa mga lodging halls.
0: Ah, diyan sa may, oy, shout out sa mga taga Bulgari.
1: Oy, is you sure ba ya na mister o di ba kaka na mga lalaki nga? Oy, basig doon, mabawag na po nagtalit.
0: Oo, basig, kinigduslak ninyo sa inyo hanga sa side study nyo, center study nyo, muloko talaga, ha?
1: Gani,
0: so, turbohin ah.
1: Turbohin dyan din yung mga maring. Mapalit na sa mga pharmacy butika sa Tibok, Pilipinas. Mapalit sab sa kanaganing sa tuang Yes to Health Clinic.
0: Mm-hmm.
1: Na makita andiriya sa may Ganti Road sa Palimki na may Suwala, gikan sa...
0: Too.
1: Gigan sa tuo pa yun si Wala.
0: Kana.
1: Pagkitaan lang si Balangga. Nga naka-color-color book niya. Simo sa kayo siya.
0: Nakita doon yung Balangga din niyo?
1: Katong dito may niya. Naulaw man siya kay naman si Kainer.
0: Hala oy.
1: Nga wala siya kabalo nga. Dili man siya type ni Kainer.
0: Malaman.
1: Kay lahi man ang type ni Kainer. Gato man lang. Dili kayo himo.
0: Ah. Dito sa Pikas.
1: Sa Bugasan.
0: Sa Bugasan. Katotikal sa Bugas.
1: Katong iya. XFM.
0: Excited.

0: well.
1: Well, super well.
0: Mga maring, balik, tis ito ang tulaman na kini antong yung gipabot ang ato ang tela greetings.
1: Yes, ato tela greetings, no? Grabe na magkakita itong tela greetings, eh. Kanang, kung may kayo ka nang humok nga lumoy.
0: Yes, T-I-L-E.
1: Na tela, aba. Grabe naman ang tela na yan.
0: Ay, naku, mga maring, kini ato ang tela greetings. Aro nga mas malikon pang ato ang ginadala. Lagpitan na ato ang dila, mga maring, ha? Ina sa dayon og turbo bisag wala tay kanaganing kalaban dapat ta mangandam.
1: Oh, siyempre kinahanglan magunanay mo ka labi lang ng mga urgent nga mga fight, no?
0: Yes.
1: So kailangan gini mo imong pakusgon ang imong mga kusog.
0: Yes, ana. Dapat imong ha mapalambo ang imong tawag aning kaandam. Sa pagdumag sa mga emerensiya.
1: Yes, ipag inom nimo sa turbo sing kinahanglan i-sure ginana good size na lang, ha?
0: Yes.
1: Oy, good size na ni.
0: Anya basit po ga siguro hapon niya nag-inom ni Mr. Bona tanggal ni mo tong plastic.
1: Oo, kana.
0: Kay height ba ng kilid
1: ana. Kay masama lang mo tinai di ba yuta ka dapat imong tanggalan ang blister ibili nimo.
0: Oo. Anya pamatul idayon nga ga-inom ka og turbo picture na niya i-comment sa comment section.
1: Anya picture gina siya picture yes. Good ana.
0: Napadriya si Alfredo Hikali hey Uncle Dars.
1: Abang.
0: I-comment i-share po nato ang live niyo diha mga maring.
1: Ayaw mo kuan-kuan dia mga maring.
0: Ayaw sige kuan-kuan dia kay alamin dyan kayo na hapakon niya mga itmi games ay
1: murarabadyod mo ka ng dilima na.
0: Di lagi ni pula ako adiri di lagi siguro ni live ding ako di lagi siya magpula master
1: ha?
0: Di lagi siya magpula pula ka ng live
1: na-restrict na ka
0: nari aba
1: na-restrict ay na-restrict na kayot sao na lang na
0: di siya magpula pula mo na siya dapat
1: asa?
0: Pula ang dia dapita.
1: Hoy, shout out to si Linlin mi kay guapo kayo si Linlin Lugbo kay new hair. Ano ba to kong amigo kay new hair daw new hair.
0: Hoy, biyaway kini si
1: Murag. Grabe, murag siya si Kuan. Si Inday Sara. Oh,
0: niya. Si Sara Labati ba?
1: Ay. Sa guapa pa din Sara Labati kay Kuan man din siya kanang murag kana Cameron Diaz man kuno niyang naong daw matud pa niya.
0: Oh, mistisa siguro si Linlin.
1: Oo, nga daw. Oh, kana mistisa ba din siya?
0: Gusay dugo niya sa lahi niya kanang
1: half German half shepherd
0: mao ba
1: ana
0: kay kanang kuan kusog siguro kay nasa mo pang osa
1: nang kusog kay mo pang hot lain ni pang hot ani niya kay murag pina kuan ni siya pina lain ni siya kay mo super saya ni siya mo hami hami wave
0: oy na delikado si Goku ana
1: ana
0: entonces si Goku ana Marie
1: yes.
0: Ay, nako, gigantkang sanit si Ricky, Kuya Dong Jampon. Good morning, Inday Tanini, og Master Inday, Master Inday Erika. Good morning, Inday Tanini, Master, og Maring Erika. Shout out. Salamat kayo, sir.
1: Sir, oh, kalos sa may minimal libro na po doon ka ng latang.
0: Diya sa may mankila.
1: Oo.
0: Kita siguro tadi ha. Uy, kaya ron nga, mukhaon na po tadi ako katong lamian ka nga bingka, no?
1: Oo, oh, kusos, ginuo ko, eh.
0: Ito mga likilik. Rahansin ko, ano mga nadwin, likiliki, ay.
1: Ako, nakakay kong higala nga bingka. Sabi ko, wadog og digos, diya sa MERS, diya sa manang kong panabo, diya sa may kanang kondi, kanang diya sa may panabo area ka
0: ni. Ang parinti sab ni Paribubong, diya sa may kuan.
1: Oh, sa may sulop.
0: Sa sulop?
1: Oh, sa sulop.
0: Nabi sa lang bingka na lo, kayo doon ang mga
1: liki-liki. Nakakay ko ng mga bingka nga naliki o niya, diya sa may kaning Axel Dave.
0: Mao ba?
1: Oo, diha.
0: Napadariya si Jay Orimaz, patilap ko sa mga idol ni Jimmy Castanares nga naminaw ko ron orasa samtang nagmasa oy, sa mga construction.
1: Mga ka-inspirasyon na to, ha?
0: Maya paglili niyong hurot din sa mga naminaw ko ron diya silang radyo samtang ga-construction. Amping mo, ha? Inam mo dahan tubig, ha? Init ba yung panahon, ay?
1: Si Kwanda, examen eh. Si, sorry. Jocelyn Guno.
0: Jocelyn Guno.
1: Jocelyn Guno. Hostesya, maring. Para rini.
0: Kasi nga rini si...
1: Si, saan na? Rini Rikistas? Rini Rikistas siguro.
0: Si Rini Gagod.
1: Oo, katong si... Itong MVP.
0: Katong si Kat. Uy, hostesya. Uy, ang
1: sati. Bramog yun. Oo.
0: grabe naman kayo, mga maring. Madali mo, tilap, ato nang tilapan sila, master. Kay...
1: Ah, pero kwenta ka lang ato, mapawain na itong dila, kay gahapon na itong dila na kwano yun, nikaging sa katong halo-halo, oy.
0: Ah, dito, admit na mo luto, pansit si Oligario, no? Kay gahapon naman ito'y pansit. Bam-i!
1: Grabe kaya nga, dito, bam-i, oy, bambi na to, kay kwa naman siya, kanang taot naman.
0: Sakto.
1: Oh, kay kumbako pala siya, Bam-i. Kay kumauduhan ni siya, Bambi na ni siya.
0: Ito, nakaingon si SM Ruel. Uy, hapit. Pagtilaw niya sa Bam-i, hapit na, oh.
1: Oh, hapit na.
0: Sabi, hapit na na, Bam-si.
1: Oh, Ana.
0: Ako. Ah, ikaw una siguro tila. Di
1: ako kami. Ako na ang tagagtila.
0: Ako ang balakang.
1: Sorry, Maring. Uy, banto na kayo muragat. Maring, kung nasa ni Maring ka na nga. Buta yung sirig tubig. Tanggala po ni mga balas-balasan ni Maring. Uy, mga bun-bun ba ni Maring?
0: Kung ano kayo sa Maring ka ng kasugat nung kung ka ng murag iya sa baka ba? Naghuman o kung ano kayo. Mahubi na sa balas. Mukuan ba na sa balas mo? Ay, musangyan ba na sa balas?
1: Musangyan, nala, oy.
0: Gisigunda man.
1: Ay, naku, sige.
0: Ay, napadari, ah. Yan ako, dili live, siguro ako, adari maring, ay, kay, dili lagi siya pula, ay. Gusto ba ko atong pula-pula, oy?
1: Kamu itong pula-pula, kay, kuan ka ng kagungkum.
0: Kanang kuan kayo, kanang kaging kaaya, mga maring.
1: Yes, ana.
0: But anyway, mga igala, ha, mutila sa buhay.
1: Be, sige, be, tila isa.
0: Ah, ikaw ramay day, gatila, di ay.
1: Be,
0: ako sa mutila sa ko maring, kay, I love tila, baya.
1: Ay, be, sige ko na, be.
0: Ah, pakitaan ako ni tila ni ako, mga viewers ka rin, ha. Okay na yung may makasundog sa kondila, murag ka muna yung champion, pero kumapa ako gihapon.
1: Hindi, sige daw, be. Sige daw, be. Sa mga kami, ako man ang boundary. Ang boundary, man na, we.
0: Modern, na?
1: Oo.
0: Sigundahan, be. Ay, maghaba kayo masunod na ito ang live of drama. Diriya sa inyong tulumanol.
1: Kung ako, ikaw.

0: Marie, mabalik niyo pinaptik o pinakalit tungkol kay ano yan nagisama ko mga kamot ang usak kasuwa at papil at tagaag pagtagab
1: yes o ga siyempre ano yan na di na to mapungan o ga kisi-kisi nagyo din sila mga Marie ayan
0: apan sa dili pa master no at sa din tagaag pagtagab kini to ang mga suki nga namati kung doon kami mga balatian da ayaw ninyo agwantaha mga Marie nga kanang may hinihini kagayot ang inyong mga lawas sa inyong mga balatian at tabi ka na higayon nga makakaplag kaniya o mga kini kita wag mga food supplement nga makaayo sa imong ginabati eh. Amo kang asuyan tungod kay do namin nahibaluan nga mga food supplement nga the best kaayong pang tambal sa mga balatian sama nini nga to ang Santon Plus Gold Herbal Capsule.
1: Aba, mo gina sige kwadro no nga gibaniog sa Kabisayan ug Mindanao kini nga maring irika nga kini yes. Atong ang produkto nga Santon Plus Gold nga dako kay ganda ka kayong nakapamatuod nga usa ka epektibo ni.
0: Sakto ka niya ay ganit ka naman naghatag sila mga testimonya o siyempre lauman nga ikaw sab nga namati karon ikaw nga galili karon isa pog ka sa mga mahatag o mga testimonya nga natabangan imong mga balatian nga mapapas imong kalawasan sa pag-inom o Santon Plus Gold Herbal Capsule
1: kana. So, okay.
0: Na naman na sa ito ang nakaplastada na Malaysia, Master.
1: Na. Sugus mayong pamatasan. Tuguti ako nga makapadayag sa kuang katahuran kaninyong duha, mga Maring. Labi na gyud sa mga libuan o mga minilyon ninyong tigpanubay ng inyong hangan, nindot kayong tulumanong. Kung ako, ikaw. Itago lang ko sa pangalang Ellen. Taga LA ko. Diri sa Lanton, Apopong. General Santos City. Mga Maring, gani akong saliran karon dugay ko na nang gidala-dala. Nanak ko sa saktong pagidaron gani dila ko musulti nga padulong na ko pagka kuan kanang senior pero di ko mo dili ko mo ingon nga padulong sad ko pagka junior. Nara ko di adapitang ako ang pagidaron mga Maring kay di ba po dili man po makaingon sila nga nalak ko sa saktong inag kay bata pa mangkay kong dagway. Mga Maring, nakoy duha ka anak. Subot to sabot, kaduhan ako nakatilaw og JJ. Mga dagkon ako mga anak, si Ilyang o si Tibor. Small battery ball. Kabalo mo mga Maring, sila mahigog maon. Unya nag-shoot, nag-dribble-dribble. Unya ni Hay ni Untol. I-shot ka na, Tibor. Kay di ay ang mga kwanggol, gadulag, basketball. Pero nyo masamdan kung usagi unun ni akong suwat. Iyon ani mga panghitabo.

0: Ay, nalagikan is, nalagikan niya ko ang lagi, Poldo.
1: Ay, ay, naman ganit ka.
0: Uy, gabi mo, salamat kayo ha. Salamat
1: eh. Ay, oo, oh, nag-iagakuan niya kay, nindot mo ganit siya kay, init pa ba?
0: Walay, mag-inami niyo kay kuan eh.
2: Sinat po ko di-report.
0: Nakawala yan. Saan mo niisigwan
2: eh? Boy, tutsar.
0: Mita, oy, alaoy ka ng kuan ma.
3: Oy! Mayong adlaw niyo diha, lausap.
1: Ay, pre, naman ay ka diha, pre. Ayo, sige,
3: si,
1: pakilid.
3: Si Ray.
1: Ayo, pakilid diha pa rin Ray. Sorry, real Ray.
3: Si Ray.
0: Lalagi mo diri. Ay, Ray, lalagi ka diri, Ray. Para matag dosmil diha, Ray, eh.
3: Oh, grabe yung pakito kabayan itong usang hapon.
1: Mourinho mo
3: na yun. Mourinho mo na yun.
2: Di ba gapon yung nakamay mo kabayan, Mourinho na mo.
0: Ay, saman siya nga, sorry lagi mo diri.
2: Lag me diri kay Gika magamit dito sa Kwango, sa Pikas Barangay Munggod.
0: Mau ba?
2: Sa Kwan ba, sa laing lugar ba?
4: XFM
5: Sundown Plus Gold, mas pinalakas, mas pinatibay.
6: Rufa Maranas, naamanggod ko UTI niya, bago ra ko ani na diagnose ba. Mao to akong gitistingan ng Sundown Plus Gold. Naulihan yung ko sir, karon wala na ko UTI, nagpa-check up man kong balik. Pasalamat yung gugda ko sa Sundown Plus Gold.
5: Kaya ikaw, subukan mo rin ang bisa ng Sundown Plus Gold. Mabibili sa mga butika para sa epektibo na kombinasyon. Pag-inom og Sundown Plus Gold og Sundown Vitamin C.
7: Vision X Plus user, atong paminawon.
8: Send money abroad quickly and easily with Emu Year to Western Union. Your funds go far and fast, trusted, secure, and ready when you are. Send today at Emu Year. Western Union is supervised by the Banco Central ng Pilipinas. Expecting money from abroad? Receive your Western Union funds through Emu Year. Fast, safe, convenient. With over 3,000 branches nationwide. Claim your funds today at Emu Year. Western Union is supervised by the Banco Central ng Pilipinas.
4: XFM.
1: Uy! So, kung bagay ka ng bigot pa kayo.
0: Alang-alang, busy biya kayo sa kontrabaho no. Nya, dakang kayo kipangkuan, dakang kipagsugo si boss, dakang kayo pagkipangkuan, dakang kayo kipanglakaw, ano ba?
2: Lilay, piyato ba? Doon ako yung mga kailangan. Ah, pwede pa. Ako tanaw na ko sa imo, doon ako kikasukol ba?
0: Ah, sipot pasabot ni mo, Gido.
2: Okay pa kayo ka, lamiol ba man ka?
0: Hoy, pag-share niya, oy. Wala na ko'y time, ano, oy. Ako, kabalubiak ka, nakakagipang lihok, mukuan pa ko ng mga permit, nakakagipang tugos, ginoo ko lang yung time, anak.

0: Uy.
1: Lin, kung doon ay mga magpabuang-buang limo, okay pa ka?
0: Ambot lang.
2: Ayaw. Pwede na magunan ni mo ako ano, Lin. Pwede na magunan ni mo imo ng kanang respetuhan lang. Kailang lang. Kailang lang magunan ni mo kay para bloom ka.
1: Unid biya na kay basig ma, makatitir ta.
0: Uy, Ray niya. Uy, kamo, gido. Kamo ba? Takala may istorya di aba. Pwede na good na, pero saan mo na ni mo be?
3: Pero pwede palagi.
0: Pwede pagod, pero wala na time ana. Uy!
3: Anya, kung doon na kay malaila nga ka ng kwan mo, o... Open-minded pa ka.
0: Depende. Kamu ba? Kaya inyosin ko ngayon, gara-garaan ba?
1: Mara ka kikilig.
2: Bitaw. Kikilig, bitaw ka, Lin.
1: Nabi ni amigo lang inisulti nga, inamigo hay, Lin. Wasa may saong, wasa may dautan na naway kung dunaw good, no? Pero okay na si mo.
0: Ako itong kwanan, kato si RR.
1: Si RR?
0: Niya, kay, kwan to si RR, kanang sigimag, tawag-tawag man ang iyang iyang asawa.
1: So di ka ato?
0: Dili ko ato?
1: Magkasulbat sa itong problema.
0: Magkasulbat sa itong problema? Grabe naman ako. Si kwan man na.
1: Si Edgar?
0: Si Edgar! Oh, grabe. Kamu na taga-pulumulok pala siya si Ka-Pedro. Hoy, Pedro!
3: Nandatawaan, adunahan na gito siya.
0: Wadu, damahan na, adunahan na si Pedro ba? Kaya sa una, ibut na nag-kwandari ka na nga kining pinya rin si Pulumulok.
3: At balikan ba si Kwan ba? Ikaw, Lin? Pero okay pa yun, Lin, kung doon na kay... Di ba ikaw, pre, doon na magkikailan, pre, pwede niyo mong ibang ganing...
2: Nakoy, kinig, singa na ni mo.
0: Kisa man?
2: Si Elvis. Si Elvis. Gusto kang Elvis?
4: Okay, gina siya, Lin, kay... Dako, kay nagkargada na.
0: Ha?
4: Dako, lagi nagkargada.
0: Hoy, kamo ba?
4: Lagi.
0: Eh, munsun siya kung binuangan, ha?
1: Kilig yun, ha?
0: Ayaw, uy, grabe. Mabirginan sa tana.

0: Mga baring, maglagot ko niyong mga amigo ba? Kay, parang ikaw lang kong sungog-sungogon. Pero ako di ba ko pikon nga pagkatao kay, siyempre kabalaw ko yung pinanggap ko din ako mga amigo. Gusto lang po din lang siguro nga malipay ko. Kay, grabe naman kung ikaw ka-stress ako trabaho. Nakakayog ipagpawso diri, sugo dito. Pero okay naman lang kayo, mama na itong trabaho, nawato na lang nato na. Pero matod pa nila, labi na ito ingon siri nga, ikaw siri kay, kwando ka nang kailangan lang doon ang mga inaana daw? Kuto ka istoryahan na yung meniri? O inaana yung mga pakitabo?
1: Len!
0: Oy, Re!
1: Nani ko dari ba kay... Wala yung kape niya?
0: Ay, nani rin yun. Tamatabag ko kay wala ni... wala ni... Bagura ni na... Wala, naputangaw na ko ginil tubig ni nga Santon na... gold coffee mix.
1: Dari ba? Nako yung isulti niyo ba?
0: Masa man?
1: Gusto na ko ipala ilan mo to si... Elvis.
0: Unsa? Ay, Re, pag sure dyan, Re... Ay, pag gara-gara na, bebe, pera man ganyan mo dosmil.
1: O niya na, grabe po ka, oy. Huwag pa pagalitan ka, kuhan. Pera mo lagi ka lang ko lagi. Pera mo, kaya kung atong isang lugay kipapayad.
0: Kuhan ba? Sama na si, kuhan nangyay ka na si Elvis, yun. Kanang tinood yun, nangyayon mo nga, dako nag-armas.
1: Kuhan lagi ka na, masya, lugay na nagabuwag sa ilang asawa.
0: O ba?
1: Eh sa akin, panihim ito na ko, Dre. Tara ko. Bes!
2: Ay!
1: Sa pagkaniyakan, sige magkaka... Eh, siya leluya, di ba?
2: Nagpabot ko, Dre, sa bawas ka na
0: mga... Mauna, mauna.
2: Ay, Len, good morning.
1: Len, si Elvis.
2: Ah, Elvis, dahil taga puro kwatro.
1: Kaniya kong hitsura, bisag walay kwarta, apandaku, akong tinibir. Diba? Ako ang tinibir, parang Elvis.
2: Ayaw, di lang po ko manghambog, pero busyambo. Basta maigaw ni akong kargada, duharay kapaydan.
1: Oh, siyempre, amigo ko kita, panasabot up. Basta mag masok na yun mo, manghirap ka sa kuha?
2: Ay, namas akong Trismel kay doon ay bayroon. Re, para magsa ko, Re. Ipimbra na ako sa imo.
1: May problema, may problema. Ako, ako masinabtanon. May problema. O, yan, yan, yan, yan, yan, yan. Ibangga sa tabuan ni, kwa, ni Elin. Magsarihanay mo, magsarihanay mo. Ha? Lin, kundi bala, dako kayo ng armas na.
0: Uy, pagsa... Re, ikaw, ha? Ikaw siguro may dako kwan, ma-armas ba? Elvis?
2: Elvis, yes.
0: Ano yung kwan nung... Pero yung height ni mo, bis?
2: Por.
3: Ayaw naman.
2: Hindi ka mag-discutan ng height kay Sagugma. Size doesn't matter.
1: Hoy, ikaw ba? Ayaw pagkwan mo eh.
2: Lain pa yato. You're still available.
0: Available mo ko, Permi. Kanil lang mo, sindi sa kusigrilo.
2: So, hindi bang kumana na ng sigrilyo, pero... For the sake of love.
0: Di mo alam ko di ako, papawala sa stress?
2: Ay, payato, Linda. Pwede ba ko makatisok sa imong luna?
0: Hoy! Uy, ay, pagkara-gara dyan, Elvis. Uy, yung sanay ka.
2: Ako lang.
0: Bago pakita nag-ilanay, mag-ilanay sa siguro ta.
2: Oo, si Elvis ko, Elvis.
0: Ayaw pa siguro ginanay, karoon nag-idayon.
2: Tao pa man ko.
0: Grabe, sa ka, uy.
2: Ang ako lang, kabaho naman ko, kagipasurbe naman di ka. Kagipasurbe ta naman ka sa SWS.
0: Sure dyan ba?
2: Doon na kay anak, duha... Dugay na, pero...
0: Si Ilyang o si Tibor?
2: Sa tinood lang, kiningni ang... Sigiti panganin mo.
0: Ha, nag-ango-ango naman ka, eh. Si Elin.
3: Ayaw
2: ba? Elin, eh. at mangyapong kang tanawon.
1: Uy, tatakar man ko ay magsuhid-sugo si Grillo, man.
2: Sa kong pananawuran kakantong si Biloso. Kailan kang Biloso?
0: Si Kwak, hindi Biloso?
2: Oo.
1: Oh. Ay, pagsuhid ya, uy.
2: Kabaho ba kalin nga kukumura kag si Biloso? Kantong kabugno ni Biloso ay natupod ako.
0: Uy! Grabe ka ba? Lainin mo ginatanaw na Elvis ba?
1: Kwan, may ginibugdong ginidaan niya ako agyod.
2: Bogani nga. Ay, ako yung mga...
1: Maligrilis ako ba?
2: Kasuha. Pero ako yung mong sugton. Gubag yung nuno sa punso.
1: Hoy, ikaw ba? Maginanay sa tahan, maginanay sa desa, magdadali di ha? Kakaya pa na ikaw?
2: Kusay, takay, nonsense mong pangutana.
1: Ano yung kayo mga kaana?
2: Takane?
1: Kuya, ikaw tano, grabe naman ay maraming nagbuktong si bata. Uy, di mo na tanan. Hey, wala ka. Wala ka. Ay, ay, ikaw pakita-kitaan na din. Ikaw pakita-kitaan na din. Di mo mga lahat, mga huwipo ikaw.

kering. Nagulat ako kaging pakitaan ko ni sayang alho ni Juan Elvis. Muto nga, may lalagas sa istorya. Pura mag ka lang nag... Siyempre, babae board ko, nanginanglas ko mga inana. Huwag inani mga pangitabo.

0: ano, sabi ko ni mo, sugton. Kinig ako giplastada nga gugmadya ka ni mo. Kay di naman ko makagwanta.
1: Elvis, sigurado siya ka na imong gibati? Bilan mo ka tuwing nagbuwag si mga asawa?
0: Mag-uway lang.
1: Mag-ura?
0: Ay, nagtiyaw lang ko. Duha ka tuwing na, wait. Abili mo, kini ako kasing-kasing murag mo siguro ni gitag na. Nagitagada gud ni para di agani mo. Kung asugton ko ni mo panahon, magkaanag ta.
1: Pero, grabe, sure ka? Sure ka siya mong ibati?
0: Ay, sure.
1: Magtarong ba?
0: Lagi. Di ka mo to, mo split ko karon.
1: Imuha to tanang. Grabe naman to eh.
0: Nakitan to ni mo gahapon.
1: Huwag mo katulog ba na mo ipoy ko?
0: Sabay ako.
1: Grabe, uy. Anong, okay ba ko pagpangihian na iniguman?
0: Muhayahay yun. Nindot ang dagayday yun sa busay.
1: Uy, oh, Elvis, siya. Uy. Hindi ko katuba. Gamay ka kang tao, pero kuhaan ka ganda ko. Ayaw ko ma. Burong sa mong tuhon, Elvis.
0: Sabay gusto ni mong isumpay na ito ni.
1: Kunya ako rin siya. Kunyang magkaanak ta. Siya, pangalan na ito, Anib eh.
0: Itong pangalanog kay Elvis Mangko. Si may bayo.
1: Elvis Mangko, niya ako si Elin. Sa may pangalan na ikaw. Ikaw ba yung magkuhaan ng pangalan?
0: Oh, doon na ako'y nahuna-hunan.
1: Ano sa mana?
0: Evelyn.
1: Evelyn?
0: Evelyn.

Maring. Murag kampante na kaayo ko ni Elvis. Pero ako yung matikdan niya ba? Kaya kinanglana na ko siya, di ba siya makuntak? Kratawag na ko siya kay mo, ana ang yung cellphone na, the number you dial is not your number. Please dial your own number. Ana man!

0: Pagi, Dok. Gusto mo rin nga, istorya nga, kada yung rito-rito na ko si Elvis, bakit, murag di, gusto mo na, di ba lang, kontak? Okay, may sa kuwanta, niya kay, di sa makontak.
1: Abot pa siya, abot niyo mo, nagkasinabot na mo.
0: Ha?
1: Nagkasinabot.
0: Nagkasinabot, tagulong dami, pero murag lang yung magigay siya. Uy, kanang,
1: nabini mo rin.
0: Kanang mga biiga, gusto ka ba ko ilingaw, kanang gusto ko kanang kabidyukol? Bili mo, di sa makontak.
1: Ulitaw mo na, naka, abi ni Mama Sulte, ginako, litaw, ginasya. Litaw, no'y pre, ginasya. Amigo, ginako na si Elvis yun.
0: Mga ba?
1: Saban, ginako na yung sa New Corilla.
0: Kuya, wala. Buto, mong mga day kung na, kuala yun, basta ko'y nagduda, yung kuala niya ba?
1: Ay, imong pagduda, papasa ng imong pagduda. Pulihin ang gugma.
0: Sabi may gugma na, sabi i-release na ng gugma o inaana ang iyang ipakita na ako, dapat ipagtawag na ako niya. Kamalubi ka nga, dagang kayo kong trabaho on rin, niya paghuman.
1: Abi.
0: Di na siya makuntak, wala ko yung trabaho on, gusto ko magiging istorya.
1: Ang ako nga pa siya na busy na siya panginabuhi. Tagugian makain na siya kong Elvis. Ah, pero kita kasi ang kargada, marag kalimot yung kaba.
0: Nasaan mo na nasa ka na istriya ha ba? Baluya yung rabag yung kayo na...
1: Lugan naming amigo, Ana, pero kami mga amigo eh. Tapad ang mong kargada, di yung gapon, dako yung...
0: Abi na kong si Ray ang dako-dako kargada niya sa inyong grupo.
1: Dako nang iya, pero bitay.
0: Si Kwanyay, si Elvis.
1: Munay, matay. Kita man yung gatong ipakita niya. Wapat to kainom og turbo, pero isog na kay formang yung kargada.
0: Kuyo lagi kaayo kay muraga ng guan, muraga ng muragaling nga pag og nawong. Hindi ka nag-iro nga pag?
1: Oh, kita oi, isog kay nawong.
0: Oh? Muli akong kaludahan ba?
1: Ambot lang kay sako pagkabalo. Ulitaw mo na, buwag mo na siyang... Asawa, pero kamuna yung kwan, kamura mag-apoy malipay, kamura yung mag-istorya, oy. Sa muko na ba ko ninyo?
0: Tawagan ako, B. Ay, bakwiling ako rin, gusto ko magiglaglaang. Aw, karun, nung mo tubag ni siya. Aw, ihatag na lang ako ni, bahalag, gisarian ko. At least man lang, ang ako pagpangihi, dili na hagas-has. Tawagan ako, B. Tawagan ako.

ano yun siya makuntak ko eh. Kato pagtawag na ko ni Elvis, ako to itong ihatag na tanan niya kayo. Bahalag ma, virginan ko eh. Cesarian man ko, pero ihatag na lang yun ako ni Baman. Boslan man, ala ba? Kay gusto rin yun siya nga magkaanak niya. Ang pangalan daw sa babae, sa mong anak, kung babae, kay kuhaan nga, Elvis o Gatilin, kay Evelyn. Ano? Ito mga maring, pinaridakan sa istorya, nagkita mi. Sa pagkita na mo, inani mga panghitabo.

0: kang ano di mga makontak, Elvis?
1: Ano ka ba o bakalin sa tong paghidabuyan ng busy mag gusto man kong hamumabot sa panahon magkatigom-tigom tapar sa to future.
0: O sa magiging mong kwan yun? Bapit yung kwanin mo ba? Murang kulang pa yun akong pag-ilani mo. May magkukay na ka, ako gilatag na ako akong gagalingon sa'yo mo ha? Ako ba yung kailan sa'yo mo? Luda yung kunin mo ba?
1: Len. Oh, hindi gugma kong ilin. Paminaw.
0: O sa paminaw? Maruha na ba?
1: Kanang di, doon ko ingon nga. Legally separated, pero buwag naman sa akong partner ang kamotora na ni ako na ning gisitol na ako ni.
0: Gisitol na ni mo na?
1: Ongoing ang processing.
0: Susado pa nila ito mga itong ipang-ingon sa mga amigo nga dugay na mo nagbulag. Sa ito pa na panagin mo yung connection di ay sa mga asawa di ay?
1: Dahil connection pero not totally, not healthy. Mabitaw ng akong gugma na paingon sa imo tungod kay mahal ko ikaw.
2: Ayon ma.
1: Unsa man.
0: Sa ato pa, di pa gininayon nga kwagrek, clear ng inyong hang relasyon? Nga bulag mo?
1: Mga ganyan.
0: Uy, hindi ko suot siguro ginana. Uy, nausang ko ito nila kawan ni ma.
1: Sige na.
0: Samok mo kayo nang inana. Uy.
1: Sige na. Sige na.
0: Muna ko problema karon mga maring. Sugto naman ako ni si Elvis. Malanganin man ko eh, kaya basing baga problema na noon may pagkabos panahon. O sabi ko buhaton, ano ito, tamaki kuno ko ninyo, Becky, kamo may napalik-alik ano yung radyo ng mga manambag. May kamo magiging pinakakuyaw, yung pinakapower yung mga manambag ay dali sa radyo. Eh kamo maririk ka, daghan man dyan mo siguro sa inyong silingan niya. Ikaw ang master. Eh, otro mabuka nga dakang kayo kayong masalingan ng mga inana. Be, o sa may matambag ninyo na ako, be. Kanaharap ba kayo ko sa among anak po nung magkadayon may kay Elvis o ganing Ellen? So, Evelyn, ano? Maluwi mo tambagi ko. Dininalang kutob. Inyong suwat magtatambag.

0: ato mga katropa ang ato ang suwat tampo karong buntaga no.
1: Ayo ito nagsaon sab kaayo nga mga kaagi mga barin pero makalingaw sa mga kaagi kay duna sa mga pagduda. Duna sa mga ganagaling mga assessment.
0: Nasa mga kuan ba kanang si tawagan na kanang pag-alangan.
1: Ayan.
0: Nakalanganin siya mga katropa kay kanilaging si Elvis guwang na maldito kayo.
1: Ulo, oy. Ipakita pa gito yung kargada.
0: Yung kargada nga, nga dako kayo. So damoy po si Ellen.
1: Yung na napagtanto niya nga. Kung niya may go sa kuwa, murag diretso dito sa Buka Center. Ani. Bitaw ko na mga tagsaon na mga nabi mga uban anak nga nakoy na nami nakoy kaila na marino kanang problema siya sa ating uli na oy diga sa opisina kay paabot naman yang bana
0: bana de do kala nga kabalo na gyud siya may tabo niya anak
1: na kabalo siya sa kabalo nga hamis siya guwapa siya ana mo sa si Linlin
0: anak
1: nya hadlok siya mo uli siya kay basin lagi og kanang yang bana biya kay batan-on babaya hasta ko na kuwag kargada.
0: Magka na mga inana.
1: Kaya kay doon ay mga asawa nga kanang dili sila happy kay ilang mga bana kay siyempre gamay kargada di makalipay kayo eh. Mura na pangingi.
0: Mura na ito lang ito ko ana.
1: Pero doon na po yung uban nga sobraan po eh.
0: Ang grabe naman po ng uban bito eh. Kanang kaya kung siya mali man ipagkabutang dapat sa kabayo din ang dream sa tao ni. Mga inana.
1: Naman siya pagkataon na mga mali. Pero karon kay ni ani man di pa pero doon pa may mga chance si kuan nga mo balibad siya kay
0: wala si kuan si Ellen
1: totally ga kauyab kan ang kuan naman sila kanang sayang istorya sayang suwat niya kanang kuan pa lang
0: maraga na nga murag na hug na siya didto kay kadi mo mga inanang idara maring dili man kinang lang murag teenager ba nga usaman ana ba daga pa kay mga pasakalye ba
1: kasi nabot ay sumpay dayon oy
0: mo ana ra magud na siya
1: sumpay
0: dayon tagwan kanang ihianan. Diba? Ano naman na?
1: Yes. Ano na kasimple.
0: Yes.
1: So, kay napadala magiging suwat ni si Kuan. So, ato giniing tambagan niya. Kay ikaw may ikapalik-alik nga ikaw mo tambagan niya sa suwat pa kanina. So, tambagin niya ni siya, master.
0: Bibi, tambagan na to, be. Ellen, no? Karang mga panahon na, Lin, ayaw na kayo na panahon na no? Kay na lang kay anak. So, focus na lang kasi mong anak, Lin. Sagdi lang sana kung kada si Elvis o kutinod na naigun na siya si Mua, mabalik mo yun na. Gani, naagali ko'y nakita nga interview ni kamo kabalo ka kung kamugyun ang doha.
1: Kamugyun na.
0: Like, sample tahan ni Pops Fernandez o ni Kwan, ni Martin Ibera. Gi-interview na sila ni Kwan sa ito ni nag-Kwan, nag-interview siya. Dili si Boy Abundang.
1: Si Christy.
0: Dili san. Si Aster Amoyo. Ano ba siya nga? Gingnan niya si Martin nga naman. Sige na naman kay Lion Ron. Wala na problema ako kay... Siyempre, kabalo ko nga. Ano ba siya? Dili ko part sa imuhang... pangandoy skin na buhi. Sakit kayo sa babae na?
1: Sakitan si Kuan, si Pop.
0: Oh, si Pop. Pero, kabalo ko sa'yo pinaka the best ato ngayong gibuhian? Kana nga, sa tanaw ni mo nga... kita yung duha. Kung tatalaw ni mo nga gusto na ko ni mo balikan, ara man ko rin paabot ra man ko ni mo. Ginaliman ka ana?
1: Si Pop Santo Cruz wala gusto kay Minyo.
0: Wala. Oo, kay siyempre, naman siya like chemistry ni Kuan, ni Martin. Hilak taon si Martin. Uy.
1: Wala, yung U-turn.
0: Oo, ni ana ba? So,
1: kasi dili siya type ni Martin.
0: Masin sad, ana. Pero, man ba, ka lang. Tama yung mga, basa ni la ni Kuan, ni Ellen, o ni Elvis. Ayun na lang na siya Ellen. Imong wala nang paboton o mo balik gyud siya. Kung tama ning tinuod na yang istorya nga i-settle pa na niya tanan ng mga iyang mga settlement. Mga assessment o baba sa baba na diha.
1: Mga double men,
0: mga chiclet, ana ba? Makarelate linlin na lang chiclet kay na si kauban dito nga sige raga usap og chiclet but anyway, ana ang mga kwan ba. So, ana lang kung sa tanaw ni mo Lin nga kamong duha di kamo ginang duha focus kasi mong anak and of course always remember follow your heart and follow your dreams and that's it, thank you.
1: Ayan, so salamat kaayo mga maring sa tambay ni mo master nga nga makatandog ito ka ng mga kugan oy ipo ang kugan sa mga tambag. Salamat na lamang kaayo Lin sa imaparangat sa imo ang kaagi ni ato ang tulumanon
0: kung ako ikaw?
1: Ako na lang si Maring Erica Antod Ugmapohon, mga Maring, ha? Makaobanta sa mga radyo. Ay, anyway, salamat sa mga viewers, salamat sa mga gapaminaw karon sa ilang mga radyo. Ugmapohon at ang iming mga Maring sama ang programa sa mga oras. Diri asa XFM Network Philippines. Sangal sa Tibok Pwersa.
0: Philippines, yes.
1: Philippines.
0: Yes, Philippines.
1: Philippines. Sangal sa Tibok Pwersa sa XFM.
2: XFM.
3: Send money abroad quickly and easily. With Edlu Year to Western Union, your funds go far and fast, trusted, secure, and ready when you are. Send today at Edlu Year. Western Union is supervised by the Banco Central ng Pilipinas. Expecting money from abroad? Receive your Western Union funds through MLU Gear. Fast, safe, convenient. With over 3,000 branches nationwide. Claim your funds today at MLU Gear. Western Union is supervised by the Banco Central ng Pilipinas.
4: Kasi naging kamat yan si Mukuna ni Mubana.
5: Hi! Nahilo sa balanghoy.
4: Ang ikaduhan ni mong ba? Nausig kamat yan?
5: Huwag yapon. Nahilog yapon sa balanghoy.
4: Katong ikatulo ni mong ba na? Usap yung ikamat yan ato.
5: Maumaopod. Nahilo po siya sa balanghoy.
4: Muba? Diba naman kay ikaupat nga ba na? Usap ang pagkikamat yan ato niya?
5: Ayaw saba ha. Akong gipuspusa ng iyang ulo.
4: Di ay?
5: Gahay mong kay ulo. Ano mo kawag balanghoy?
6: Ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha

0: Clarissa, na?
1: Exciting!
2: Exciting time, Katropa, alas 12.
3: Hatid ng inyong XFM Network, ang bagong pagbabalita ng mga pangyayari na mapapakinggan ng ating mga katropa sa Pilipinas at saan man sa mundo. Sabayang sumasaing papawid sa pamamagitan ng mga XFM stations sa Luzon, Visayas, Mindanao. At ngayon sa Mega Manila. Ito ang XFM News Nationwide. Live mula sa 99.5 XFM News Center,

0: mga paunang headlines, ihatid po sa atin ang Santon Gold Coffee Mix, mga katropa. Russia, posibleng maging regular oil supply source na ng Pilipinas.
1: Ikalawang araw ng pre-trial sa impeachment case ni Vice President Sara Duterte nagpapatuloy. Attorney Benjamin Tolosa Jr. ipinakilala bilang isa sa mga legal spokesperson ng prosecution team.
0: No work, no pay para po sa matataas na opisyal ng gobyerno isinusulong.
1: Mga bagong ebidensya sa COVID-19 funds case kinwestiyon.
0: Motion for reconsideration naman sa PhilHealth Funds Transfer Case. Welcome kay Executive Secretary Ralph Recto.
1: Dengue cases bumaba ng 56% sa unang limang buwan ng 2026.
0: Palitang regional tayo katropa, Pangulong Marcos nasa Cebu para siya sa atin ang mga pangunahing proyekto ng gobyerno.
1: Sa balitang international, peace talk ng US at Iran nagpapatuloy sa Switzerland sa gitna ng tensyon sa Middle East.
0: Showbiz, katropa Ian De Leon, sinagot po ang mga pahayag ni Lot-Lot tungkol sa mana at legacy ni Nora Onur.
1: Sa balitang sports, silang pamilyar at bagong import sa sabak sa PBA Governors Cup.
0: At sa balitang extra, mamaya katropa, yung pong Bangon, Mindanao, relief operation ng XFM Network ng gatid ng pag-asa para po sa mga biktima ng lindol sa Glan, Sarangani Province. Abangan nyo rin po yung breaking news mamaya katropa. Meron pong shooting incident

0: isang lokal na para lang dyan sa Tacloban.
1: XFM News Nationwide. Mga balitang dapat mong malaman nasaan ka man. Nasaan ka man. XFM News. XFM News Nationwide. Nationwide.
0: Alanghalian po tayo ngayon ng Lunes, Katropa, June 22 na 2026. Live mula sa XFM News Center, Manila, Philippines. Sabayin po tayo napapahinggan sa lahat ng XFM stations sa Luzon, Visayas at Mindanao.
2: Live din tayo mga katropa sa ating official Facebook page at YouTube channel na XFM 99.5 Mega Manila at International sa pamamagitan ng XFM Radio app sa ating mga Android phones.
0: Kami po ang inyong mga katropa. Ako si Buddy Obera.
2: Ako si Brian De Paz.
1: XFM News Nationwide. Breaking news. Breaking news.
0: Mga katropa, kanina po ay may nangyari na shooting incident sa Paralan kung saan initially ay may naibalita na may sugatan at meron din pong namatay. Katropa natin sa breaking news. Sa balita nito, si Katropang Regina Barrete ng XFM Tacloban.
1: Live report.
0: Katropang Reggie.
3: Magandang oras sa ating mga nakikinig ngayon sa lahat ng mga nakikinig ng buong radio station ng XFM Philippines. Sa ngayon po, Katropa Buddy, hanggang sa ngayon nasa area pa tayo, nandito pa tayo sa police station. Ito po ay may sa nangyaring kagimbal-gimbal insidente na nangyari kaninang alas 9 ng aga, ng umaga, na dalawang biktima na sa loob ng Paralan, nakita natin na Katropa Buddy na isa doon ay confirm na patay, may isa pang lalaki na confirm na patay, at yung mga pinaghinalaan ay mga estudyante din. So, ating napag-alaman na Katropa Buddy na sa ngayon, dahil nandito tayo ngayon sa police station, dito sa San Jose Police Station sa Tacloban, yung isang suspect na nadakip, yung isang suspect nag-surrender. Okay. Mga minor di edad.
0: Ulitin lang natin, Katropang Reggie, around 9 o'clock ngayong araw na ito, may shooting incident dyan sa, tama ba, San Jose National High School?
3: Yes, correct. Yan, tama yan. San Jose National High School, Tacloban City.
0: Okay.
3: So nangyari yung insidente sa loob mismo ng Paralan.
0: Tapos,
3: yung namatay sa loob ng classroom.
0: Ilan yung namatay initially na confirm na rin, Katropang Reggie?
3: Ang nakuha natin dito na information, kanina nakausap natin yung provincial director, tinatanong natin, sir, ilan ba talaga yung confirm na namatay?
0: Apo.
3: Sabi niya sa atin, dalawa. Tapos sabi naman niya, tatlo. Parang kuwan pa. Pero
0: okay,
3: ang sigurado natin na Katropa Buddy, dalawa yung nakita natin.
0: Based
3: yung mga picture na ipinakita natin.
0: Okay.
3: Yung isa, iniimbestigahan pa natin. Atin pang
0: aming
3: rin dito, Katropa Buddy.
0: Tapos yung wounded, SM Reggie, ilan naman ang na-report or alam ninyo na nasugatan dito sa shooting incident?
3: Wala pa tayong nakuha na may mga wounded.
0: Mm-hmm.
3: Yung nalaman lang natin na Katropa Buddy. Ah, dito, yung isa natin, may police na nagbigay sa atin ng info. Tatlo yung namatay, na tatlo yung wounded. Dalawa ang patay.
0: Dalawa yung patay, tatlo yung wounded.
3: Confirm na yan. Confirm na yan, Katropa Buddy.
0: Okay.
3: Pero ngayon, patuloy pa yung ginagawang investigasyon ng mga kapulisan. Hindi pa tayo makapasok sa police station kasi hindi pa pwede. Tapos yung mga suspect, mga minor di edad, 15 years old. May nakuha din tayong mga information na yung mga suspect, sir, ay binubuli daw. So, medyo sa pagtingin natin, yung motibo talaga ng pamamaril, dahil yung mga suspect, sinasabing biktima daw ng pambubuli sa loob ng Paralan. Pero kinoconfirm pa natin yan.
0: Okay.
3: Kasi may mga nakausap tayong mga estudyante doon sa loob mismo ng Paralan.
0: Ang suspect ay isa lang, Katropang Reggie?
3: Dalawa, sir.
0: Okay.
3: May dalawa.
0: Nakuha kaming information dito binabanggit. Yung isa is Rodzel J. Conorado, 15 years
3: yan,
0: old.
3: Base yan, sir, sa spot report.
0: Okay,
3: sa
0: spot report
3: na binigay sa atin.
0: So may nadagdag na isa pa pala na suspect.
3: Come again, sir.
0: May nadagdag po na isa pang suspect maliban dito sa naunang na ilagay sa spa. Anong pangalan ito? Yung isang binabanggit na suspect, yung 15 years old na ito, may isa pang nadagdag.
3: Wala na, sir. Sa nakuha natin ngayon, dahil nandito pa tayo sa area, yung ating nalalaman is dalawa lang talaga yung suspect.
0: Okay, sige.
3: Yung isa, nagkaroon ng shooting incident, nagkaroon kagad ng manhunt operation na nadakip.
0: Mm.
3: Yung isa, pumunta rito sa station, nag-surrender. Yun ang nakuha natin information. Yun din ang sinabi sa atin ng provincial na director, Sir Buddy.
0: Okay. SM Reggie, kung ano pamang development, again, inulit natin, shooting incident to, kung saan malungkot man, pero tama, no? Tatlo na mga estudyante yung namatay.
3: Ito nangyari, Sir Buddy, dito sa Tacloban. First time ito na nangyari, na noong mga unang panahon, wala talagang ganito.
0: Uh-oh.
3: Parang parehan na sa Amerika na, nako, nakakatakot.
0: Kaya nga.
3: Anyway, kung ano man yung mga update,
0: sige,
3: sa research world, ay ating ibibigay sa inyo.
0: Maraming salamat,
3: okay,
0: Reggie.
3: Ako si Katropa Reggie Navarrete, XFM News.
1: Breaking news.
0: Maraming salamat, Reggie Navarrete, XFM Tacloban, para sa update sa breaking news na yan, katropa, ng shooting incident. Mamaya po, abangan nyo rin po yung mga follow-up pa na gagawin ng XFM Tacloban. Balik tayo sa iba pang national news sa XFM News Nationwide. Kumpiyansa po si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na makakahanap na ng paraan ng Pilipinas at Russia para gawing regular oil supply source ng bansa ang Russia. Ayon sa Pangulo, bukas ang Russian Federation sa mga suwestyon para madagdagan ang engagement ng dalawang bansa. Kabilang din dito ang posibilidad ng pagangkat po ng Pilipinas ng langis mula sa Russia. Sa ngayon, sinabi ng Pangulo na ad hoc basis pa lamang ang ganitong arrangement at hindi pa permanente. Ayon kay Marcos, hindi simpleng gumawa ng kasunduan dahil may political at geopolitical consideration. Gayun pa man, naniniwala ang Pangulo na may paraan para malagpasan ang mga hamon at komplikasyon.
1: XFM News Nationwide.
2: Sa iba pang balita, posibleng magkaroon ng malaking bawas presyo sa produktong petrolyo bukas. Tinatayang bababa ang presyo ng diesel ng 9 pesos hanggang 11 pesos kada litro, habang maaring mabawasan naman ng 4 pesos hanggang 6 pesos kada litro ang gasolina. Mas mataas ito sa naunang projection ng Department of Energy o DOE na 8 piso hanggang 10 piso na rollback sa diesel at 4 pesos hanggang 5 piso naman sa gasolina. Inaasahan ding bababa ang presyo ng kerosene ng 9 pesos hanggang 11 pesos kada litro. Inaasahang ibibigay naman ng Department of Energy ang final adjustment ngayong araw. Sa kabila ng inaasahang rollback, sinabi ng DOE na nananatili pa rin sa 70 pesos hanggang 80 pesos kada litro ang presyo ng mga produktong petrolyo, mas mataas kumpara sa 50 pesos hanggang 60 pesos kada litro bago sumiklab ang sigalot sa gitnang silangan noong Pebrero.
1: XFM News Nationwide.
0: Mga katropa, yung Mabini Kayakay Irrigation Project dyan po sa Bohol ay pinasinayaan ng Paulong Marcos. Katropa natin sa balita, David Guzman, XFM Mega Manila.
4: Pinasinayaan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang Mabini Kayakay Small Reservoir Irrigation Project sa Barangay Abaca, Mabini, Bohol kanina. Ayon kay Pangulong Marcos, layunin ang nasabing proyekto na tulungan ang mga magsasakang umaasa lamang noon sa ulan. Susuportahan ng proyekto ang irigasyon sa 530 hektaryang sakahan sa 5 barangay sa Mabini at Alicia, kung daang magsasaka mula Mabini Kayakay Irrigators Association. Sinabi ni Pangulong Marcos na dahil sa sapat na tubig ay maaaring tumaas ang ani ng palay at high value vegetable crops. Mula 2 beses na pagtatanim kada taon, posible na anyang umabot sa 3 beses na pagtatanim ang mga magsasaka. katropa mo mula sa Palasyo ng Malacañang para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas. Ako inyong katropa, Leo D. Guzman, para sa XFM 99.5 Mega Manila, XFM News.
1: XFM News Nationwide.
2: Nagpapatuloy ngayong Lunes ang ikalawang araw ng pre

0: Trial conference para sa impeachment case ni Vice President Sara Duterte. Inaasahang ipagpapatuloy ng House Prosecution Panel at Defense Team ang pagmamarka ng mga ebidensya at pagresolba sa mga isyong may kaugnayan sa kaso. Ipinakilala si House o ni House Lead Prosecutor Representative Gervil Luistro si Attorney Benjamin Tolosa Jr. bilang tatayong legal spokesperson ng prosecution team at isa sa kanilang private prosecutors. Matatandaan na sa unang araw ng pre-trial, nagkaroon ng matitinding talakayan ang magkabilang panig, ngunit kapwa nila iginiit na normal lamang ito sa proseso. Ayon sa kampo ni Duterte at sa mga prosecutor, target na matapos ang pre-trial conference ngayong araw o bukas. Samantala, nakatakda namang isumite simula sa July 6 ang formal impeachment trial, maliban na lamang kung magkakaroon ng pagbabago sa nasabing schedule.
1: XFM News Nationwide.
2: Nagpahayag ng pagtutulay ng civil society at activist group sa plano po na italaga si Senator Francis Jesus Cudero bilang presiding officer ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Ayon sa mga grupo, maaaring maapektuhan ang kredibilidad ng Senado kung si Cudero ang mamumuno sa paglilitis. Dahil siya rin ang naging Senate President na hindi agad itinuloy ang impeachment proceedings laman sa Vice Presidente noong nakaraang taon. Iginit nila na mahalaga ang tiwala ng publiko at pagiging patas ng mamumuno sa impeachment court dahil hindi lamang ito usaping legal kundi isang mahalagang constitutional procedure. Samantala, sinabi naman ni Senator Panfilo Lacson na may lumalabas na consensus sa bagong mayorya ng Senado na si Escudero ang mamuno sa paglilitis. Bagamat wala pa rin pinal na desisyon, ayon po kay Senate President Sherwin Gatchalian.
1: XFM News Nationwide.
0: Senator Ping Lacson dismayado kay dating Senate President Alan Peter Cayetano sa umano'y pagpaparalisa sa trabaho ng Senado. Narito ang report. Dismayado si Senador Ping Lacson kay dating Senate President Alan Peter Cayetano dahil sa umano'y pagpaparalisa nito sa legislative process ng Senado sa ilalim ng panunungkulan nito bilang pinuno ng mataas na kapulungan, statesmanship at paggalang sa institusyon sa tuwing may pagbabago ng pamumuno. Iginit niya na maliban kay Cayetano, ang lahat ng naging ama ng Senado ay maayos na nagbitaw sa kanilang mga tungkulin at hindi nagdulot ng pagkaantala sa mga gawain ng kapulungan. Tinukoy rin ni Lacson si Cayetano bilang natatanging leader na umano'y nagdulot ng pagpaparalisa ng lehislatibong proseso dahil sa pagpupumilit nitong manatili sa pwesto sa kabila ng mga naganap na pagbabago sa liderato ng Senado. Katropa mo sa Senado para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas. Ako si Katropang Brian De Paz para sa XFM 99.5 Mega Manila, XFM News.
1: XFM News Nationwide.
2: Isinusulong naman mga katropa ni Senator Erwin Tulpo ang panukalang magpapatupad po ng no work, no pay sa mga matataas na opisyal ng gobyerno na lumiliban sa trabaho ng walang sapat na dahilan. Sangkop ng panukalang Pangulo, Vice Presidente, mga senador, kongresista, cabinet members at iba pang department heads. Ayon kay Tulpo, hindi makatarungan na ang karaniwang empleyado ay nawawala ng sahod kapag lumiliban. Habang ilang opisyal naman ay patuloy na tumatanggap pa rin ng sweldo kahit matagal nang hindi nagtatrabaho. Bukod dito, plano rin niyang alisin ang mga allowances ng mga opisyal na madalas daw lumiban na walang tamang pahintulot dahil sana'y nagiging ugali o kay norm na ito ng ilan. Higit pa ng senador, dapat pantay ang pananagutan ng lahat sa serbisyo publiko mula sa ordinaryong manggagawa hanggang sa pinakamataas na opisyal ng pamahalaan.
1: XFM News Nationwide.
0: Tinutulan ang kampo ni dating Department of Health Secretary Francisco Duque III at dating Department of Budget and Management Undersecretary Christopher Liao ang umano'y mga bagong ebidensyang iniharap ng prosekusyon sa pagdinig ng kasong graft kaugnay ng 41.46 billion pesos na COVID-19 funds sa Sandigan Bayan 1st Division. Ayon sa kanilang mga abogado, hindi kabilang ang mga naturang dokumento sa mga naunang minarkahang ebidensya noong pre-trial kaya't hindi dapat tanggapin ng korte. Dahil dito, pinaberipika muna ng korte ang mga dokumentong pinagdedebatihan bago magpasya kung maaari itong tanggapin bilang ebidensya. Samantala, tumistigo sa pagdinig ang records officer ng Commission on Audit na si Eljun Jumamil habang nakatakda namang humarap sa susunod na pagdinig ang isang investigador mula sa Office of the Ombudsman.
1: XFM News Nationwide.
2: Welcome kay Executive Secretary Ralph Recto ang motion for reconsideration na inihain ng mga grupo ng doktor at abogado kaugnay po ng PhilHealth Funds Transfer Case. Kasunod dito ng naunang desisyon ng Ombudsman na ibasura ang reklamo laban kay Recto. Kaugnayin ang reklamo sa paglilipat ng 60 billion pesos mula sa PhilHealth papunta sa National Treasury nung kalihim pa siya ng Department of Finance. Ayon kay Recto, consistent naman ang findings na hindi naapektuhan ang operasyon ng PhilHealth at serbisyo sa publiko. Maliwanag po niya mula sa excess government contributions at reserve funds ang nailipat na pondo na hindi nagamit ng PhilHealth noon. Sinabi rin ni Recto, mga katropa, na karapatan ng mga kinaukulan na maghain ng motion.
1: XFM News Nationwide.
0: Department of Health na bumaba ng 56% ang dengue cases sa bansa mula Enero hanggang Mayo 2026 kumpara sa kaparehong panahon noong nakaraang taon. Umabot sa 50,727 ang naitalang kaso ngayong taon, mas mababa kumpara sa 114,308 na kaso noong 2025. Ayon sa DOH, isa sa mga dahilan ng pagbaba ay ang pinaigting na community cleanup drive at ang kampanyang 40s, taob, taktak, tuyo, takip na layong alisin ang mga pinamumugaran ng lamok. Patuloy din ang paalaala ng ahensya sa publiko na umiwas sa kagat ng lamok sa pamamagitan ng mahabang damit, paggamit ng kulambo at insect repellent, pati na agad na magpatingin kapag may sintomas ng dengue tulad ng lagnat, pantal at pananakit ng katawan.
1: XFM News Nationwide.
2: Muling ipinagpaliban ang pagharap ni dati Ateneo Blue Eagle head coach Tab Baldwin sa National Bureau of Investigation, mga katropa. Ayon sa NBI Homicide Division, inasang sisipot si Baldwin bukas. Kaugnay pa rin ang pinadalang subpoena sa kanya. Samantala, humarap naman sa NBI ngayong araw ang mga abogadong nina Ateneo Assistant Coach CJ Elumba at Student Manager Paolo Adiboso. Umiling po ang kampo ni Adiboso na sa June 24 na lamang siya personal na humarap sa investigasyon.
1: XFM News Nationwide.
0: Nagpatupad ang mas maigpit na security measures at police visibility ang Philippine National Police sa buong bansa matapos maitala ang dalawang magkakahiwalay na insidente ng pananaksak sa mga paaralan sa Cavite nitong nakaraang linggo. Sinabi ni PNP Chief General Jose Melencio Nartates Jr. na iniimbestigahan na ang mga pangyayari ngunit wala pang indikasyon na magkakaugnay ang dalawang kaso. Bilang pag-iingat, inatasan ng mga pulis na dagdagan ang kanilang presensya at regular na pagpapatrolya sa mga eskwelahan, lalo na sa oras ng pagpasok at pag-uwi ng mga estudyante. Nakikipag-ugnayan na rin ang PNP sa mga opisyal ng paaralan at mga lokal na pamahalaan upang mapalakas ang mga hakbang para sa kaligtasan sa loob ng mga campus. Ayon sa pamunuan ng PNP, mahalagang mapanatiling ligtas sa mga paaralan upang maiwasan ang anumang insidente na maaaring maging banta sa kapakanan ng mga mag-aaral.
1: XFM News Nationwide.
2: 128 years ng DepEd, tampok po ang dedikasyon sa paghubog ng kabataang Pilipino. Katropa natin sa Balita, Earl Saudar, XFM Mega Manila.
3: Ipinagdiwan ng Department of Education o DepEd ang 128th anniversary nito kasabay ng pagkilala sa mahigit isang siglong paglilingkod sa pagsusulong ng dekalidad na edukasyon para sa mga Pilipino. Binigyan din ang ahensya na patuloy nitong pagtupad sa misyon na maabot ang mga mag-aaral mula sa mga lungsod hanggang sa pinakamalayang komunidad sa bansa sa pamamagitan ng dedikasyon ng mga guro at kawani. Ayon sa DepEd, higit sa pagiging isang ahensya ng pamalaan, isang itong komunidad na nagkakaisa upang hubugin ang susunod na henerasyon at makatulong sa pagtataguyod ng mas matatag na kinabukasan ng bansa. Para sa nagkakaisa Pilipino, para sa Pilipinas, ako si Katropang Earl Saludar para sa XFM 99.5 Mega Manila, XFM News.
1: Bilisan man ang bawat takbo ng bawat minuto. Mabilisan man ang takbo ng bawat segundo, hindi kayo mapag-iiwanan ng mga balita dahil sa bawat sandali ay nandito kami para sa inyo, mga katropa. Mga katropa. XFM. Isang karangalan na kayo ay pagsilbihan, mga katropa. Balitang Balitang Regional.
2: Nagpapatuloy po ang balitaan sa XFM News Nationwide, mga katropa. Inulit lang po natin yung malaking balita ngayon na malungkot po. Merong shooting incident sa San Jose National High School dyan sa Tacloban. Initially po, ang sabi ng otoridad dyan ay 5 yung sugatan at 3 yung malungkot po na nabaril or nasawi dito sa shooting incident na to. Ang suspect ay 2 at ito po lahat ay mga sinasabing minor de edad pa. Ang suspect na isa ay nakatakas, ang isa hawak naman at sinasabing di umano ay binubuli sila sa eskwelahan. Ibang balita tayo sa probinsya, ang Pangulong Marcos katropa nasa Cebu para sa atin po ang mga pauunahing project ng gobyerno. Katropa natin sa balita, Almi Mata ng XFM Cebu.
4: Nasa Cebu si Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ngayong Lunes, Hunyo 22, para sa seri ng mga opisyal na aktibidad na nakatuon sa mga pangunahing prioridad ng kanyang administrasyon sa infrastruktura, kahandaan sa sakuna at seguridad sa pagkain. Unang siniyasat ang Pangulo ang kasalukuyang konstruksyon ng Metro Cebu Expressway Segment 3A sa Barangay Cantauan, Lungsod ng Naga. Bagi ito ng Flagship Transport Infrastructure Program na pamahalaan na layuning maibsan ang matinding daloy ng trapiko sa Metro Cebu at mapahusay ang connectivity sa Southern Corridor ng Lalawigan. Mula rito, tutungo si Pangulong Marcos sa Barangay San Isidro, Lungsod ng Talisay upang inspeksyonin ang rehabilitasyon ng Mananga River, bahagi ang proyekto ng Flood Control at River Management Program ng gobyerno na naglalayong mabawasan ang papanganib na pagbaha sa mga kalapit na komunidad, lalo na tuwing may malalakas na pag-ulan. Huli pupuntahan ng Pangulo ang Walang Gutom Kitchen sa Pier 4 sa Lungsod ng Cebu. Layunin ng programang ito na maghatid ng libreng pagkain sa mga mahirap pa sa mga urban na komunidad bilang bahagi ng anti-hunger campaign ng administrasyon. Kasama ng Pangulo sa pagbisita sina Department of Public Works and Highway Secretary Vince Dizon, Department of Social Welfare and Development Secretary Rex Gatchalian, Department of Trade and Industry Secretary Maria Cristina Roque at iba pang opisyal ng pamahalaan. Matatanda ang huling bumisita si Marcos sa Cebu noong Mayo 8 sa pagbubukas ng 48th ASEAN Summit. Mga katropa, ugali ng pag-inom ng Sanfona Vitamin C, ang alkaline-based vitamin C para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas. Mula rito sa Queen City of the South, Cebu City, ito si katropang Almi Mata, XFM News.
0: Isa sa tatlong mangingisda nagtamo ng paso sa mukha matapos tamaan ang kidlat habang nasa laot ng Rojas, Palawan. Katropa natin sa balita, Gerald Gales ng XFM Palawan.
5: Sugatan ang isang mangingisda matapos natamaan ng kidlat habang nasa laot ng Green Island sa Barangay Tomarbong sa munisipyo ng Rojas, Palawan. Pasado alas 6 ng umaga, kahapon, kinilala ang mangingisda na si Rafi Bulyag, 40 anyos, residente ng Barangay Santa Lourdes sa Puerto Princesa City. Ayon kay Gabay Dagat Head Edagharap, meron umanong nagbigay ng impormasyon kay Mayor Pelly Sabando na may tinamaan ng kidlat sa bahagi ng Green Island. Kaya naman, mabilis na nagtungo ang rescue team ng gabay dagat sa lugar at dinala sa Medicare ang biktima. Nabatid na meron din kasama sa bangka si Rafi nang tinamaan ito ng kidlat. Ang mga kasama tumilapon sa dagat ngunit si Rafi ang pinaka napuruhan. Nagtamo ng sugat sa mukha, sa braso at iba pang parte ng kanyang katawan ng biktima nang siya ay tamaan ng kidlat. Sa ngayon ay nasa pagamutan na ito at inoobserbahan. Samantala, lubos naman ang pasasalamat ng mga kasamahan ng biktima sa gabay dagat, lalo na kay Mayor Pedi, dahil napakalaking tulong ng Sea Ambulance para sa mga ganitong aksidente sa karagatan.

0: sikat na radio anchorman dyan sa Capiz, pinagbabaril ng rider in tandem. Habang nagmamaneho ng sakyan, katropa natin sa balita, Christine Diane Ropa ng XFM, Roja City, Capiz.
1: Pinagbabaril ng hindi pa nakikilalang mga suspect ang sasakyan ng radio anchorman na si Jay Lavapyas o mas kilala sa tawag na Papang Jay sa labas ng Costa Verde Subdivision sa Barangay Cagay, Roja City, dakong alas 5 kaninang umaga. Sa panayam ng XFM Rojas kay Papang Jay, sinabi nito na habang hinahabol niya ang kanyang oras para sa kanyang programa, may nakita siyang dalawang tao sa waiting shed sa lugar. Hinabulan niya ito ng mga suspect at nang nakalagpas na sila sa kanyang sasakyan, dito siya pinagbabaril na mga ito. Inaasahan pa nito na tatapusin na niya siya ng mga suspect, ngunit dahil hindi siya gumalaw sa loob ng kanyang sasakyan, hindi ang mga ito nagtagumpay. Nakita na lamang niya ang dalawang suspect na tumatakas na patungo sa direksyon ng bayan ng Ibisan, sakay ng motorsiklo at kapwa nakasuot pa ng bonnet. Matapos ang insidente na recover sa pinangyarihan ng krimen, ang apat na basyo ng bala na tumama sa sasakyan ni Lavapyas. Sa ngayon, nasa mabuti ng kalagayan ang anchorman at patuloy ang investigasyon ng kapulisan sa naturang insidente. Mula dito sa 106.5 XFM Roja City, Capiz, para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, ito si katropang Christine Diane Ropa, XFM News.
2: Obispo, pare at mga aktivista ang kontra mina sa Nueva Vizcaya, kinasuhan. Katropa natin sa balita, Rowena Munchang ng XFM Santiago City.
3: Live report.
4: Kinasuhan ng isang obispo, pari at iba pang mga individual na aktibong nangangampanya laban sa pagmimina sa lalawigan ng Nueva Vizcaya, kaugnay ng isang kasong sibil na inihain sa Municipal Trial Court ng Bayan ng Kasibu. Kabilang sa mga pinangalanan sa kaso, sina Bishop Jose Elmer Mangalinaw, Father Christian Dumangeng at Florentino Dainos na kilala sa kanilang pagsuporta sa mga residenteng tumututol sa mga aktibidad ng pagmimina sa lalawigan. Ayon sa ulat, ang kaso ay inihain ni Rosario Cama na kinilalang overall chieftain ng Bugkalot, Ilongot IPCC o Indigenous Cultural Communities. Kaugnay ito ng umano'y issue ng forcible entry at mga kahilingang temporary restraining order o TRO, writ of preliminary injunction at writ of preliminary mandatory injunction. Nauugnay ang usapin sa pagtutol ng mga residente sa isinagawang eksplorasyon ng isang mining company sa tinatayang 4,456 hectares ng lupain na sumasaklaw sa mga barangay ng Pau, Kakidugen, Paket, Dine at Katarawan sa bayan ng Kasibu. Kilala rin si Dainos bilang isa sa mga nanguna sa pagpigil ng exploration activities ng isang minahan sa bayan ng Dupax del Norte. Sa ngayon, wala pang inilalabas na pinal na desisyon ng korte kaugnay ng nasabing kaso. Mula rito sa 104.9 XFM Santiago, para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas, ito si katropang Rowena Munchang, XFM News.
3: XFM News Nationwide Update.
0: Katropang Brian, patuloy na lumalakas ang tropical cyclone si Francisco. Nasa 725 kilometer, silangan po ng Tuguegarao City. Kung saan taglay ang lakas ng hangin, aabot sa 140, pagbugso 170, habang kumikilos, pangaluran, hilagang kaluran, sa bilis na 30 kilometer per hour.
2: Katropang Brian, nakataas na ang tropical cyclone wind signal number 1 sa Batanes, silang bahagi ng Cagayan at Babuyan Islands, kung saan inaasahan ang malalakas na hangin at posibleng pag-ulan.
0: Pabala po ng pag-asa, mararamdaman na epekto ng habagat sa malaking bahaw habang local thunderstorm ang iiral sa Metro Manila at iba pang bahagi ng bansa na pwedeng magdulot po ng malakas na hangin pa rin, pag-ulan, pagbaha at landslide.
2: Patuloy na pinapaalalahanan ng publiko na mag-ingat at bantayan ang mga susunod na update kaugnay ng bagyo.
0: Sumikat ang araw kanina umaga, lulubog 6:28 ng gabi, mga katropa.
3: Balitang International.
0: Ang Balita International hatid sa atin ng Santon Gold. Pinagpatuloy po ng US at Iran ang peace talks sa Switzerland para tiyakin na matapos ang umiigting na sigalot sa Middle East. Ayon sa isang US diplomat, inaasa magpapatuloy ang negosasyon hanggang gabi habang tinatalakay ang nuclear program ng Iran at mga mekanism pa na panatilin bukas po ang Strait of Hormuz. Gayunman, naging magulo ang simula na negosasyon matapos umalis pansamantala ang delegasyon ng Iran, kasunod ng pagbabanta naman ni US President Donald Trump na posibleng pag-atake kung hindi ititigil ang suporta sa Tehran sa mga kalyado nito sa Lebanon.
3: Show Showbiz News.
1: Ang balitang showbiz ay hatid sa inyo ng Santon Vitamin C, ang inyong araw-araw na proteksyon. Nilinaw ni Ian De Leon ang kanyang paniga matapos ang mga pahayaga ng kapatid na si Lotlot De Leon, kaugnay ng umano'y hindi pagkakaunawan ang nang pamilya tungkol sa ari-arian at legacy ng yumaong ina na si superstar at national artist Nora Honora. Sa sere ng kanyang Facebook stories, itinanggi ni Ian na may itinatago siyang plano kaugnay ng pamamahala sa mga naiwan ng kanilang ina. Aniya, alam ng

0: kanyang mga kapatidan tungkol sa mga hakbanga na kanyang ginagawa at nais lamang niyang maayos muna ang mga legal dokumenta bago ituloy ang anumang proyekto para sa legacy ni Nora. Iginiit din ni Ian na wala siyang balak pagkaitana ang kanyang mga kapatid ng kanyang karapatan sa mana dahil patas na hahatiin ang anumang maiiwan at dapat maging bukas ang bawat isa sa magiging proseso. Binigyan din niya na hindi totoo ang mga aligasyong siya ay nagdadamot at nanindigang handa siyang ipagtanggol ang kanyang mga kapatid laban sa aniyaya maling mga parata. Para sa balitang showbiz, ako si katropang Melanie Ocampo ng XFM 99.5 Mega Manila. Exciting!
1: Balitang Sports!
2: Atid po sa atin to ng Premium D3, lakas sa bawat kapsula. Babalik ang ilang pamilyar na import sabang may mga bagong mukha ng sasabak sa PBA Governor's Cup. Magsisimula na sa July 10. Muling asahan po ng Ginebra ang veterano sa Justin Brownlee, ang back-to-back championship nila. Kasama rin ang mga pamilyar na import na sina Aaron Fuller ng Rain or Shine, Dequan Jones ng NLX at George King na ngayon maglalaro para sa San Miguel. Samantala, may mga bagong import din na papasok po sa liga tulad din na Kentrell Barkley ng Blackwater, Will Douglas ng Macau Guest Team, BJ Johnson ng Phoenix at KJ Buffin para sa Magnolia.
1: Ano ang bago? Ang latest? Ano ang dagdag? Balitang Extra sa XFM News Nationwide.
3: Bangon Mindanao Relief Operation ng XFM Network nagatid ng pag-asa sa mga biktima ng lindol sa Glan Sarangani Province. Katropa natin sa balita, Ivan Polona ng XFM Gensa.
1: Live Report!
4: Umapaw ang pagpapasalamat ng mahigit 400 pamilya sa Barangay Ilaya, Glan, Sarangani Province na labis na naapektuhan ng magnitude 7.8 na lindol matapos silang hatiran ng agarang tulong ng Bangon Mindanao Relief Operation. Ang naturang inisyatibo ay pinagtulungan ng XFM 95.9 General Santos City, XFM 107.1 Tagum City at Yes 12 Incorporated para sa mga residenteng hinagupit ng malakas na pagyanig noong nagdaang Hunyo 8. Sakong bigas, dilata, mga damit, gatas, tubig at tinapay ang biniyahe ng grupo ng mahigit isang oras upang maiabot sa mga nasalanta. Ayon kay Barangay Kagawad Neknek Santillas, ito ang kauna-unahang pagkakataon na nakatanggap sila ng ayuda mula nang tumama ang kalamidad. Ang matagumpay na relief operation ay pinangunahan ni na Station Manager Roel Dumantay at Artel Cortez sa ilalim ng pamunuan ng XFM Network Philippines na kinabibilangan ng CEO nito na si Dr. Remelito Uy, Vice President Olivine Uy at General Manager Edwin Garing at sa tulong ng mga sponsors upang patunayan ang tapat at buong pusong serbisyo para sa mga katropang na biktima ng naturang lindol.
5: Actually, naimura po ming tulay, anino, dagang kong nag-contribute yun, nanawagan din sa pinagi sa radyo, so ubay-ubay po na nag-hatag.
6: Isip, pagtumag sa panginahanglan nun, ni Amidiri, mutabang, hinautunta nga, huli ni makasalbar sa Tibuk Adlaw, basin isa kalungagan, makasalbar ta.
4: Mula rito sa impilan ng 95.9 XFM General Santos City, para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas, ito si katropang Ivan Polonan, XFM News.
1: XFM News Nationwide.
2: Live mula po sa XFM News Center, Manila, Philippines. Sumayin nyo naman, katropa, ang ating pang-Lunes edisyon na XFM News Nationwide, June 22, 2026.
3: Mga katropa, maaari nyo pong balikan ang ating pagbabalita ngayong tanghali. Magtungo lamang po sa ating official Facebook page at YouTube channel na XFM 99.5 Mega Manila.
2: Para po sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, kami inyong mga katropa. Ako si Buddy Obera.
3: Ako si Brian De Paz.
2: Katropa ng lahat, katropa ng bawat Pilipino hanggang bukas. Maraming salamat.
3: Mabuhay, exciting Pilipinas!
1: Mga balitang dapat mong malaman nasaan ka man. XFM News.

0: Isang mapagpalang araw sa ating lahat mga katropa, mga kaibigan. Welcome po muli sa panabagong edisyon ng ating programang The Secret of Health. Ang programang magbibigay sa inyo ng mga sekreto at solusyon sa ating pong kalusugan. Siyempre, hatid pa rin po sa atin ito ng Santong Plus Gold at ng kumpanyang Yes to Health, ang number one supplement na pwede po ninyong mabili sa market ngayon sa mga butika at mga parmasya. Our very own Santong Plus Gold at ang iba pang mga produkto ng Yes to Health na pwede po ninyong ma-enjoy at makapagbigay sa inyo ng sandamakmak na benepisyo. Sa kanila po ng ating butihin na CEO, Dr. Remilito Uy, ito po yung likod, Dr. Michelle Hinas, isa sa inyo po mga certified naturopathic practitioner. Makakasaya po ng live dito sa atin pong programa. At syempre, atin din po mga kapanayam, ang isa sa atin pong mga bantay kalusugan, at isa pong expert on air, atin pong alternative doctor, Doc Algie Bakla. Doc Algie, malusog na araw po.
1: Isang malusog na araw, partner, at sa lahat na ating mga katropang taga-subaybay, Luzon, Visayas at Mindanao, sa lahat na ating mga FB Live viewer, welcome po sa The Secret of Health.
0: Mm-hmm. Samahan po kami ni Doc Algie dito sa ating pong talakayan sa pamamagitan ng pagkapadalan yung mga text messages, mga inquiries po niya about your health, ha? Huwag pong magtubili na magtanong. Text lamang yan sa ating pong numero. Ating pong text line 0969-609-6545. At ganoon na rin, Doc, sa lahat ng mga viewers po natin sa ating pong FB live streaming. Nakalay po tayo ngayon sa ating pong official FB page, Yes to Health Inc., Yes to Health Clinic, at Yes to Health Naturopathic Clinic Philippines. Ha? Ganda rin sa ating pong 99.5 XFM Mega Manila. Ay, naka-live po tayo. Ha? Malusog na pakinig at happy watching sa lahat ng mga viewers po natin. At huwag kalimutan, Doc, ang ating pong parigalo, hatid na regalo ng Yes to Health para sa ating pong mga kababayan.
1: At siyempre, doon sa parigalo natin, na simple lang po ang gagawin natin, ano, i-follow lang yung ating page.
0: Mm-hmm.
1: I-share yung ating pong live streaming at lagyan ng hashtag The Secret of Health at mag-share po kayo ng inyong mga magagandang experiences sa paggamit po ng mga produkto po ng Yes to Health. At mamaya ay pipili po tayo ng isang maswerteng mariregaluhan sa ating Healthy Katropa giveaways.
0: Mm-hmm. You know, malay niyo po mga katropa, mamaya kayo ang maswerte na mapili po natin, ha? Kaya i-comment ang mga good experiences ninyo. Huwag kalimutan ang hashtag The Secret of Health and also share our Facebook live streaming, mga kaibigan. Ha? At mamaya, pipili po tayo, ha, ng maswerte na mareregaluhan natin. So mga kabayan, na gusto makasubok ng ating po mga dekalidad ng mga produkto, puntahan ang ating po mga authorized dealers nationwide gaya po ng Mercury Drug, TGP, South Star Drug, St. Joseph Drug Store, Generica Drug at sa lahat ng branches ng All DRX at All Green Pharmacy. Sa mga Vista Mall po yan matatagpuan. Ay pwede yung pagtanong-tanong ang ating pong mga produkto, ha? Pwede rin maka-avail yan sa ating pong online shopping store sa Shopee. I-search nyo lang Yes to Health 2011.
1: At syempre mga katropa, pwede po kayong ano, ha? Pwede po kayong makabili ng ating mga produkto sa Yes to Health Clinic. Meron po tayong special price sa mga bibisita po sa ating pong clinic.
0: Mm-hmm.
1: Lalo na po kung kayo po ay senior citizen.
0: Yan.
1: Kung senior citizen po kayo, ay talagang automatic yan pag sa Yes to Health Wellness Clinic. At kung kayo po ay magpapakonsulta sa ating mga naturopath at doon bibili ng mga supplement, meron din po kayong discount. At pwede pa kayong mag-avail ng ating mga healthy modalities mula po sa Yes to Health, yung ating po mga biozapper therapy, yung ating mga nutritional therapy, detoxification at iba pa. Ano pwede po ninyong i-avail at itanong sa ating mga konsultan. Ang kagandahan, marami tayong mga modalities na kumbaga ay malaking tulong. Especially yung ating pong mga nutritional therapy, yung ating mugukbuyang Korean therapy. Meron pang isa, yung Naturetrad.
0: Yan, oh.
1: Oh, napakagandang modality po niyan, mga katropa, na pwede niyong puntahan sa Yes to Health Clinic.
0: You know, so mga kababayan natin, mga katropa natin dyan na gusto makasubok ng ating po mga services, at bisitahan niyo po Kara.
2: Metro Manila Branch, Second floor, Unit 7, Groundland Building, 851 EDSA, corner, Mother Ignacia Street, South Triangle, Quezon City. Tapat ng MRT Station, Quezon Avenue, southbound. Tapat ng Centres Mall. Pwedeng tawagan sa 0969-627-1262. Batangas Branch, GF Block E, City Mart, Kaido Plaza, Barangay Kalikanto, Batangas City. Pwedeng tawagan sa 0962-349-1256. Santa Rosa Branch, Super 8 Building, Santa Rosa Commercial Complex, Balibago, Santa Rosa City, tapat ng Max Restaurant, Isabela, Alfonso Street, Centro East, Santiago City, malapit sa parking lot ng bagong Unisan. Pwedeng tawagan sa 0910-018-7529. Tugigaraw Branch, XFM Station, Zone 7, Barangay Gosi Norte, Tugigaraw City, Palawan Branch, Puerto Main Clinic, Second Floor, Unit 208, DCRM Plaza, Barangay San Manuel North, National Highway, Puerto Princesa City, in front of Kainato Restaurant. Pwedeng tawagan sa 0975-842-4832. Nara Clinic, Panakan 1, Caltex Gasoline Station Compound, South National Highway, Nara Palawan. Pwedeng tawagan sa 0985-0422-005. Rojas Palawan Clinic, Barangay 2, Veronica Gabriel Building, Sandoval Street, harap ng ASMES, sabi ng JNET. Pwedeng tawagan sa 0938-7862-814. Brooks Point Clinic, door number 1, Jekos Place, likod ng Unitop Mall, Brooks Point. Pwedeng tawagan sa 0907-794-7571. Iloilo City Branch, Yulo Street, Barangay Arroyo, A Young Building, 125 Iloilo City, near Midtown Hotel, in front of Old DFA. Pwedeng tawagan sa 0930-218-5221. Bacolod City Branch, Yes to Health Store, number 46 Finco Building, Lizarra Street, Barangay 39, Bacolod City. Bagum City Branch, door 8, M Central Building, Ganti Road, Barangay Magugpo West, Tagum City, Davao del Norte. Pwedeng tawagan sa 0999-939-0644. Mati City Branch, A Square Building, Quezon Street, Mati City, Davao Oriental, ibaba ng Pag-ibig Office. Davao City Branch, Cellpol Building, door number 3, GSIS Heights, Matina, Davao City, tapat ng Kawayan Drive. Zamboanga Branch, Unit 7, Shock Arcade Building, Climaco Street, Poblacion, Ipil, Zamboanga, Sibugay, malapit sa Watson's, katabi ng BDO. Pwedeng tawagan sa 0964-157-6120.
3: Narito ang mga ilang benepisyo sa kalusugan. Sa araw-araw, dapat inom ng Southone Plus Coffee Mix. Protina mula sa soya, vitamin C, iron at magnesium mula naman sa manungga, at antioxidants mula naman sa Southone. Kaya pag Southone Plus Coffee Mix ang kape mo, panalo ka! Southone Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa, mabibili sa mga butika.
4: The secret of health.
5: Healthy habits, healthy life. The secret of health. Health info.
0: Health info po na tayo mga katropa, mga kaibigan. Ang health information po na ito, headed sa atin ng Santone Plus Coffee Mix. Ang napakasarap na kape na pwede po ninyong ma-enjoy at makapagbigay ng lakas at lusog sa atin pong pangangatawan. Dahil sa mga sangkap po nito, ha? Primarily, meron po itong Santone. Meron din itong Moringa. Plus, meron po itong mga isoflavones galing po sa soya as the main ingredients sa atin pong Santone Plus Coffee Mix. Napakasarap na, Doc. Very beneficial pa sa atin pong pangangatawan, ha? Yan ang isa sa mga kape ng Yes to Health na pwede po ninyong ma-enjoy. At meron din tayo, Doc, Santone Gold Coffee Mix.
1: Yan.
0: Isa rin napakasarap na kape, ha? Na mas in-enhanced at gold na gold talaga ang lasa.
1: Oo,

0: Eh, lalo na, kaya nga gold, kasi commonly, pag umiedad na tayo, especially doon sa mga 40, 50, hanggang pataas, ano, eh marami na rin problema sa mga kasukasuan,
1: yan,
0: sa ating skin, at iba pang mga concern sa ating katawan. Na doon sa Santon Gold Coffee Mix, inilagay naman yung mga importanteng ingredients na makatutulong naman sa mga ganong kondisyon.
1: Tama.
0: O katulad halimbawa ng paghina ng kasukasuan, eh meron siyang collagen sa pang problema na may kinalaman sa antioxidant, meron siyang glutathione. At limang herbal ingredients na talagang napakaganda at subok para makatulong sa ating kalusugan.
1: So mga gusto mong makasubok ng ating pong mga healthy coffee, ay pwede mabilihan ha sa ating pong mga leading drugstores nationwide. Ganda rin sa mga local pharmacies sa inyo pong lugar ha. Sa mga kababayan natin, kung meron kayong mga katanungan, huwag po mahiya magtanong ha. Text lang yan sa ating pong numero. Ating pong text line 0969-609-6545. At pag-uusapan po muli natin Dok, ang isa sa napahalaga na dapat magkaroon din ng kaalaman ng ating mga kaubayan, no? At ito rin Dok ay isa sa mga sangkap na nandyan sa atin pong Santon Gold Coffee Mix, mga kaibigan. Itong functions ng collagen sa atin pong pangangatawan. Lagi natin na ba napapakinggan, lagi natin naririnig ang collagen, lalo na pag pinag-usapan itong mga cosmetics or yung mga pang ano, pang enhance ng atin pong beauty, ng ating look. Nandyan yan, nakalagay lagi Dok, ano? Ang ingredients ng collagen. Ano nga ba Dok ang functions ng collagen sa katawan natin? At ano yung kanya pong ginagawa sa atin pong pangangatawan? Ano rin yung problema pagka nagkukulang na ng collagen ang katawan po ng isang tao?
0: Ayan, actually yung collagen, isa ito sa maituturing natin na pinakang mahalagang sangkap ng katawan or isang mahalagang parte, ano? Kasi itong collagen, ito yung tinuturing na most abundant protein in our body. Okay? Nasa 30% ng ating total protein content ng katawan ay composed of collagen. O, nagsisilbi siyang primary structural component ng ating mga connective tissues na nagkukonekta sa iba't ibang bahagi ng ating katawan, katulad ng ating pumbalat o katulad ng buto natin. And also yung mga importanteng parte ng ating mga daloy, yung ating mga ano, mga hugpungan. O katulad ng ating mga tendons, yung ating mga ligaments, o lipid. Ganon din yung ating daloy ng dugo, yung blood vessel. Napaka-importante ng collagen. Kasi kung walang collagen, rurupok yung ating daluyan po ng dugo at yung mga organs natin sa ating katawan. Oh. Parang isipin mo na lang na ang collagen ay isang glue. Yun yung description. Ano? Na nag-stick together sa mga very important particles o parts na ating sistema. So itong collagen is composed of amino acid, yung glycine, proline, and hydroxyproline. Ano? Proline. Na ito ay, pag nagsama-sama, it can create a very tough material called collagen. So itong mga, itong collagen is triple helix, ang kanyang structure sa molecular structure niya. Kaya talaga matibay siya kung titingnan ang mga pag-aaral.
1: Para masigit Dok na manuwa ng mga katropa natin, mga kababayan natin, ano yung whole picture about collagen, paano ba ito Dok direkta na tumutulong sa buong sistema ng ating pong pangangatawan?
0: Bilang isa sa pangunahing structural support, parang sa construction, parang scaffolding eh, di ba? Siya yung nagbibigay ng tibay sa ating balat. Kaya kung makikita mo yung mga tao kapag kulang na sa collagen, pansin mo kaagad sa balat, nag-iiba. Yung buto naman natin, pag kulang sa collagen, mas madali siyang mabreak. Kasi yung ability ng bone to bend, diba? Kaya habang bata ka pa, yung mga maliliit na bata, mas matibay ang buto nila.
1: Flexibility.
0: Against pag-break. Pag nabagsakan ka o napabagsak ka. Hindi katulad pag umidad ka na, na mababa na yung collagen, andali mo magkaroon ng fracture. Yes, kaya hindi dapat nababagsak yung matatanda. No? And also yung muscles natin. Pag mababa yung collagen mo, magkakaroon ka ng pagbagsak ng muscle mass. Kaya yung muscle, habang umiidad yung tao, pwede nagkakaroon ng pagnipis ng muscle. So, kailangan mong i-sustain yung katawan mo ng more protein and more collagen para ma-maintain mo yung muscle structure natin. Ano? Yung mga lipid, yung ating mga kasukasuan, pag kulang ka sa collagen, kadalasan mapapansin mo, parang nagpuputo ka na. Minsan, feeling mo, kakalas yung buto mo eh. Kasi nga yung collagen is the major component of our cartilage and ligaments. Oh. And also, yung ating pong mga daloy ng dugo, sinasabi ko kanina, pag mga madalas na kayo nagkakaroon ng hypertension, ang isa sa problema pag mababa yung collagen, pwede magkaroon ng break o ma-break o mag-rupture yung blood vessel natin. Kaya napaka-importante talaga na itong collagen ay sapat sa ating sistema. Oh, ayun yung po yung mga kailangan nating malaman about sa collagen.
1: Sa ating skin doc, diyan ang isa sa napakaraming na pondohan ng collagen. At diyan mo pinakamabilis makita sa ating panlabas kapag nagkukulang na ng collagen ng isang tao, nagkakaroon ng sagging of skin, nagsasag. Kumbaga parang yumayat-yat yung mga skin natin.
0: Oh.
1: Kasi before no, bata-bata pa tayo, talagang firm yung skin natin, hapit na hapit sa ating pong sa ating katawan. Ang problema pagka umiedad na, yun nga, 'di ba, meron ng pagbagsak ng skin, yung texture ng skin natin. Kaya mapapansin mo na pagka kulang ng collagen ng isang tao, doon sa skin mismo nila nakikita yung ebidensya.
0: Oo, kasi ang skin pag kulang sa collagen, nadadry siya, nagsasag siya. Kasi even yung mga derma, pag meron silang mga pasyente na kinakailangan na ibalik yung firmness and elasticity ng skin, ang collagen ang isa sa recommended nila na pwedeng ipakain sa pasyente. Diba? Kaya mahal ang supplement na collagen eh. So, kapag hindi mo na pati yung wound healing, yung mga sugat, hindi siya madaling gumagaling kapag kulang tayo sa collagen. Kaya importante talaga sa ating katawan na enough. Kasi hindi lang kasi iniisip ng iba parang beauty lang. Pero hindi nila na-re-realize na lahat ng yung pundasyon kung para matibay yung katawan natin against any kind of damage, collagen talaga ang nangunguna.
1: Yes, so.
0: Kaya nga pansinin mo yung mga bansa na ang edad nila at the age of 60 to 70, ang gaganda pa rin na ng mga balat nila. Like in Korea, in Japan, China, napakaraming mga elderly sa kanila kahit na umedad na. Maganda pa rin yung skin kasi nga, alam mo sila yung mga bansa na may pinakamayaman sa source of collagen food. Kasi imagine, pagkain pa lang ng mga soya, ang dami na. Sa kanila mga, yung mga meal nila, yung mga nakasanayan nila ng mga pagkain, halos ang daming mga soya product. Kaya nga sinasabi na ang soya daw ay source of protein that helps to make our life longer. Hindi lang yung buhay yung humahaba, pati yung ating looks. Na-enhance talaga at hindi madaling tumatanda. Yun ang sikreto nun, yung collagen. Kasi ang soybeans at iba pang mga pagkain may protina ay siyang pinagkukunan ng katawan to create collagen supply.
1: Hindi lang sa balat, Doc. Pati sa buto natin, nabanggit mo kanina. No? Yung bone strength, kung tawagin, ang collagen din ang isa sa nagpo-provide ng flexible framework sa ating pong mga buto.
0: Tama ka dyan.
1: Actually, ang buto, matigas talaga siya, Doc. Pero merong matigas na flexible, meron ding matigas na yung malutong. Yan.
0: Kasi mainly nga ang bone, di ba, is calcium and other minerals. Pero kapag ang buto natin kulang sa collagen, yun, mas matigas siya pero madali siya mag-break. So it happens sa mga ang edad mo, for example, 60 pataas na, medyo mahihirapan ka na kapag ikaw nagkaroon ng fracture. Kasi nga, mas mahirap yung healing. Kasi nga, collagen is one of the reason why we heal fast. Kaya pag ma-edad na, di ba, paalala ng mga doktor, wag kang mapa-fracture, wag kailangan. Pag-uupo ka sa sopa. Kasi meron akong isang nakausap na pasyente na nagkaroon siya ng femur fracture. Umupo lang siya ng pabagsak sa sopa. Naputol na yung yan.
1: Grabe.
0: Ganun katindi kapag tumatanda na tayo. Kaya nga, collagen is one of the reason why yung ating bone, hindi ito madaling nabibreak. Kaya mapapansin mo sa mga sa Japan, kahit na ang edad nila siguro 65 or 70, nakikita mo pa silang nagwawalis ng sila yung, alam mo, nung pumunta tayo ng Japan, yung mga fast food chain na service crew, nakakatuwa kasi yung mga nagsiserve, matatanda na eh.
1: Mga senior na.
0: Pero matindi pa rin yung nila, yung kanilang energy.
1: Vigor nila.
0: Kasi nga, sabi ko nga kanina, sa mga blue zone, like part ng Japan, ang pagkain talaga nila, punong-puno ng mga particles of nutrition na nagsusustain ng mas mahabang buhay, including collagen.
1: At hindi lang yan, mga katropa, ang collagen din ay nakatulong para sa tissue repair ng ating pangatawan. Actually, ang tissues po, hindi lang yan, mga katropa. Ang collagen din ay nakakatulong para sa tissue repair ng ating pangatawan. Mm-hmm. Actually, ang...

0: tissues sa ating pangangatawan.
1: Unfortunately, alam mo, habang tumatanda ang tao, pwedeng bumababa yung level of collagen production.
0: Ako.
1: Kasi normally naman, pag ang katawan gumagawa ng collagen, using materials from our food. But the problem is, normal talaga na kapag ikaw, at the age of 20, pag pumasok ka na ng 20 anyos, adulthood na, nagre-reduce na year to year ng approximately 1% of collagen production. Every year, yung production ng katawan natin. Kaya mapapansin mo, habang tumatanda tayo, kitang-kita eh. Wala naman tumatanda na bumabata itsura eh. Di ba? Lahat talagang pansin mo. Minsan may masasabi ka, uy! Alam ba, 15 years ka hindi nakita ng kaibigan mo. Ang galing mo, para kang hindi tumatanda. Eh, magkaedad lang naman kayo. May reason yon kung bakit may isang tao na kahit na ang edad niya ay tumataas, hindi pa rin masyadong nag-accelerate yung itsura na tumatanda. Oo, kaya mahalaga na pag nasa adulthood na tayo, we need to consume foods talaga na can accelerate yung natural production ng collagen.
0: Oo.
1: Kasi yun ang natural ng katawan eh. Kaya wala tayong magagawa. Eh, ang collagen pa naman, kung hihina yung production ng katawan, aasa ka sa external supply.
0: Sources,
1: ng collagen. Commonly, ang collagen talaga makukuha mo sa mga sources like yung mga animal products, katulad halimbawa ng mga litid, o yung mga skin, di ba? Iba-ibang klase kasi ng collagen. Yung may type 1 collagen. Na ito yung pinakamarami sa katawan natin.
0: Ang collagen pala, Dok, ay hindi lang isang klase. Meron palang iba't ibang classification.
1: Hanggang ano yan? Hanggang limang klase ng collagen. Pero yung pinaka-abundant sa system natin na parte na ng bawat parte ng katawan, yung type 1 collagen. Ang kagandahan sa type 1 collagen, marami itong source sa mga plant-based. Kaya... kumbaga, kung vegetarian ka, gusto mong bumata ng tuloy-tuloy, makukuha mo sa mga plant-based sources yan. Hindi. Kasi iba, sabi nila, ay, kumain ka ng paan ng manok, litid ng baka. Totoo naman yun. Na yun yung mga kinikilala na mga pangunahing sources talaga sa meat ng collagen. Pero, hindi kasi lahat ng tao ay kumakain ng ganun. So, saan ka kukuha ng source? So, yun ay sa mga plant-based sources, mga katropa.
0: So, ayan sa mga kababayan natin na nakukulang na yung collagen sa kanilang pangangatawan, see to it na meron tayong sapat na sources. From foods or supplementation, o isa dyan, pinakamaganda, yung ang Santon Gold coffee mix natin since meron po itong collagen na rin, na while taking coffee, nai-enjoy mo din yung benefits ng collagen na andoon.
1: Ang kagandahan, hydrolyzed collagen na siya. Ibig sabihin, hindi na ito kailang i-process ng katawan ng todo-todo. Kumbaga, ready na ito para i-absorb ng katawan natin. To adapt ng system natin. May iba-iba kasing klase ng collagen na yung food collagen, alam mo, kinain mo yung beans o soya, gagamitin pa rin ng katawan yung effort niya to extra collagen out of it. Pero yung mga collagen, for example, nakalagay sa Santon Gold Coffee Mix, ito yung mga hydrolyzed collagen na readily available o bioavailable. Kaya, mas simple na lang sa katawan natin, if we eat it or take it every day, mapapansin mo talaga yung pagbabago sa iyong sa itsura mo, sa lakas ng katawan mo. Kasi nga, parang isinusubo na sa'yo yung collagen na kumbaga bioavailable.
0: So, yan ang mga katrawa, mga kaibigan. Ako, mamaya ay dadagdagan pa natin ang mga kaalaman na dapat nating makuha at matutunan patungkol dito sa napakahalaga na collagen po na ito, na kinakailangan natin kung saan pa ang mga food sources nito at kung ano yung mga pagkain o kung ano yung mga kinakailangan nating makuha para mas magamit natin ng husto yung collagen na yan sa ating pangangatawan. Hindi lang kasi, Dok, hindi lang collagen yung kinakailangan natin. Kinakailangan meron siyang katulong para mas magamit ng katawan natin yung collagen na yon mula dun sa ating mga kinakain or yung collagen mismo na dun sa labda ng pangangatawan natin kung paano siya magiging efficient yung functions niya. Kinakailangan may katulong pala yan, Dok. So mamaya po, mga katrawa, mga kaibigan, ay atin pong tutunghayan kung ano yung mga kinakailangan pa ng pangangatawan po natin, ha? So yung mga katanungan patungkol sa atin pong pinag-uusapan dito sa atin pong programa, text lang yan sa atin pong numero. Atin pong text line 0969-609-6545. At paalala po muli yan sa lahat ng mga viewers natin sa atin pong Facebook live streaming. Kung gusto niyo pong sumali sa atin pong Healthy Katropa giveaways at mabigyan po kayo ng atin pong Santon Gold Coffee Mix gift packs, ay i-comment niyo po ang inyong mga good experiences

0: patungkol sa ating mga produkto. Actually, we have a lot of products ano, na available sa market ngayon na pwede po ninyong masubukan at ma-enjoy yung mga benepisyo po nito, mga kaibigan. Ha? Kung meron kayo nasubukan na ng mga produkto natin, i-share nyo po dyan sa ating Facebook live streaming. At i-share nyo na rin yung atin pong live stream, mga kaibigan. At mamaya po, ipipili po tayo ng maswerteng mareregaluhan po natin, mga katropa, mga kaibigan. Okay? Tutok lang po, magbabalik ang programang
1: The Secret of Health.
2: Narito na ang Santoni, Moringa, Ampalaya, Garlic at Spirulina na nakatutulong sa kalusugan. Mabibili sa Mercury Drug, Watson's, DGP, South Star Drug at Yes to Health Office sa Quezon City. O tumawag sa 0969-67. Moringa Seed Oil ay may flavonoids at phenolic compounds na tumutulong laban sa inflammation. Ang VCO ay may antioxidant properties habang ang vitamin D3 ay tumutulong sa immune regulation. Natural na ginhawa sa bawat inom. Premium D3 Softgel. Santon Gold Coffee Mix.
3: Si Ronald Puto ng Santiago City, isang sports enthusiast. May bago akong nadiskubre na pangmalakasan na kape. Santon Gold Coffee Mix. Tamang tamis, tamang tapang at may halang pinagsamang fruits and plants na mataas sa antioxidants. Plus, may collagen at glutathione pa. Santon Gold Coffee Mix, ang super na kape.
2: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika. Santon Gold Coffee Mix. Madaling kapitan ng allergy. Ang vitamin C ay may antioxidant properties na tumutulong sa pag-reduce ng inflammation. Mas komportabling pakiramdam, mas aktibong buhay. Santon Vitamin C.
4: Madalas akong puyat sa trabaho ko. Minsan bumibigay pa ang katawan ko eh. May time na di ako nakakapasok. Pero nung nag-take ako ng Santon Vitamin C, mag-aan na pakiramdam ko at lagi akong parang bagong gising. Ako nga pala si

Nung nag-Sanpon Coffee Mix ako, mas magaan siya sa pakiramdam. Siguro dahil may moringa at soya. Hindi lang puro caffeine, may support din sa katawan. Sanpon Coffee Mix. Kung gusto mong hindi ka basta-basta dapuan ng sakit, simulan mo sa maliit na bagay. Yung iniinom mo sa tsaa na to, may moringa na may quercetin at chlorogenic acid. Tapos may cinnamon na may cinnamaldehyde. Lahat ng yan ay tumutulong sa immune support. Isang tsaa lang, pero malaking tulong. Santon Gold Herbal Tea.

0: ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag-Santon Gold Herbal Tea, gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santon Gold Herbal Tea, dito ka na sa Health Tea. Santon Gold Herbal Tea.
1: Masakit na pagregla dahil sa dysmenorrhea? Girl, di mo kailangang magtiis. Mag-Santon Plus Herbal Oil. Isang pahid lang sa puso, menstrual cramps o dysmenorrhea. No more! Santon Plus Herbal Oil. Ang paan? Also, puno ng whitening formula laban sa mga dark spots. Santon Plus Herbal Soap. Epektibo na sabon sa pagpapaputi ng balat, kilikili, tuhod at siko. Santon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
0: The secret of health.

0: may sakit. Welcome back mga katropa sa ating pong programa. Sa mga may nais itanong sa ating pong talakayan dito sa ating pong himpilan, ay text lang yan sa ating pong numero. Ano pong text line? 0969-609-6...
1: Santo to health, katawang po natin para maging malusog at makaiwas sa anumang pagkakasakit.
0: Ang Santong Plus Coffee Mix, isang friendly coffee. Mm-hmm. Kahit sino, pwede makainom, Dok. Yung mga lola at lolo natin dyan, yung mga chikiting natin, pwede makainom ng Santong Plus Coffee Mix natin. Ha? May sakit ka man o wala, pwede mong ma-enjoy ang Santong Plus Coffee Mix. Ang gandahan yan, Dok, siksik yan, punong-puno. Sa mga binipisyo, ha? Mula dun sa Santong na nandyan, moringa, at the same time, yung soy ingredients niyan. Ha? Napakataas ng isoflavones na pwede nating makuha po dyan, ha? Yung mga diacin, genistein, at iba't iba pa ng mga isoflavones na nakakatulong para sa atin pong pangangatawan. Actually, kaya nasabi ko, Dok, na maganda to para sa mga bata. Ang isoflavones is napakaganda para sa growth ng atin pong mga anak, mga kaibigan. Mm-hmm. Para sa brain area nila, para sa buong pangangatawan po nila, napakaganda ng benepisyo ng soy o ng soy powder. Ha? Kaya napakaganda ito. Salip na painumin natin sila ng mga mucus forming ng mga inumin. Ito na lang, ipatake natin sa atin pong mga bata, mga chikiting natin, Santone Plus Coffee Mix.
1: Mm-hmm. At syempre, bukod sa Santone Plus Coffee Mix, nandyan din ang ating mga healthy coffee.
0: Mm-hmm.
1: O yung ating premium D3 coffee mix na maganda naman ito para doon sa mga taong gustong palakasin ang kanilang immune system, gustong patibayin ang buto. Kasi ang vitamin D3 kasi is napaka-importante sa ating bone development. At maging sa ating immune system function, napaka-importante niya.
0: Yeah.
1: At syempre, ngayon ang pinakang laging hinahanap is Santone Gold Coffee Mix naman. Paboritong-paborito to ng ating mga katat. Pati yung mga pananakit ng katawan, maibsan. Kasi itong Santone Gold Coffee Mix, partner, bukod doon sa limang ingredients, na karamihan ng ingredients na herbal, nandun din sa Santone Plus Gold. Meron pa siyang primary ingredients na yung ating glutathione. And ang glutathione is a master antioxidant, ang tawag nila. And yung collagen.
0: Yeah.
1: Na itong collagen ay, kumbaga, everyday mong hinihigop yung Santone Gold Coffee Mix, everyday ka ding nakakakuha ng bioavailable collagen na pwede magamit kaagad-agad ng katawan sa repair na atin pong mga kasukasuan, ng ating balat at iba pang bahagi nito.
0: Mm-hmm. Speaking of collagen, Doc, as ito yung pinag-uusapan natin dito sa ating pong talakayan, ano? Mm-hmm. Ano po ba, Doc, yung mabibigay mo or maibabahagi mo ng mga pagkain na pwedeng sources, mayaman na sources ng collagen aside sa from taking our Santone Gold Coffee?

0: mix. Mm. Yung mga pwede nilang kainin sa pang-araw-araw nilang pagkain, ano-ano po ba yung pwedeng mga sources nila?
1: Oh, para hindi tayo bias dito, no? Doon sa mga hindi vegetarian, ang pinakang isa sa source ninyo, yung mga, yung itlog, especially egg white.
0: Mm-hmm.
1: Yung egg white kasi is protein yun na nagbibigay sa atin ng raw material to create collagen in the body. Oh. Yung mga litid, o, wala naman kayong mga complication dyan, yung mga bone broth, kasi ang pinakang, sa study kasi, ang pinakang pangunahin sa animal product na source of collagen, yung bone broth, ibig sabihin pinakulo ang buto-buto. Kaya alam na ating mga ano yan, ang kumakain, ano. Chicken feet, saka yung skin, isa rin yan. And ganun din yung tendons and ligaments, yung mga na makikita mo sa mga bulalo. Kaya lang, ang problema kasi ng mga yon, pag meron ka ng problema sa hypertension, diabetes, magko-complicate na sa'yo. Kumbaga, meron kang collagen, meron namang extrang dala-dala.
0: Cholesterol, fats, nako.
1: Oo. So, sa mga plant-based sources, number one, ang mga beans.
0: Mm-hmm.
1: Yan. Yung mga beans, mga katropa, eh may protina po yan. Actually, ang pinaka-main reason why we need to eat beans is yung kanyang protein, pangalawa yung kanyang fiber.
0: Mm-hmm.
1: Okay? And also, nuts. Yung mga nuts, mayaman din sa ano yan, source of collagen. Pero sa mga vegetarian, hindi natin kailangang mag-focus more on high protein.
0: Mm-hmm, mm-hmm.
1: Kasi actually, bago ka makaka-create ng collagen, you need precursor.
0: Mm-hmm.
1: Yung nagtitrigger para ang katawan isipagan na gumawa ng collagen. Kahit may materials naman siya dyan, may protina ka, pero wala ka nung parang susi or precursor para magsipagan ng katawan to create collagen.
0: Mm-hmm.
1: Problema din. So, ano mga precursor that can help the body trigger its collagen production? Number one, yung vitamin C.
0: Mm-hmm.
1: So, vitamin C, alam natin ang sources niyan. Malunggay pa lang, panalo na.
0: Mayaman na yan.
1: O, yung mga citrus, oranges, yung lemon, calamansi, guava, bell pepper, chili, mayaman yan sa vitamin C. Yun po yung isa sa trigger para ang katawan is mag-manufacture ng collagen. Pangalawa, zinc.
0: Mm-hmm.
1: Yung mga sources ng zinc, sa mga non-vegetarian, sinasabi nila mayaman daw yung mga oyster, di ba? Sa mga vegetarian naman, yung beans, nuts, yan, mayaman yan sa zinc. Ano? And one mineral also nakasama ng vitamin C and zinc, yung copper. Yan, para magsipag ang katawan sa production ng collagen. Copper, makukuha mo yan sa mga nuts, seeds, yung mga dark chocolates.
0: Wow. Mga mahilig sa chocolate dyan, ha?
1: Mukhang ngingiti yung mahilig sa chocolate. Oh, oh. Dark chocolate, ha? Lalo na yung cacao.
0: Mm-hmm.
1: O, yan. O, saka mushroom. Don't forget mushroom. Pag kumakain ka ng mushroom, kasi ang mushroom, directly tumutubo sa lupa, mataas ang kanyang mineral, especially yung kanyang copper.
0: Mm-hmm.
1: O, na very, ano, sa ibang mga pagkain, hindi masyadong marami, ano. And also, protein. Yung pinakang main source of collagen, protina. So, alam natin kung saan tayo kukuha ng protein. Kumbaga, ang daming klase ng protein, pero for us as vegetarian and health conscious, we need to choose protein na hindi magiging komplikado sa katawan. So, that's first class plant-based protein ang pinipili po namin. No? So, yan po yung mga, ano ha, actually, ang collagen, hindi mahirap hanapin sa pagkain. Ang problema yung katawan, paano siya magma-manufacture without enough triggers or nutrients sa kailangan niya associated sa production ng collagen ng ating katawan.
0: Mm-hmm.
1: Oh, kaya hindi lang bulalo.
0: So,
1: meron akong kaibigan, kain ng bulalo, hanggang ngayon may rayuma pa rin. Eh. Sabi ko sa kanya, kulang kasi ang inaano mo. Kulang yung tinitake mo. Mm-hmm. Hindi sapat na yan lang kakainin mo. Kailangan mo rin ng plant-based sources ng mga vitamin C, etc. Ayan. So yun po yun, ha. So automatic, pag meron tayong materials na pwedeng gamitin ng katawan to create collagen, the body will manufacture it. Yun lang po yun.
0: Maraming salamat, Doc, ha, sa mga infos at mga kaalaman patungkol dito sa collagen po na ito, ha, na kung paano gumagawa ito at kung paano tumutulong sa bawat functions ng ating pong pangangatawan, ha, at yung kahalagahan nito. Kaya sa mga kababayan natin, yung iba kasi they think collagen as a luxury only. Pero ito pala ay maraming pwedeng sources na mapagkunan po natin at kung paano ito efficiently magagamit ng atin pong pangangatawan.
1: So iba, sinasabi nila collagen, ako ano yan, para sa mga balidoso, yung gusto laging maganda yung itsura. Actually, alam mo, pag ang katawan natin healthy, hindi ka papangit eh.
0: Oo,
1: yung skin mo, condition niyan, hindi ka tatandang tingnan. Kaya di ba, iba-iba minsan yung ano natin, aura. Minsan makikita mo isang tao parang, uy, blooming ka. Kasi during that time pala, yung tinasabi mong blooming, less yung stress niya, nakatulog siya ng maayos, maganda yung kanyang diet. Pero minsan pag nakita mo yung kaibigan mo na dati blooming, biglang, uy, parang nangangayayad ka, parang tuyot yung itsura. Yun yung time na siya eh, sobrang taas ng level of stress, hindi nakakatulog, siguro maraming naniningil. So iba-iba rin. So ang itsura natin is nagmamanifest, kumbaga, what we have inside, kaya magkakambal po yan. Kaya doon sa mga, sa tingin ninyo, wala nang pag-asa dahil mukha na kayong matanda, hindi ho totoo yun. Kailangan nyo lang ho ng tamang nutrisyon. At pangunahan, siguradin nyo.
0: Pagsak ang level ng collagen sa inyong pangangatawan, i-replenish natin ito through foods na pwede natin na ma-intake or through taking Santon Gold Coffee Mix na mayroon na rin yan siyang collagen. At huwag nyo kalimutan yung mga yung copper at iba pa na mga kinakailangan ng katawan natin para magamit ng maayos yung collagen na yan sa loob ng atin pong pangangatawan.
1: Oo, batiin natin ha. Sige lang. Batiin natin yung ating mga online viewers. Ayan, si Sir Ding Estrella, sabi niya, araw-araw po ako nagka Santon Gold Coffee, nagkape ka na, ginagamot pa.
0: Wow.
1: Oh, at si Ma'am Ofelia Tolentino, always listening to Secret of Health, kaya lang hindi ako nakakapag-send ng message, only now have time to sit and type. Ayan. Salamat Ma'am Ofelia sa iyong comment. Ano? Okay, happy listening po and happy viewing sa inyo.
0: Ayan, so mga nais po pong mag-comment at mag-share ng kanilang good experiences patungkol sa ating po mga produkto, i-comment nyo lang po yan ha, sa atin pong Facebook live, mga kaibigan. At huwag na huwag po kalimutan ang hashtag The Secret of Health para po maging valid ang inyong pong entry ha, sa atin pong Healthy Kapamilya, Healthy Katropa giveaways ha. At malay po kayo ang maswerteng mabibiyayaan ng atin pong Santon Gold Coffee Mix Gift Packs.
2: Alam mo ba ang tunay na lihim ng magandang kalusugan? Simple lang. Umain ng masustansya, gumalaw araw-araw, uminom ng sapat na tubig at matulog ng maayos. The Secret of Health Live Advice.
0: Live advice po muna tayo mga kaibigan. So yung mga pahabol ng katanungan na, text lang yan sa atin po numero. Atin po sa text line 0969-609-6545. Dok, ito. Message atin. Perfect lesson for aging people like us need to supply our body with enough collagen and protein. Ayan.
1: Tama po yan.
0: Talaga, lalo na po pagka medyo umiidad na. Huwag natin sabihin tumatanda na, kay allergy yung iba dyan. Medyo umiidad na, ano? Eh, kailangan talaga po ng collagen sources, more foods na makakapag-insinuate ng yung synthesization ng ng collagen sa atin pong pangangatawan.
1: Oh, kasi yung iba talagang makikita natin, hindi nila alam ano yung nangyayari sa kanila. Pero sa totoo lang, pinakapangunahin talagang way to make our body healthy, pagkain talaga.
0: Yes.
1: Okay? Kaya, kumbaga, yung kinakain natin ang magiging foundation. So, ang role ng mga supplement, for example, may tatanong, kailangan ba talaga mag-supplement? Ang sagot eh, siguro nung unang panahon, hindi masyado, pero ngayon, sa lifestyle natin, kailangan na talaga mag-supplement. Unang-una sa lahat, kung titignan mo yung dietary pattern natin mga Pilipino, wag na tayong in denial. Ano? Kung ano meron talaga sa ating pagkainan, talagang inaano natin, pinagtsatsagaan natin. So the way na kung ano lang available, kung ano lang madaling hanapin, ano lang yung madaling lutuin at iserve, yun lang. So wala sa standard minsan yung, ito bang lulutuin ko, healthy ba to, ano bang maiko-contribute na sustansya nito. Siguro dahilan sa yung iba, hindi well-versed pagdating sa nutritional topic. Ano ba yung nagagawa ng mga pagkain? Kaya sa kanila, basta mabusog lang, okay na. So nakikita mo, kapag ganun yung setup natin sa ating bahay, kakain tayo para mabusog, hindi para yung pagkain nire-ready mo to be healthy, diyan mo makikita talaga yung pag-accelerate ng aging process, sabay mo pa yung mga other factors. Tapos, kulang pa tayo sa mga antioxidant. Kasi, ang tanong nga ng iba, ano ba yung antioxidant? Saan ba makukuha yan? Alam mo, ang antioxidant ko sa makukuha, primarily sa mga plants. sa mga gulay, especially kung ang gulay ay hindi masyadong niluto, mga hilaw, mga prutas, ang taas-taas ng level of antioxidant niyan. Eh, sa ngayon,

0: meron ba bang tao o family na nakaka-consistent na kumakain ng mga gulay lagi, tapos may mga salad, may mga prutas, palagay ko hindi masyado.
1: Oo.
0: Okay, ang supplementation ngayon ay isa ng pangangailangan, hindi na ito luxury. Nung panahon kasi luxury yan eh, parang oy, pag may pera ka, makakabili ka ng vitamin C, mga multivitamins. Pero ngayon po, kailangan na po ito. Kasi makikita natin doon sa mga user ng Santon Plus Gold, yung sinasabi nilang napakatagal na nilang umiinom. Sinasabi din nila na hindi sila madalas, hindi sila na-hospital. Kumbaga meron silang nararamdaman, pero carry. Based on their experiences yun. Oo. Kaya doon natin nakikita, partner, na ang sustansya talaga, malaking bagay pagdating sa prevention ng sakit. Kasi hindi naman natin masisiro talaga na wala tayong discomfort eh. Kaya lang, yung discomfort natin, kaya nating mamanage, hindi yung mapupunta tayo sa ospital nang hindi natin napaghandaan.
1: Ito nga, Dok. Big sa binabanggit mo rin, Dok. Itong isa sa mga texter natin. 3 years na po ako umiinom ng Santon Plus Gold and Santon Coffee. Maganda po, Dok, sa sakit sa likod at ok na ok, Dok. 72 na po ako, Nieves Dizon Lakmit ng Arayat, Pampanga.
0: Oh, speaking of sakit ng likod, alam mo ba, karamihan ng mga sumasakit ng likod eh. Yung mga hugpungan ng buto natin hindi na healthy.
1: Oo.
0: Kaya yung mga nerve na naaapektuhan kapag hindi na healthy, iba, hindi na flexible eh. Pag lumilingon papunta sa kaliwa, kasama na yung katawan eh. Di ba? Kasi nga kulang tayo sa mga elements like yung collagen. No? Kaya pag nagtitake ka ng like yung coffee mo, Santon Gold Coffee Mix, may collagen, everyday iniinom mo. Magugulat ka talaga, flexible ka na eh. Nagkakaroon na ng magandang galaw yung inyong mga kasukasuan. Yan, salamat doon sa comment. Ano? Posible talaga na mag-improve. 3 taon siya nagtitake ng Santon Gold. Eh, malaking bagay po yun.
1: Ayan, sa mga kababayan natin, ha, kung gusto natin ng itong preventive approach, Dok, ano? Yung proactive, kung tawagin. Isa kasi tayo mga Pilipino, nasanay tayo sa pagiging reactive. Ano? Nasanay kasi tayo din sa tinatawag na sick system, kung tawagin. Ano? Ano yung sick system? Tsaka lang tayo kikilos pagka meron ng sakit. Tsaka lang tayo magkukumahog pagka halos hindi na tayo makakilos, halos hindi na makagalaw. Yung time na malakas pa tayo, naaabuso natin yung katawan po natin. No? Kahit ano, kinakain natin, halos hindi na tayo natutulog, hindi na tayo mahinga na maayos. Hanggang sa dumating sa point, Dok, na yung sinasabi mo, Dok, pag-quarantahin na. Payback time, sabi nga mga kaibigan, ano? Doon na natin na re-realize yung importance ng kalusugan. Doon na natin na ano, naiisip, sana nung medyo bata-bata pa ako, iningatan ko yung kalusugan ko para ngayon hindi ako nagsasuffer or sinisingil.
0: Ang theme song niya ay ano, kung maibabalik ko lang.
1: Yun, yun niya.
0: Maraming regrets, kumbaga. Pero since we are already informed, na talagang nangyayari talaga na time will come dahil tayo umiidad, may tendency tayo na magkaroon ng sakit. So, wag na nating hintayin na singilin tayo ng katawan natin, na katakot-takot talaga na problema, no? So, taking supplement like Santon Plus Gold, even yung coffee natin, pag yung coffee mo hinihigop, may sustansya pa at binipisyo sa katawan, di panalong-panalo na po tayo doon. So, yun pa lang, kumbaga, malaking bagay na yon sa pag-iwas natin doon sa common problem. Na pag nagkasakit ka, talagang ididrain lahat. Ha? Pati savings mo, pati yung mga paari-arian mo, ibebenta mo yan para nang, siyempre, priority natin yung kalusugan.
1: Oo. Yan. Ito, Dok, out of topic po yung tanong ko, Dok. Tanong ko lang kung hanggang ilang buwan ba ang pag-inom ng Vision X. Kung meron kang mga eye floaters, thank you po.
0: Hindi natin masasabi kasi kung gaano katagal at gaano kadali. Depende kasi iyan sa need ng katawan natin. Ang supplementation kasi wala siyang definite timeline. Ano? Usually, nagre-recommend kami, i-take mo ng 30 days, try it. Maybe yung katawan mo, may mga ganun eh. Yung isang buwan pa lang maganda na yung ano, result. Meron naman kayo na kailangan mo talagang i-sustain kasi hindi rin simple yung mga floaters na na problema sa mata. Makula ang tinatamaan yan eh. Hindi na nagiging normal yung central vision ng mata natin. So kailangan nyo ng sustenance ng nutrients like lutein, zeaxanthin dun sa ating mata mismo. So ang gawin nyo po, ituloy-tuloy nyo lang siya hanggat nakikita nyo na kailangan nyo po itong ating produktong Vision X Plus. Ano? Kasi hindi simple. Kapag ang hinahabol natin ay yung nagde-degenerate na function ng isang bahagi ng katawan, especially mata. medyo kailangan na natin ng kunting tiyaga po dyan. Ano? Kaya ang sagot ko dyan, hindi ko masasabi kung gaano ka katagal. Pero sa loob ng 6 months, I think naman marami ng benepisyo po ang mangyayari sa inyo if consistent po tinitake natin yung isang supplement gaya po ng Vision X Plus.
1: Marami kasing factor, Doc. Kung gagano kabilis yung pag-adapt ng katawan mo dun sa mga supplementation or mga even medications na iniinom po natin, mga kaibigan. So though there's no certain time ano or yung tawag ito yung hangganan kung kailan magiging maayos na kaagad yung kondisyon ng inyong pong pangatawan, lalo alam na natin ng nutrients it works slowly sa ating pangatawan, but surely. Tawag doon, ano?
0: Oh, yan ang herbal medicine. Oo, yan ang
1: Hindi siya, ano, Dok, eh, parang magic, sabi pa nila, ano? Na instantly, pagkainom mo, is okay ka na.
0: Or kaya hindi siya kinaklasify.
1: A short period of time.
0: Oo. Hindi siya kinaklasify as direct medicine.
1: Mm-hmm, tama.
0: Hindi siya katulad ng painkiller, blood thinner, ano pa ba? Anti-hypertensive. Mm-hmm. Kasi ang sustansya, nag-workout yan sa foundation ng ating weaknesses. Kaya long-term yung target pag nutritional lang approach natin. No. Ibig sabihin, yung need for hypertension medication or maintenance para sa iba't ibang problema sa katawan, kapag yung nutritional approach, na-target na niya yung dahilan ba't lagi kang tumataas ang BP mo, kumbaga, sa susunod na panahon, maleles na yung need mo for maintenance.
1: Oo.
0: Sabihin ni Doc, sige, bawasan na natin yung gamot mo kasi okay ka na. Oh, yun po yung way using supplementation and nutrition compare natin sa maintenance medication. Kaya hindi mo siya pwede ipagkumpara eh. Di ba? For example, ikaw, inaatake ka ng high blood. Hindi yung Santon plus gold ang immediately magpapababa niyan.
1: Oo.
0: Kaya hindi mo siya pwedeng gawing alternative or replacement sa maintenance mo. Di ba? So yun yung relationship. Para hindi kayo pinapagalitan ng doktor niya na, ay Doc, hindi ako nagme-maintenance kasi pinalitan ko na Santon plus gold. Yung doktor tuloy, naiinis. Oo, kasi mali yung pagkaintindi natin. So kung itatama natin yan, yung dalawa na yung dalawang system, mainstream at saka alternative medicine or complementary approach, magandang pagsamahin talaga yan.
1: Yan, oo.
0: Ganun mga katropa. Ha? Kaya, whatever you are taking, huwag niyong isipin na pag nagtetake tayo ng Santon Plus Gold, eh, baka maapektuhan. Hindi po ganun ang mangyayari.
1: Oh.
0: Anyway, salamat sa lahat po na nag-text at bago tayo partner magpaalam, i-announce ko muna itong ating maswerteng na pili. Yun. Ano? Sinunod niya yung mechanics, nag-share siya, nag-comment siya, nag-hashtag siya. Siya ay walang iba kundi si Sir Ding Estrella mula sa Palawan.
1: Palawan.
0: Oo, nakikinig daw siya araw-araw sa XFM Palawan. Ayan. Congratulations, Sir Ding Estrella. Paki-message po kami ng inyong detalye, pangalan, address at contact number para maipadala po ang inyong regalo mula sa ating Healthy Katropa giveaway ng Yes to Health, The Secret of Health.
1: Thank you so much, Doc. Maraming salamat sa mga kababayan natin, ha, na sumubaybay at nakahilobilo sa atin dito sa atin pong talakayan. Doc, baka may pahabol kang mensahe sa ating pong mga tagpay.
0: Siyempre, salamat po sa lahat ng ating taga-subaybay. See you again tomorrow, same time, same station, at dito sa Facebook Live. Doc Algie po mula sa Yes to Health. Magandang hapon po sa inyong lahat.
1: Thank you so much, Doc. Maraming salamat sa lahat ng mga katropa natin, mga kababayan natin na lagi nakantabay at lagi po nakikinig sa atin pong mga programa. Ganda rin sa atin pong mga viewers sa atin pong Facebook Live streaming. Bukas po muli ay magkasama-sama po tayo at magkarinigan, mga kaibigan. Sana po natin butihin na CEO Doc Remilito Oy. Ito po yung lingkod Doc Michelle Hines nagsasabing, if you eat rightly, you don't need a doctor, but if you eat wrongly, no doctor can cure. At tandaan parate, health is wealth. Kaya stay fit and healthy para at mga kaibigan sa pakikinig sa ating pong programang The Secret of Health.
2: Sa pagtatapos ng ating programa, naway may natutunan pag-usugan ay nagsisimula.

Tanto ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pang

0: vitamin D3 ka pa.
1: Ang Yes to Health Incorporated, maghatod niya na to sa pinakabagong herbal tea na puno sa mga herbal ingredients na maghatod niya na to o relaxing experience plus aduna pa'y dagang health benefits. Santo Gold Herbal Tea with malunggay, turmeric, and cinnamon bark. Ang Santo Gold Herbal Tea makatabang usab sa pagpugong aron dili taptan og mga virus sa palibot, taas og antioxidant, makapaubos sa kolesterol, naapay anti-inflammatory properties ug mo-promote sa healthy cells ug naapay relaxing and calming effect. Nindot usab imnon ang Santo Gold Herbal Tea sa mga dunay problema sa tiyan ug dili makatulog sa gabii. Santo Gold Herbal Tea with malunggay, turmeric, and cinnamon bark. Mapalit sa mga butika nationwide.
2: Nagsigi na ka og usab-usab sa imong skincare routine apan wala gihapon ka muhamis ug muputi? Sa Clear Skin Herbal Soap, makastick to wa na gyud ka. Doon na kini glutathione nga makaputi sa panit ug makawagtang sa oxidative stress ug mga itom-itom ug tumtum. Kojic nga usa ka anti-aging ug makapugong sa kadaot nga dala sa kainit sa adlaw. Makawagtang sa uwat ug age spots. VCO nga usa ka antibacterial, antifungal, antiviral ug makapahumok sa panit. Calamansi fruit extract nga puno sa vitamin C, collagen ug makatabang aron mabalik ang healthy cells, ug glycerin nga maka-maintain sa moisture ug makawagtang sa dryness. Because clear skin is healthy skin. Gamit na sa Clear Skin Herbal Soap. Another quality product of Yes to Health Incorporated.
3: Hirap sa paghinga dahil sa asthma? Huwag mag-alala. Mag-Cellphone Plus Herbal Oil. Kahit mo lang sa iyong likod at dibdib. Siguradong ginhawa ay hatid. Cellphone Plus Herbal Oil. Ang top

0: Ang programang ito ay rated LPG. Labis na patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring makapaminsala pag napabayaan habang nagluluto ng sinigang, adobo, batso, okoy, ginataan. Ilayo sa mga bata na hindi mapaglaruan.
1: Sakit kaya ang iyong bakos. Ayoko lato sa alam.
2: Sayawi ko. Samtang hubo ang lawas mo. Sayawi ko sa matubangan.
3: Unsay buhat ni buhat ng hait ka na ba?
1: Mauni ang muputol sa imong kinatao nga sobra kadukero. Putlon ko ni anumat tigwayang talan.
3: Ayaw! Ayaw!
1: Ayaw!

X-Rated.

0: buntag.
1: Maing hapon. Maing gabi. Hindi na kung kanusa mo nilang tao. O nag-rewatch ni ini. Pero may hapon sa mga suking tigpaminaw nga naglantaw. Pinagi sa Facebook Live o paminaw o nag-atang karong hapuna. Isa ko sa mga suking tigpaminaw ni ining programang X-Rated. Kapain, wala lang. Nakaunaw na ako nga basic ako na po ang sunod nga magpadahadiin ni ini. Huwag ana. Ana-ana nga. Sulat sugilanon, dili ni sama sa ubang ipadadin hininyo. Sa mga nagpadadin nga puro gugma.

ni kining akong suwat karon. Tagamual-bual de ko DJ. Lalaki. Oh, lalaki ko DJ. Itawag o, tawagan na lang ko. Sa may spook DJ, madistract ko lup DJ. Kasi nagkatipara ko DJ. Sakit ka kong mga mata, Luke DJ. Basi ka rin ako, kaning sugilanan rin, murag ako, guru ni napadaan. Itago ko sa pangalang Jerome. 24 anyos. Kaya ako sugilanon nga ako ipaambit ninyo mahitungod kini. Sa ako mga naagiay. Ang pangutana o nganong dito ko ni Agi. So, aron ko din yung masabtan. Ani ah, isa-isa'y kinipi na Agi sa makahataw kinabuhi. Dinisin yung programang X-Rated. Kani, ang akong X-Rated story.

0: Itong panakita.
1: Oh. Ano man?
0: Mulay gan ako sa kanila. Og adto na mi puyo. Mga mauna lang ni ang atong katapusan panakita. Og magbuwag na ta.
1: No. Ayoko kila ini Alma. Please.
0: Hugot ta akong desisyon. Magbuwag na ta. Period.

0: sige gold gold ha? Nausik ka man. Uy, ay nanggapay babae sa kalibutan, no? Kaya ko magpagulgol ka di ha. Ikaw, alkansi ka. Maong kalimti na si Alma. Uy, naunsa man ka.
1: Sakto ka ba? Kinahalang kalimtan na ako si Alma.
0: Muna'y angay ni mong buhaton. Kinahanglan niya mo move on na ka. Kaya kung magsigi ka kung naon na itong Alma, waman to'y kasing-kasing. Sa itong bayhan na eh, di pasakitan ka lang. Maong pag-move on na di ha.

0: Kuwag na dahil mo, Sam, uyap.
1: Mau lagi?
0: Wala naman, uy.
1: Umagod siya ba dahil paglargas Manila? Ako na ibawaan? Anya, doon naman siya kipulin ako.
0: Mau pa?
1: Pero, ginawatan ako ang kamatuuran. Gadiligay kami ang alang sa usag-usa.
0: Ay, Jerome.
1: Ay, ikaw, kumusta naman mo sa imong uyap?
0: Nia, maugyapon. Going strong.
1: Ay ka di ha, eh. Ay noon.

0: sa gigong dawat sa kamatuunan nga wala si Alma. Alino! Alino sa katawang nasunahan? Pero may tao niya? Ngayon na may anino?
1: Ayaw sa yuso hatong imo nakita, Jerome.

Nagduda ko, DJ. Base nga may third eye na ko. Mao ka na nga akong gidudahan. Hindi pa man kumpirmado pero nagduda ko tungod kay hindi na ko masabta ng ako mga nakita. Hindi ang po siguro yung hinungdan nga tungod kay nagbuwag mi sa kuyab nga si Alma. Pero kaning mga nahitabo din ni nako nakahatag kini og

0: kang-an nagka-close gid me. Ug mas nisuod nga mo ang paghilaay. Mao kini ang nahitabo.
1: Hi, An.
2: Hello, Jerome.
1: Birthday rin ako ba? At rin yas, bye, ha?
2: Oh, hala, birthday rin mo. Happy birthday.
1: Salamat.
2: Gabi ilang kumato sa inyo, ha, Jerome?
1: Oh, sure. Pabuton di ka.
3: Kinsa ba ng mahinungdan ng bisita ni mo sa imong bahay ron, ha? Na busy man kayo ka?
1: Secret.
3: Pa-secret-secret pa.
1: Sige lang, good. Sama siya, eh.
3: Kinsa ba na ba?
1: Di na na-secret kung ako isulti ni mo.
3: Ha? Nana, naday ka, ha? Ilang, good. May bawara man ako na ba sa kadugayan? Kung kinsa, good na.
1: Salamat nga, huwag ka na mo pakyasa, ha? Huwag may arigi ka.
2: Ikaw pa. Happy birthday day, ugo sabo eh.
1: Salamat. Ata na? Ata ta sa suod? Kaunta?

0: Kahibaw nako kung kinsa nang nakapa-inspired nimo. Oh? Hey, ayo gahada oi, tungol kay bistado ka na.
1: Kak malagay pa kayo ka.
0: Ay, baya nimo oi. Ibawa na kado. Sweeto kay ko nimo. Mao na hindi ka makadinay nako.
1: Sam.
0: Ayun niya lang na magsulti na. Human aning imong selebrasyon. Maglipay tagmayo. Muangkon ka man ako sa dili. Pero nahibaw ko na ganahan kang an.
1: Ha?
0: Gusto ko no? Be, nga nung igo ka lang sa panghupaw?
1: Oh, gusto ko siyang katahap. Ginahan ko ni Anne.
0: Oh, pangyip, be! Nungsa!
1: Kibawa ko bitong, ha? Nga na siya iyip.
0: Amo na dihang problema. Aho mo na yung problema siguro kay mailog pa mangani ng minyo na. Unsa pa ba ng uyab? Oh, hoy, Benjirom. Pejeron!
2: Huy! Naunsa ka! Mura man ka na to. Lala, gudiha!
1: Bay! Nakakita kasi ko nakita!
2: Ha? Naunsa ba?
1: Tataw! Tataw! Patulog ko!
2: Unsa? Asabay putol na o, diha ba?
3: Nescafe Gold. Enjoy expertly crafted coffee every day.
2: Sabaka diha, uy! Naunsa ba tawag ka? Saan ka nangumidya lang ka?
1: Pero...
2: Uy! Balik ka sa itong gisgut pandi, gini ha?
0: About ni Anne ba? Ikaw ba? Ayaw kong simang-simang di ha?
1: Ma, tinuod lagi. Teka kita kong putol nga usa-usa ka babae.
4: Hoy, ikaw Jerome ba? Bisag unsa na lang gyud ang imong ipanulti. Di maayo ng komedya.
1: Ma, wala gyud ko magkomedya.
4: Hoy, hilom diha. Mao na diha. Kay magpadala-dala man ka sa imong kagool, tungod lang sa gugma, di na ganahan mo ka.
1: Tinuod ko nakita, ma. Tinuod.

0: Sige na, mga una ta.
1: Panya lang ko ba?
0: Kauna. Nao? Midaot ka na imong kalaki. Nay, nang lusa.

0: ingon ini nga naman
1: ano
0: naku manuta kay kong love niya pero nga nung iya magkong ingon ini mas pay pag mahuwa na lang ko ini kalibutan na dyan.
1: Uy, ayaw pag ingon anak tungod lang sa kalaki mag ingon anak ka na
0: Jerome
1: darapay na ka ng laki na oy kalimti itong tawa na tungod kayo nagpasakit siya sa imong dugan. Naka-move on, galing ko sa kong gugma ni Alma. Okay naman ko. Mga ikaw, ayaw palabi sa mga kagool.

0: pegang Ana.
1: Jerome.
0: Saun Ana. Lugan ako na kagusto ni mo. Pag inaot ka, di ka namang pakiasun.
1: Jerome. Buutan ka. Pag nakasuhito na kunin mo. Pag taon-taon na sana nga mong panagbuwag sa salpahis na kong uyap. Mau, sige. Dawaton ko ang imong kukma, Jerome.
0: Oh, tinawag ka, Ana. Salamat, Ana. Salamat.
1: Oh. Oh, Jerome, naunsa ka?
0: Ano? Di ba, magkuma lang namatay si Namoring?
1: Oo, oh, gaya pa man gani.
0: Ano nakita man ako nga bago palang biyagi?
1: Oh, unsa?
0: Huwag ka masayop. Siya gito.
1: Ha? Huwag may tao sa una?
0: Siya lang ito. Tuwag mga niyo, nagtalikod.
1: Jerome, huwag lagi tao. Huwag.

matanda kong problema. Oo. Matawag na kong problema, DGRC. Makakita ko og mga dili makita sa uban. Mga dili ingon nato. Mga patay na. Nako mga pangutana, Maoni. Unsa man ning akong experience karon. Ako ra bagiding pananaw o ako ra bagiding huna-huna. Ambot lang DGRC apan adunay mga higayon nga makaingon ko nga buang man siguro ko. Nahadlok po ko nga akong mga kahigalaan na ingon ko nila ni Ana. Sila dili nila makita apan ako makakita. Katong nakabuwag mi ni Alma diha gid nagsugod. Uy, nakarugtog at matagigayon. Wala ko'y ganang mukhaon. Ngayon sila, huna-huna rakuno na ako ang akong mga makita. Nag-nervous breakdown daw ko tungod sa naitabo na mo ni Alma. Kaya niagi man ko o grabing hilanat. Wala man ko mabuang. Aro man kaayo sa kung huna-huna. Doon na lang gid ko'y mga makitaan nga dili parehas nato. DGRC, wa ko kahibaw kung ikaw ang saktong tao nga akong duulon ini. Okay. Hadlok ko nga maduol sa uban kay basin ila kong husgahan. Inaot ko nga hindi kong matabangan. Ako si Jerome. Ang akong X-rated story.

0: Gamanan mo pa yung gabi niya. Kabay background, ay. Puso.
1: Nanay? Nanay? Nanay?
0: Ito na ang ray ko, Galakay.
1: Nanay, nakikita mo ako? Lumingon ka. Nasa tabi mo ako, Nanay. Miss M. Miss M.
0: Yes, DJ. Oh.
1: Naibata sa imong likod. Nasa di ay naglingkod.
2: Ay!
0: Oy. Naabitaw bata, DJ, nag-cooking din. Ay!
1: Hello, Miss M. Maying hapon.
0: Maying hapon.
1: Ayan.
0: DJ, maying hapon.
1: Ay, naku. Kinikilabutan din ako dito sa studio pero wala akong choice. Unsa may matambag nimo sa tong letter sender?
0: Abi, pero, tambag na ko ni Jerome. Pag ikita ang mga expert ka na, may laing mga expert ka na ang taga-simbahan lang. Kung katoliko ka, dool o taga-hiling ministry. Karoon na sila na yung third eye. Di sa loon sa nangaliyon mo rin, nakaman siguro anak, i-operan siya. Kailain kayo na, oy, huwag ako yung mga yan, di ko gano'n nakipuwi sa mga mukayos ng gaginan niya. Kaya naalagi si ko, alam, lumatay naman ka, na ako yung mga di ko gagan. Ay, maano na, hindi naman pagpakikita o kanang mga kanan ko, ano siya, kanang take over ba?
1: Napapa-pray over.
0: Kapaliko manggib ko.
1: True.
0: Na sa healing ministry.
1: Sige. So muna itong pinakaunang matambag sa atong letter sender.
0: Mahalala.
1: Oo.
0: Then, pag ampo, kung makamao ka mag-rosaryo, pag-rosaryo.
1: Kung katoliko ka.
0: Sa imong religion.
1: Ayan.
0: Pero sa ako, kay katoliko manggib ko.
1: Ayan.
0: Mahalala lang nila kung masulti. Gulit o mga relikya. Para dili nga na.
1: Ako ang makikita mo, Miss M. Ano
0: ginawa?
1: Basta daw.
0: Mutukar niya akong katumboy ba?
1: Mutukar niya katumboy kung ako yung matapay mo nang di nalang ako siya unguon. Eh, masig ako'y maunguan ni Miss M. Dili ka talawan, Miss M?
0: Ha?
1: Dili ka talawan o talawan pug ka?
0: Padaan nga, laman naman kay ko. Pakakura o saan mo abe ya.
1: Eh, ikaw na isa?
0: Solo living? Uy, wapakoy sa oban. Kira-kira, baya ko rin kay. Mga puwa na kung mga mato sa layo na ninyo, sa kuyo.
1: Muna. Mag-inasara lang dahi ka. Thank you, Miss M. Ang sasa?
0: Okay.
1: Ang sasa? Ang sasa?
0: Ako ang talagang crucifix. Ang santo sa dadagal.
1: Di man juga da ayo kadlo ka kay ko ano na sa drama ra bitaw nato ni dire. Sa iya kay Jerome
0: man
1: mo
0: para. Kailangan mo sang ipikod mura man atong kasalida.
1: Ay. Pati ba yung pangita ni nga sounds effect ay para mo bagay lang. Salamat kaayo Miss M ha. Katropa mo.
0: Okay. Exciting.
3: Exciting.
1: Ay. Ayan, kinsa pa'y mutambag para kay Jerome. Kaya ako, kahuna to na ko mutambag kay Jerome. Gusto na ko nga ako ang mutambag niya apan kay Kana. Kay Kanang kuan manggod. Kay Kana. Nahadlog pa ko. Unang kamula sa itambag ni Jerome. Hello, kinsa ning nasa filosofi. karunga mo sa nesek yung muraglain, mangyapon di man madungog. Di siya madungog. Hello?
2: Yes, hello. Isang magandang Rena Chineta.
1: Unsay matambag ni mo, uy. Unsay matambag ni mo kay Jerome kay naluwi ko ni Jerome kay nanay. Kaya ngayon lang siya nga na, siya gamay diriro na siya. Nakaluwi sa din tao, uy. Kaya ngayon siya ba nga, ako mong gano'y problema, ani, uy. Tambagi in town.
2: Wala para sa kuwan, no, ni Jersey. Kuwan siguro, no, dapat yun nga magsimba siguro. Okay, wala siguro kayo simpa-simpa, Jerome.
1: Oo. Oh.
2: Kasi kuwan pa mo na nga siguro ka kanong kakita-kita ng kagmay nga na kulang lang siguro ka og pagsimba gid. Kuwan ka sa pag-ampo, magsimba gid. Dapat siguro na adyo kay ilana. Kay siguro po dug na makay third eye aw maging tagid mo ang dili gid mo makita. Unsay ko ana na kung naman kay third eye basta ang kuan na lang gyud ana nga magsimba na lang gyud ka.
1: Mhm.
2: Magtulog ka mga magampo.
1: Ampuan gyud no? Bago matuog no?
2: Oo, syempre magampo gyud ka gi. Siguro wa na siguro gyud kay pagtuo sa Ginoo ba mo na gi pagkita na kag mayngana.
1: Gihadlok na lang siya. Kinaitabo man ni nga pagbuwag do nilang alma. Dito man do nagsugod.
2: Basi katupon siguro si alma. Kasi may nakikibulag ito sila, New Jersey, kay wala akong kakuha ito ba?
1: Si Alma, nakikibulag si Alma, kay mula ko rin doon sa Manila. Humanay na itabo nila kay kanang, kuha, nagibulagan na ni Alma, anak kadali ang tanan.
2: Masig kuha na po siguro, New Jersey, kanang masig, ma-action na siguro tag kakuha ba? Dapat magpa-kuha na, magpa-psychiatrist kasi mo ang nauna.
1: Adi, psychology sa siya, kay kung psychiatrist, diretsyo raman na siya sirisitaan o mga antidepressant. Oo, dito siya sa...
2: Siguro,
1: pa-consult sa...
2: Psychologist, yung ganyan.
1: Oo, sa pa-consult sa kung saan ba yung kinanglani mo. Kaya ingon pa niya, ang ingon nila...
2: Depressed lang siguro na siya.
1: Oo, kaya nag-agi man daw siya o grabe nga hilanat daw. Kasi nag-mental breakdown daw, ana-ana. Pero para daw niya, kabawgi daw siya siyang kaugaling nga tinuod daw ang iyang nakita. O dili lang daw iyang huna-huna.
2: Wala na siguro ni Jesse, dalara po na siya yung... Stress siguro. Itong...
1: Kinasakit ang git kayo siya.
2: Mahon ang alinganay siya.
1: Mm-mm.
2: Wala na... Check up, good. Nga... Simba lang po, dog. Pag-ampo. Kanara may kuwan sa to, ah.
1: Ayan.
2: Or kanara may kuwan sa imo, ah.
3: Physician na.
2: Stained root, dog. Nga magpa-psychologist, dog. Kauna, mag-check up ka. Dayo. Ay, pagkalimot niya. Magsimba ka. Kung ayaw po dog kuwan sa... Kalimot sa imo ang kaugaling ko din mo, Jerome.
1: Mm-mm.
2: Ano lang yung buwata, Jerome?
1: Bisod kayo problema ni Jerome, actually. Kaya ka lang, dili manigod sama sa uban na itong mga gipangatag. Gipantambagan, diri. Pero, hinaot ko nga, pinagini na itong paghatag ukuan. Kulba, nahadrok naman ko, diri, eh. Ah, dili ko madlok basta hunghun sa laki. Wala na yung la DJ na ay bata sa imuhang likod. Ah, okay na na nasa likod, oy. Okay na gina nasa likod, basta dili lang gid sa ako ang atubangan o sa ako ang tiyan.
2: Oh, mga na nga, ang bata ni Jersey nga.
4: Ate, tagay kong lollipop na akay, lollipop mga ayok ko, ate.
1: No. Kadaot na sa gipon. Oh, bahala na nga ng bataag na anas sa akong likod at tubangan o kilid basta dili lang yun sa ako ang tiyan. Correct.
2: Doawan din ka ni Kwanda po. Di ka itong ni Babalo na.
5: Hello, DJ Archie. Halito ako.
1: Ani ko mahadlo ato kay Lodi mangu kay gutugod. Nagdako ra ba ko nga mo piminti ako makitaan nga mga salida. Labi na ka kung papa kay Lodi kay sila. Kabalo ka.
5: Hindi ka man matakot.
1: Hindi talaga ako matakot. Ako ra gyung kay kahadlokan yod no. May bata sa ko ang tiyan. Kana ra gyud. Nay lain.
2: Di ba na ra bata?
1: Ha?
2: Di ba na ra bata?
1: Ang akong tiyan?
2: Dili.
1: Angon sa man?
2: Ay, mong katap na diha.
1: Wow, dili ko mahadlok. Bisa pag nasa likod, kilid at tubangan, basta di lang yun sa akong tiyan.
5: Ay,
2: kana alam.
1: Ay, kanag nanagay sa akong tiyan nga ni, wala na, di na maayo na, murag lahi.
2: Pero sige lang, kung puhon.
1: Pag-abot na sa puhon.
2: Ay, nakakuyan.
1: Ito, giubo. Nagiubo?
2: Grasya na na.
1: Nagiubo. Kadungon kong nagiubo. Sa background na ko to.
2: Dili to po ah. Huwag may giubo rin.
1: Nawada tong Facebook Live Facebook Live katropan Doc JJ no? Kaya nagpatog. Wala guro niya giko. Ang guro ni Meta. Kaya siguro siya hadlok-hadlok maning kabuang ni Chinita. Oh. Thank you, Kaayu Marvin, all the way from...
2: Shout-out muna ako.
1: Go!
2: Shout-out mo kong King Barney, kay Miss G9, yes. Si Alcoriza, kay Jomar, kay James ng Samal, kay Jerome, o... Dili si Jerome ngayon mong sinte na.
1: Ah, sim-sim lang, sim-sim.
2: Iligan.
4: Exciting
2: day.
1: Thank you para katropang Marvin all the way from Davao City. Bisa ko sana ako madungog diri kay tungod guro sa akong background ako nadungog nang ubo. Na mauni. Alas 2:26 na sa kahaponon katropang oras sa tun sa inyo ng Windsor Color Run 2026. Mga katropa, get ready Cebu and be part of the biggest. It's here. Join the Windsor Color Run 2026 on July 18, 2026. Starting 3 a.m. onwards at City de Marie. Choose your challenge 6K, 12K, or 16K, or run for a chance to win amazing prizes. On the Click 125 V4 motorcycle, 4 MacBook Neo laptops, 4 iPad 16 tablets, 4 Sony wireless headsets, 4 Huawei Watch Fit, 4 smart watches, 4 JBL Go, 4 speakers, 4 Huawei FreeBuds, and many more exciting prizes. Register now and visit our registration booth at Abiliana Sports Complex every Wednesday to Saturday. For online registration, message Windsor on Facebook or visit windsor.ph. Don't miss the fun, the colors, and the chance to win big. Windsor Color Run 2026. Run, celebrate, win! Mga katropa. Alas 2:27 ha? Open gap na itong linya mga katropa. Para sa inyong mga advices nga tukang Jiro. Kung sa may angin niyang buhat, nga makakita naman og not like ours, ang atong amigong si Jiro. Doon na siya gibating kahadlok. Tungod kaya, nahadlok siya. Dili tungod kung tinuod ba yan nakita. Nahadlok siya kaya pasig mainan siya nga buang. Matod pa sa uban ba silang daw og nag-nervous breakdown lang daw nga itong amigong si Jerome. Amigong Jerome? Kunaot ko Jerome nga malamdagan ka. Unya pagbalik na ko, human ako og play ni ining isa na ko kasunata. Mubalik ko para ni mo, Jerome. Multo sa paningin! The youth katropa sa programang X

0: Sandown Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinadibay.
1: Iriklorin niya. Pag 2 months na ko nagtumaran ng Sandown Plus Gold, nawala na akong vertigo. Kamo nga doon na isama na ko o nga ibati. Pag tumagid mo Sandown Plus Gold, akong mama, gipainom po na ako. Karon, hayahay na po niyang paminaw.
0: Kaya ikaw, subukan mo rin ang Visa ng Sandown Plus Gold. Mabibili sa mga butika para sa epektibo na kombinasyon. Pag-inom o Sandown Plus Gold o Sandown Vitamin C.
2: Sandown Plus Coffee Mix.
3: Coffee Mix.

Santo Bus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangosteen, malunggay, ug soya. Santo Bus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santo Bus Coffee Mix. Santo Vitamin C, the alkaline vitamin.

0: Sathon Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mapalit sa mga butika. Sathon Vitamin C. Check na check kung healthy ka, gikan mata, hangtod tiil. Vision X Plus. Aduna kini lutein, beta carotene, vitamin E, ug zeaxanthin. Put the plus on your balanced diet and regular exercise. Take Vision X Plus.
1: Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit.
0: Sino ba naman ang ayaw maging healthy? Sa panahon natin ngayon, madali mo lang itong ma-achieve, kaibigan. Uminom araw-araw ng mas pinalakas, mas pinabisa, at mas pinaepektibo na Premium D3. Ito ay nagtataglay ng Immune System Booster at Immunomodulatory Properties para panatilihing malakas ang mga sundalo ng ating katawan. Ang palaging pag-inom ng Premium D3 ay nakapagpapatalino sa ating immune system sa pamamagitan ng prosesong tinatawag na phagocytosis. Nakikilala nito kung sino ang mga kalaban sa ating katawan. Make your immune system intelligent. Take Premium D3 every day. Turbo Food Supplement for Men.
2: Ako si Jaime o sa retired na sundalo. Sa unang kabata-bata pa, paspas pamuhulbot buto o fusil. Karon kay gulang na, puro

0: food supplement from it.
1: Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs nga gatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag o kusog o resistensya.
2: Turbo, wagas, ang lakas.
1: Turbo, food supplement for men. Mapalit sa mga butika.
2: Santan Plus Herbal Soap. May antibiotic na pangdepensa sa mga germs, viruses at bacteria. Santan Plus Herbal Soap. Epektibo laban sa mga katikate at tuyong balat. Nagyawat, an-an, buni at iba pang skin problems. Santan Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
3: XFM. Oras sa XFM Cebu Philippine Standard Time. Alas 2:36 na sa kahaponon katropa. Ang oras hatod sa inyo sa produkto sa Yes to Health 1A Santhone plus Coffee Mix. Labi na karong katropa nga medyo dilikid, medyo init-init manggihapon ang gawas, pero adunay pagdagumusahay, pero apan kini mga pagbago-bago sa panahon. Muni magdala og sakit. Sakit sa panglawa. Ano nang dapat umanan na. Og Sandon Plus Coffee Mix. Bahalag na nga pika diha, grabing pangapi, basta himsog lang ka og dili maka-apekto sa imong panglawas ang imong ginainom nga kape. Sandon Plus Coffee Mix. Nangapi na ka. Nanambal pa. Open na nga itong linya. Gustong muhatag og advice nga ito kang kumparing kuan. Kumparing Jerome. Ay, nanginahanglan siya og mga pagtambag. Abangin itaw ninyo, kaluwi kay si Jerome Dringa Park. Pinag-uol para niya. Unang, maka-message mo di hala message na mo. Kung na pa man, ibalik ba itong Facebook live stream? Ragwa naman. Makatawag mo, hala pwede mo manawag. 0995-994-6868 0925-998-58-727. Tawag tayo ng alas 4, uy. Alas 3, di ay. Alas 3, dili alas 4. Oo. Hello DJ, kana iyahang problema, dili na siya dapat lang niya ibaliwala. Pwede gani siya nga magpa-adto sa simbahan kung katoliko siya. Pero kung dili, pwede gid siya moduol sa mga espiritual o espiritu sa espiritual aron matabangan. Dili lang niya dapat iingon nga naa siya na mabuang siya kay Minds Matter. Ah, gas na kayo. Ayaw daw na nga mabuang ka, kay mabuang gid daw ka. Oo, Minds Matter daw. Tama sad po ba yapon? Di lang sa libo ni Mohag, ay mong kuani mong huna-huna nga inana ka ng kami na mo, sige, nanilisu ano ka rin. Ayaw. Oo, ayaw. Ikaw ray, ayaw yung dutin mo kong galiw niya ba? Sigura na yung inong dan, no? Oo. Ito lang kang inandaan niya. Basi niya, nag-overthink siya, maayaw mo pa hinungdan nga magluya siya. Ano? Sultiin na lang nga, sultiin mong family nga, magpatabang ka sa espiritual. Maudang gusto ipasabot ani ni Chelsea.com. Website ka, Chelsea. Website ka namin lang. Pwede mo manawag ka, tropa, ha? Last na kung dawat caller, di na kung madawat taod-taod kay gaman na lang atong office. 09-28-55-08-727. Isa po, 0995-994-6868, katropa. Ayan. Ayan. Hello, DJ RC. Maayong hapon. Shoutout de ko sa mga namino karon diya sa may Barili, Cebu. Ang ako matambag karon diya sa inyong letter sender. Ah, okay. Mag-ampo, matag, tulog. Pero kung niligid niya makaya, DJ, basi kinahanglan niya og doktor sa utok. Okay. Na ba ini siya nga na ano siya problema sa ato lang, sige, for a purpose ang encourage siya nga mupaduol og tabang kay tungod ba eksperto okay, sure jud ko nga na ay mga explanation ang tanan. Okay. Okay. Last na lang ako nibasahon. Shoutout ko sa taga-Bakanyan. Shoutout ko rin po sa My Bulacaw DJ. Shoutout ko sa mga naadin ha o nagpaanda sa ilang mga radyo na minaw sa imong programa. Wala na may ago lagi ni DJ. Hadlok-hadlok naman lagi nga dili pa man November. Ang mga gipadaadi ni, alamag ako silang awayon. Ang saban ka din. Hadlok na kayo, no? Sige lang, pag November, mas hadlok pa, ani. Anyways, mga katropa, ako na yung muhatag sa ako ang kuan. Ako na yung muhatag sa ako ang mga kinahanglan isult. Mga kinahanglan. Mga kinahanglan iyaw-yaw, diris kahanginan. Ako lang maingwan. Ayaw kahadlok. Ayaw kahadlok na magpangayog tapang. Ayaw na una, Jerome, nga ikaw gyud ang naiproblema. Kaya bao ko nga ngunahuna ana manggod niya nga basi daw. Sama ni ini, sama ana. Nga makakita siya. Ayaw gud nga magpakonsulta ka sa mga nakahibaw gud. Ay kung ikaw man gud magtumutumor kasi mong kaugang magingot pag self-diagnose ra ka din na murag dili man pud na siya okay. Dili pud na siya ika-recommend nato. As much as possible, Jerome. Depende kung asa ka komportable mo dool, pero isa lang kung maingon, mag self-diagnose. The more magod imo sarili na gunahuna, the more ka ma-frustrate, ma-overwhelm, daghang ka muna-unaan niya, dili maayo. And dili ko kahatag og rason, di po ko kaingon nga kulang ka pagtuo, kaya nga naman, it's not my story to tell. Dili ako ang makahusga sa imuhang pagtuo ka ng Jerome. Kung saman ko, walaw kahibaw, anak. Ikaw rin ang kahibaw sa imong kaugalingon. There's no such thing ang tao nga nabuhi aning kalibutan na ngawa nito o nga na ay labaw makagagahan. Dili ko gusto mo ingon, anak, tungod it's not my story to tell. Kung sa man na imong naagian karon, please take time to take it seriously. Duo sa mga nakahibaw, gyud. Depende kung asa ka komportable, spiritual, kung ato ka ba magdiretso sa doktor, karani mo, inani na nahitabo sa imo ha. But please do not do self-diagnose. Kakaroon, pangayo sa ugtabang suportang emosyonal dito sa imong family. Tungod kay ang imong pamilya, gyud ang unang mutabang nimo sa karon gyud. Ako si Alma, nga imong paminaw nga basig mo hinungdan, nganong na nagkainana kay nagpagkabuwag ninyo, diha man gyud ang gawas ni mga giingon na itong not like ours. Ang mga nakita nga dili maon. Pero di po na ito mambaso kasi magkong ending dili atong basulon si Alma. Wabay siya kabaw in taon. Nakita na rin kanya ang mga not like hours. So karoon ka tropang Jerome. Hindi na ako mahatag sa imo nga suhestyon. Ika mo nga naminaw karoon. Aduna mo'y ma.

0: ma-share nga to kang Jerome, pwede kayong i-message ko sa ko ang Facebook page nga DJ Reyna. Ipaabot na ko ang inyong mensahe nga to kang Jerome personally. Kung ano na mo'y gusto iingon na ko, true message. Ako na mismo, kung di mo gusto nga iingon true sa to ang programa, ha? Wala tayo. Wala tayo problema, anak. Monang Jerome, God bless you. And I hope you'll be free from whatever you are seeing right now. Okay? Kung sa may ihatag nga tambag niya to mga listener pinagi sa ilang mga message. Akong ipaabot sa imuha na and I'll make sure na you will be more informed. Labi na sa kaninga hisgutanan. Ayaw kaguol, Jerome, kay ato lagi ng masulba, dili jud mapublima. Alright. Pero gawa na mo sa ikong oras. I have to say goodbye. I have to say bye-bye to you guys. Jerome, ka ng message ako. Ako mo message o ikaw mo message. Depende na ni ba sa kisa na-load na itong duha. O kisa na-load na itong duha. Okay? I have to say goodbye. And once again, before I say goodbye, I would like to say thank you sa mga ni-suporta di ay sa bago lang naitabo na mga black screening. Hey! Is the yard? I'd like to say thank you sa mga yung support, especially Island Central Mactan, Sir Chad, Ma'am Chelsea, Kat, for being there all throughout the event. Wala gud migi pasagda ni Ma'am Kat. Murag tunga-tunga sa programa na agyapon siya to monitor. Thank you for always checking on me. Og ingon sa kuha, Ma'am Kat, nga, just enjoy your show. Do not be worried about sa unsa may naasagawas. O kung sa may mga complication, I will be there for you. Thank you so much. Thank you so much. Kaya grabe good na murag. First time na ako to. And yes. Yes. Mura ka ng... aduna pa'y daghang local film. Sama sa akong isuportaan din sa programang Tataklukan. Supporting local artists. Sa mga katropa nato din na naka-standby, ayun listo yung mga radyo pabili ng gyapon sa pagpaminaw. Kaana ang programang Asintado, kauban si katropang Eric Sheras Manait. Of course, musunod pa ang programang Sadsad sa Katropa o Headshot. Yung programa unya nga madunggan ninyo. And of course, ang atong putahe sa gabi confession kauban si Cinderella. Katropa mo biya sa Kuskahanginas, my partner sa Pikes Lawa, katropang Doc JJ, and of course, ang atuang station manager, John Lim and Chavez by Kish. Alang sa nakiusang Pilipino para sa Pilipinas, ako inyong katropa, DJ Reyna Chinita, sa programang X-Rated sa 88.3
1: XFM 89.1 Davao City.
2: Bisag usahay dili ta ka masabtan, dili gyud ti kabiyaan.
3: Paklarek sana.
4: Exciting.
5: X-rated.

0: Gold user atong paminawon.
1: Si Gideon Galawiyo, taga na pong Surangabaw din. Pero akong kreatin yung taas, akong ihi. So kung pag-ihi, doon putol. Ay, radio nga di ko matulog.
0: Zaton Plus Gold.
1: Kreatin lamian na tulog na kayo ko. Sa kung ihi, okay lang kayo. Garo na pong kreatin, 94 na lang. Kung nakapaminaw sa kung ipang multi-car, sa kung mabalatian, yun ang sulayan na ang sa Yes to Health. Hindi mo kayo matabang na sa inyong panglawas.
0: Zaton Plus Gold. Adunay malungday lips nga dakong tabang aron protektahan ang imong atay o kidney. Labi na sa mga mahilig mukhaon o parat o junk foods. Ang malunggay makatabang sa pag-detoxify sa atong lawas. Zaton Plus Gold. Mapalit sa Shopee, Lazada o mga butika sa inyong dapit.
2: Zaton Plus Coffee Mix.
3: Ako si Junior, kapitid ko kada buntag, inigman ako o ginom sa itong kape, kapakarap ng ulcer. Pinagingon ako, sulayan ako kunog inom ang Santon Coffee Mix. Sa langkabulan ng pag-inom na ako, wala na gatukar akong ulcer. Namigod kaayo ang Santon Coffee Mix. Nakakape ka na, may tambal ka pa.
2: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural ng ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix.
0: Vision X Plus. User, atong paminawon.
4: Mayong adlaw. Sa una, nagantos ko sa astigmatism. Asol kayo, samot na makapikto kayo sa akong trabaho. Naghanap ko gitomar pero wala man siya ipikto. Ako na noon kay ko gasto. Itistingan ako ang Vision X Plus Soft Gel Capsule. Sa rakabulan, okay na akong paminaw. Diyos di ay, usa ka driver.
0: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, gituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant. Sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E. Nga makatabang, aron malikayan, nga makabaton o glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
2: Premium D3. Ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil.
5: May adlaw sir nga dili ko nagatupar sa Premium D3. Dakay ako pasalamat ani tungod kay sa una dali ra ko masakit. Pero karon nga nagatumar nako wala na jud ko na sakit sir. Unya nawala sa pagpanakit sa akong kabukugan. Maayo jud ang Premium D3 sa lawas. Sulayin ini. Wala ni DI taga-anab.
2: Premium D3. Ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil. Mapalit sa mga butika.
0: Turbo user, atong paminawon.
6: Ako si Danilo, taga San Fernando, Bukidnon. Pagkadungog na ko sa Turbo sa XCPM, ipalit dayon ko. Bisan 30, pagkapin ang akong edad, matahinay naman. Naulawan ko sa akong chicks. Pagtumar na ko sa Turbo, grabe. Nakasiris pa. Happy kayo eh. Sulayo sa dinyo.
0: Turbo, gamita kini 30 minutes o sa maglabing-labing kang nisis. Siguradong mas mulami o muli inyong
7: itong panit at sa kunyahan ko. Karwa, katlo ako na gamit kang Santon Plus Herbal Soap. Dura ang akin itong itong sa mga panit.
0: Santon Plus Herbal Soap.

0: Yes to Health Clinic, your excellent choice in natural health care.
1: Santon Plus Gold Coffee Mix. Alaga sa katawan sa bawat higop. Mag Santon Gold Coffee Mix. May mangosteen, chia seeds, turmeric, moringa, glutathione at collagen. Lakas, proteksyon at ganda, Santon Gold Coffee Mix. This portion is brought to you by Visionex Soft Gel Capsule. May lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin. Para sa malino na paningin sa araw-araw. Vision 95.9.
2: Handa mo wala ang maputi nga banit kag makinis nga kutis? Gamit sang Santon Plus Herbal Soap.
3: Ako si Norma Oda, taga Sibalom. Dati, ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Mula nung gumamit ako ng Santon Plus Herbal Soap, pumuti na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
2: Santon Plus Herbal Soap. Barato na, epektibo pa. Mabakal sa malapit nga

0: all sa inyong mga lugar.
1: Gibati pod ba nimo ang tumang kalisod sa kinabuhi karon? Kung mao, importante nga atong mahibawan ug buhaton ang mga pamaagi aron makatipid sa atong bayron sa kuryente. Ani ang pipila ka mga energy saving tips? Batasana ang pag-unplug sa mga appliances nga wala ginagamit. Siguruha nga nasiraddan ug tarong ang imong refrigerator. Ilisi ang mga ginagamit nga incandescent bulbs ug mga compact fluorescent light bulbs or LED bulbs. Regular nga limpyuhan ang inyong electric fans ug batasana ang pagpatay sa mga suga kung wala kini ginagamit sa bisan pipila lamang ka minuto. Ang maong energy saving tips hatod kaninyo sa Soko Teko 2.
2: Get ready, Cebu!
3: The biggest and most colorful running event of the year is here.
2: Join the Windsor Color Run 2026 on July 18th, 2026.
3: Starting 3 a.m. onwards at City de Marie.
2: Choose your challenge.
3: 6K,
2: 12K,
3: or 16K.
2: And run for a chance to win amazing prizes. Four lucky winners will take home a brand new Honda Click 125V4 motorcycle.
3: Plus, win four iPhone 17, four MacBook Neo laptops,
2: four iPad A16 tablets,
3: four Sony wireless headsets,
2: four Huawei Watch Fit,
3: four smartwatches,
2: four JBL Go 4 speakers,
3: four Huawei FreeBuds,
2: and many more exciting prizes.
3: Register now.
2: Visit our registration booth at Abilana Sports Complex every Wednesday to Saturday.
3: For online registration, message Windsor on Facebook or visit windsor.ph. Don't miss the fun, the colors, and the chance to win big. Windsor Color Run 2026.
2: Run, celebrate, win.
4: 95.9 XFM Jensen.
5: XFM.

0: Healthy nga kape ba ang imong gipangita? Kanang kape nga makatabang, maligayan ang mga balatian tungod kay mopakusog sa imong resistensya. Santon Plus Coffee Mix, ang kape nga dili lang lami, dili lang humot, puno pa sa healthy benefits. Santon Plus Coffee Mix, mapalit sa mga butika.
1: Vision X Plus user, atong paminawon.
2: Ako si Jojo Bakuli sa Barangay Kanayas. Ako sa siyudad sa Malaybalay. Sa akong kabalhabal driver, 42 na akong pangidaron. Sa akong pagkabalhabal driver, imintigin ako masugat as dalan, mga abog, pasok sa kumata. Magsini, pangatol niya kumata. Usahay mo, blan-blan niya kumata, manapahanap. Sige raman ko, ukining hatod mga estudyante. Sa dihangan nakalungog ko, aning produkto nga Vision X Plus. Napalitin ko, nisulay ko, ripalit ko sa butika. Karong alawa, pag inam na ko, pagkaugma, ako na dayong na patyagan. Nawala na po ang mga pamula sa kumata, labi na itong mga ugat-ugat ng gagmay, nawala-wala na po dunya. Nawala-wala na po itong gitawag nilag terijom. Muna pa, salamat yung kuening Vision X Plus Capsule. Saka itong mga kapwa na ko, habal-habal driver diha, nga nag-antos po sa ilang sakit silang mata. So, layo niyo ni hining Vision X Plus Capsule kay kasi makatabang ni sa inyo, kinakatabang masad ni sa ako.
1: Vision X Plus. Ang Vision X Plus. Gituyo paghimo alang sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
3: Send money abroad quickly and easily with Enlul Year to Western Union. Your funds go far and fast, trusted, secure, and ready when you are. Send today at Enlul Year. Western Union is supervised by the Banco Central ng Pilipinas. Expecting money from abroad? Receive your Western Union funds through Enlul Year. Fast, safe, convenient. With over 3,000 branches nationwide, claim your funds today at Enlul Year. Western Union is supervised by the Banco Central ng Pilipinas.
4: Lab, abri ko.
5: Ha?
4: Abot na ko. Abri ko ba? Abot na ko.
5: Dili ko. Wa ko'y gisuot. Naghubo ko.
4: Okay, Roy. Wa bitaw ko'y kauban.
5: Ipa wala. Pero ako, naa.
6: It's a 95.9 XFM Jensen.
7: XFM.
6: Exciting.

0: 95.9 XFM Jensen
1: XFM Exciting
0: Subtle Plus Gold.
2: Ako si Marlene, nagpaisa ni Gross Oriental. Nagka-UTI ko sa sige na kagina mag-soft drinks ka o nuparat. Sakit kayo mangihi o regular po dang akong menstruation. Ipatay ko sa kumpahan na og Santon Plus Gold 3 capsules a day. Simana lang nawala ng akong UTI o regular na po dang akong menstruation. Epektibo yun ang Santon Plus Gold.
0: Santon Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
3: Vision X Plus. User, atong paminawon.

0: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, gituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant. Sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E. Nga makatabang, aron malikayan, nga makabaton o glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
1: Santon Vitamin C, the

0: Salton Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mapalit sa mga butika. Salton Vitamin C.
1: Oy, nalong gamugot mo na imong dagway.
2: Oh, sakit kaya kuntian lula.
1: Ngano man?
2: Nah, nag-inom kong kape ganina. Ni haptos man hinuod akong kuto-kuto.
1: Mali na nga kape ang imong giinom.
2: Ha? Unsa man din kape ang dapat imnon?
1: Premium.

0: FM.
1: Exciting!
2: Ako si Roy, usa ka grade 12 student. Sakit akong ulo kanunay. Pero sa gipa, inom ko ni mama og Santon Plus Gold 3 times a day, na-feel na ako nga dili na magsakit akong ulo. Alert pa akong brain sa pag-stand.
3: Santon Plus Gold, mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
0: XFM
4: Santon Plus Coffee Mix.
5: Ako si Maricar. 3 years na ko nag-undang inom og kape kay tungod sa akong insomnia. Dili ko katulog, denay sa kahigayon na nagbitbit akong Bana og Santon Plus Coffee Mix. Ipasulayan ko niya o painom kay mga herbs man lang ang ingredients dili makahadlok. Akong gitry, lami kaayo siya. Din ang mas lami yun kay after pila ka oras lang nakatulog ko. Nalipay kaayo ko. So kamutiha na may mga insomnia, mag Santon Plus Coffee Mix kamo.
4: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kapina. Gamot pa, mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix. Santon Vitamin C.

0: Salthorn Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mapalit sa mga butika. Salthorn Vitamin C.
1: Send money abroad quickly and easily with Enlil Year to Western Union. Your funds go far and fast, trusted, secure, and ready when you are. Send today at Enlil Year. Western Union is supervised by the Banco Central ng Pilipinas. Expecting money from abroad? Receive your Western Union funds through Enlil Year. Fast, safe, convenient. With over 3,000 branches nationwide. Claim your funds today at Enlil Year. Western Union is supervised by the Banco Central ng Pilipinas.
2: Gibatipod ba nimo ang tumang kalisod sa kinabuhi karon? Kung mao, importante nga atong mahibawan ug buhaton ang mga pamaagi aron makatipid sa atong bayron sa kuryente. Ani ang pipila ka mga energy saving tips? Batasana ang pag-unplug sa mga appliances nga wala ginagamit. Siguruhang nasiraddan ug tarong ang imong refrigerator. Ilisi ang mga ginagamit nga incandescent bulbs ug mga compact fluorescent light bulbs or LED bulbs. Regular nga limpyuhan ang inyong electric fans ug batasana ang pagpatay sa mga suga kung wala kini ginagamit sa bisan pipila lamang ka minuto. Ang maong energy saving tips hatod kaninyo sa Soko Teco 2.
3: Kumusta imong klase nimo?
4: Ay, gani nga ka Plody, nagtambling-tambling ko dito sa eskwelahan.
3: Di ba ging nanti kaayo pagtambling-tambling? Pasakita na imong panty.
4: Wala man nakita akong panty. Ako pag-isalad sa akong bulsa.

0: XFM Jensen
1: XFM Exciting
0: Santong Plus Gold.
2: Kasi may rason. Ako rin yung isulti ang kamay sa Santong Plus Gold. Sa tulog ka tuig, ako rin yung gianto sa daladala ng akong mayuma. Salamat po sa kong amiga nga nagpasulay na ako painom ni Ini. Karon, wala na dyan ang bukol. Natunaw na dyan.
0: Santong Plus Gold.
3: Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
4: Dili ba kumpleto ang imong adlaw o dili ka makainom o kape? Mao nga maglisod na kaugtulog sa gabi-i. Sulayin ang Santon Plus Coffee Mix. Ang kapeng healthy. Tungod kay all-natural ang sunod. Makatabang pa. Mapalami ang imong tulog. Santon Plus Coffee Mix. Mapalit sa mga butika.
1: XFM
5: Vision X Plus User Atong Paminawon.
6: Ako si Jojo Bakuli sa Barangay Kanayan. Sa ako sa siyudad sa Malaybalay. Sa ako kabal-habal driver. 42 na akong pangidaron. Sa ako pagkabal-habal driver, imintigin ako masungat as dalan, mga abog, pasok sa kumata. Na magsigil, pangatol niya kumata. Usahay mo, blood-blood niya kumata. Mga napahanap. Sigir man ko o kining hatod mga estudyante. Sa dihangan nakadungog ko, aning produkto nga Vision X Plus. Palitin ko, nisulay ko, ripalit ko sa butika. Karong adlaw, pag-inom na ko, pagkaugma. Ako na dayong na batyagan, nawala na po ang mga pamula sa kumata, labi na itong mga ugat-ugat ng gagmay, nawala-wala na po doon yan. Nawala-wala na po itong itawag nilag terijom. Mula pa, salamat yung kuya ng Vision X Plus Capsule. Saka itong mga kapwa na ko, habal-habal driver di ha, nga nag-antos po sa ilang sakit silang mata. So, layo niyo ni hining Vision X Plus Capsule kay kasi makatabang ni sa inyo, kinakatabang masad ni sa ako.
5: Vision X Plus. Ang Vision X Plus. Gituyo paghimo alang sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
7: Gibati pod ba nimo ang tumang kalisod sa kinabuhi karon? Kung mao, importante nga atong mahibawan ug buhaton ang mga pamaagi aron makatipid sa atong bayron sa kuryente. Ani ang pipila ka mga energy saving tips? Batasan na ang pag-unplug sa mga appliances nga wala ginagamit. Siguruhang nasiraddan ug tarong ang imong refrigerator. Ilisi ang mga ginagamit nga incandescent bulbs ug mga compact fluorescent light bulbs or LED bulbs. Regular nga limpyuhan ang inyong electric fans ug batasan na ang pagpatay sa mga suga kung wala kini ginagamit sa bisan pipila lamang ka minuto. Ang maong energy saving tips hatod kaninyo sa Soko Teco 2.
8: Ma, bakasyon naman yun. Patuloy na ko mabe. Libre na biya tuli sa barangay.
9: Ay, dong. Wala tayo mong papa para magdungan mo.
8: Kita lang, good ma. Ay, nauba na si papa.
9: Na, Niligyan na pwede, dong.
8: Mama, good. Ay, nga naman.
9: Inahanglan mo nga maguban sa imong papa. Eh, para magdungan mo, magpatuli.
8: Bisot pa si papa.
9: Bisot pa yun taon.
8: Dagawa, papa eh.
9: Ah, magpatuli na mong duwa sa imong papa.
1: Exciting
0: 95.9 XFM Jensen
1: XFM

0: Pasok. Ako si Melissa nga taga Bugusibo na ako'y diabetes. Pero sang naay nakasulti nako nga suwayan og tumar ang Santong Plus Gold, duha ka kapsula og tulo ka beses sa usa ka adlaw. Sa sulod sa duha ka semana, nanginindot na ang ako ang pamatian, naanay alibyo. O kung sugar miubos na og nangin normal. Daghang salamat sa Santong Plus Gold.
1: Santong Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar. Santong Plus Coffee Mix.
2: Ako si Maricar. 3 years na ko nag-undang inom og kape kay tungod sa akong insomnia. Dili ko katulog, denay sa kahigayon na nagbitbit akong bana og Santong Plus Coffee Mix. Ipasulayan ko niya o painom kay mga herbs man lang ang ingredients, dili makahadlok. Akong gitry, lami kaayo siya. Din ang mas lami gyud kay after pila ka oras lang, nakatulog ko. Nalipay kaayo ko. So kamutiha na may mga insomnia, mag-Santong Plus Coffee Mix kamo.
1: Santong Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Santong Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santong Plus Coffee Mix.
3: Send money abroad quickly and easily with Enlil Year to Western Union. Your funds go far and fast. Trusted, secure, and ready when you are. Send today at Enlil Year. Western Union is supervised by the Banco Central ng Pilipinas. Expecting money from abroad? Receive your Western Union funds through Enlil Year. Fast, safe, convenient. With over 3,000 branches nationwide. Claim your funds today at Enlil Year. Western Union is supervised by the Banco Central ng Pilipinas.

0: Salton, Vitamin C, The Alkaline Vitamin C. Mapalit sa mga butika. Salton, Vitamin C, Salton Plus Coffee Mix.
1: O si Vivian, conscious jud ko kaayo sa akong lawas. Nagka problema jud ko kung unsa akong kupagniwang. Dayon, nadungka na

0: medyo ayaw ang Santon Plus Coffee Mix. Sulayin ninyo pag-inom sa Santon Plus Coffee Mix.
1: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix.
2: Si Joel, dili ko katarong tulog, pila na kasimana ang nilabay. Tungod sa kasakit sa akong mga luta-lutahan, gingnan ko sa akong silingan na mo inom aning Santon Plus Gold. O ako ning giinom matag-adlaw. Tibo Joel.

0: kalahian?
1: Oo. Parehan ba sa supper o dinner?
0: Nam? Ang kalahian sa supper o dinner, kanang dinner, kanang mga unta sa gawas.
1: Oo.
0: Pero kanang supper,
1: sige, yung sama na.
0: Kanang luto sa imong mama, kanang supper.
1: Exciting!
2: 95.9 XFM Jensen.
3: XFM.
1: Exciting!

0: 2 ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
1: Tatlaris, Ana!
2: Exciting!
1: Exciting!

Corporation. Ang damong serbisyo para sa pagbiyahe sa inyong mga produkto sama sa abono, simento, bugas o construction materials. Safety, paspas o garantisado na maayong serbisyo ang among prioridad. Sigurado nga maabot sa hustong nga oras o gustong kahimtang ang inyong mga produkto o kargamento. DX Trayon Trucking Corporation. Kasaligan nga kauban sa inyong negosyo o pagbiyahe sa mga kargamento. DX Trayon Trucking Corporation. DX Trayon Trucking Corporation. Ang DX Trayon Trucking Corporation imutang sa Farmville, Ilang, Davao City. Pagkikitay lamang ang mga tagdumala nga sila si May o Danny De La Cruz.

0: Kon sa tanom, aron himsog, may hormone. Alang sa busok, bugat o timgas nga bunga, may adjuvant spreader sticker. Mag-spray lang 100 to 150 ml kada napsak sprayer. Ang Crab Gold pwede sa tanang tanom. Humay, mais, gulay, prutas, saging uban pa. Pwede mamix sa pesticides o fungicide. Ang Crab Gold, affordable o garantisado. Mapalit sa inyong suking agri-supply.
1: Exciting!
2: Let's use our energy the right way. Here are your energy efficiency quick tips for the day.
3: Kahibaw ka ba nga sa imong road trip na ay mga helpful tips sa pagtipid sa gasolina ug mahimong environmentally friendly ang imong biyahe? Una, planuhi ang imong biyahe. Planuhag ayo ang imong ruta aron ma-less ang distansya nga imong agiun ug paglikay sa dako nga trapiko kun mahimo. Ang planadong ruta makatabang pagtipid sa imong oras ug gasolina. Ikaduha, i-reduce ang mga bug-at ug dili kinahanglang mga butang sa biyahe. Ang extra weight makadungag sa fuel consumption. Maupag-pack lang sa mga essentials para sa inyong trip. Ikatulo, vehicle maintenance. Siguraduhin nga properly maintained ang imong sakyanan ay ha mo biyahe. I-check ang tire pressure regularly. Ang tires nga kulang sa hangin ang makadungag sa imong fuel consumption. Siguraduhin nga well-tuned ang imong sakyanan ug i-follow ang recommended maintenance schedule niini. Together, let's make a difference.
4: Join Oras Natin's efficiency. 1 hour, one energy, one nation. Switch off lights and unplug unused appliances every Saturday, 8 to 9 p.m.
2: This is a public service announcement from the Department of Energy and the station.
5: Ay, pag mga utang gani, lipay-lipay. Pero pag maningil, maglikay-likay.
6: Ta-Clarex, sana?
1: Exciting!

0: kung nalain ka sa kaoban sa trabaho, unya sila, dili na lang kwintahon.
1: Paklarek sana!
2: Exciting!
3: Natatakot ka ba sa cyst, tumor at bukol sa iyong katawan? Baka ito'y malignant na. Huwag nang hintayin pa na lumala. Uminom na ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito'y napatunayan ng mga eksperto na makatulong sa pagtunaw ng mayoma, bukol sa breast, bukol sa ovary, bukol sa baga, goiter at iba pa. Santone Plus Herbal Capsule, tumutulong upang maiwasan ang pagtubo ng bukol, cyst at iba pang mga sakit. Santone Plus Herbal Capsule, garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika. Ito'y gawa ng Northfield Laboratories at aprobado ng FDA FR number 108357.
4: Atong paminaon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.
5: Melchor Garcia, taga Puro Diamond, Matina at Playa. 75, pero baskog pa. Okay, wala ko'y bisyo kayo. Nagainom kong kape. Dili pa kaning akong nadunggan sa mga kauban nako na kaning Premium Coffee Mix. Mayo daw kini. Akong gisulayan, uginom. Mga duha kadlaw, tulog kadlaw. Mura mag ni baskog ko gamay. Mura kong ni bata akong lihok ba. Sauna? Oh, siyempre, naadyo'y panahon na magluya ta. Kasay, labi na kong lahin ang panahon. Pero sa panahon karon, nakasulay ko aning Premium DT Coffee Mix. Okay, kaya akong pumati. Katong mga parehan ako na senior citizen, inay sulayin ninyong Premium D3 Coffee Mix. Kay mo balik yun ang inyong kabaskog. Sulayin ninyo. Wala kani ingon nga nagbinuang ko. Basta tinood yun kini. Kay nasulayan na yun ako ni.

0: palagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin. Mag-Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Mag-Santon Gold Herbal Tea.
1: Mabibili sa mga butika.
2: Mga besh, gusto ka nga muhamis og muputi apan dihiyang sa mga sabon nga imong gigamit hinungdan nga nagsigi na lang ka og usab-usab og sabon? Duna nay maayo nga skin care routine nga angayan nimo. Gamit na og Clear Skin Herbal Soap aron makastiktua na ka. Duna kini glutathione nga makaputi sa atong panit og makawagtang sa oxidative stress, mga itom-itom og tumtom. Kojic nga usa ka anti-aging og makapugong kini sa kadaot nga dala sa kainit sa adlaw, makawagtang pa sa uwat og age spots. VCO nga usa ka antibacterial, antifungal, antiviral og makapahumok sa panit. Doon na usab kini calamansi fruit extract nga puno sa vitamin C, collagen og makatabang aron mabalik ang healthy cells. Og glycerin nga maka-maintain sa moisture og makawagtang sa dryness sa atong panit. Busa paggamit na og Clear Skin Herbal Soap, ang Clear Skin Herbal Soap line usab nga produkto sa Yes to Health Incorporated.
3: Sakit ng katawan? Mag-Santon Plus Herbal Oil.
4: Edgar Elban Buena, ako akong driver. Narinig ko sa radio na ang Santon Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko na alis yung sakit ng likod ko.
3: Santon Plus Herbal Oil. Talagang maaasahan. Santon Plus Herbal Oil.
5: Santon Vitamin C.
6: Ako si Orak, bago ko muadto sa eskwelahan, mag-inom gyud ko og vitamin C. Santon Vitamin C. Masuko good si mama. Pag humagaon, inom dayon og vitamin C. Santon Vitamin C. Mao bitaw, lagsik kaay ko at tik kayo sa klase. Busa kamong mga bata, mag vitamin C na mo. Santon Vitamin C.
5: Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C. Adunay spirulina, nga puno sa vitamin A. O 10 times nga mas daghan og vitamina kaysa sa carrot. Dakong tabang aron manindot o klaro ang imong pananaw. Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mabalit sa mga butika sa inyong lugar.
7: Di man kinahanglan nga gwapo, ang importante, seryoso.
8: Clarex, Anna!
9: Exciting!

0: man ang mahigugma, pero dapat dili lang ikaw mag-inusara.
1: Paklarek sana!
2: Exciting!
3: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
1: Kaklarek, Anna!
2: Exciting!

0: in Davao City. XFM 89.1.
1: Time check is 6:56 in the evening.
2: DSK. Tambayan sa Katrupa. DSK. Tambayan sa Katrupa. DSK. Tambayan sa Katrupa.

0: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, gituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E na makatabang aron malikayan nga makabaton og glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
1: Ito si Mira Sol. Ako rin yung isulti ang kamay sa Santon Plus Gold. Sa tulo ka tuig, ako rin yung giantos ug daladala ng akong mayuma. Salamat kus kong amiga nga nagpasulay na ako painom ni ini. Karon, wala na dyan ang bukol. Natunaw na dyan.
2: Santon Plus Gold. Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
3: XFM. Handa mo bala ang maputi nga banit kag makinis nga kutis? Gamit sang Santon Plus Herbal Soap.
4: Ako si Norma Oda, taga Sibalong. Dati, ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Wala nung gumamit ako ng Santon Plus Herbal Soap. Pumuti na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
3: Santon Plus Herbal Soap. Barato na, epektibo pa. Mabakal sa malapit nga butika sa inyong lugar. Santon Plus Herbal Soap.
0: Vision X Plus user atong paminawon.
5: Ako dai si Bal, 40 anyos na, taga Dabaw. Sukad na 40 anyos na ko, gibati na nako og hanap sa akong pananaw. Usahay magluha-luha og hapdos pagyud, daghan akong tambal na testingan pero wala epekto. Sukad lang i-recommend sa akong bayaw ang Vision X Plus. Sa sulod sa usa ka semana, gaan nang pamati sa akong mata. Di na gud magluha-luha akong mata ug makaklaro na kog maayo. Kamo diha, kung naay problema sa mata, mag Vision X Plus na.
0: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, gituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E na makatabang aron malikayan nga makabaton og glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
2: Santon Plus Coffee Mix.
6: Ako si James. Dagana kayo ko na tiliwan na kape. May 3-in-1, 5-in-1, 7-in-1. Isa ra gyud nga kape akong ganahan nga nauyonan gyud nako. Ang Santon Plus Coffee Mix. Sakto ra ang tamis, sakto ang kaisog, pa-feel gyud nimo ang kalami ug ang aroma sa kape. Ug ang suya, perfect kayo.

0: Santong Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangosteen, malunggay, ug soya. Santong Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santong Plus Coffee Mix.
1: Usap! Nakoy pangutan na ba? Unsa ni mo pagkabalo kung ang palaman sa siopaw kay ilaga, iring o iro?
2: Ani mo buhaton, ipasimot ni mo ang siopaw sa iring. Kung ganaan ganing iring, ilaga na. Kung mudagan ganing iring, ang siopaw ang sulod ana, iro na.

0: FM. Sundown Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinatibay.
1: Excel by 33 years, taga Mako din. Kini akong tutunlan, ni namagoy ko tunsil, wala nagigihalos kaayuhan ba. Alas maglisod na gani ko kumarog tambal. O to, ni dangop ko sa Sundown Plus Gold. Maayog din akong pamati na karun. Wala na tong sakit sa akong tunsil. Salamat kaayo niya. Makakao na pugog tarong karun.
0: Kaya ikaw, subukan mo rin ang bisa ng Sundown Plus Gold. Mabibili sa mga butika para sa epektibo na kombinasyon. Pag-inom o Sundown Plus Gold o Sundown Vitamin C. Nangita ka ba o suplemento nga epektibo tungod kay extracted ang pagkahimo? Suplemento nga dali maabsorb sa kalawasan. Maunga dili masayang ang mga nutrients. Mag-Sundown Plus Gold! Mag-Sundown Plus Gold ka! Ang kapsula nga adunay extracted nutrients gikan sa kamunggay, mango, Agustin, ahos, ampalaya o spirulina, mga iladong herbal na nakita sa pagtuon sa mga eksperto na makatabang sa mga nagkadaiyang mga sakit. Ang pinaka-epektibo na kombinasyon, Sundown Plus Gold o Sundown Vitamin C, ang alkaline na Vitamin C o apili sa pag-inom sa healthy nga kape. Sundown Plus Coffee Mix. Sundown Plus Coffee Mix.
2: Mapalit sa mga butika sa inyong mga lugar.
0: Sundown Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinatibay.
3: Rufa Maranas, naamanggod ko UTI niya bago ra ko ani na diagnose ba. Mao to akong gitestingan ng Sundown Plus Gold. Naulihan yung ko, sir. Karon wala na ko UTI. Nagpa-check up man kog balik. Pasalamat yung gugda ko sa Sundown Plus Gold.
0: Kaya ikaw, subukan mo rin ang bisa ng Sundown Plus Gold. Mabibili sa mga butika para sa epektibo na kombinasyon. Pag-inom o Sundown Plus Gold o Sundown Vitamin C.
4: X-FM Sundown Plus Herbal Soap. Puno ng whitening formula laban sa mga dark spots. Sundown Plus Herbal Soap. Epektibo na sabon sa pagpapapute ng balat, kilikili, tuhod at siko. Sundown Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
5: Dili ba kumpleto ang imong adlaw o dili ka makainom o kape? Mao nga maglisod na kaugtulog sa gabi-i. Sulayin ang Sundown Plus Coffee Mix. Ang kape nga healthy tungod kay all natural ang sulod. Makatabang pa, mapalami ang imong tulog. Sundown Plus Coffee Mix. Mapalit sa mga butika.
6: This is D-Rose. Every game is a test of instinct, of focus, of how you see the moment. Some plays come fast. Some moments decide everything. The real edge is how you stay in it. Now you're closer to the game than ever. Get in the game. Experience the NBA like never before with Arena Plus, the official betting partner of the NBA. Register now at arenaplus.ph.
7: For more information, visit bagcore.com/regulatory. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
8: Tilapia! Tilapia mo diha!
9: Uy, miss!
8: Kuya, tilapia?
9: Tilapia?
8: Sige na ya, tilapia. Para makauli na ko.
9: Yeah, mo nang nitilap ko.
8: Bastos juga.
10: It's exciting.
0: 95.9 XFM Jensen.
4: XFM.
10: Exciting.

0: na vitamin C ug apili sa pag-inom sa healthy nga kape. Santon Plus Coffee Mix. Santon Plus Coffee Mix.
1: Mapalit sa mga butika sa inyong mga lugar.
2: Sandown Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinatibay.
3: Texted by 33 anyos, taga Mako din. Kini akong tutunlan, ni namagoy ko tunsil, wala nagigihalos kaayuhan ba. Halos maglisod na gani kong tumarog tambal. Oto, ning damok ko sa Sandown Plus Gold. Maayog din akong pamati na karun. Wala na tong sakit sa akong tunsil. Salamat kaayo niya. Makakao na po kong tarong karun.
2: Kaya ikaw, subukan mo rin ang bisa ng Sandown Plus Gold. Mabibili sa mga butika para sa epektibo na kombinasyon. Pag-inom og Sandown Plus Gold og Sandown Vitamin C.
4: Vision X Plus. User, atong paminawon.
5: Ako si Jojo Bakuli sa Barangay Kanayan. Sa ako sa siyudad sa Malaybalay. Sa ako kabalhabal driver. Kulintaydos na akong pangidaron. Sa ako pagkabalhabal driver, imintigin ako masugat as dalan, mga abog, pasok sa kumata. Na magsini, pangatol niya kumata. Usahay mo, blad-blad niya kumata. Manapahanap. Sigir man ko o kining hatod mga estudyante. Sa dihangan nakalungog ko, aning produkto nga Vision X Plus. Palitin ko, nisulay ko, ripalit ko sa butika. Karong alawa, pag inom na ko, pagkaugma, ako na dayong na batyagan. Wala na po ang mga pamula sa kumata. Labi na itong mga ugat-ugat ng gagmay. Nawala-wala na po dunya. Nawala-wala na po itong gitawag nilag terijom. Mula pa, salamat yung ko ining Vision X Plus capsule. Sa katong mga kapwa na ko, habal-habal driver di ha. Nga nag-antos po sa ilang sakit silang mata. So, layo niyo ni ining Vision X Plus capsule kay pasi makatabang ni sa inyo, kinakatabang masad ni sa ako.
4: Vision X Plus. Ang Vision X Plus. Gituyo paghimo alang sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika. Santon Plus Herbal Soap. May antibiotic na pangdepensa sa mga germs, viruses at bacteria. Santon Plus Herbal Soap. Epektibo laban sa mga katikate at tuyong balat, nagyawat, an-an, buni at iba pang skin problems. Santon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
6: This is D. Rose. Every game is a test of instinct, of focus, of how you see the moment. Some plays come fast. Some moments decide everything. The real edge is how you stay in it. Now you're closer to the game than ever. Get in the game. Experience the NBA like never before with Arena Plus, the official betting partner of the NBA. Register now at arenaplus.ph.
7: For more information, visit pagcor.com/regulatory. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
8: Wake up! Luya, lagi ka kapon sa'y problema.
9: Mingaw, lagi kayo, tita. Sukad nga, nasa abroad ang akong uyab. Dito sa Dubai, mingaw, kiko niya.
8: Uyab, Ramana. Ay, kinahanglan ni mo, kap. Tiramid 500.
9: Ha? Ano siya Tiramid 500?
8: Tirahi imong maid. Bayrig 500.
10: It's starting!
11: 95.9 XFM Jensen.
12: XFM.
10: Exciting!

0: FM.
1: This is D Rose. Every game is a test of instinct, of focus, of how you see the moment. Some plays come fast. Some moments decide everything. The real edge is how you stay in it. Now you're closer to the game than ever. Get in the game. Experience the NBA like never before with Arena Plus, the official betting partner of the NBA. Register now at arenaplus.ph.
2: For more information, visit bagcore.com/regulatory. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. No one to stop.
3: Santo Blas Gold.
4: Ako si Andrew. Ang akong punggusan na uwang dahang kaayo. O sa akong likod. Daghana kay kong nasulayan nga antibacterial soap pero wala ihapon wala. Ngun akong iyaan nga mag-cleansing. Pag tumaro og Santo Blas Gold, akong gisulayan unyom og 3 times a day. After 3 weeks, ako pag-inom sa Santo Blas Gold, wala na akong punggod. Salamat kaayo sa Santon Plus Gold.
3: Santon Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
5: Healthy coffee ba ang imong gipangita nga makatabang malikayan ang mga balatian tungod kay kompleto sa vitamins o minerals? Sulayi ang Santon Plus Coffee Mix. Adunay mangosteen, kamunggay o soybeans nga nakita sa pagtuon nga puno sa mga nutrients nga makatabang malikayan ang mga balatian. Santon Plus Coffee Mix. Mapalit sa mga butika.
0: XFM.
6: Exciting!
7: Vision X Plus. User, atong paminawon.
8: Ako dahil si Bal, 40 anyos na, taga Dabaw. Sukad na 40 anyos na ko, gibati na nako og hanap sa akong pananaw. Sahay, magluha-luha og hapdos pagyod, taga na kong tambal na tistingan, pero wala epekto. Sukad lang, i-recommend sa akong bayaw ang Vision X Plus. Sa sulod siya sa kasimana, gaan ng pamati sa akong mata. Di na gud magluha-luha akong mata, o makaklaro na kong maayo. Kamudi ha, kung naay problema sa mata, mag Vision X Plus na.
7: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, gituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant. Sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E. Na makatabang, aron malikayan, nga makabaton o glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
1: This is D Rose. Every game is a test of instinct, of focus, of how you see the moment. Some plays come fast. Some moments decide everything. The real edge is how you stay in it. Now you're closer to the game than ever. Get in the game. Experience the NBA like never before with Arena Plus, the official betting partner of the NBA. Register now at arenaplus.ph.
2: For more information, visit bagcore.com/regulatory. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. No one to stop.
9: Uy,
10: Gap!
9: Under the saya man daw kayo ngayon sa itong mga silingon.
10: Di ko under the saya eh. Mga kagbalo kang asawa. Bago na ako itong ikasaban.
9: Ay,
10: isaw ko magunya nga mamalansya.
9: Ah.
10: Muto nga, akong giingnan. Nga, magluto pa ko.

0: tawagong fugitive, pag pobre, criminal nga wanted.
1: Paklarek sana!
2: Exciting!
3: Let's use our energy the right way. Here are your energy efficiency quick tips for the day.
4: Kahibaw ka ba? Kasi sa pagpalit og mga appliances, importante na i-check ang mga energy labels. Naa sa energy labels ang information tungod sa energy efficiency sa isa ka electric appliance. Kung taas ang efficiency rating o ang star rating.

0: sa label, mas hinay o mubo ang electricity consumption sa maong appliance. Makita ang energy label sa mga appliances sama sa air conditioners, TV, refrigerators o mga produkto sa suga. Remember, kung mas taas ang STAR o EER, mas makatipid kini og energy. Together, let's make a difference.
1: Join Oras Natin's efficiency. 1 hour, one energy, one nation. Switch off lights and unplug unused appliances. Every Saturday, 8 to 9 p.m.
2: This is a public service announcement from the Department of Energy and the station. Let's use our energy the right way. Here are your energy efficiency quick tips for the day.
3: Kahibaw ka ba? Nga naay kawatan o kuryente sa inyong panimalay. Kini ang ginatawag nga phantom load nga nailhan sab nga standby power o vampire power. Mahitabo kini kung ang inyuhang electronic devices naka-off pero naka-plug. Pasikreto kining gakaon o drain sa inyong kuryente o kapadako sa inyong electric bills. Mahimo ni muning makontrol sa isa ka simple step. I-unplug ang tanang electronic devices na dili inagamit.
1: Join Oras Natin's efficiency. 1 hour, one energy, one nation. Switch off lights and unplug unused appliances. Every Saturday, 8 to 9 p.m.
2: This is a public service announcement from the Department of Energy and the station.
4: Ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
5: Good morning, Anna.

0: Exciting!
1: Wing gabi din ha sa imo ha. Shout out to sa yung lalabs nga amping daw din ha and love you. All the way from Mom Jeline from Riyadh, Saudi Arabia.
0: Thank you!
1: Hello yung mga pang-international, mani akong mga kuan uwi, mga bisita ruin. Dayon mo sa amo ang gamay nga payag ha, di mo manghinaway sa mong payag ha. Hi kay Mommy Josefina Tinambunan, all the way from Bugkaon, Dantapan. Salamat kay Amy sa pagsilip sa Facebook Live. Among manager, pasalubong manager ha. Ayaw kalimot. Hello, Kang Oy Ariel, andala sa so, pabuta lang imo hang

0: Unta nagsapatos. No? Na malingki naman unta naka high heels. Bakit kayo ganun? Kung nga nag-adto sa ako bito sa tinuod lang, adto ko sa mall, short shorts sa jug ko. Shorts, t-shirts, basta kay presentable lang ka. Pero kabantay ka sa uban, no? Lahi ra gyud ang ilaha mga kuan ay. Lahi ang ilaha mga outfit. Kana kung nga naka-gown. No? Baga kay mga quintas. Murag ka nang, ang sige ko na nang collar sa iro. Unsa na lang ka akong muadto og mall dito sa bayon ta kay imong chinelas wagi brush. Bahala nag mga ato sa mall nga naka chinelas, bahala nag kanang nagagidlay gamay. Basta importante hinlo pud ato mga kagamitan. Si Bibi Jack na sobraan ra pud siya kadato. No, ato siya mall and chinelas kay wag yon. Oh, perting naguma. Laba-laba pud. No? Nakurat-kurtan ba ako ng imuang likod? Daghang kagsanina, abi kong tao. kang Marsyo na. Narong. T-shirt ng white tie. Ay, nako. Oy, bitaw ha. O, maoragin na siya nga to ang ma-share karong gabi una. Pag bitaw, no? Kanang, nilang, ayun lang po na yung ikasuko. Ha? We're not really against with how you bring yourself. Kanang adto ka sa mall or adto ka somewhere else, wala mong kumang hinaway sa imo kung unsa imong suoton. Pero ayo lang po siguro pagpa kanang exaggerated ra pud kaayo oi. Ang imong gold kay baga ra pud kayo ingita ingana jud na Cinderella basta ingita ra pikit. Wala ko mainggit ha. Ang ako lang mahal. It's somehow like ginaampingan pud mo na mo kay delikado na magud karon. Mahal ba ya ang per gram sa gold? Daw be, simba ko og kanang unsaon kanin ha, simba ko. Ano oy, oh, bahala gulay kwarta basta kay hilas, no? Oh. 'Di ba, Mami Jacqueline, dinuod gid na. Mabitaw nga si Mami Jacqueline always gigo niya gina-encourage na bahala pobre basta daga gold. Char. Ang purpose bitaw sa ko ang gold pud no kung mamalit man lang tuod ko kanagong in case of emergency na ako maprinda mahal ba ya ang program gid bitaw karon. Ako maprinda gid pud bitaw siya. Hi Kai. The goal is to get rich, not to look rich. Tinuod gid si one pop. Solid. Di na lang ko mag-ingon kung unsa ni. Pero tinuod bitaw na siya ay kanang tagu-taguin lang ng inyong mga kwarta no kay mas tamigid kayo, lami kay sa paminaw binya daghang sulod imuhang passbook. Daghang sulod imuhang ATM. Kanang cashless ba? Nya na to na siya hisgutan uy. Basta kay naay yellow nga naabod sa pawn shop. Ninuod lagi kami ay. Robitaw. Ay, sa mga mag-asawa karon ha, isa na po, o isa po na sa mga pampaligon gan sa relasyon, kanang grow old and be hilas together. Robitaw, sa mga mag-asawa din ha, aha, ayaw mo kalimot nga ang sekreto po para mas muligon ang inyong relasyon. Oo, get rich together. Magpadato mo together, tapos pag-abos sa satisfaction sa inyong mga partner, ayaw gid mo kalimot, available na po ang atong Turbo Man Enhancer. Pwede siya, o pwede siya both sa mga babae o sa mga lalaki. Ang kaaninot po sa Turbo Man Enhancer kay maghatag siya sa imuha o gusog. O kung ikaw o sa kababae, tabangan ka niya nga madungagan ang imuhang gana sa pakiglabing-labing. Munang para po sa mas ligon na relasyon pampalipay sa pamilya, ayaw kalimot sa pag-inom sa Turbo Man Enhancer.
1: User, atong paminawan.
2: Ako si Danilo, taga San Fernando, Bukidnon. Pagkadugog na ko sa Torgo sa XPM, ipalit dayon ko. Bisan 30, pagkapin ang akong edad, matahinay naman. Naulawan ko sa akong chicks. Pagtumar na ako sa Torgo, grabe. Nakasiris pa. Happy kayo eh. Sulayo sa dinyo.
1: Turbo, gamita kini 30 minutes o sa maglabing-labing kang misis. Siguradong mas mulami o muligon ang inyong relasyon. Turbo Dietary Supplement for Men. palit sa Shopee, Lazada ug mga butika sa inyong dapit.
3: Ay, padulong na si Nestor. Mag-ready na ko. Kinahanglan, nakaligo na ko. Dapat fresh.
4: Exciting!
5: Mahal, pasensya na, late ako uli. Kabalo naman ka, dakang ka.

0: Ayog trabaho sa opisina.
1: Okay ra kaayo. Ako ta kahiluton karon mahal.
2: Sure ka?
1: Oo.
2: Exciting!
1: Pero pagkaunsa, para kusgan ka unya.
2: Inunit na mahal. Later ako makaon. Always ko yan ay energy. Nakaturbo food supplement ko. Hiluta lang sa ako karon.
1: Like yun. Basta nakaturbo.
3: Food supplement for men. Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs nga gatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
1: Turbo, wagas ang lakas.
3: Turbo, food supplement for men. Mapalit sa mga butika.

0: Plus Gold user atong paminawon.
1: John Villanoy ba? Ika, Rock Banana. Santon Gold, Santon Vitamin C, o Santon Opimix. Kaya ako, sa una, na pandugay na to, na ako'y pian, ha, nabukod ako na. Siguro, maragbulan na siguro, sa kong likod. Matanungog mo kay si Rindon, matistingan daw. I-try na ako, inom na Santon Gold. Primero, Santon Gold lang. Ma-straight ako, usa ka simana mo, kiko na. Kasi isa lang, ganito. Usa ka bulan, gamay, mga kong bukol. Na ako'y sisba. Una, gamay, kaya munggos lang. Ako, nagkadako na siya, maragulin. Pero, ni gamay po, naayod yun akong mga bukol sa kong lawas. Hubag na ako ulit sa likod, hubag na ako sa akong lagay na ko kanyang produkto sa Yes Coil na panyan, dako kay katabang sa kuha.
0: Zaton Plus Gold. Mapalit sa Shopee, Lazada o mga butika sa inyong dapi.
2: Atong paminawon si Senator Ronald Bato de la Rosa, user ng Zaton Plus Coffee Mix.
3: Sa mga mahilig uminom ng kape, mas mabuti na piliin natin ang kape na makatutulong sa ating kalusugan. Uminom tayo ng Zaton Plus Coffee Mix. Ito ang kape na natural, walang side effects. Ito ang kape na iniinom ko, Zaton Plus Coffee Mix.
2: Zaton Plus Coffee Mix, available nationwide.
0: Vision X Plus, user atong paminawon.
4: Ako si Jojo Bakuli sa Barangay Kanayan. Sa ako sa siyudad sa Malaybalay. Sa ako kabalhabal driver, 42 na akong pangidaron. Sa ako pagkabalhabal driver, imintigin ako masugat as dalan, mga abo, mapasok sa kumata. Magsigil, pangatol niya kumata. Usahay mo, blan-blan na niya kumata, manapahanap. Sige raman ko, ukining hatod mga estudyante. Sa dihangan nakalungog ko, aning produkto nga Vision X Plus. Palitin ko, isulay ko, ipalit ko sa butika. Karong adlaw, pag inom na ko, pagkaugma, ako na dayong na patyagan. Nawala na po ang mga pamula sa kumata, labi na itong mga ugat-ugat ng gagmay, nawala-wala na po ito niya. Nawala-wala na po itong ditawag nilag terijom. Muna pa, salamat yung ko yan yung Vision X Plus Capsule. Saka itong mga kapwa na ko, habal-habal driver di ha, nga nag-antos po sa ilang sakit silang mata. So, layo niyo ni hining Vision X Plus Capsule kay kasi makatabang ni sa inyo, kinakatabang masad ni sa ako.
0: Vision X Plus. Ang Vision X Plus. Gituyo paghimo alang sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika. Premium D3 user.
5: Ako si John, sa taxi driver. Gikag buntag, mabtan paggabi. Tion jud kagkakapoy sa pagpamasayro. Gikag init, usahay maulanan pa ka. Kaya na kong tanan para sa akong pamilya. Pero may na lang kay Nai Premium D3. Sukad na kainom ko ani. Kabalo mo, kondisyon gi akong lawas gadadlaw. Way kapoy ibangon, lami akong pagmata sayo sa buntag. Tungod kay naka Premium D3. Busa kamo diha pag inom mo Premium D3 para di mo magkasakit. O kaya pa wag tangon ang tanan ninyong balatian.
0: Premium D3. Yes to health. Premium D3. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
6: Oh, babe. Miss na kita. Uy, babe. Kissing.
2: Laging bitin. Ibalik ang bangsi. Ibalik ang alab ng pagmamahalan. Mag-turbo.
6: Oh, yes.
2: Turbo Supplement for Men. May maca at lavuasca. Mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at bangsik na pagmatagalan. Turbo Supplement for Men.
6: Mas lalakas ka pa.
0: 7 Plus Herbal Soap.
7: Yun is Galona, Senyor Citizen. Burn skin ko, forearms. Hindi ma kuha. Try 7 Plus Herbal Soap. Nakuha.
0: Santon Plus Herbal Soap para sa maputi nga pani, mahamis nga kutis. Santon Plus Herbal Soap.
8: Stone, nagpila niyong gasolina?
9: Uy, tay,

0: Uy, hala, naon sa maning akong multigab nga lahi na maning tingog sa makina? Bag-o manunta ni gasolina, manawag mong mekaniko eh.
1: Unsa man imong nozzle hook tay? Nahas ka mahugawa. Unya imong gas murag sagol tubig. Asa man taon ka nagpagasolina?
0: Oh, di haras kilid-kilid. Kanang barato kay dihadong ba?
1: Na tay, makadaot man sa imong makina.
0: Uy, hala, mo ba? Asa may nindot nga gasolinahan nga makatipid ug maayo para sa ato ang makina?
1: Dito ka sa Shell tay, ang ilang gasolina adunay fuel injection system nga mutanggal sa hugaw nga nagpundo sa imong nozzle hook. Hinlo kaayo ang gasolina o diesel sa Shell. Makasiguro ka nga long lasting imong makina, safe pakapirmi sa imong biyahe.
0: Oh, mo ba din nung? Hala, sukal ka ron, mag-Shell na ko.
1: Sa kada patubil ni mo sa Shell, mahinloan imong makina. Di kalidad pa. Puno sa kusog, puno sa sulit, ari na para sa dugay mahurot og tipid nga biyahe. Ang LL Leon Shell Mobility Station na himutang sa Barangay Kasisang Malaybalay City. Aron na usab kitay branches sa Valencia City ug Maramag, Bukidnon.
2: Good news para sa mga PUV drivers. Pwede na ninyong i-claim ang inyong mga gas subsidy sa duol na LL Leon Shell Mobility Station.

Sorry ang mga mata. Nagduka na si auntie. Ay, sa mga nagduka din ha, karon especially if naamoy mga duty nga dili jud pwedeng inyong tulog-tulugan. Ayaw kalimot sa pag-inom sa tuang kape nga Santon Gold Coffee Mix with glutathione and collagen na kobe. Perfect na perfect po kunin siya. Labi na sa imo nga grabe na gidkapulaw ang imong trabaho. A little bit stressful kay naisip-sip nga katrabaho. Char. Pero dungog lang to siya. Pero bitaw, kapag kay ana imong gibati ganibi, labi nagpanggabi ka o duty jug ka, kailangan nagmatagid ka. Santon Gold Coffee Mix with glutathione and collagen. Mapalit na po ka na siya sa mga suking butika sa inyong mga lugar. Balikan po nato nga to ang Sir BB question karong gabi una. Hatud-usab ka na to sa Mommy's Child Maternity Clinic. Kapag ka po ikaw buntis, mga nakay, wapakakabalo kung asa ka mga nak, gusto ka makasave ka nang wala kay bayaran, for as long as naa kay PhilHealth o ka nang kanang nag-contribute, gani ka, nag-bayad gani ka every month, o wala ka skip-skip. Nako, be perfect, gani na siya kung buntis ka or magpa-prenatal check-up ka, libre na po ka na sa Mommy's Child Maternity Clinic. Mapalit ka na siya sa mga, mapalit naman hinoon, mabisita sa pinakaduol, diri sa Malaybalay, Purok, Barangay Size. Sa Barangay Size lamang B, corner Moreno Street, na alanggid na siya sa Kilid sa Das Marketing ug Arby's Bake Shop ug Atbang sa Terminal Pakanayan. O, sa kadugang kasayuran, pwede niyo silang i-message sa ilang Facebook page, Mommy's Child Maternity Clinic. Walay kwarta, basta na ay yellow sa pawn shop, 80 mil. O, akong gold knock na sa pawn shop, pahangin-hangin ang gunato gamay. Pero kasi garam dito sa mga datunod, dili si

0: na showing na asa lang mga ingon-ana ang klaseng gamit. Na asa lang mga ingon-ani, ingon-ana, matingala na lang ka kay mga latest kaayo, pero simple na dyan kayong mga kinabuhi-abon. Kami mga pobre bitaw ani no kay... Remember dyan ako sa una, grabe nga kapait sa kinabuhi. Ang among sudan lang bitaw sa unang panahon no, kay kanang kuan, Himalayan salt og olive oil. Grabe ginamong kapobrihon ay... Uniya og mga pimi kay kuan kanang simple lang kay among kape pait mangid kay may dito may sa Starbucks kadato boy. Hi kanga oy ting may gabi idea Rodeline Joy Caverte Cabale. Thank you. May gabi iting salamat sa imong pagsilip sa Facebook Live. It's been a long time ting to ang katropa nga naari na akaron sa may diri sa may Kapalong, Davao del Norte. Depende unsa nga pagkakwartahan. Naikwartahan nga hinaguan, kusog kayo magtipid. Naikwartahan nga dili iyang hinaguan, one day millionaire. Mura kaila ko na manager. Mura kaila ko na. Hindi ko sasabihin. Basta kay kailata ana. Pero bitaw biha o yan taod at tangin ninyo po nga to ang Putahe Confession Rated SPG nga programa. Kung asa o sa kabibi na to ang magpagawas, murag sensitive gid ni iyahang story karong gabi una bi and pasintabi po sa mga kabataan nga naminaw karon ang ato ang Putahe Confession o yan taod-taod medyo dili siya pwede gid sa mga kabataan. O mga gikan nga naminaw din ha, hangyo mi sa inyo ha. Kamuna'y bahala tabon sa mga dalunggan sa inyo ang mga anak. Mubalik taon niya pag-uman sa pipila ka mga pahinumdom o pagbalik na ito, B. Sabi, ato saan ito na ako ni Biba? Sige, nag-text diri alam na ito, napansin. Wait lang ha. Ilhanan nga dato. Sige, palit og cake. Char. Mo ba? Ano din na siya, no? Magsigpalit og cake? Ingat mo lang ng ilang life. May ilan din pagbitan ni mo nga dato ang isa katao, no? Kaya di gina sila ka pamalit og ka ng mga palitunon, mga groceries din sa mga, kanang mga ilalugo na ito nga mga malls din sa itong dakbayan. Dito gina sila sa Cagayan. Nga ang ilang palitunon kay ka ng mga binulto, gid kaayo. Kita anik. Basta, hindi lang tapahalata, gidha. Hi, Kang Ryan Kayabiyab. Nga hantod ka ron, wala, gihapoy uyab.
1: Mapriso ka!
0: Oy, magabigin na sa imo, Haray. I hope you're doing well. Di paguman po sa pipila ka mga pahinomdom once again. Pag-andam na, pagpuesto na, o timplahan ng imuhang Santon Gold Coffee Mix. Kay taon-taon, ato ng pasudlon ang atong Putahe Confession.

0: Zaton Plus Gold user. Atong paminawon.
1: Kato kay ko ang pasalamat sa Zaton Plus Gold kay tumanggod sir. Hindi ko akong dinulan niya dugo. Dugo na ko, nabalata ko sir. Kay batin, mahulog na noon ang cancer. Pagkadungog na ko sa Zaton Plus Gold. Sa akong pagsulay sir, nakahuro o blokas. Nakita ko nga, adunay alibiyo akong pamati. Unya, lutmal ba kong menstruation?
0: Zaton Plus Gold. Adunay malunggay lips na dakong tabang aron protektahan ang imong atay o kidney. Labi na sa mga mahilig mukhaon o parat o junk foods. Ang malunggay makatabang sa pag-detoxify sa atong lawas. Zaton Plus Gold. Mapalit sa Shopee, Lazada o mga butika sa inyong dapit.
2: Zaton Plus Coffee Mix.
3: Ako si JM. Kidira ang mga istorya na ako sa mga coffee lovers diya. Basta kapinagani ang atong iskutong na healthy sa lawas. Zaton Plus Coffee Mix, rugod ang the best. Sa kada higop niyo mo sa Zaton Plus Coffee Mix, murara ka nakakaunog mangustin, malunggay o soya. Ang pangutanan na ba sa uban nga kape? Wala. That's why dili lang ni paborito na ako hasta ang akong tibuok pamilya ga Zaton Plus Coffee Mix Good. Timani, basta kabigani, Zaton Plus Coffee Mix Good. Sulayin ninyo.
2: Zaton Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Zaton Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Zaton Plus Coffee Mix.
0: Vision X Plus. User, atong paminawon.
4: Ako di ay si Jimmy Torres. 34 anyos, taga Bukidnon. Sa kamikaniko, ugay na rin ko nagproblema ani sa kuang mata. Magsige na lang ugabon-gabon, napag-ipagluha-luha. Tapos grabe ka katol, grabe ka hasol, labi na sa linya sa kuang trabaho. Girekomendahan ko sa akong suod nga higala na magsulay og Vision X Plus Capsule. Ugi palit tapos gimaintain. Sa wala damha, nalibiyuhan ang ako gibati. Wala na tong paggabon-gabon, katol-katol ug pagluha-luha. Dako akong pasalamat sa Vision X Plus Capsule. Tungod sa paspas ug hapsay nga resulta. Maong ka mo nga nagibati sa makanago ang Vision X Plus Capsule mo para masulayan ang kapiktibo sa produkto.
0: Vision X Plus. Ang Vision X Plus. Gituyo paghimo alang sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
2: Premium D3. Ang vitamin D3. Nagipakusog sa VCO o Moringa Oil.
5: Kadaadlog yun ko nga nag-take o Premium D3 sir kay di ko ganahana magkasakit. Labi na yun kay akong trabaho na sa hospital. Mahadlok kong matakdan o mga sakit dito. Nag-Premium D3 yun ko para siguradong protektado ko adlaw-adlaw. Ako si Franz, usa ka medical staff.
2: Premium D3. Ang vitamin D3. Nagipakusog sa VCO o Moringa Oil. Mapalit sa mga butika.
6: Daghan ang utanan nako. Unsa ang akong sikreto nga sa akong edad nga 70 ngano active pa ang akong sex life? Well, simple ra ang akong sikreto. Paminaw, proper diet, exercise, og Turbo Supplement for Men. Sulay gani ninyo.
7: Turbo Supplement for Men.
8: Oh, yes.
7: Turbo, may maca at clavo waska. Mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at bagsik na pangmatagalan. Turbo Supplement for Men.
8: Mas lalakas at kapas.
0: Zaton Plus Herbal Soap.
9: Ako si Kent Figueroa, taga-Antique. Ang problema ko ay dami ng pimples ko at ang lalaki pa. Matapos kong gamitin ang Zaton Plus Herbal Soap, nawala ang aking mga pimples at pumuti pa yung balat ko.
0: Zaton Plus Herbal Soap. Gamit na! Zaton Plus Herbal Soap.
10: Hala, hapit na akong duty. Pero saan man eh, wala ko ikagasto.
11: Ay, Mami, ayaw ka bala ka. Nakabalo na ka sa Mommy's Child Maternity Clinic?
10: Nga naman, unsay na adid to?
11: Kay sa Mommy's Child Maternity Clinic, zero balance billing sila. Meaning, wala kay bayaran sa pagpanganak.
10: Ha? Tinuot? Wala gyot?
11: Oo, naapagin sila yung pa-cashback. Imbis mo gasto ka, naapay mabalik sa imuha.
10: Salamat kayo, day, ha? Mato na ko karoon sa Mommy's Child Maternity Clinic.
11: Sa Mommy's Child Maternity Clinic, sigurado ang safe nga pagpanganak, kompleto sa serbisyo o libre pagyud ang prenatal check-up. Pagpanganak, newborn screening, check-up ni baby sa pedya ay hamuli, postpartum check-up, family planning counseling, PhilHealth assessment, o tambal. Yes, libre ka na tanan. Bisitahan sila sa Corner Moreno Street, Barangay Size, Malaybalay City, at bang sa Arby's Bake Shop, Des Marketing, o Terminal Pakanayan. Pwede usab sila tawagan sa 0991-847-2609. Mommy's Child Maternity Clinic. Zero billing na, may pa-cashback ka pa.
12: Sus! Nga naman eh, murag nagbaga naman yung tingog sa ko ang makina.
13: Tay, ang imo makina tingali, uga na ang engine oil. Kinahanglan na nimo og premium nga lubricant para maprotektahan ang imo makina.
12: So may akong gamiton, boss.
13: Sulayi, ang Shell Lubricants. Makapaminos sa friction, makapadugay sa kinabuhi sa imong makina, o makahatag og mas hapsay nga dagan. Ang El Elyon Shell Mobility Station na himutang sa Barangay Kasisang Malaybalay City. Aron na usab kita'y branches sa Valencia City o Maramag, Bukidnon.
14: Good news para sa mga PUV drivers. Pwede na ninyong i-claim ang inyong mga gas subsidy sa duol na El Elyon Shell Mobility Station.

0: Oras, alas 10 sa gabi.
1: Time check brought to you by Santon Plus Herbal Soup. Para sa malinis at preskong pakiramdam, mag Santon Plus Herbal Soup. May natural ingredients na alaga sa balat, linis at ginhawa sa araw-araw.
2: Mga katropa,

0: brought to you by Turbo Men Enhancer. Para sa lakas at sigla ng kalalakihan, mag-Turbo Men Enhancer. May maka at labuwaska, energy at confidence sa araw-araw. Mag-Turbo!
1: Ang susunod na programa ay rated SPG. Sakit, pero giganahan.
0: Andam na ba mo o sa kagabi nga puno sa kahubog?
2: Pag ako'y lasing, usat isip ko, ito pa rin.
0: Kalibog.
3: Wala, naguguluhan ako. Gusto ko kasi siya. Kaso, gusto ko rin yung isa.
0: Pinawa! Ug kamalanding istorya.
4: Ganda ng pagka-pink.
5: I like pink too.
4: Pwedeng imasin?
5: Pwede.
4: Uy, wag malandidiinan.
0: Ani ana ang pinakainit ka programa sa radyo nga makapadugok sa imong mga utok ug sa ubang parte sa imong lawas. Putahe Confession. Ayaw na pagpakaroon ingnon kay kahibaw mi nga mauni ang imong ipangita. Mga istoryang dili angay paminawon sa mga bata, pero sure kaayo nga malingaw ang mga hamtong. Andam na ba mo? Kay magsugod na kita sa inyong paboritong Putahe Confession. Kauban ang anak sa liking kawayan, Cinderella, live sa XFM Network Philippines. Putahe Confession.

0: Welcome sa tong programang Putahe Confession. Kini ang lugar kung asa pwede ka nga makapagawas sa imong mga hinanakit, sa imong mga kasakit, sa imong mga tanan na, uy. Para wala tayo gubot. Gusto niyo ipagawas ang imong problema nga wala kay kwarta, aparihar ta. Pero bitabi, ang atong Putahe Confession, hatod ka nato sa Santon Plus Herbal Soap. Kapag ka po isgutan nato ang kanang pagpamisita gani, unya wala kag isugot, basing kinahanglan ni mo nga i-reassess ni mong kaugalingon, basing na ni maho na kang kilikili diha, bebe. Paningkamot jud nga maligo ka, maglugod ka, unya magsabon ka sa to ang sabon, nga na ay mangosteen, aduna kina siya'y antibacterial effect. Santon Plus Herbal Soap, mapalit na po siya sa mga suking butika sa inyong mga lugar. Welcome once again sa programang Putahe Confession. Abri po ang ato ang linya 0975-474-9153 sa kasakaling nga naa kay mga gustong ipampagawas din ha. O nga, di na gid mapugngan, di na gid mabangbang. Di na gid mo drawing, lain na gid kay mong gibati kay wala kay mapagawasan. Andam na ko nga musaluan ang imuhang mga kasakit din ha. Abri usab nga to ang official Facebook pages, pwede ko ninyong i-PM sa 101.7 XFM Bukidnon. Rated SPG po nga to ang istorya karong gabi una ha, hangyo ko sa mga ginikanan. Kani ito ang istorya karong medyo a little bit of sensitive, a little bit of something like that. Basta din na lang ko mag-ingon, basta kay Rated SPG kini siya. Once again, welcome po sa itong programang Putahe Confession.
1: Ang musunod na programa kay nagsimbolo sa litrang SPG, striktong pagtudlo ug paghiya. Ilabi na sa mga tema.
2: Tame!
3: It's a hot dog.
2: Why is it the hot dog there is color brown?
1: Lingwahe.
4: Eh, kining yawa. Haskang yawa agyo.
1: Violence.
5: Saksi mo ah! Apriso ka! Ago!
1: Sexual. Horror.
6: Hello!
7: Sino yan kasama mo?
1: Droga.
8: Ayoko ma.
1: Nga dili pwede sa mga kabataan.

Maayong gabi, Cinderella. Og sa mga naminaw sa Putahe Confession. Itago lang ko sa pangalang Sunshine. Cinderella, sugod nga nag-anak ko. Inigawasan ako ang baby. Dili na ko ganahan makipag-ana-ana sa kuang bana. 22 anyos pa lang jud ko, Cinderella. Pero ambot ba nga murag feeling na ako? Nabawasan man ang akong gana. Ilabi na sa kuang bana. Maupod ka na siya ang rason, Cinderella, nga ang ako ang bana karon. Nangita og lain. Which is feeling na ako, Cinderella, mabawragid kayo ang iyahang rason. Muna sa karon, Cinderella, nag-co-parenting na lang mi para sa mong anak. Pero ang akong gikatinghalaan, natinghala jud ko, Cinderella, nga ako ang bana, ni kalit og glow up, nagpamacho, og nibagay sa iyahang-iyahang hairstyle karon, og nibata siya tanahon. Samantalang ako, Cinderella, masking pagpanudlay sa buhok, di ginako halos mabuhat-buhat. Gitry na ako, Cinderella, nga mubalik ng akong bana sa among balay. Pero bantog na di ay nga nag-glow up siya tungod kinana siya'y bagong uyab. Ako diyong giadto. Nangita diyong paagi nga mabalaan na ako kung kinsa ang babae. And Cinderella, to be honest with you, na insecure jud ko tungod kay gwapa kaayo ang babae. Nakaingon na lang jud ko nga gwapa gidi ay. Pero ako ang tinuod nga asawa. Unang every time nga naasa mo ang ako ang bana, at this time nagapanudlay na ko, nagapahumot na ko, nagaayos na ko sa ko ang kaugalingon. And Cinderella, makaingon jud ko nga medyo successful jud ang akong mga plano tungod kay nagaduol na sa ko ang ako ang bana. Pero Cinderella, every time na nagaduol siya, nagalayo po dayon sa dayon kyon. Pag nagapalayo gid siya sa kuha. Damura siya ka nang dili na siya ganahan kumusimot sa kuha. Maunang nag-message ko sa iyahang uyab. Akong ipahibalo sa iyahang nga naa sa kuha, naa sa amua ang akong bana. Ang ending, Cinderella, na suko ang akong bana. Next time daw, dili na lang na ako i-message ang iyahang uyab og di na ko makialam og dili ko magsaba kung unsay mahitabo sa balay. Ura na ako usaba pa, Cinderella. Kakahadlok ko nga basing dili na may bisitahon sa ko ang bana, especially ang ako ang anak. Pero natingala ko, Cinderella, usa ka gabi iana. Wala man ta naka-schedule kadto ang ako ang bana sa balay. Pero niadto siya didto. Natingala ko, Cinderella, nga iya kong ginahalukan. Iha kong ginagakos. Dugay na ko nga nangandoy, Cinderella, nga gagakson balik sa kong bana. Gipangutana na ko siya, Cinderella, kung unsay nahitabo. Nismile lang siya. Pero feeling na ako, Cinderella, nag-away sila sa iyahang uyab. Feeling po na ako tama ang nasa kong huna-huna, Cinderella. And sa tinuod lang, happy kay ko. Gilutuan na ako ang bana anang panahuna. Anang gabi una, Cinderella, gipagsilbihan gid na kong ako ang bana. And this time, Cinderella, na-feel na ako nga ako na pod ang nakadaog. Kaya lang, Cinderella, usa ko sa mga pinaka-worst na stalker. Pinaka-stalker gid ko pag-abot sa iyahang uyab. Og nakita na ko, Cinderella, nabuak ang akong kasing-kasing sa dihang nag-post siya sa picture nila sa kuang bana. Sa susamang adlaw, nga adunay nahitabo sa among duha.
Sa akong kalagot Cinderella ug sa ko ang pagselos. Akong gichat ang babae ug niingon ko nga dili na magpa-feeling-feeling unta. Ug para siya makabalo. Adunay nahitabo sa mua sa ko ang bana. Cinderella, sobra na ako ka-excited. Abi na kong mabalik na ako ang bana sa amua. Pero Cinderella, nagkamali ko. Nihangyong akong bana nga di na ko magsamok-samok sa iyahang uyab. Kay buutan daw ko ng iyahang uyab, ug wala ginabuhat nga dautan. Ug dili siya gusto nga magbulag silang duha. Cinderella, mura kong tanga. Mura kong gaasa na magbalik ni sa ko ang bana. Cinderella, wala akong kabalo sa kong buhaton sa tinuod lang every time na naa siya sa balay. Gusto na ako siyang tintalon. Pero Cinderella, kapag ka nagatanaw ko sa Facebook page sa iyahang uyab, gakasakitan ko. Kasakit ang ako ang dugan. Cinderella, sa karoon, isulti na ang gusto ninyong isulti. Pero gamito na ako ang ako ang anak. Aron magbalik-balik ang akong bana sa balay. Ug makita siya sa permanente. Aminon na ako, Cinderella, at this time, grabe ang ako ang pagmahay. Nga nawala ang ako ang bana sa iyaha. Sa iyaha ni Adto. Ug ako nag-inusara. Naluoy ko sa kuang kaugalingon, Cinderella. Kay hangtod karon, nag-aasa gid gihapon ko nga mabalik siya sa mua. Ang akong anak usab, Cinderella, magsigpangutana kung mabalik ba daw kuno ang iyang papa sa balay. Wala ko kabalo kung unsaon ako pag-explain. Wala ko kabalo kung unsaon ako pag-istorya sa kong anak. Ako, nagapangulila ako sa kong bana. Ang akong anak nagapangulila sa iyang amahan. Apan Cinderella, dili na ako ang sulod sa iyang dughan. Sakit man paminaon, sakit man hunahunaon, pero dili na ako ang gipitik sa iyang dughan. Para sa putahe confession, Sunshine.

0: Gold user atong paminawon.
1: Ako si Gideon Galawiyo, taga na kong kanta ko dito. Akong kreatin yung taas. Akong ihi, so kung pag-ihi, kapag putol, ay gabihin yung hindi matulog.
0: Zaton Plus Gold.
1: Kerting lami, natulog na kayo ko. So kung ihi, okay na kayo. Pero wala kong kreatin, yun, 94. Alam kong nakapaminaw sa kong gitang multi-car, sa kong mabalatian. Yun ang kulayan na ako ko sa Yes Career. Hindi mo kayo nakapang natin yung panglawas.
0: Zaton Plus Gold. Adunay malungday lips nga dakong tabang aron protektahan ang imong atay o kidney. Labi na sa mga mahilig mukhaon o parat o junk foods. Ang malunggay makatabang sa pag-detoxify sa atong lawas. Zaton Plus Gold. Mapalit sa Shopee, Lazada o mga butika sa inyong dapit.
2: Zaton Plus Coffee Mix.
3: Ako si Junior, kapitid ko kada buntag, inigman ako o ginom sa itong kape, kapakarap ng ulcer. Pinagingon ako, sulayan ako kunog inom ang Santon Coco Mix. Sa lang kabulan ng pag-inom na ako, wala na gato para. Kaayo ang Santon Coco Mix, nakakape ka na, may tambal ka pa.
2: Santon Plus Coffee Mix, gihimo sa natural nga ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix, kape na, gamot pa. Mapalit sa mga butika, Santon Plus Coffee Mix.
0: Vision X Plus, user, atong paminawon.
4: Mayong adlaw. Sa una, nagantos ko sa astigmatism. Hasol kayo sa mutna makapikto kayo sa akong trabaho. Nagana ko gitomar pero wala man siya epekto. Dako na noon kay ko gasto. Testingan ako ang Vision X Plus soft gel capsule. Sa rakabulan, okay na akong paminaw. Diyos di ay, usa ka driver.
0: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, gituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant. Sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E. Na makatabang aron malikayan, gamak kabatun o glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
2: Premium D3. Ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil.
5: Kay adlaw sir nga dili ko nagatupar sa Premium D3. Dapay ako pasalamat ani tungod kay sa una dali ako masakit. Pero karon nga nagatupar nako wala na jud ko na sakit sir. Unya nawala sa pagpanakit sa akong kabuhugan. Maayo jud ang Premium D3 sa labo. Sulayin ninyo. Wala ni DI taga-anap.
2: Premium D3. Ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil. Mapalit sa mga butika.
0: Turbo user, atong paminawon.
6: Ako si Danilo, taga San Fernando, Bukidnon. Pagkadungog na ko sa Turbo sa XCPM, nipalit dayon ko. Bisan tarte, pagkapi na nga akong edad, matahinay naman. Naulawan ko sa kunchik. Pag tumar na ako sa Turbo, grabe. Nakasiris pa. Happy kayo eh. Sulayo sa dinyo.
0: Turbo, gamita kini 30 minutes o sa maglabing-labing kang misis. Siguradong mas mulami o muligon ang inyong relasyon. Turbo Dietary Supplement for Men. Mapalit sa Shopee, Lazada o mga butika sa inyong dapit.
7: Santon Plus Herbal Soap.
8: Ito si Aida Cordero, taga butike. Itong-itong bala sa akong panit at sa kunyahan ko. Karwa, katlo ako na gamit kang Santon Plus Herbal Soap. Dura ang akin itong-itong sa mga panit.
7: Santon Plus Herbal Soap.
2: Nanamigin!
7: Santon Plus Herbal Soap.
9: Dong, nagpilay niyong gasolina?
10: Uy, tay!

0: Uy, hala, naon sa maning akong multigam nga lahi na manigdingog sa makina? Bag-o manunta ni gasolina, manawag mong mekaniko eh.
1: Unsa man imong nozzle hook tay? Nahas ka mahugawa. Unya imong gas murag sagol tubig. Asa man taon ka nagpagasolina?
0: Oh, di haras kilid-kilid. Kanang barato kay dihadong ba?
1: Natay, makadaot man na sa imong makina.
0: Uy, hala, mo ba? Asa may nindot nga gasolinahan nga makatipid uga maayo para sa ato ang makina?
1: Dito ka sa Shell tay, ang ilang gasolina adunay fuel injection system nga mutanggal sa hugaw nga nagpundo sa imong nozzle hook. Hinlo kaayo ang gasolina o diesel sa Shell. Makasiguro ka nga long-lasting imong makina, safe pa ka permi sa imong biyahe.
0: Oo, mo ba dahil nung? Hala, sukal ka ron, mag-Shell na ko.
1: Sa kada patubil ni mo sa Shell, mahinloan imong makina. Di kalidad pa. Puno sa kusog, puno sa sulit, ari na para sa dugay mahurot o tipid niya biyahe. Ang El Elyon Shell Mobility Station na himutang sa Barangay Kasisang Malaybalay City. Aron na usab kita'y branches sa Valencia City o Maramag, Bukidnon.
2: Good news para sa mga PUV drivers. Pwede na ninyong i-claim ang inyong mga gas subsidy sa Dool na El Elyon Shell Mobility Station.

0: sorry kayo guys ah. Kabalo muna ako isala karong gabi una ay. Kaya nang sorry kayo mga idol ko pasaylo sa inyo ha. Kay Basta yung sige magpanawag sa kopa niya. Diday ko ka receive a call. Medyo nag-hangover among cellphone. Ginaayos pa sa mo ang pinakagwapo nga technician Riz Bukidon. But anyway, kagaling na biin yung nadungog ang istorya po sa tuang letter sender na si Sunshine. Ay, naku. Ambot na lang yun, Shai. Isa lang bito akong maingon, no? Kaya ang mga pagmahay bito, binuwala yun bito ka ng pagmahay ng gauna ay. Pero minti kini siya magpauwahi. Sama sa naitabo sa tuang letter sender ka nung gabi una, B. Kabalo ko nga daghan kaya ang gusto nga maghatag yun sila mga tambag ka nung gabi una. But I think we just have to make bawi tomorrow, ha? Kaya ginaayos pag ginato tong phone. Tingnan ako, wagid ko ka-receive o calls. Basta mo na to siya. Yung over, gidaya mo ang phone. But anyway, balik ka na to sa Sunshine, no? Kabalo ko nga naapa ka rin ha. Akaro, nagpulaw gihapon kakauban na to. Sunshine, as much as gustuhan man gini mo nga ibalik ang dating spark nimo sa imuhang bana, syempre imuha man gid ang katungod kay bana man gid na nimo. Unfortunately, di na gid na to mapugos pud ang panahon kung mahigug mo pa ba siya balik sa imuha, because I don't think na dili no murag tagilid na man gid chay. Sorry jud kay chay, I have to be honest with you, murag naagi posibilidad na murag tagilid na gid ang imuhang sitwasyon tungod kay sa karon murag nakakita na man gud siya og someone na nipulig yun sa imuhang kakulangan sa iya, ha? Mabit ang ginaingon gina ako sa inyo, habi, na isip mag-asawa, ayaw gina yung pagpasagdiinga, mawala ang spark sa inyong relasyon. Every time na mo tagilid ang inyong relasyon, balikin ninyo tong first day nga nag-met mo together, balikin ninyo ang mga sweet memories ng inyong gisaluhan sa unang panahon. Kung mawadaan na gani o gana sa matag-usa, satisfaction, wala na gina magkakahatag, kay kulang na sa kusog, wala na igana, kabalo mo, bi? O perfect kid kayo ng gigama sa tuang yes to help nga Turbo Men Enhancer. Bagay dyan kayo na siya sa inyo, hubby, no? Sunshine, supposed to be, I don't know if na-discover ni mo ni, pero bagay ganyan sa inyo, ha? Kung gusto ni mong i-try, i-try ganyan mo na siya, Sunshine, ay kay makapaligon ganyan siya sa relasyon. O sa mga mag-asawa din, ha? Akaroon nga na minaw, isa ragid akong matambag sa inyo, ha? Ayaw ganyan nyo pasagdai ang inyong relasyon, ngalamunon mo sa inyong kasuko, sa inyong kahiubos, paningkamot jud mo nga ma-fix ninyo ang inyong relasyon. Oh, very matured. Grabe ka matured ni Cinderella, maghatag og tambag, mura grabe ang pinagdadaanan sa buhay. Pero bitaw, no, magpasalamat lang gid pugos sa Ginoo sa mga failed na relationships nga akong naagian sa unang panahon. I've learned a lot. Naka-learn jud ko nga mubangon para sa kong kaugalingon. Naka-learn gid ko nga di ka kailangan mag-beg. No, kasi sa unang panahon para lang mag-stay ang usa ka tao, nag-beg ta, nagahangyo ta nga dili ta biyaan. Pero ang tinuod nga gugmabi, dili nimo kailangan panghayuon, dili nimo kailangan nga imong ludhan, dili nimo kailangan nga hangyoon nga mag-stay pa sa imuha. O ang tinuod nga gugma bitobi, no, magpuyo gid na siya, maging kontento gid na siya sa imuha whether you like it or not. I-pray mo na nimo siya og sa dili mo abot gid na sa imuha karang imo gyud para gid na siya sa imo. Diba? I'm so proud of myself. Char. Grabe mga pinagdadaanan sa buhay. Di makaya. Pero bitaw, Sunshine, sa karon, kinahanglan niyo nga maging strong para sa imuhang anak. Kung gusto niyo nga ibalik ang spark ninyo sa imuhang bana, it's up to you. Dili ko mupugong sa imuhang gusto nga mahimong desisyon. Pero again, tagaanta ka sa kaning itawag ng benefit of the doubt. May posibilidad nga di na mubalik imong bana sa imuhang. Knowing na imong bana karon nag-glow up, ingon sila, nag-glow up daw ka sa tamang tao. Gumaganda, gumagwapo ka daw sa tamang tao. Daw, V? Dili daw ka mukhang losyang, dili daw ka mukhang kanang hindi giatiman, Tagalog tsaka Bisaya na yan, ha? Oh, tinuod na siya, B. Nag-glow up ta kapag naan na ta sa saktong tao. sa saktong tao nga ginaatiman ta, ginapangga ta, sanchay sa imuhang case karon. O, di po di mo ma-blame imuhang bana po bitaw nga nangita siya og lain, because in the first place, ikaw man ang nag-give up sa inyong relasyon. And now nga nakita ni mo siya nga nagmalipayon sa piling ng ibang babae, ngayon ka pa nagmahay talaga. Nasa huli talaga ang pagsisisi, sanchay. So, ipagdasal mo na lang na hopefully, magbalik mo. I-pray na lang na siya, sanchay, nga hopefully, nga lamdagan siya sa Ginoo, nga unta, nga mabalik pa ang dating ka mo. Pag, pero, ayun na lang gid kayo og asa, ha? Kay, gisod na. No? Ang imong buhaton na lang, sanchay, is maningkamot ka para si mong kaugalingo, manginabuhi ka, kay naapa kay anak nga nagasalig sa imo, ha? No? Aloy, wala namang kita igong oras. So, sige lang, bawi lang ko ugma, ha? Manubag ko sa inyo mga tawag ugma. For now, we just need to fix our phone. Kay, amot, asa man nakainom mo? Muraga, nakainom ni among cellphone. Kay, tingano lang, mga, di naman gaungot na. Gaungot na ang baby. Sa ngala na lamang po sa Tibog Press sa XFM Network Philippines, ako po ang inyohang Disney Princess Bisaya version. Live gihapon madungog sa Tibog XFM Station sa Visayas and sa Mindanao. Ako po si Cinderella para po sa Putahe sa Gabi.
1: Init ba kaayo ang atong gabi? Kay ako, murag di pa gusto mo hunong. Pero tama na lang usata diri. Ayaw kalimot. Kita-kits na po sa sunod nga episode sa Putahe sa Gabi. Diin ang mga damgo ninyo mahimong tinuod. Bisan sa inyong huna-huna lang. Ayaw pag-inusara. Dalha imong partner. O pangita o bago. Hangtod sa sunod nga gabi.

0: XFM.
1: Exciting!
2: Ako si Aileen, usa ka sales clerk, tibok adlaw nga tindog, sakit ka kong tiil, samot na nga na ako'y rayuma. Giim na ako og Santon Plus Gold. Duwa kasi mara na akong inom na pamatudaan dyan ako ang kaepektibo ni ini.
3: Santon Plus Gold, mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
0: XFM.
4: Vision Next, daghan na ang natumangan.
5: Ang kaning akong mga mata, sir, naigo ni Oxilhit katong nagdula ni Gagmay Pamisa akong manghol. Wala akong magdahong nga maapektuhan akong pananaw. Mooto na balaka ko og no problema jud ko sa akong sarili kay basin maunsa ni akong mata dili na ko makakita. Mooto nangita akong pamaagi og akong gisulayan ang Vision Next Plus capsule ug wala na ko damha nga maoy makabalik sa akong normal nga pananaw. Daghan kaayong salamat, sir, sa Vision Next Plus.
4: Vision Next, sulay ang kaepektibo. Vision X Plus, mabalit sa inyong mga suging butika.
6: Joel, na ako'y exciting na discovery. Pampakusog!
7: Pampakusog? Wala ko nagkinanglan, anak pre, oy.
6: Historia eh! Laini pre, nadunggan ako ni sa radyo pang long lasting sa loving-loving kay misis.
7: Ha? Ka-exciting ko da na. Unsa day na? Turbo lang na ibawaan ko na astig o pang long lasting.
6: Unsa? Naka-turbo po tiay ka?
7: Wala o halagid ka pre, oy. Karun pa ka na kaibalo, turbo lang ang malakas. Oh!
8: Turbo Food Supplement for Men. Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs na gatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
9: Turbo, wagas ang lakas.
8: Turbo Food Supplement for Men. Mapalit sa mga butika.

0: FM.
1: Exciting!
2: Ako din si Gary. Grabe katas akong sugar sa una. 200 kapin. Pagadungog na ako sa radyo may epektibo ang Santon Plus Gold. Akong gibanatan na ginom. 3 times a day gid na. After 2 to 3 weeks na ako pag-inom sa Santon Plus Gold. Pagbalik na ko check sa akong sugar. Nag-80 na lang. Grabe epektibo sa Santon Plus Gold.
3: Santon Plus Gold. Mas pinalakas. Pinagaling. Pinahusan. Mapalit sa mga butika. Nga duol sa inyong mga lugar. Santon Vitamin C. The Alkaline Vitamin C.
4: Ako si Bebe. Usa ka mangunguma. Tibuok adlaw jud kong gapainit.

0: once a day. Sa sulod sa usa ka semana, nawala na jud ang paglabad sa akong hulog.
1: Salton Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mapalit sa mga butika. Salton Vitamin C. Vision X Plus Soft Gel Capsule. Ang suplemento nga gituyo paghimo alang sa mata. Aduna kay lutein, beta-carotene, vitamin E ug zeaxanthin. Mga nailhang potent antioxidant nga makatabang aron malikayan ang mga problema sa mata sama sa cataract, iridium, glaucoma ug uban pang mga problema sa mata. Vision X Plus Soft Gel Capsule. Ang suplemento nga gituyo paghimo alang sa mata. Mapalit sa mga butika.
2: Ang gusto ko sa lalaki, yung tigasin, yung hindi agad-agad sumusuko, yung kaya kong dalhin hanggang sa tuktok, yung bang turbo kong bumira.
3: Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Sa performance, panalo sa turbo. Mabibili na sa inyong suki butika.
4: Claire Skin Beauty's

0: XFM.
1: Exciting! Nangita ka ba og suplemento nga epektibo tungod kay extracted? Ang pagkahimo suplemento nga dali maabsorb sa kalawasan, mao nga dili masayang ang mga nutrients. Magsanton Plus Gold. Magsanton Plus Gold ka. Ang kapsula nga adunay extracted nutrients gikan sa kamunggay, mangustin, ahos, ampalaya og spirulina, mga iladong herbal nga nakita sa pagtuon sa mga eksperto nga makatabang sa mga nagkadaiyang mga sakit. Ang pinakaepektibo nga kombinasyon, Santon Plus Gold og Santon Vitamin C, ang alkaline nga vitamin C og apili sa pag-inom sa healthy nga kape. Santon Plus Coffee Mix. Santon Plus Coffee Mix.
2: Mapalit sa mga butika sa inyong mga lugar.
3: Atong paminawon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.
4: Ako diyan si Annabel, taga Batanginyo Village, Matina Playa, Davao City. Naanay ko'y tindahan diri sa Amua, Karinderia. Dili lalim magtinda kay Kapoy Kayo. 24 hours, among tindahan. Kapoy Kayo, sakit imo, lawas o katulugon ka. Sukad na ako'y nadunggan sa radyo na Premium D3 Coffee Mix. Akong gisuwayan. Dili na ko magduka o lami kay siya imnon. Lahi sa uban na kape. Sukad na kainom ko aning kape. Mawala akong sakit sa akong lawas. Mawala akong katulugon. Sukad na nakainom ko o Premium D3 Coffee Mix. Kamu diha mga tindera, imbitahan tamo na minum mo kape na Premium D3 Coffee Mix.
3: Premium D3 Coffee Mix.
5: Premium D3 Coffee Mix.
3: Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa.
6: Katul na mata, pagpanakit sa mata, ug hanap na ba ang imong pananaw? Mag Vision X Plus Soft Gel Capsule ka. Ang Soft Gel Capsule nga dunay lutein nga usa ka epektibong antioxidant nga makatabang sa problema sa mata. Gidugangan pa og beta-carotene, vitamin E ug zeaxanthin. Maong mas kusog kini nga suplemento aron malikayan ang paghanap sa imong pananaw. Vision X Plus Soft Gel Capsule. Ang Soft Gel Capsule nga gituyo paghimo alang sa mata. Mapalit sa mga butika.
7: Hindi mapakali sa sobrang kate. Kuto at lisamo ba ay napakarami. Gamit ng Santon Plus Herbal Oil. Healthy na ang anit mo. Tanggal pa ang nakakainis na kuto. Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyo, magaan. Santon Plus Herbal Oil. Santon Plus Herbal Soap.
8: Ako si Aida Cordero, taga Butike. Itong-itong bala sa akong panit at sa kunyahan ko. Karwa, katlo ako na gamit ang Santon Plus Herbal Soap. Dura ang
7: akin itong
8: sa mga
7: panit. Santon Plus Herbal Soap.
9: Nanami gin!
7: Santon Plus Herbal Soap.
10: Uy, tita!
11: Mm-hmm. Oh, ay, kap!
10: Butaan ako niyo ba? Mm-hmm. Kitsa kitang mas bright. Ang Amerikano o kining mga Pinoy?
11: Kasayon! Kablo ka, kap. Mas bright ang mga Amerikano.
10: Mm. Yun naman.
11: Siyempre, bata pa lang. Howd na kayo mo English.
0: Exciting X FM.
12: Music feels just so good. X FM Gelo Santo City.
0: X FM.
13: Exciting.

0: FM.
1: Sundown Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinatibay.
2: Rufa Maranas, naamanggod ko UTI niya bago ra ko ani na-diagnose ba. Mao to akong gitistingan ng Sundown Plus Gold. Naulihan yun ko, sir. Karon wala na ko UTI, nagpa-check up man kog balik. Pasalamat yun kog dako sa Sundown Plus Gold.
1: Kaya ikaw, subukan mo rin ang bisa ng Sundown Plus Gold. Mabibili sa mga butika para sa epektibo nga kombinasyon. Pag-inom og Sundown Plus Gold ug Sundown Vitamin C.
0: XFM.
3: Exciting!
4: Dili ba kompleto ang imong adlaw o dili ka makainom o kape? Mao nga maglisod na kaugtulog sa gabi-i. Sulayin ang Sundown Plus Coffee Mix. Ang kapeng healthy tungod kay all natural ang sulod. Makatabang pa, mapalami ang imong tulog. Sundown Plus Coffee Mix. Mapalit sa mga butika.
5: Anong magsakit man akong dugan? Kung mainom kong tuba? Pero kung libre bitaw? Dili magsakit akong dugan.
6: Ah, kabalo na ko, ana. Nipis ang imong baga, pero baga ang imong naong.
0: Exciting! XFM.

0: Ito na ang programang The Secret of Health. Mga sikretong pangkalusugan, maririnig mo na nationwide. Sa programang The Secret of Health Nationwide, tatalakayin ang mga dahilan at pinanggalingan ng mga karamdaman. Ituturo ang mga dapat kainin at dapat iwasan na nakadepende sa inyong nararamdaman. Tatalakayin ang mga natural remedies at naturopathic modalities na makatutulong maiwasan ang mga karamdaman. Kasama ang mga certified naturopathic practitioner, Doctor of Ministry in Alternative Medicine at Doctor of Ministry in Naturopathy. Hatid ng Yes to Health Inc. Incorporated ang gumagawa sa mga mas pinalakas at mas pinaepektibo na produkto gaya ng Santon Plus Gold, Santon Vitamin C, Premium D3, Vision X Plus, Soft Gel Capsule, Santon Herbal Oil at Santon Herbal Soap. The Secret of Health Nationwide.
1: So, magandang araw sa ating lahat, mga kaibigan. Magpalang hapon po sa ating lahat. Welcome po muli sa panibagong edisyon ng ating pong programang The Secret of Health Nationwide. Ito po ay atin sa atin ng Yes Health Incorporated at ng ating pong mga dekalidad, mga nutraceutical grade na mga produkto. Sa mga kababayan po natin na gusto po makasubok ng mga ito, e puntahan ang pinakamalapit na mga butika, parmasya dyan sa inyo pong mga lugar para maka-avail kayo ng mga products po natin. At syempre, lagi pong hanapin ang Tatak Yes to Health para po makasigurado ng inyo pong iinumin. E yan po yung napapakinggan nyo dito sa atin pong programa. Sir Michelle Hinas po ulit, mga kasama po mga kaibigan. At syempre, makakapanayan po rin natin ang isa sa atin pong certified naturopathic practitioner, Doctor of Ministry in Alternative Medicine. At syempre, ang atin pong celebrity doctor, Doc Algie Bakla. Doc, magandang hapon po.
2: Magandang hapon, partner Misael. Sa lahat na ating mga katropa na nakikinig, welcome muli po sa ating talakayan ngayong hapon pong ito.
1: Yan, sa mga kababayan po natin na gusto mong makahilubilo dito sa ating pong programa, just send your inquiries or your messages sa ating pong numero para mabigyan po natin ng mahaba-habang panahon. And ating pong text line 0969-609-6545. At huwag niyo pong kalimutan ha, i-like and i-follow ang ating pong Facebook page, Yes to Health Inc. and Yes to Health Naturopathic Clinic Philippines. Ano? At puntahan din po nila, ano? Puntahan niyo po mga kaibigan ang ating pong Yes to Health Clinic na malapit dyan sa inyong pong lugar para makapagpakonsulta, Doc. Ano? Mahalaga na titingnan po natin, na mamonitor po natin yung ating pong health. Kung ano na ba yung present condition ng ating pong kalusugan. Baka po meron na nag-uumpisa dyan ng mga karamdaman na minsan hindi po natin nakikita. Ano? Minsan hindi nga natin nararamdaman, Doc, na nagtatago lang sa katawan po natin.
2: Oh, kasi hindi naman pare-pareho yung tinatawag nating vitality ng isang tao. Yung iba, kahit marami ng sakit, walang symptoms, saka hindi nila agad nararamdaman, kaya eventually lumalala na.
1: Yun.
2: O, kaya mahalaga din kapag medyo maedad na tayo, babantayin na natin kahit na kunting symptom lang. Lagi halimbawa kayong inuubo, sinisipon, lagi kayong nananakitang katawan, kailangan din na agapan na kaagad. Yun yung principle kasi ng tinatawag na naturopathy or preventive approach to health. Holistic healing ang tinatawag yan. Kaya doon naka-align yung Yes to Health, paano natin matutulungan yung mga kababayan natin na hindi lalaki yung gastos. Kasi pag may sakit ka na talaga, ang hirap na, marami ng gastos sa ospital sa pagpapagamot.
1: Tama. So ang mission po natin is more on prevention, mga kaibigan. Ano? Okay, mas maganda yun. At mas ano sa katawan po natin, mga kaibigan. Ano? Mas magaan sa katawan po natin. Pati sa bulsa, Doc, mas magaan-gaan.
2: Oo naman.
1: Pag ipiprevent na yung sakit bago pa dumapo ito sa'yo.
2: Oo, parang sasakyan lang yan eh. Sa una, di ba, pag manipis na yung gulong mo, kailangan mo talagang palitan. Eh, pag hindi mo ginawa yung basic na anong yun, eh, pag pumutok yan, nabangga ka, di lalong malaki yung gastos. Ganun lang galingin yung tinatawag nating principle sa kalusugan. Habang maaga, agapan, mas, less at ang panganib sa maagang kamatayan at gastos.
1: Tama, Doc. Since our body is a living machinery, buhay ito na makinarya, mga kaibigan. Na kung i-compare mo sa literal na makinarya na nandyan, na ginagamit natin sa araw-araw, eh, meron silang pagkakapareho, Doc, ano? Sa mga sasakyan natin, di ba? pinapaganda natin. Meron tayong tinatawag ng PMS, ano? Preventive maintenance, na meron mga pinapalitan, may mga chini-change oil, pinapalitan kung ano-ano mga parte ng atin po mga sasakyan para po mapanatili natin, no? Na functional yung sasakyan po natin. How much our body, ano? Kaya minsan, Doc, mas mabilis pa nagre-retiro yung may-ari kesa doon sa gamit niya.
2: Tama, kasi mas marami pang time na ginugol sa pag-maintain ng sasakyan. Maraming ganyan. Pagdating sa sarili, hindi nga makabili ng brief eh.
1: Yun na nga.
2: Butas na yung brief eh. Pero kung gulong at gulong, di ba yung mapapaganda talagang napaka ano nila, sipag nila mag-maintain. So, tanda natin, mas mahalaga yung kalusugan, mga kaibigan, sa lahat.
1: Walang kapalit yan, mga kasama. Walang presyo na pwedeng papantay sa atin pong kalusugan at saka sa atin pong buhay. Ano? Kaya napakahalaga na atin pong ingatan at huwag tipidin. Ano? Minsan, tipid na tipid tayo pagdating sa kalusugan po natin. Ano? At sa ibang bagay naman, ang bilis natin makapagpalabas ng budget. Ayan. Pero pagdating sa kalusugan, ako, tipid na tipid na tipid. Ano? Kaya nga, pagka meron ng mga malalang sakit na hindi mo na talaga kaya matipid, eh, dyan ka na tatagain naman sa gastusan, mga kasama. Ano? Kaya habang mas maaga, habang hindi pa lumalala ang mga karamdaman po na yan sa pangangatawan po natin, kumbaga yung first onset ng mga sakit na yan, ano? Yung unang pagpapakita pa lang, pagpaparamdam ng mga karamdaman, eh dapat bigyan nyo na po kaagad ng aksyon, mga kaibigan. Huwag pong tiisin, huwag pong baliwalain, ano? O ipagpaliban yung pagbigay ng pansin sa mga problema na yan. Kasi kahit na gano'ng kasimpleng sakit, lalala at lalala yon. At magdudulot pa ng komplikasyon sa iba pang parte ng atin pong pangangatawan. Ano? So mas maganda po makabisita sa atin pong mga Yes to Health Clinic para po makapagpakonsulta ng libre. Gagabayan po kayo ng atin pong mga trained alternative consultant. Kung ano po yung mga program na gagawin po ninyo, especially sa inyo pong diet. So also yung atin pong laging pinopromote, yung detox, ano? Paglilinis ng iba't ibang organs sa atin pong pangangatawan, especially yung yung mga eliminative organs natin, ano? Like colon, yung liver natin, yung kidneys po natin, ano? And other organs sa atin pong pangangatawan, kinakailangan mapanatili po yan na toxin-free, ano? Malinis.
2: Kaya ngayon yung partner, kaya yun yung principle bakit kailangan natin ng piliin kung ano yung kinakain natin.
1: Yan.
2: Kasi nga, yun lang naman ang mission natin, yung mga parts ng katawan natin, i-maintain na in its optimum condition. Ano? Kaya yung ating company, Yes to Health, pinili din natin kung ano yung i-offer natin sa ating mga kababayan. Kasi ang hirap kapag ang iniinom natin, hindi naman talaga nakakasapat sa pangangailangan natin. So, for example, yung ating Santon Plus Gold, isang uri na supplement that is FDA approved, of course, ano. Ina-address dito yung hindi siya gamot, ha. Kasi yung gamot iba yun.
1: We don't claim it. As medicine.
2: Kasi yung gamot, partner, it's a targeted therapy. Ibig sabihin, kung para sa pain lang, hindi mo pwedeng magamit sa ibang bagay, no. Medyo limited yung scope per medicine. Ang Santon Plus Gold is a food supplement because we believe that food is everything, okay? We can live without medicine, but we cannot live without food. Kasi kailangan mo lang naman ng medicine pag pinabayaan mo yung pagkain eh. Diba? Pag sablay yung nutritional support sa katawan mo, magkakasakit ka, so you need medicine. Mm-hmm. So, maliwanag ha, ang Santon Plus Gold, hindi siya gamot, pero mas malawak yung kanyang purpose because of its nutritional nature. Ano? Mm-hmm. So, anong ginawa ng company doon? Yung basic na mga condition that are commonly nagiging reason bakit maraming kababayan tayo ang maagang namamaalam sa daigdig. Yun talagang ina-address kasi unang-una sa lahat, di ba? Hypertension.
1: Yan.
2: That causes yung problema sa heart attack. Yan ang unang-una, no? Ano mga dahilan yan? Tumataas yung BP mo, tumataas yung fat sa katawan mo, at hindi na ko control hanggang sa maging panganib sa kalusugan, babara sa mga ugat na.

0: of pure extract of mangosteen, yung mga santones, ano? At meron siyang ampalaya, 50 milligram. May malunggay, may garlic, spirulina. Meron siyang tigpi 50 milligram. So ito, anong purpose nito? Meron siyang malawak na benepisyo sa katawan. For example, meron kang diabetes. O yung mangosteen, meron siya, di ba mapakla siya? Meron siyang anti-diabetic properties. Meron din itong ampalaya na pwede sa diabetes. And of course, malunggay and garlic. Itong mga to, magkakatuwang para ma-prevent natin ang diabetes. Pagdating naman doon sa problema sa daloy ng dugo, yung mga mabagal ng daloy ng dugo, yung mga laging may fat excess sa katawan, o meron tayong garlic, di ba? Which is good for patient with mataas ang cholesterol. Maganda rin siya sa mga mahinang immune system. O meron siyang moringa. Moringa, laging bida kasi very high ang kanyang nutritional value, ano? Tinatawag nga siyang superfood. So, ibig sabihin ito mga to, sangkap na pinagsama-sama in high extracted form. Ibig sabihin hindi mo na kailang pahirapan yung digestion at assimilation mo. Ay nasa isang kapsula. So, ang purpose nito hindi para gamutin ng isang bagay sa katawan. Although nangyayari nga yung mga kababayan natin pag umiinom nito, sasabihin nila, "Naku, gumaling yung high blood ko." Kasi ang hypertension is another nutritional problem. Ibig sabihin, lifestyle. So talagang pag ang problema ninyo sa katawan, basically nutrition, ang tinarget because of its supplement, yung mga Santon Plus Gold, talagang gagaling kayo. Diba? So yun yung nature ng nutrition and supplementation. Kaya nga, sa mga nakikinig ngayon na nagtatanong, pwede ba sa akin yung Santon Plus Gold? Pwede. Kasi sa lahat ng tao, pwede ito. Basta kumakain kayo ng solid foods, you can take this capsule for prevention and rejuvenation.
1: So yun na, sa mga kababayan po natin, napakalawak ano, ng saklaw, sinasaklaw ng mga supplementation, especially yung atin pong nutraceutical grade ano, na Santon Plus Gold at iba pa natin mga produkto, mga kaibigan. Kumbaga hindi mo siya malilimitahan sa ganitong problema lang o sa ganitong organs lang ng pangangatawan mo, kundi malawak yung ano niya, yung ginagawa niya sa atin pong pangangatawan. And every deficiency na mapupunuan po natin ng nutrition ng mga ito ay makakapagbigay benefits ano, sa iba't ibang parte ng atin pong pangangatawan. Ha? Maraming salamat Doc sa explanation ano, about sa atin pong mga FDA approved na mga products po na ito, na kung ano yung nagagawa nito sa atin pong pangangatawan. Kaya po sa mga kababayan po natin na gusto pong masubukan ito at gusto nyo pong ma-experience kung ano po yung mga mararamdaman at maigagaan ng inyong pong pangangatawan pagka nakainom po kayo na ito, puntahan ang pinakamalapit po ng mga butika, mga parmasya dyan sa inyong pong mga lugar, mga kaibigan. At pwede rin po pala ito ma-avail sa atin pong mga Yes to Health Clinic na malapit dyan sa inyong pong mga lugar.
2: Ikaw ba ay may karamdamang dinadala at kahit saan pagamutan ka na pumunta ay wala pa rin pagbabago? Puntahan na ang Yes to Health Naturopathic Clinic na malapit sa inyong mga lugar. Sa Luzon, Quezon City Branch, Unit 7, Crowdland Building, 851, EDSA Corner, Mother Ignacia, South Triangle, Quezon City, Santiago City Isabela Branch, Alfonso Street, Dupinan Centro East, Santiago City, Puerto Princesa City Branch, Unit 208, Second Floor, DCRM Plaza, Barangay San Manuel, Puerto Princesa City, Palawan, Nara Palawan Branch, National Highway, Panakan 1, Nara Compound, beside Caltex Gasoline Station, Brooks Point Palawan Branch, Door Number 1, Jeco's Place, Poblacion, Brooks Point Palawan, Rojas Palawan Branch, Veronica Gabriel Building, Barangay 2, Poblacion, Sandoval Street, Rojas Palawan, sa Cuyo Palawan, Barangay Tenga Tenga, Cuyo Palawan, katabi ng Ferrolan Hotel, Davao City Branch, Door Number 2, Cell Paul Building, Number 71, GSIS Heights, MacArthur Highway, Matina, Davao City, Tagum City Branch, Block 1, Lot 4, AMG Building, Villa Magsanok, Mankilam, Tagum City, Mati City Branch, A Square Building, Barangay Central, Mati City, ibaba ng bagong Pag-ibig Office, Bacolod City Branch, Number 46, Vinco Building, Lizarre Street, Barangay 39, Bacolod City, at Iloilo City Branch, Yulo Street, Barangay Arroyo, A Young Building, 125, Iloilo City, near Midtown Hotel, in front of Old DFA. araw-araw. Libre ang check-up at konsultasyon gamit ang high-tech machine na nakatutulong makita ang mga humihinang organs at nagkulang na vitamins at minerals. Free dietary guidelines para malaman ang dapat iwasan at dapat kainin para makamit ang tunay na kagalingan sa mga karamdaman. Yes to Health Clinic, your excellent partner in natural healthcare.
3: Laging constipated? Bakit di mo subukan mag-

0: Sandon Plus Gold. May taglay na Anthratinones. Kilala bilang mahusay na panlaban sa anumang uri ng digestive problems. Sandon Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinahusay. Sandon Plus Gold. Mabibili sa inyong mga suking butika. Gusto mo ba ng pinakamalupit ng vitamin C? Subukan mo ang Sandon Vitamin C. Ang vitamin C na alkaline. Lahat ng sakit, pwedeng malunasan. Ito ang tamang vitamin C para sa'yo. Sandon Vitamin C. Mabibili sa inyong mga suking butika. Premium D3. Ang bago.
1: Ako si Carla. Narap akong kumika. Piling ko laging may tumutusok sa likod ko. Masakit pag nasasagi. I take Premium D3 for 2 weeks na. Grabe, effective talaga.
0: Mas pinalakas, mas epektibo. Dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika. The Secret of Health.
2: Balik po tayo mga kaibigan sa ating pong programang The Secret of Health. Kung meron po yung mga tanungan ha, huwag po may magtanong. Just text lang sa ating pong numero, ating pong text line 0969-609-6545. Meron nagtanong dito, Doc. Good PM, Doc. Ask ko lang po kung pwede ang Santone Plus Gold sa prostate enlargement. Thank you po. Lulito David po ito, 70 years old.
3: Pwede po kasi meron siyang mga sangkap katulad ng Santone mula sa mangustino na merong natural phytochemical na nakatutulong sa balanse ng hormone. Hindi lang sa lalaki, pati sa babae. No?
2: Mm-hmm.
3: Kasi ang prostate kasi nagkakaroon ng paglaki kapag dumarating na tayo doon sa process na tumatanda na tayo. So at the age of 40, bantayan nyo na yan kasi nagde-develop na, kasi normal naman yan sa tao kapag ang prostate ay, kapag tumatanda tayo, talagang medyo kumakapal yung prostate dahan-dahan. Mm-hmm. Ang problema lang dun sa iba, may mga nagtitrigger kasi na bumibilis yung pagkapal nito to the point na naapektuhan na yung normal na pag-ihi, nakakakaroon ng mga discomfort. So para makontrol yun, kailang balansin din natin yung hormones and also yung pamamaga ay ma-prevent. So pwede kayo mag-take ng Santone Plus Gold. Dahil meron itong mga phytochemicals na nakatutulong na kontrahin yung pamamaga sa anumang bahagi ng katawan, hindi lang sa prostate natin. So ang pag-take po ng Santone Plus Gold, 1 capsule 3 times a day before meals. At sabayan po ito ng vitamin C, yung nanasilic vitamin C natin. Ganon din, maganda rin na samahan mo siya noong essential fatty acids mula sa Moringa, no?
2: Mm-hmm.
3: Na nandun sa ating Premium D3. And also, kailangan talaga iwas bisyo. Kung may bisyo kayo, iwasan nyo yung mga bisyo. Magbawas po kayo ng mga pagkain highly refined kasi yun po ang nagtitrigger ng abnormal cell growth sa ating katawan.
2: Mm-hmm. At isama nyo na rin, ano, yung mga poultry products. Huwag po munang magkakain, ano, ng mga manok galing sa poultryhan, itlog, ng mga ano, pati isda, Dok, ng mga tilapia, bangus.
3: Basta ginamitan ng artificial na pagpapalaki.
2: Yun.
3: Yung tinatawag na synthetic hormones ang ginagamit. Kasi alam mo, yung mga ano ngayon, hindi naman sa ano-ano, nung unang panahon, hindi pa uso yung mga 45 days, di ba? Eh ngayon, halos lahat ng manok ngayon, mas maano pa sa 45 days, mas maikli pa yung time na papalakiin sila.
2: Na-harvest
3: na. Compare mo doon sa mga organic, traditional, yung mga chicken ng panahon, yung mga native, ano, na it takes ilang months bago maging mature enough para katayin. Eh ngayon, talagang sa yung tinatawag na new technology na ginagamit, gumagamit sila ng synthetic hormone, ako, eh kung paano nito pinalalaki ng mabilis din yung mga manok, di ba? Eh maaring ito'y maka-apekto rin sa ating hormones, so nagkakaroon ng mga abnormal growth sa katawan natin.
2: Yun.
3: May mga pag-aaral na pong ginawa na ito ay, sabi, iwasan ito lalo na meron tayong mga bukol or yan, mga pamamaga na hindi normal sa ating katawan.
2: Yun, ha? At in terms sa hormonal balance ng ating pangangatawan, ugaliin po, uminom ng Santone Plus Coffee Mix. Makakatulong ito kahit papano sa mga kababayan po natin. Hindi lang po pang sapat, ano, sa pangangailangan natin na pagkakape, nakakatulong din po siya in terms of benefits, ano, sa pagbabalanse ng hormones sa ating pong pangangatawan.
3: Oh. So, kasi meron nga niyan, partner. Meron niyang soybean.
2: Mm-hmm.
3: Na yung soybean ay may isoflavone.
2: Yeah.
3: Isoflavone, very important siyang phytochemicals, lalo sa mga kalalakihan, para balansehin yung ating hormone.
2: Mm-hmm.
3: Okay? So may isoflavone yan, may genistein yan. So itong mga ito ay galing sa soybean na nandun sa ating Santone Plus Coffee Mix. Napakagandang araw-arawin, lalo na kung ikaw ay lalaki at gusto mo ma-prevent yung mga bukol-bukol o paglaki ng prostata, maganda po yung sangkap na nando sa ating Santon Plus Coffee Mix.
2: Yun. May nagtanong po dito, Doc. Tanong ko lang po, paano po inumin ang Santon Vitamin C? Di po nawawala yung sipon ko. 65 years old po ako.
3: Pag na kayo ay nasa punto na may sipon, ang suggestion ko, kasi ang one capsule is equivalent to 500 milligram. Mm. Okay? So, sa amin, kaya pwede mong i-take up to 5,000 milligram per day.
2: Mm-hmm.
3: Sa panahon na meron kang sipon. Ibig sabihin, pwede ka mag-take ng tatlong kapsula sa umaga after kumain, sa tanghali after kumain, at sa gabi after kumain. So, since ito'y non-acidic vitamin C, hindi ito magkukost ng any trouble sa inyong tiyan. Hindi rin naman ito makaka-overdose sa inyo. Ano? Kasi nga, yung mga injectable vitamin C, aabot pa nga ng 10 grams yan eh. Diba? So, ibig sabihin, the body can handle that properly. Ang issue lang naman sa vitamin C partner, pag marami na, lalo na kung acidic vitamin C, hindi kinakaya ng tiyan, nangangasiman tiyan. So you can take Santon Vitamin C up to a maximum of 10 capsules per day with your meal, with your food, ano? Hindi yan malaking issue, ano? And after magaling na kayo, then go to normal dosage na 1 capsule 2 to 3 times a day. Kasi pag may sakit tayo, lalo na kung sipon o buo o compromise yung immune system, kailangan natin talaga na medyo mataas-taas na dosage ng vitamin C. At sabayan nyo na rin yan yung mga organic or food grade or food-based vitamins katulad ng mga citrus o katulad ng mga... Ang sili, mataas ang vitamin C niyan, di ba? Moringa leaves o dahon ng malunggay, ang taas ng vitamin C. So, sabayin nyo na rin yun sa pag-inom nyo ng mga vitamins like Santon Vitamin C.
2: Sa mga nagkukulang ano, ng vitamin C, na isa sa napakahalaga po, mga kaibigan, na vitamina sa atin pong pangangatawan. Halos lahat ng ano natin, parte ng pangangatawan po natin, nangangailangan po ano, ng vitamin C. Mata natin, yung immune system po natin, kahit yung balat natin, Dok, ano? Kailangan yan ng
3: sapat na amount ng vitamin C. Kailangan mo din kasi yung collagen, hindi naman makikreate ng na maayos kung walang vitamin C.
2: Yun. Even our ano blood vessels, mga kaibigan, kinakailangan po niya ng vitamin C para mapanatili yung elasticity, yung tibay ng wall ng atin pong arteries para hindi siya maging ano malutong at mabilis mag-rupture. Ano? Ito, kadalasan sa mga kababayan po natin na merong hypertension, yun yung mga komplikasyon nila, mabilis pong pumutok yung mga ugat. Na pag ang ugat na pumutok yung papunta sa brain area, nako, delikado. Mga cerebral brain, cerebral blood vessels, mga kaibigan, no? Pag sa puso naman, nako, napakadelikado din po, mga kaibigan. Pag dito naman sa mga peripheral, ano, blood vessels, dyan na nagkakapuno ng problema doon, ano? Sa pagkilos, paggalaw ng ating po mga extremities, hindi na nagiging maganda, mga kaibigan, no? So, para pangalagaan yung healthy blood vessels, vitamin C ay isa sa pinaka-importante na sapat lagi sa atin pong pangangatawan, mga kaibigan, ha? And also, pag yung pag-absorb ng mga ano mga minerals sa katawan po natin, especially the iron, no? Ay nangangailangan po ng sapat na vitamin C, ha?
3: Oh, ngayon tatanong yung iba, bakit nagkukulang yung vitamin C? Mostly kasi ang kinakain ng tao, luto.
2: Yun na nga.
3: Diba? Ang vitamin C is very ano very sensitive yan eh.
2: Mm-hmm.
3: Especially sa heating process. So kaya nga 'di ba ang vitamin C naturally na sa mga prutas.
2: Mm-hmm.
3: Pero once na niluluto mo na ng todo, yung vitamin C, yung absorbability rate niya medyo bumababa. Kailangan talaga natin kumain ng source na kung saan bioavailable yung vitamin C, which is mostly kulang na sustansya ayon sa pag-aaral sa isang individual.
2: Mm-hmm.
3: Yeah, every day we need to take vitamin C, no exemption, kasi yan ang laging kulang sa ating katawan.
2: Mm-hmm. So ayun na, sa mga kababayan po natin, pag vitamin C ang pag-uusapan, Santon Plus Vitamin C, isabay po sa mga atin pong ibang mga produkto, ano? At para makita po ninyo at maging mabisa, doble, triple yung bisa po yan sa atin pong pangangatawan. Because meron tinatawag na synergistic effect ano, sa pangangatawan po natin, mga kaibigan. Ha? Doc, may another question na good PM. Maraming po akong sakit. May barab po ako sa ugat. At ako po ay naglalabada 2 times a week. Pwede po, hindi po ba yung nakakasama sa akin pong karamdaman? Josie Torres po ito.
3: Hindi naman. Kung hindi naman sobrang overload yung trabaho mo, kailangan mo nga medyo gumalaw-galaw kapag meron kang mga barado.
2: Physically active at, dapat.
3: Dapat physically active ka. Kung hindi naman po nag-cost ng exhaustion o sobrang tasking sa iyong energy, eh wala naman po masamang maglaba. Ang maganda lang, i-focus mo po yung attention mo sa paano mo ma-prevent yung paglala ng pagbabara. Mm-hmm. Kumain ka ng mga pagkaing mayaman sa mga circulatory enhancers, di ba? O marami tayong pagkain, sibuyas, bawang, luya, lahat yan, circulatory enhancer yan, luyang dilaw. O, at mag-take din kayo ng supplement katulad po ng mga essential fatty acid mula sa Premium D3. Meron yung mga essential fatty acids na nakatutulong para matulungan ang daloy ng dugo na makaiwas sa mga bara-bara.
2: Mm-hmm.
3: Kasi ang isang tao, hindi natin alam ilang porsyento ba ng mga ugat natin na may bara.
2: Mm-hmm.
3: Diba? So minsan, nararamdaman natin, parang minsan, mangalay na yung ating mga kamay. Nag-drive lang tayo ng motorsiklo, ilang mm-hmm. minuto lang, sakit na ng kamay natin. Or yung nararamdaman natin sa mga binti natin. We don't know kung... Kasi wala naman yatang machine na pwedeng i-scan lahat ng ugat natin eh. So, hindi natin alam. Kaya kinakailangan talaga every now and then, meron kayong kinakain na nakatutulong para prevent ang pagbabara. So, kung hindi nyo alam na may pagbabara o saan ba yung pagbabara, o ikaw nga, alam mo meron kasi na-check up ka na, eh mahalaga lalo na uminom tayo ng mga produkto na makatutulong. Ito, Santon Plus Gold, maganda po yan. Then yung mga home remedies katulad ng mga salabat, onion o sibuyas, bawang, yung mga lemon, yan, mga malaking bagay po yan sa daloy ng dugo na makaprevent ng paglala ng mga barabara sa ating pong daluyan ng dugo.
2: Yun, ha? At kung gusto nyo po, mga kaibigan, ang ating pong Premium D3, available na rin po yan sa mga pharmacies dyan sa inyo pong lugar. Ipagtanong-tanong nyo po, ang ating pong Premium D3. Kung wala po kayong ma-avail sa mga pharmacies, pwede po kayong sumadya sa ating pong mga Yes to Health Clinic or pwede po kayong umorder sa ating pong Lazada and Shopee page. I-search lang yung ating pong official page, Yes to Health 2011, mga kaibigan. Ha? At ang iba pa natin mga produkto ay available po dyan, mga kasama. Lalo na yung ating pong Clear Skin. Sa mga kababayan po natin na gusto pong magpakinis, magpahamis, ayan, ng kanila pong kutis, magpa-healthy ng inyo pong skin, mga kaibigan, nandiyan ang ating pong Clear Skin Glutacogic Soap. Ang gandahan niya, meron yung VCO. Karamihan sa mga ano ngayon, Doc, mga beauty products, mapapansin niyo yung ano nila, content, yung ingredients nila, meron VCO.
3: Mm-hmm. Kasi VCO is magandang emollient, magandang conditioner ng skin. At ang VCO ay natural antibacterial.
2: Mm-hmm.
3: Kaya maraming purpose yan eh, kung bakit nilalagay yan ng organic VCO, yung mga soap, yung mga lotion.
2: Mm-hmm.
3: Oo, kaya yan rin yung isa sa nilagay natin doon sa ating Clear Skin Beauty Soap.
2: Mm-hmm. Kaya sa mga kabayan po natin, ha? Gusto magpa-healthy ng balat, hindi yung pampaputi lang, mga kaibigan, ha? Yung magiging healthy yung skin tone po ninyo, Clear Skin, mga kasama.
3: Kasi yung pagpapaputi ng balat, for example, Pilipina ka, eh normal naman sa Pilipina, sa Pilipino, ang balat natin, tropically, kumbaga, iminat sa kung saan lugar tayo sa mundo. Pag tropical, makikita mo yung mga balat, medyo kayumanggi, Yung iba, dahil mahiling manood ng mga telenovela koreana, di ba? Gusto nila maging Korean skin. Gumagamit sila mga peeling. Which, yung mga dermatologists nga, hindi nila na-recommend yun na mag-peel tayo na mag-peel. Because yung natural protection ng ating skin, yung melanin, is yun yung nagsiserve as protection para hindi tayo magkaroon ng harmful effect mula sa araw kung saan nandun tayo sa lugar na mainit. Naturally. So, pwede kang pumusyaw, kasi minsan naman, sobrang nabibilad sa araw. Ang gagamitin mong produkto, yung natural na nakapagpapabalik ng normal talaga na tone ng skin. Hindi ko nire-recommend yung lagi na lang tayo nagpipil para pumuti tayo, which is not healthy actually sa isang individual. Kung pag-uusapan yung benepisyo ng normal na structure na ating skin. Okay? Kaya kung gagamit kayo ng sabon, wag yung matapang. Mas maganda organic, mas maganda herbal extract, kasi doon naman talaga nagsimula yung teknolohiya ng paggawa ng sabon. Mga natural na mga extract na nilalagay para makatulong sa ating skin, para sa natural beauty.
2: Yun, ha? Yeah, sa mga kababayan po natin, Clear Skin Glutacogic Soap, isa sa ating pong mga bagong produkto at pwede po ma-avail yan sa ating pong mga Yes to Health Clinic, ganoon din sa ating pong Lazada and Shopee. Ano, Doc? Nako, napakabilis ng oras po natin. Baka may pahabol ka pa na mensahe sa atin po mga tagapakinig.
3: O siyempre, pasalamatan natin yung mga avid listeners sa mga himpilan, mga katropa natin dyan, sa Luzon, Visayas at Mindanao na nakatutok po ngayon. Salamat po sa inyong pakikinig at salamat sa suporta na ginagawa po natin sa pagtangkilik sa ating mga produkto. At asahan po ninyo, lalo natin paigtingin ang ating mga impormasyon pangkalusugan, dahil naniniwala ako ano, personally, na tama si Ernie Baron, ano, knowledge is power. Ibig sabihin, kung meron kayong kaalaman, paano nyo pananatilihing healthy ang inyong sarili at ang inyong buong pamilya, marami po kayong matitipid sa pagpapagamot at hiligtas tayo sa maagang kamatayan. So maraming salamat. Siyempre, ako inyong banday kalusugan, si Dr. Algie Bakla po ito.
2: Thank you so much, Doc. At maraming salamat sa lahat ng mga nakantabay at sumusubaybay sa atin pong programa. Ganun rin sa lahat po ng mga tumatangkilik sa atin pong mga dekalidad, mga nutraceutical grade, and of course, FDA approved na mga produkto. Siguraduhin lang mga kaibigan na inyong pong iinumin ay meron pong tatak Yes to Health para po makasigurado na yan yung inyo pong napapakinggan dito sa atin pong mga programa. Hanggang sa muli, pasamang nagkapaalam, yung po lingkod, Jeremy Shalhinas. Sa susunod po muli, nakakabanata ng atin pong programa, magkarinigan po tayo at magkasama-sama sa ganitong oras dito rin sa atin pong mga himpilan. Ang amin pong dalangin, ang Panginoon nawa ang mapagaling sa lahat ng ating mga karamdaman. Magandang araw sa atin pong lahat.
0: Inyong napakinggan ang programang The Secret of Health, hatid ng Yes to Health Incorporated, ang gumagawa ng mga halal certified at mas pinalakas na herbal supplements gaya ng Santon Plus Gold, Santon Plus Coffee Mix, Santon Vitamin C at Vision X Plus Soft Gel Capsule na mabibili sa mga pharmacy na malapit sa inyong mga lugar. Bisitahin ang Facebook page Yes to Health Region 8 at Yes to Health Incorporated, The Secret of Health. The Secret of Health. 95.9 XFM Jensen.
4: XFM. Exciting!
5: Send money abroad quickly and easily with Edlu Year to Western Union. Your funds go far and fast, trusted, secure, and ready when you are. Send today at Edlu Year. Western Union is supervised by the Banco Central ng Pilipinas. Expecting money from abroad? Receive your Western Union funds through MLU Gear. Fast, safe, convenient. With over 3,000 branches nationwide. Claim your funds today at MLU Gear. Western Union is supervised by the Banco Central ng Pilipinas.
6: Get ready, Cebu! The biggest and most colorful running event of the year is here.
7: Join the Windsor Color Run 2026 on July 18th, 2026.
6: Starting 3 a.m. onwards at City de Marie.
7: Choose your challenge.
6: 6K,
7: 12K,
6: or 16K.
7: And run for a chance to win amazing prizes. Four lucky winners will take home a brand new Honda Click 125V4 motorcycle.
6: Plus, win four iPhone 17, four MacBook Neo laptops,
7: four iPad A16 tablets,
6: four Sony wireless headsets,
7: four Huawei Watch Fit,
6: four smartwatches,
7: four JBL Go 4 speakers,
6: four Huawei FreeBuds,
7: and many more exciting prizes.
6: Register now.
7: Visit our registration booth at Abilana Sports Complex every Wednesday to Saturday.
6: For online registration, message Windsor on Facebook or visit windsor.ph. Don't miss the fun, the colors, and the chance to win big. Windsor Color Run 2026.
7: Run, celebrate, win.
0: 95.9 XFM.

0: Hi! Good morning!
1: Good morning!
0: Mayong buntag mga katropa! Good morning! Good morning! Good morning! Good morning! Good morning! Good morning! Good morning! Good morning! Good morning! Good morning! Good morning! Good morning!
2: Good morning! Good morning!
0: Gising bango na! Exciting! Pilipinas na!
1: Good morning!
0: Mga nindot niya musikang lokal. Inyo madunggan mga katropa, mga balita. Araw buntaga ko to, bala 5. Alas 6 na dahita.
3: Exciting!
0: Ko to, bala 6 ting buntaga mga katropa. Mga local artists, pwede ba niyo madunggan yan yung mga kailaan? Sama na yan yung mga kanta nilang Emily Conorado, Dambana, Gachong Albani, Teresa Ibanez, Zach and RG, Jed Delicious, si Day Pilio, mga local artists dato ni mga katropa, si Zayn, Ghost Black, Bob Krechun, ukuban pang mga local artists na to. Pwede na ganyan madunggan rin ha. Ato ang programa at tulumaro na Exciting Pilipinas. May buntag. Good morning. Kumusta ka mo? Kinautotang ang anak na kanunay sa mga panglawas sa mga katropa pang mata na yung tamon mo.
1: Good morning. Happy birthday.
0: Hope may you have many more birthdays to come in your life sa mga nag-celebrasan ng adlaw na tauhan ka ron.
1: Good morning
0: sa ato ang mga kagilaan sa 26 ka barangay nining atong syudad. May buntag sa mga taga-Sarangani. Good morning. Makima area, dapat sa may Malungon, Anabel, Malapatan, Engglano, sa mga taga-Glan. Bangon. Laban lang.
1: Good morning.
0: Exciting. Siyempre sa ito mga kagilaan, dahil sa may Pulumulok and Tupi. Good morning, dahil kaninyong tanan.
1: Good morning.
0: May buntag, ha? Standby ka ba sa ito programa? Steady lang ka muna, mga kagilaan. Kaya siyempre, ubay-ubay itong yetong kaninyo. Na mga nindot ka musika, mga... Nindot yung mga balita. O siyempre mga katropa, mga impormasyon nga angay ninyo masayran karong buntaga. Labing pa mga kaigilaan. Kada mga ianing kanta ni G Delicious Nose. Okay, the Red Kahilikip. Mga hip-hop R&B song. Mga paborito sa mga batanon ron. Mga na kamo mga katiguangan. I-appreciate ninyo yung mga anak.
4: Kung tagdungan lungwagi chatika.

0: las 4:51 en esta hora, soy Agatropa, que diga todo lo mandó, nuestro querido Santon Plus Gold. Aparato de Santon Plus Herbal Capsule, Santon Gold Coffee Mix, Santon Plus Coffee Mix, Santon Herbal Tea, Santon Herbal Oil, o siempre en apoyo de Agatón, Santon Vitamin C. Makikilan, las 4:51 na. Sa ato mga kaigsunan din ang kapaminaw ng atang ato mga balita, ariya na karoon ang ato mga headlines.
1: Headlines.
0: Siyempre una, sa lakad sa panahon, karong buntaga mga katropa, daumang gapong ang magpabiling hayag o gilibian ng init ng lakad sa panahon sa Dakbayan sa Jensan o Tibok Provincia sa Rangkani, labin pa sa South Cotabato, karong adlawa.
1: Headlines.
0: Sa ato balita ng nasyonal, Bagyong Francisco, paspas ng Mikusog, signal number 1, gideklara sa pag-asa sa pipila kabahin nganha sa Luzon.
1: Headlines.
0: Dakong usos sa presyo sa lana, lauman karong si Baraha. Subala sa DOE, taliwala sa kagubot sa Middle East.
1: Headlines.
0: Opisyal sa COA, mitistigo sa graph trial nilang ni Doki Oglaw, pandemic fund.
1: Headlines.
0: Dahil pa po na ito mga balita, tulo patay! Stilan 5 ang naangol sa pagpamusil sulod sa eskwelahan. DepEd, nag-andam na og psychosocial support.
1: Headlines.
0: Impeachment Court, tugutan ang pagdala og surprise witnesses. Batok o dapig kang VP Sara Duterte.
1: Headlines.
0: Human sa magnitude 7.8, kalinog empleyado sa Kapitolyo nga nagubaan og balay. Pasaligan og tabang ni Governor Pacquiao.
1: Headlines.
0: Coast Guard, luwas nga nasalbar ang 28 krusero og crew sa dimotor nga bangka nga nadaot sa kadagatan sa Glan.
1: Headlines.
0: Og siyempre mga balita nga dala sa itong patrollers kanong butaga, Public Safety Office Jensan, nihangyo sa publiko bahin sa road concreting sa Mabuhay Underpass.
1: Headlines.
0: South Cotabato, hingpit ng gipailalom sa state of calamity.
1: Headlines.
0: Obo Jensan, nagpadayon sa building assessment, uman sa kusog nga linog.
1: Headlines.
0: Search and retriever operation sa 4 anyos nga nalubong sa nidahili nga yuta sa Glan, giundang.
1: Headlines.
0: Biha, no? Tapos makita lagi din mo, makantogin mo Glan, mga katropa, makita lagi din mga panimalay, labi pa sa kabukirang bahin. Sabi pertigin ko ba, oy, muramang ganang ang yuta ni Angat, ni Ubos, huwag ka kasabot ba?

0: sa inyo hitabo. Grabe, it's being devastated, mga katropa. Sa poblasyon, di kayo, pero grabe. Pero ubay-ubay gyapon, gubagin ng mga balay. Ang municipal hall, perting bungkaga, naunsa naman tawa ni. Ubaga, unsaong paglihok sa gobyerno, kung ang gobyerno, wala na po ikatabang mga kailan. Mori mga dagko kay pangutana, mauna nga nadiha ang national government, nadiha ang mga donors, kadaghatag, kung napaabot sila mga hinabang. Dagang kay salamat, yung kanyang tanan. Alas 4:54 ang atong oras, mga katropa, sa mga manggawas, karong buntaga. Pareho sa karoon ang ato ang lakat sa panahon ng ato kanyang sa Santon Vitamin C.
1: XFM Weather Update. Weather Update.
0: Paminaw, kailauman nga magpabiling gyapon hayag o giliban ang init nga dagan sa panahon. Dari na sa Tuaha, sa Dakbayan, sa Jensan, Tibok, Provincia, Sarangani. Luyo sa mga signal number 1 nga gadeklara diya sa bahin sa Luzon. Nga naman kini, tungkol sa epekto sa easterlies o init nga hangin nga gikan sa dagat Pasipiko. Ginatanaw gyapon nga Busaka, kutong 36 degrees Celsius ang ato ang temperatura pag-abot sa udto. Laing bahin po mga katropa sa Tupulumulok ug Tupi, maugya po na masinitian nga init sa kabuntagon para adunay dako nga posibilidad sa kalit nga localized thunderstorms pakabot sa hapon o sa iyo sa gabi. Doon lagi ka na sa pag-alisngaw sa kainit gikan sa yuta duol sa tiilan sa Mount Matutom, posibleng makasinati ug mubo apang kusog nga pagbundak sa ulan. Inubanan ka na sa kilat ug pagpanalugdog. Managipuhinom duman ang mga residente niyang Dapita na magpabiling luwas o magmatkon sa kalit nga hagros hangin o kilat paraon sa kalit nga pagbubo sa ulan. Sa mga mulaka, mulakaway karong buntag, hintay tres sa buntag. Musalok kini, siyempre alas 6:00 ka na sa kagabion. Para nga kamudya, relax lang ka mo mga kagilaan. Ari sa mga kaigsuunan, no? Ato sa ihatod sa rinyo ang kanang nindot nga kantang gikan sa Real G Music, mga katropa. Local artist gyapon kini. Taga-jansan ni mga kagilaan, Real G Music. Cebuana. Para ni kanin yung tanahin, labi pa sa mga Cebuana, ang guwapa. Perting hiluga. Alas 4:46 sa katang oras. Good morning! Ay, pamata na may! 4:56 na mga kagilaan. Kinibayin natin kanin yung Santo Plus Gold. Abang gyapon ninyo, katropang Roel, dumantay sa programang Exciting Pilipinas. Pero nga mo na sa XFM 95.9 General Santo City, katropa mo! Exciting!

0: vitamin D3 ka pa.
1: XFM.
2: Santo Blasco.
3: Hira, taga Bohol. Gaho po nga akong tiyelog akong kamot. Sakit kayo ilihok. Sa pagkadungog na ako sa Santo Blasco, akong gitubuldos ang pagtake. Duha sa gabi o duha sa buntag. After a week, nawala ang hubag-hubag o sakit sa akong kamot. Ibigtibo kayo ang Santo Blasco.
2: Santo Blasco. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay.
4: Mapalit sa mga butika.
2: Nga duol sa inyong mga lugar.
5: Paghanap sa pananaw, daling masilaw sa suga o init sa adlaw. O dili bastante ang grado sa mata. Basin katarak na na, usa ka problema sa mata, nga magdala sa paghanap o pagkabuta sa mata.
2: Mag-Vision X Plus ka! Mag-Vision X Plus ka! Ang soft gel capsule nga gituyo paghimo alang sa mata. Kinidunay sa gul nga lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E nga iladong antioxidant o phytonutrients nga makatabang sa mga problema sa mata. Vision X Plus Herbal Capsule. Mapalit sa mga butika.
1: XFM.
6: Kapoy ilis-ilis ang habon nga makapakinis ang imo kutis? Luyag mo bala Better Skin Soap nga hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage kay may ara ini sang Glowta Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal para always looking young and fresh. Mag Clear Skin Herbal Soap with Glowta Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
7: Ang Republic Act No. 11361 o ang Anti-Obstruction of Power Lines Act of 2019 ay naglalayong tiyakin ng ligtas at tuloy-tuloy na serbisyo ng kuryente para sa lahat. Kaya naman, maigpit na ipinagbabawal ng batas ang pagtatanim ng anumang puno at pagtatayo ng mga istruktura sa paligid ng mga linya ng kuryente. Ang paglabag sa batas na ito ay isang krimen na maaaring magdulot ng pagmulta, pagkakakulong o parehong parusa. Isang paalala mula sa Socoteco 2.
1: XFM.
8: This is D Rose. Every game is a test of instinct, of focus, of how you see the moment. Some plays come fast. Some moments decide everything. The real edge is how you stay in it. Now you're closer to the game than ever. Get in the game. Experience the NBA like never before with Arena Plus, the official betting partner of the NBA. Register now at arenaplus.ph.
9: For more information, visit bagcore.com/regulatory. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. No one to stop.
10: Ang atong sudan, Christmas tree ug lansang.
11: Christmas tree ug lansang.
10: Kamunggay ba nga gisubakan og buwad bulinaw?
12: Excited!

0: Ah, bari kanta ni Dia Pilio.
1: Wala.
0: Ah, sample lang mga katropa ha.
1: Sample lang yan.
0: Siyempre, ang title yan na Flirting. Local artist gapo ng mga kaigalaan. Di ba? O, yung programa na to. Itong i-promote mo rin mga kaigalaan na ito, mga local artist. So, kamo diyan, namo yung mga kanta. Pwede na ganyan yung ipasa dali ka na to. Arabadunga na dali sa ere mga kaigalaan. Ito, Tagalog, Higayunan. Nining ito ang programa. Ah, di ba pa? Nindot pa po yung mga local artist kay wala pa yung record company ang bublak sa meta.
2: Good morning!
0: Pero pag musikat ka din sila, nakuha na nag-recording, ah, wala na.
1: Ito tayo sa atin.
0: Tingalan na lang ka, giblak na kasmita.
2: Ayon!
0: Tayo ko ngayon, tagat ang oras na kagilaan. Kaubang gabon yung katropang Ruel, naman tayo sa programang Exciting Pilipinas. Kanibayin na ito, ganyan sa Santaon. Vitamin C, the alkaline vitamin C. Nagkikinanglan sa itong lawas mga katropa, kaya nga itong lawas woman, nag-produce o vitamin C.
1: Personal.
0: So, at itong kikinanglan na itong punan. Pinagi sa pag-inom na ining Santaon vitamin C. Ascorbic acid, sodium ascorbate, ang atong Santaon VC mga kaigilaan. Pwede na ganyan yun ang imnon mga kaigsuna, no? Isa sa buntag, isa sa pagkagabi. Pero di mo takay magpalabig Santo vitamin C sa itong lawas kay lisod po masubraan. It's better, consult your doctor. Basi unya, ganana kay vitamin C deficiency diha mga kaigsunan. Darita sa

0: sa Luzon, mga katropa. Medyo maigo na po mo diha. Oga kusog-kusog, paspas, nga may kusog ang Bagyong Francisco. Ay formal na nga gisaka sa pag-asa ang wind signal number 1 sa pipila kadapit sa tuwang nasod kagahapong adlawa. Tungod lagi sa paspas kapag kusog niya ng Bagyong Francisco. Subay sa report sa Weather Bureau, bandang alas 11 buntag kagahapong adlawa ang sentro sa Bagyo. Nakitaan ka na siya sa gilayong 620 kilometers sa silangang bahin sa Tugigaraw City, Cagayan. Doon na kinidala nga kusog nga hangin nga muabot sa 155 kilometers per hour. O pag haguros ni ining naa sa 190 kilometers per hour. Samtang paspas kining naglihok sa kadagatan. Ubos karon sa signal number 1 ang tibuok probinsya sa Batanes. Ilagang silangang bahin sa Cagayan, lakip na ang Gonzaga o Santa Ana. O kang silingang bahin sa Babuyan Islands. Nagpasidaan ang pag-asa nga gawa sa maong dapit. Gipakusog-usab sa bagyo ang habagat. Nga nagdalaw kusog o hangtod sa gale force kapag bundak sa hangin. Sa dakong bahin ka na sa Visayas, Calabarzon o pipila kadapit sa Mindanao, lakip na ang Zamboanga Peninsula, Dinagat Island o Davao Region. Kinauman nga magpadayon, abaong daot-daot nga panahon, hangtod nga Martes o Miyerkules sa dakong bahin sa Luzon o Visayas. Patod sa pag-asa, doon ay posibilidad nga mas mukusog ang Bagyong Francisco o ginaumang mugo maabot nga Hunyo 26, adlaw nga Biyernes. Tawagan karon ang kagamanan sa publiko nga magpabiling mabinantayon. Tungod kay ang mga pag-ulan, mamahibong masinatian bisan sa mga dapit nga walay direktang pag-igo sa mata sa bagyo.
1: Exciting Pilipinas! Exciting Pilipinas!
0: Andam-andam. Pinpasa ito mga kagilaan din sa may Luzon o Visayas area nga dol-dol sa mata ni ining bagyo.
1: Exciting Pilipinas! Exciting Pilipinas!
0: Hoy, mayong balita. Kini, unta ha? Unta lang. Dayon ni karong adlaw eh. Martes. Kay gipahibalo the Energy Secretary Sharon Garin nga dunay ginuumang dakong tapya sa presyos o rollback sa mga produktong petrolyo ning musunod yung mga adlaw. Matod kay Garin, mamahimong dili mo menos sa 9 ka pesos or 9 pesos matag litro ang presyo sa diesel o kerosene. Samtang maubos sa 4 ka pesos o 4 pesos per liter ang ipaubos sa presyo sa gasolina. Sa kasamtangan, padayon ng tigom sa kagamanan ng mga kumpanyang lana aron gasaktong makuha ang insaktong kantidad sa i-rollback. Una nang gipatinaw sa Department of Energy kung DOE na maong dinalian nga pag-uso sa presyo na gumikan ka na sa malampusong pagpermahanay o inisyal nga kasabutan sa kalinaw tali sa Estados Unidos ug nasun sa Iran na miaging simana apan bisan pa man sa mga tuuran nga gipasarad ang pag-usab sa Iran ang Strait of Hormuz na itong Domingo. Isip reaksyon sa pagpamumba sa Israel sa Lebanon, mabinintayong gyapon ang paglaom sa DOE nga mapadayon ang mapatuwang gyapon ang dakong rollback alang sa mga driver o konsumador karong simeraha. Ginauman nga ang opisyal nga pahibalo sa final nga presyo paggawas sa mga lokal nga kumpanya sa lana. Sa musulod nga mga oras, aron dinalian nga mapahimutang ang bagong singil sa gasolinahan o kinimbaong balitaan, nagdala kanig temporaryong kahupayan sa publiko. Ilibina sa sektor sa transportasyon nga dugay ng tao nag-antos sa taas nga gastos biyahe matag adlaw.
1: Exciting Pilipinas! Exciting Pilipinas!
0: Ang iyong gipanghatag nga ayudang 5,000 mga kaigilaan, awa na nahurot ng tao na. Unsa kay pinakamaayo nga long-term solution nga itong pagkahuna-huna, Andre, huwag ito ay makita nung tang excise tax yun yung tawon o VAT na. Pero unsaon taman kay Murag, di man yun nila gusto mga katropa, kay dako kung mawala ang pundos gobyerno. Wala sila nag-goal nga ang pundos sa maleta, perting dako ang nawala niya karon. Para sa mga Pilipino mga katropa, nga unta lang, isuspindi lang unsa ang excise tax, di yun nila mabuhat-buhat, kay dako kung mawala. Pero ang maleta mga katropa nga nangawala, di sila mang inano. Bahak ang tao ni mga tawana. Grabe kayo mo ka, ano eh, mga wala talaga kayo mga puso.
2: Okay.
1: Good morning! Exciting Pilipinas! Exciting Pilipinas!
0: Parang yung puso nyo, nalipat naman sa inyong mga puwit.
2: Okay.
1: Good morning!
0: Sabi no, katawan na natin yung problema ha mga kagalaan, pero sa tinuod lang, sakit na kayong buotan eh. Diba? Kinsa ko hindi magsakit o buot mga katropa ngayon anang kahimutan.

0: kalimtang ato masinitian ka doon ay. Ay nako, ambot na lang sa langaw.
1: Ayoy!
0: Pilay edad sa ukok ha.
2: Exciting Pilipinas! Exciting Pilipinas!
0: Alay para ito mga balita. Bilingkod sa witness stand sa Sandigan na bayan na kagapong adlaw ang usa ka opisyal gikan sa Commission on Audit aron nga motestigo sa kasong graft batok ni Kalihim o DOH former Secretary Francisco Duque III o kaning Procurement Service Department of Budget and Management Chief Lloyd Christopher Lau. Abaong saksi gila nga si Eljan na humamil usa ka COA Records Officer kinsa miya tubang isip na tig-amping sa mga dokumento sa audit findings. Kabay ka na sa kontrobersyal nga 41 billion pesos ka pondo sa Department of Health nga gibalhin ngadto sa PSDBM alang sa pagpalit og anti-COVID-19 supplies. Lakip na ang transaksyon nga nalambigit sa Parmalee Pharmaceutical Corporation subay sa sumbong sa mga piskal sa ombudsman na giautorisar ni Duque ang pagbalhin sa mga bilyong-bilyong pondo ngadto sa buhatan nila o bisan pa man kung wala kini makapaspas sa proyekto. Kung taliwala sa kabaturan nga dunay igatong katakos o gaalam ang DOH nga mupahigayon sa maong pagpamalit sa iyang kaugalingon. Ang maong pondo gamit unta sa pagpalit og medical supplies sama sa detection kits, medical ventilators, PPE, surgical mask o cadaver bags. Uban sa testimonya ni Jumamil, dinalian nga mibaliwala sa ilahang katungod sa cross-examination ng mga abogado nilang Duque ug Lau. Uman nagkasabot ang duha kahabig. Baog opisyal, walay direktiba ang partisipasyon sa fan transfer o dinisakop sa audit team nga misusi sa maong pundo.
2: Exciting Pilipinas! Exciting Pilipinas!
0: If you are on that matter, Manggod, katong Manggong panahon na grabe kayo kalisod. Pero na-manage mga katropa na kumbaga matagaan tatanan ng kayo da. Iba e kayo, halos tanan, mas worse to mga kaigalaan kay halos tanan to nawalan ng trabaho. Halos kadaghanan nagsara mga kumpanya. Ang uabre na good ato, mga ano lang diba, essentials lang, but pasabot mga pagkaon, mga parmasya, media man. Moro na yung naglatagaw sa kadalanan itong mga panahon na. Pero ka na mga services, diba? Wagi rin taon. Ultimo ka na yung restaurant, dini pabrihan. Mao nang nikusog ang mga delivery dati mga kaigsunan tungod sa COVID-19 kay order-order ka na lang. Atod sa inyong balay. Diba? So, lalimang ka dating bisan pag dili gobyerno, ang presyo sa face mask, 1,000.
1: Ayoy!
0: Abot na mag 900 ang box, katungod ordinary chip. Lalimang ka tunguna ka na, ordinary nga face mask, ang palitin mag 10 piso ba? Lalimang kang iniabot nag 900 mga katropa. Ha? Tungod sa kawaton sa supply, kabiha lagi.
1: Ayoy!
0: Ay, nako. Alas 5.17 itong oras mga katropa, dinalian nga gihukman o gisaway sa Presidential Task Force on Media Security kon PT Forms kagapong adlaw ang naitabong pagpamusil batok sa radio broadcaster nga si Jay Lavapis sa may barangay Cagay, Roja City. Subay sa opisyal nga pamahayag sa task force, luwas nga nakalingkawas si Lavapis sa maong ambush samtang nagbiyahe kini sa rasundong dalan padulungunta sa iyang ginatrabaho ang sibyahanan. Gingon kalit lang gibabagan sa duha kawala pa mailing suspect nga nagsakay sa motorsiklo ang iyang sakinan og dinalian kining gipaulanan og mga bala. Sa gimong dinalian kapagsusi sa mga otoridad sa dapit sa krimen na recover ang sa kapulisan ng 4 kabasyos bala sa pagkakaroon na kigtambayayong na ang PT Foam sa Philippine National Police Media Security Vanguards. Aron nga palaluman ang investigasyon og dinalian nga mailhan ng utok sa mga og ang mamumuo sa likod diining daotang laraw batok sa maong sakop sa media. Iba si Ugda sa PT Forms nga kaning labing bagong hulga sa kinibuhi ni Lavapies. Usa ka dakong kamatuoran nga nag-aghat sa kagamhanan nga mas paligunon pa ang proteksyon alang sa mga mamamahayag. Batot pa sa task force, walay luna sa usa ka demokratikong nasod ang kanabang pag kitil o kinabuhi mga katropa sa uban o labin pa papaghandlok o kapintasan batok sa press freedom. O magpabilin silang mabinantayon sa pagpanalipod sa katungod o kalawasan sa tanang profesional sa media sa tibuok nasod.
2: Exciting Pilipinas! Exciting Pilipinas!
0: Sa kay kalawasan, no? Para ilisod sa itong trabaho, mga kaisunan, kay labim pa ako na ay mga balat sibuyas kay Dagko, di ha? Ah. Grabe ha, ikaw ray kaluluoy lagi? Ah, paisog-isog pa ka? Nah, but lang.
1: Ayoy!
0: Yung sangalan, mga katropa, sa patas kapag sibya, nagyo maigo, mangulgyod. Di ba? Ano bang, balat sibuyas kay Dagko ba? Ay, nako, ambot niyo dia, digid mo kasabot ba?
2: Exciting Pilipinas! Exciting Pilipinas!
0: Na, kagapong adlawa, dungan sa mong pangitabo, na mauna po ni Ron. Sa mga ginikanan ha, pahibalo lang, please guide your children kay dinalian nga miabot ta og lingkod nga suporta og pasubo. Ang Department of Education sa Eastern Visayas kagapong adlawa human sa usa ka madugoong pagpamusil sulod mismo sa San Jose National High School sa Tacloban City, tintulo kagikatahong patay og lima ang naangol. Sa opisyal nga pamahayag nga gipagawa sa DepEd Region 8 Director Salustiano Jimenez, ipadayag sa ehensya ang ilang dako nga kaguol alang sa mga pamilya, magtutudlo o mga estudyante nga nakasinati og grabing trauma o kalisang gumikan sa baong ngilngig nga trahedya sa naitabo sulod sa eskulahan. Aron dinalian nga mapahimutang ang kahusay o kalawasan, nakintambayayo na ang DepEd sa Philippine National Police o Schools Division Office sa Tacloban City. Aron nga sa tao ng motibo o masiguro nga luwas ang tibuok palibot sa tunghaan. Kawa sa seguridad, dinalian usab nga mi-coordinate ang ahensya sa Department of Social Welfare and Development alang sa paghatag og psychosocial support services o stress debriefing sa mga estudyante. Ang personahe nga nakasinati sa krimen, iangi usab sa DepEd ang publiko, pero kaya na pagpasa o mga dili kumperbadong balita sa social media o magpaabot lang sa opisyal nga report gikan sa kapulisan.
2: Exciting Pilipinas! Exciting Pilipinas!
0: Si Katropang Reggie Navarrete kagapang adlawa, naglisong ginintawo nung hatag kuhag impormasyon kay ambot po nga no. Pagkay makasabot man ta mga katropa kay involved bang gondarine ang kabatanunan. Protektuhan po nato ang kabatanunan mga kagilaan. Ron saon taman eh. Amaw na ba ni hinungdan sa pangilinan lo?
1: Ayoy!
0: Nga wa kayo makasabot sa katawhan. Wa kayo mapa-explain. Ay siyempre kinsa may ganahan mga katropa nga labi pa kung pasaway na kayong bata mukasaba sa iyong anak, labi pa karong panahon mga katropa nga pwede magkangkasuhan. Diba? Gabay lang reklamo ni mo, bunalan ni mo ni mong bata, malaguman ng ganina ang nga 7610 dahil ni mong kaso.
1: Ayoy!
0: Saan ni mo pagdisiplina sa iyong kaugalingong anak mga katropa kung magalanganin malang ka? Diba kay usahay na magibata nga pertinig yung gahiyang ulo nga di naman gindulo mandalag istorya. O kinanglag yung military discipline mga katropa, pero unsaon mo pagdisiplina nga ikaw mismo ginikanan nga pwede bang kang makasuhan?
1: Atay.
0: Dili pareho dati mga katropa, eskwilahan ni mo, balay. Kami dati sa among pagkabata, nami kahadlok sa mong maestra, nami kahadlok sa ginikanan. Karon at tumagtubagon kasi mong anak.
1: Ayoy!
0: Tungo na, kadumdum ko, elementary ko, grade 1, di ilagi ka masulat, mabunalan kag stick ba? Kanang kawayan ko, ginaana sa blackboard o, ginatudlo sa mistra? Oo? Oh, naaaw na yung kamot niya, bunalan na? Diba, di maning kamot yung magsungat ka niya mga katropa, karon. Sulayin na sa mga bata, di ba kay?
1: Atay.
0: Perte ni mong pusaga ka.
1: Ayoy!
0: Namali man ang pagsabot kaya katropang Roel, din naman mao ang mauganin ang problema. Kay wa ninyo ma-explain og tarong na.
1: Ayoy!
0: Og mao po na yung problema. Doon na yung mga nakasuhan ng mga ginikanan. Doon na yung nakasuhan ng mga maestra, may tungod ni ana.
1: Ayoy!
0: Bahak.
1: Atay.
2: Exciting Pilipinas! Exciting Pilipinas!
0: Suko ka, Katropang Roel, wa manitahon. Ato na nasangatuan karon ang linya ni Katropang Ivan Polona. Kay batod pa mga kagilaan, search and retrieval operations sa upat 4 anyos nga nalubong sa ni Dahili kay Utah's Glan ha. Giundang atong sayro na dugang detalye kay tropang Ivan imo na.
2: Exciting Pilipinas. Exciting Pilipinas.
1: Sa pagilak na lang giagi sa pamilya sa 4 anyos gabata ang ilang

0: Ibati sa diyang gitugyan sa labang makagagahom ang kahimtang niini dungan sa ilang desisyon nga undangon ang search and retrieval operation tungod pipila ka adlaw na ang nakalabay. Wala sa gyapon kini makit-an kay baluay nga giila ang bata nga si Jarrell Kurt Cago Bornea nga gituwang nalubong sa midahili nga yuta sa New Aklan Glan Sarangani Province nga epekto sa makusog nga magnitude 7.8 nga linog ning niaging Hunyo 8. Sumala sa mga responders nga sa kasamtangan, wala sa gyapoy marka o kontray sa biktima gikan sa landslide. Hinungdan bisan determinado si gyapon ng operating team sa pagkalot ni desisyon na ang pamilya nga undangon ang operasyon. Hinuon, wala na naghatag og dugang detalye ang mga responders sa gilusad nga retrieval operation apan giangko nila nga nalisdan sila sa kondisyon sa mga natabunan. Matod sa pamilya, walay kabutangan ang kasakit nga ilang giagian karon og labing pait nga desisyon ang ilang gibuhat alang sa ilang 4 anyos nga anak. Busa gisurrender na lang kini sa kaitas-an. Tungod niini, nagpaabot og paisubo ang mga residente og opisyales sa maong lugar. Nihangyo usab ang pamilya nga iapil sila sa pag-ampo sa kalisod nga ilang nasinatian. Sa pagkakaron, giundang na usab ang retrieval operation sa laing lugar sa Glan tungod sa sunod-sunod nga aftershock og pag-ulan. Mga katropa, luyo sa bisan unsang hagit sa kinabuhi ang ayan lamang nga magpakalig-on. Proteksyon ni ang panglawas, Tumar og Sunthone Plus Gold. Alang sa nagkayusang Pilipino para sa Pilipinas, kini si katropang Ivan Polonan, XFM News.
1: Exciting Pilipinas! Exciting Pilipinas!
2: Alas 5.26 na ang atong oras. Relax at tamong gabay mga kagilaan. Randa Ray, huli na nang dumating ka. Sakita ni kantaha, oy. Isakita na gani, Mr. Nate Tabos, nino katropang roleplay pa yung kantang yan, ha? Maori pag-uli na ako, gikan sa gawas na sud katropang roleplay nga pag-uli na ako. Kita na lang na ako ang akong uyab nga tua naman sa simbahan ng tao, nagsuot na mag-wedding gown. Maunay, pinakapait lagi niya, no? Ay, nako, paminawa niyo ni kantaha, mga katropa. Local artist ka po ni. Alas 5.26 na nga itong oras, kaubang gaman yung katropang Ruel Dumantay sa programa Exciting Pilipinas sa XFM 95.9 General Santa City. Tropa mo! Exciting! Good morning!

0: Bitin ka ba always sa kape mo? Bitin! Dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo. Wala kang nakukuhang sapat na beripisyo sa kalusugan. Dito ka na sa sapat at tapat. Southern Gold Coffee Mix 66 sa antioxidant compounds mula sa mangosteen, moringa, spirulina, garlic. Plus, ang Southern Gold Coffee Mix may collagen at glutathione pa. Kaya basta kape, Southern Gold Coffee Mix sa aroma at lasa, beripisyo at presyo. Panalo ka dito! Southern Gold Coffee Mix, your extraordinary coffee.
1: XFM.
2: Exciting!
3: Southern Plus Gold.
4: Ako si Carding, taga Cebu. Na ako'y diabetes, taas kayo akong sugar, 300. Ipatay ko sa akong anak og Southern Plus Gold, tulo ka capsules o sakad. Bulan lang, 100 na lang akong sugar. Dagang salamat sa Southern Plus Gold, kinaayo ko.
3: Southern Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Mapalit sa mga butika, nga duol sa inyong mga lugar.
5: This is D Rose. Every game is a test of instinct, of focus, of how you see the moment. Some plays come fast. Some moments decide everything. The real edge is how you stay in it. Now you're closer to the game than ever. Get in the game. Experience the NBA like never before with Arena Plus, the official betting partner of the NBA. Register now at arenaplus.ph.
6: For more information, visit pagcor.com/regulatory. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. No one to stop.
1: XFM.
7: Vision X Plus Soft Gel Capsule. Ang naging usarang kapsula nga Durelutin, Zeaxanthin, Beta-carotene ug Vitamin E. Mga nailhang antioxidant nga makatabang aron malikayan ang mga problema sa mata sama sa katarata, glaucoma, tiridium ug uban pang mga problema sa mata nga magdala sa posibleng pagkabuta. Vision X Plus Soft Gel Capsule. Ang kapsula nga gituyo paghimo alang sa mata. Vision X Plus Soft Gel Capsule.
8: Mapalit sa mga butika.
9: A violation of Republic Act No. 7832 o ang Anti-Electricity and Electric Transmission Lines Materials Pilferage Act of 1994 is a crime. Ang sinumang mahuling nagnanakaw ng kuryente o gumagamit ng ilegal na koneksyon ay maituturing na kriminal. Maging responsable, gamitin ang kuryente sa paraang ligtas at ayon sa batas. Isang paalala mula sa Socotecuto.
5: This is D Rose. Every game is a test of instinct, of focus, of how you see the moment. Some plays come fast. Some moments decide everything. The real edge is how you stay in it. Now you're closer to the game than ever. Get in the game. Experience the NBA like never before.

0: Kritika Nationwide.
1: Get ready, Cebu.
2: The biggest and most colorful running event of the year is here.
1: Join the Winds Ear Color Run 2026 on July 18th, 2026.
2: Starting 3 a.m. onwards at City de Marie.
1: Choose your challenge.
2: 6K,
1: 12K,
2: or 16K.
1: And run for a chance to win amazing prizes. Four lucky winners will take home a brand new Honda Click 125V4 motorcycle.
2: Plus, win four iPhone 17, four MacBook Neo laptops,
1: four iPad A16 tablets,
2: four Sony wireless headsets,
1: four Huawei Watch Fit,
2: four smartwatches,
1: four JBL Go 4 speakers,
2: four Huawei FreeBuds,
1: and many more exciting prizes.
2: Register now.
1: Visit our registration booth at Abilana Sports Complex every Wednesday to Saturday.
2: For online registration, message Windsor on Facebook or visit windsor.ph. Don't miss the fun, the colors, and the chance to win big. Windsor Color Run 2026.
1: Run, celebrate, win.
3: Adlaw-adlaw ng Zumba. Onya, kusog kayo mo hab-hab. Exciting.
4: XFM
5: 95.9
4: XFM.
6: Ako rin gapon ni
7: Good morning.
6: Good morning. Good morning. Good morning. Good morning. Good morning. Good morning. Good morning. Good morning. Good morning. Good morning. Good morning. Good morning. Good morning. Good morning. Good morning. Good morning. Good morning. Kaya po na programa ng Exciting Pilipinas. Kaoban si Katropang Ruel Gawantay, alas 5.39 na magkitintawa na itong oras. Sa mga bago rin tawa ng mata, perte na gininyong ulihia sa itong programa. Pastila na ka-onsar man tawa ng atong paman.
8: Exciting!
6: Atong may Katropang Ruel kay magkitintawa ng Gilinog karong kagabi. Ito ba'y linog? Ako, lami man ako ang hagok. Huwag yung tawang ko kabati kung gilinog ba o ha? Still na, no? Nakatunta nga, di na na, mubalik ang kusog. Pero nagya po'y pipila ka mga aftershocks. Dalima mo, 9,100 plus na ang aftershocks, mga katropa. Pero still lang.
7: Good morning!
6: Ay, nako. Okay, laban lang kita, laban lang. Alas 5.39 na, kining bahina ang itong kanino sa Santon Plus Gold. Paparato niya ang Santon Plus Coffee Mix, mga kahigalaan.
7: Good morning!
6: At syempre, syempre, syempre, mapalit ka na sa paborito niyo mga butika, always available sa Trump branches sa Mercury Drugstore.
9: Exciting Pilipinas! Exciting Pilipinas!
6: Ari na ang dugang panatong mga balita!
9: Exciting Pilipinas! Exciting Pilipinas!
6: Paminaw kay Mormal, nagkipasalig ni Sarangani Governor Rogelio Pacquiao nga sa mga empleyado sa Kapitolyo. Agapong adlawa mga katropa at sa flag ceremony. Ang dinalian na nga tabang o gisaan nga tabang ilabi na kanto mga panimalay nga nakatagamtan ni tower o partial hangtod total damage kumikan sa magnitude 7.8 kilinog na itong Hunyo 8 at sa kipaygayon ng flag raising ceremony sa Sarangani Capitol mabinantayon nga giila sa gobernador ang akong hagit o kalisod sa giatubang sa mga kaubanan sa trabaho samtang nagpabilin silang nagservisyo sa publiko taliwala silang personal nga krisis dunga din ini gipaybusla ni usab ni Governor Pacquiao nga ang higayon aron nga tagaan o pasidungog ang usa ka simple nga Father's Day celebration sa mga amahan nga kabayen sa provincial workforce. Gidayeg si gobernador ang talagsaong kaligon ug kaisog sa mga empleyado sa mga department heads sa Kapitolyo nga nagpabiling ana sa front lines sa relief o humanitarian operations aron nga dinalian nga madala ang mga importanteng serbisyo o kinabang ngadto sa nagkanayang komunidad sa provincial

0: Atty. Gonzales nga ginahan ay karon sa lokal nga panggamhanan ang nagpadayon nga construction tungod dinhi aging Hunyo 18 lang nagpahibalo ang DPWH nga sugdan sa Hunyo 20 ang pagpasemento sa dalan gikan fast food chain padulong sa Silway Bridge. Ang papel matud pa sa PSO bao ang pagplastar sa mga rerouting guides nga temporaryong agianan sa mga motorista, truck o mga bus.
1: Ipakita maginila sitwasyon kaya. Kaya siya. Kung dili undangan ha, ang ilis ka nang mudali lang sa pag-cure, ka nang mugahi siya na maagyan ha, 7 days lang pwede na maagyan after. No?
0: Pagpaklaro pa ni Atty. Gonzales nga sa Hulyo 31, lauman nga magamit na ang mismong underpass apan dili pa totally finish ang agricultural design. Mga katropa, sugdi ang imong adlaw nga himsog ang panglawas ug maanyag ang pamanit aron ma-achieve ang kutis artista tumar na sa Santon Gold Coffee Mix. Alang sa Rekay Usang Pilipino para sa Pilipinas, kini si katropang Philip Olegario. X FM News.
2: Exciting Pilipinas. Exciting Pilipinas.
3: At po ka tuwa ng linya ni katropang Ivan Polonan kay Sao Cotabato himpit nang gipailalom sa State of Calamity. Katropang Ivan sa detalye, imo na.
2: Exciting Pilipinas. Exciting Pilipinas.
4: Iatagan og gibugato ni South Cotabato Governor Reynaldo S. Tamayo Jr. ang kamahinungdanon sa pagdeklarar og State of Calamity sa probinsya nunot sa kusog nga linog nga nakaapekto sa pipila ka lungsod ug syudad sa Maong Dapit. Matod sa gobernador, ang deklarasyon magtugot sa mas paspas nga pagpagawa sa pondo o pagpatuman sa gikinahanglang mga programa alang sa rehabilitasyon o pagbawi sa mga apektadong komunidad. Gibutsag usab ni Tamayo nga mopadali kini sa pagatod sa inanaling tabang, lagip na ang mga hinabang o pag-ayo sa mga naguba nga infrastruktura aron matubag ang panginanglanon sa mga residente nga naapektuhan sa kalamidad. Nagpadayon usab ang mga otoridad sa pagsusi sa gidak-on sa kadaot o pagsiguro nga ang gikinahanglan nga suporta mahatag sa mga pamilya nga naapektuhan sa linog.
5: Ang purpose talaga kung bakit nagdeklara tayo dahil marami na tamaan, may infrastruktura doon sa inyo, infrastructure sa area na meron kayo, sa mga bahay ng mga tao natin. Gamitin natin sa tama, sa talagang tinamaan na disaster. Huwag natin gamitin sa ibang paraan.
4: Samtang padayon ang panawagan sa publiko nga magpabiling mabinantayon ug musunod sa mga pahimangno sa mga otoridad, samtang nagpadayon ang monitoring sa mga aftershocks aron magpabiling alerto ug hait ang memorya. Tumar ug Santhon Vitamin C. Alang sa nakiusang Pilipino para sa Pilipinas, kini si katropang Ivan Polonan, X FM News.
2: Exciting Pilipinas. Exciting Pilipinas.
3: Samtang oya. Mabinan tayo ng dinalian nga giluwas sa mga sakop sa Coast Guard District Southern Mindanao ang 28 ka mga pasahero o crew human kalit nga naguba og nasudlan og tubig dagat ang ilang dimotor nga bangka sabay kadagatan sa may barangay Gumasa sa Glan sa Sarangani Province. Nahitabo na siya kagapong adlawas buntag. Subay sa report, daling nilihok ang rescue team. Human sila makadawat og distress call bandang alas 5 sa buntag. Kabahin lagi sa baong sitwasyon sa MBCA Lere G nga naglawig unta paingon sa Balut Island na sayrang nga kalit lang nga nadaot ang propeller shaft og shafting sa ilese sa baong dimotor nga bangka. Hinungdan nga napadpad kini og dinalian nga gisudlan og tubig dagat nga nabutang sa dako nga kapeligruhan sa mga nagsakay. Tungod sa kaabtig sa Coast Guard, luwas nga nadala sa baybayon ang tibok grupo diin, gipang tabangan kini sa ilang tanan og karon anaana sa luwas og maayong kahimtang sa kasamtangan ay padayon ang gihimong investigasyon sa mga otoridad. Aron sa taong kung doon na ba'y kakuwang sa inspeksyon sa dili pamibiya ang dimotor ng bangka sa Dungguanan.
2: Exciting Pilipinas! Exciting Pilipinas!
3: Look po rin dagat, mano. Masi pag kaibaw kamulang mo yung mga katropa, kung polikaton po kaniha, lunod niya po kanya, wa kay ka na bang life best na ako rin naluoy.
2: Exciting Pilipinas! Exciting Pilipinas!
3: Ako sulay, yun kung dati ang chip, bida-bida lang yung chip. Rabang ang tuka, pag anto na mong buntag, wa pa'y balon chip. Pagpabalik, perti ng dakuang balon niya. Bida-bida man, kikaya na rin daw. Ang aktor, wa po nag-life vest ni dagko ng balon. Masi matanaw na gundi mo ang seizure, mga katropa. Lahi ragyod ang sa dakong balon. Maglisod yun ka ba? May nalang gani kay... Kay bauta magpadidit kamay, nagpadidit na lang tas balod, naabot ka din tawang ta dito sa seashore. Ay, nalang. Pero listen, oy, ha? Kanabang

0: Kalabang hampakan kas balud mga kagilaan na niya. Ako rin naluoy. Mailang kay dito na may dapit sa wala na'y corals kaysa may corals pabanda. Samad-samad ang taktor yung tawon.
1: Exciting Pilipinas! Exciting Pilipinas!
0: Ay nako, hirap din talaga no? Aha. Ato sa ngatuwa na balita ni Katropang Philip Oligario pagbalik kay Obo Jensen ay padayon sa building assessment. Human sa kusog ng linog, Katropang Philip Oligario sa balita, imo na.
1: Exciting Pilipinas! Exciting Pilipinas!
2: Nagpadayon paghihapon ang ginahimong assessment sa mga inspector sa Office of the Building Official kon Obo sa mga nagkadaiyang gambalay din sa siyudad sa General Santos human sa nahitabong linog. Sumala ni Engineer Aldrin Regalado gika sa Office of the Building Official Jensen, wala pa'y formal nga kamanduan gikan sa ilang labaw og sa ehekutibo nga undangon ang inspeksyon hinungdan nga anaa gyapon sa gawas ang ilang mga personahe aron masiguro ang kaluwasan sa publiko. Gidugang usab nga lahi ang buluhaton sa City Engineer's Office diin sila ang naga-evaluate sa mga government projects og infrastruktura sa gobyerno samtang ang Obo usab ang nagatutok sa inspeksyon sa mga pribadong establishmento og panimalay.
3: Ang assessment namo ongoing pagyapon ni as of now. Usually, ang amo ang kwalis, nagandahan na po ng amo ang na-inspeksyon.
2: Gi-update usab sa buhatan ang kahimtang sa mga dagkong mall sa syudad nga nangayo og pagtugot ka makaabri og makabalik sa ilang grocery section o supermarket. Ano na mga mall nga gitagaan o green tag? Human masuta sa mga inspektor nga luwas na kining masudlan. Samtang usa ka mall usab sa pagkakaron ang gipaubos sa yellow tag. Mga katropa, aron kadunay makaangkod og healthy body og strong immunity, mag Santon Plus Gold Herbal Capsule na. Alang sa nakiusang Pilipino para sa Pilipinas, kini si Katropang Philip Oligario. XFM News.
1: Exciting Pilipinas! Exciting Pilipinas!
0: Nilagigyapong tamang kakumpiyansa. Diri kita sa mga eksperto, mga kagilaan. Kay lisod kayo, mabutan ta sa langanin, no? Punggus na itong abri na ito ang establishmento. Apan, napay mga aftershocks. Huwag hintahon. Sus, madisgrasya yung taon tali. O na nga dapat ipacheck yun ito yung tawa ninyo nagmayo sa mga eksperto. Yun na ninyo pasudlan mga katropa. Ay lisod kayo, di kita angay magkumpiyansa. Napay kung naipaygayo ng advice sa Obo nga retropiting kung sa baliha. Ano ninyo na, i-repair ninyo kung pwede pang repair. O di na good pwede, demolish na lang yun. Ay perting disura mga kagilaan nga mabutang ta sa langanin. Pero sige lang, yun na ining tanan mga kagilaan na kaya ginato ni. Namatay oras para yun sa unahan, mga katropa. Tangalan na lamang sa kinitibukang pwersa sa XFM Network Philippines alang sa nakiusang Pilipino para sa Pilipinas. Hindi si Katropang Roel Dumantay na gayong kaninyong bye-bye for now. Take good care of yourself always. Tapos Katropang Roel takes care of you. I love you guys. Laban lang ta, laban lang! Why mo surrender? Kaya mo surrender? Pildi kita. Kayang-kaya natin to. Last track na kunig, gikan sa Azeros Band para kaninyong tanan, mga katropa. Aron nga makaamgo kita nga dili pa ulahi ang tanan. Aron makabangon kita mga kagilaan. Kaya na to din, laban lang sa buhay. Dalag pag-ampo sa tong labaw magagagaho. Manatay oras, salamat. May muntang ka na yung tanan. Mabalik kita sa programang Bullseye. Kauban si katropang Chris Ligaspe. Masunod na ang programang Express Balita.

0: Exciting!
1: This is D-Rose. Every game is a test of instinct, of focus, of how you see the moment. Some plays come fast. Some moments decide everything. The real edge is how you stay in it. Now you're closer to the game than ever. Get in the game. Experience the NBA like never before with Arena Plus, the official betting partner of the NBA. Register now at arenaplus.ph.
2: For more information, visit bagcore.com/regulatory. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
3: Ako si Vicky, na-assist akong totoy. Kuya Juan jud ko, nag-inom ko Santon Plus Gold, ako jud akong kalipay kaysa sunod na akong nagpa-check up na wala na akong cyst. Salamat pug dako sa Santon Plus Gold.
4: Santon Plus Gold, mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
5: XFM.
6: Pagpanakit ug paghanap sa mga mata nga giubanan pa sa pagpanakit sa ulo ug pagsuka. Basin glaucoma na usa ka problema sa mata nga maghatod sa pagkahanap, pagsakit, pagpamula o pagkabuta. Magvision X Plus Soft Gel Capsule. Ang Soft Gel Capsule nagituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene ug vitamin E nga makatabang aron malikayan nga makabaton ug glaucoma, katarata, pterygium ug uban pang mga problema sa mata. Vision X Plus Soft Gel Capsule.
7: Mapalit sa mga butika.
8: Gibati pod ba nimo ang tumang kalisod sa kinabuhi karon? Kung mao, importante nga atong mahibawan ug buhaton ang mga pamaagi aron makatipid sa atong bayron sa kuryente. Ani ang pipila ka mga energy saving tips? Batasana ang pag-unplug sa mga appliances nga wala ginagamit. Siguruhang nasiraddan ug tarong ang imong refrigerator. Ilisi ang mga ginagamit nga incandescent bulbs ug mga compact fluorescent light bulbs or LED bulbs. Regular nga limpyuhan ang inyong electric fans ug batasana ang pagpatay sa mga suga kung wala kini ginagamit sa bisan pipila lamang ka minuto. Ang maong energy saving tips hatod kaninyo sa Soko Teco 2.
5: XFM.
1: This is D-Rose. Every game is a test of instinct, of focus, of how you see the moment. Some plays come fast. Some moments decide everything. The real edge is how you stay in it. Now you're closer to the game than ever. Get in the game. Experience the NBA like never before with Arena Plus, the official betting partner of the NBA. Register now at arenaplus.ph.
2: For more information, visit bagcore.com/regulatory. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling

0: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
1: Oras XFM Philippine Standard Time, alas 6:04 na sa buntag.

0: s'apunta. Express Palita s'apunta. Sa ulohang tuling sa itong mga balita, una sa top story.
1: Headlines.
0: Ihap sa patay sa pagpamusil sulod sa tulong haan sa Tacloban City, Misaka na sa upat.
1: Headlines.
0: Samtang sa balitang lokal, Public Safety Office Jensa nihangyo sa publiko bahin sa road concreting sa Mabuhay Underpass.
1: Headlines.
0: Samtang sa balitang regional, kapitan sa Libertad Butuan City akto nasakpan ang lalaking nangawat o kagamitan alang sa proyekto sa gobyerno.
1: Headlines.
0: Sa balitang national, pag-issue warrant of arrest bato kang Marcoleta anana sa jurisdiction sa korte sumana sa PNP.
1: Headlines.
0: Sa balitang international, negosasyon taliwala sa US o Iran sa Switzerland. Nagmanapuson na presyo sa lana ang Mikunhod.
1: Headlines.
0: Samta sa balitang sports, Alex Iala pildi sa unang round sa Bad Homburg Open.
1: Headlines.
0: Sa sports, sa balitang showbiz, ikatulong album ni Olivia Rodrigo sunod na sa number one spot sa Billboard 200.
1: Headlines.
0: Samta sa balitang extraordinaryo, manukan sa Japan nga wala nag-ilis og mantika sulod sa 66 katuig na himong viral.
1: Headlines.
2: Adlaw-adlaw may mga panghitabo, may mga balita nga ikaw o ako angay nga masayod. Bisan sa kapaspas sa kalibutan, sa balita, dili ka mabiya. Dinhi sa XFM Express Balita.
1: Express Balita sa Buntag.
3: Express Balita sa Buntag.
0: Sok Sergeant, maayong buntag na usab kaninyong tanan. Welcome sa tupag parang uban sa programang Express Balita sa Buntag.
3: Express Balita sa Buntag.
1: Express Balita sa Buntag.
0: Ning adlaw nga Martes, pesa 23 na sa bulan sa Hunyo, ting 2026. Kininyong lagad sa kahanginan, katropang Philip Olegario. Hatod nato kaninyo amang mainiton og labas ka balita ning adlawa.
3: Express Balita sa Buntag.
1: Express Balita sa Buntag.
0: Kiningabahin mga katropa, hatod kaninyo sa mga produktong gama sa Yes to Health Incorporated. Naguna niyang Santon Plus Gold, Santon Plus Herbal Capsule, Santon Gold Coffee Mix, Santon Plus Coffee Mix, Santon Herbal Tea, Santon Herbal Oil, Santon Vitamin C, Santon Herbal Soap, Turbo Men Enhancer, Hair Skin Herbal Soap, Premium D3 Soft Gel Capsule, Premium D3 Coffee Mix, Ogam Fish Next Plus.
3: Express Balita sa Buntag.
1: Express Balita sa Buntag.
0: Ang mga nasapit ka produkto mga katropa ang proven and tested na. Busa o sa paiginahulat ninyo, tumar na sa mga produktong gama sa Yes to Health Incorporated. Ano na 7 minuto sa nakalabay sa nasa isa buntag. Di na natunugayon pa, ania na mga retalye sa itong mga balita.
1: Express Balita sa Buntag.
3: Express Balita sa Buntag.
4: XFM. Top Stories.
0: Ang atong top story mga katropa, hatod kaninyo sa Santon Gold Coffee Mix. Sugdi ang imong adlaw nga himsog ang panglawas ug maanyag gapamanit. Aron ma-achieve ang kutis artista, tumar na sa Santon Gold Coffee Mix.
4: XFM.
1: Top Stories.
0: Isa ka na nga ito sa upat ang patay human nga namawian sa kinabuhi ang usa ka estudyante nga gitambalan patungod sa grabing saman nga naangkon sa naitabong pagpamusil sunod sa San Jose National High School sa Tacloban City. Gawa sa mga namatay, anaa sa 15 ka mga estudyante ang kasamtangang nagpaalim sa ospital human usab nga nakaangkon og samad sa maong insidente. Samta man ang puso nga nadakpan sa kapulisan ng duha ka suspect din na recover kanila ang duha ka mga armas. Usa niini ang rehistrado sa usa ka security agency sa Cebu City samtang nga usa ang gipanag-iyahan sa usa ka babaeng pulis.
4: XFM.
1: Top Stories.
5: XFM Weather Update.
0: 8 minutos na nakalabay sa alas 6 sa buntag samta sa to weather update. Hatod ka nato sa Santon Vitamin C. Sa pabago-bagong panahon, dapat lawas kaninoy kanunay likon. Tumar na sa Santon Vitamin C.
5: XFM Weather Update.
0: Makasinating partly sunny. Makasinating init ka panahon ang kawanangan nga adunay posibilidad nga

0: 50% ang chance sa pag-ulan. Ang adlaw mga katropa misidlak kaninang alas 5.23 sa buntag o mosalo po niyang alas 5.52 sa hapon.
1: XFM Weather Update. Weather Update. Balitang Dukan. Balita sa Dukan.
0: 10 minutos na nakalabay sa alas 6 sa buntag. Samtang sa itong balitang lokal, hatod ka nato sa Santona Plus Coffee Mix. Mga katropa, sa batang buntag, kape nga healthy ang imong kinahanglan tungod dili na ka nakakape, apan at ang balan pa ka, mag Santon Plus Coffee Mix na adlaw-adlaw.
1: Balitang Dukan, balita sa lugar.
0: Lihangyo si Atty. John Gonzales, labaw sa Public Safety Office Jansan sa publiko, nga magsinabtanay alang sa padayon nga road concreting sa outbound lane sa Mabuhay Underpass sa project. Hinungdan temporaryong gisarado ang bahin sa Nasera Avenue padulong sa Mabuhay Road sa Jansan gikan Hunyo 20 aron hingpit ka magamit sa Hulyo 31 dungan sa kamanduan ni DPWH Secretary Vince Dizon. Sumala ni Atty. Gonzales nga ginahan ay karon sa lokal nga panggamhanan ang padayon nga construction tungod ning ni aging Hunyo 18 lang nagpahibalo ang DPWH nga sugdan na sa Hunyo 20 ang pagpasemento sa dalan gikan sa fast food chain padulong sa Silway Ridge o Silway Bridge. Ang papel matod pa sa PSO mao ang pagplastar sa mga rerouting guides na temporaryong agianan sa mga motorista, truck o mga bus. Pagpaklaro pa ni Atty. Gonzales nga sa Hulyo 31 lauman nga magamit na mismo ang underpass apan dili pa totally finish ang architectural design.
1: Balitang Dukan, balita sa lugar.
0: Samtang dunay 11 minutos sa nakalabay sa alas 6 sa buntag. South Cotabato, hingpit ng gipailobom sa state of calamity. Adunay dugang detalye sa katropang Ivan Polonan, i-express balita mo.
1: Live report.
2: Iatagan o gibugato ni South Cotabato Governor Reynaldo S. Tamayo Jr. ang kamahinungdanon sa pagdeklara og state of calamity sa probinsya nunot sa kusog nga linog nga nakaapekto sa pipila kalungsod og syudad sa Mong Dapit. Matod sa gobernador, ang deklarasyon magtugot sa mas paspas nga pagpagawa sa pondo o pagpatuman sa gikinhanglang mga programa alang sa rehabilitasyon o pagbawi sa mga apektadong komunidad. Gibutsag usab ni Tamayo nga mopadali kini sa pagatod sa inanaling tabang, lagip na ang mga hinabang o pag-ayo sa mga naguba nga infrastruktura aron matubag ang panginanglanon sa mga residente nga naapektuhan sa kalamidad. Nagpadayon usab ang mga otoridad sa pagsusi sa gidak-on sa kadaot o pagsiguro nga ang gikinhanglan nga suporta mahatag sa mga pamilya nga naapektuhan sa linog.
3: Ang purpose talaga kung bakit nadeklara tayo dahil maraming natamaan, may infrastruktura doon sa inyo, infrastructure sa area na meron kayo, sa mga bahay ng mga tao natin. Gamitin natin sa tama, sa talagang tinamaan na disaster. Huwag natin gamitin sa ibang paraan.
2: Samtang padayon ang panawagan sa publiko nga magpabiling mabinantayon ug musunod sa mga pahimangno sa mga otoridad samtang nagpadayon ng monitoring sa mga aftershocks aron magpabiling alerto ug hait ang memorya. Tumar og Xanthone Vitamin C alang sa nagkausang Pilipino para sa Pilipinas. Kini si katropang Ivan Polonan, XFM News.
1: Live report.
0: Sabta na parayon paghihapon ang ginahimong assessment sa mga inspector sa Office of the Building Officials kon OBO sa mga nakadaiyang gambalay dinhi sa syudad sa General Santos human sa nahitabong linog. Sumala ni Engineer Aldrin Regalado gikan sa Office of the Building Official Jansan, wala pa'y formal nga kamanduan gikan sa ilang labaw o sa ehekutibo nga undangon na inspection hinungdan nga naagihapon sa gawas ang ilang mga personahe aron masiguro ang kaluwasan sa publiko. Gidugang usab galahi ang buluhaton sa City Engineer's Office diin sila ang nag-evaluate sa mga government projects o istruktura sa gobyerno. Samtang ang OBO usab ang nagatutok sa inspeksyon sa mga pribadong establishmento o panimalay. I-update usab sa buhatan ang kahimtang sa mga dagkong mall sa syudad nga nangayo og pagtugot nga makaabri balik ang ilang mga grocery section o supermarket. Ano ni mga mall gihatagan og green tag human masutang sa mga inspektor nga wala na kini o wala pa kini pwede nga sudlan samtang usa ka mall usab ang kasamtangang gipaubos sa yellow tag.
1: Balitang Dukan, balita sa lugar.
0: Samtang dugang pa sa itong mga balitang lokal, Search and retrieval operation sa 4 anyos nga nalubong sa nidahili nga yuta sa Glan, Sarangani Province. Giundang ano ni dugang detalye sa pagbalik ni katropang Ivan Polonan. I-express balita mo.
2: Live report. Sa paghilak na lang giagi sa pamilya sa 4 anyos gabata ang ilang gibati sa diang gitugyan.

0: Ano na 17 minutos, anak kalabay sa alas 6 sa buntag, samta sa tumalitang regional. Hatod ka nato sa Santon Plus Gold Herbal Capsule. Mga katropa, natagam na baka sa mga balitian tungkol sa pagpasagad sa imong kalawasan? Ang Santon Plus Gold Herbal Capsule na, aro matagam tama ng healthy lifestyle, pinaagi sa natural ingredients si ini mangustin, ampalaya, moringa, ahos o spirulina. Ang Santon Plus Gold Herbal Capsule.
1: Balitang regional, balita sa regional.
0: Kapitan sa Libertad, Butuan City, aktong nasakpan ang lalaking nangawat o gagabitan alang sa proyekto sa gobyerno. Ano na'y dugang detalye? Si katropang Junji Limbrias, i-express balita mo.
2: Headline. Aktong nasakpan ni Barangay Libertad Kapitan Vincent Rosario ang usa ka lalaki nga nangawat og mga kagamitan gikan sa usa ka nagpadayong proyekto sa gobyerno pasado ala City sa gabi, Hunyo 2026. Mismong si Kapitan Rosario ang mibisto sa suspek humaniya, madawat ang usa ka report nga nagpahibalo kabahin sa usa ka kadudahang lalaki nga misulod sa maong gambalay sa dihang iyang gisusi na recover gikan sa posisyon sa suspek ang ubay-ubay ng mga kinawat ng mga materyales sama na lamang sa tiles, wire o bowl lakip na nga mao'y gigamit alang sa construction. Sa iyang opisyal nga pamahayag sa social media, giangko ni Kapitan Rosario nga nagkagrabi na ang mga insidente sa pagpangawat sa Barangay Libertad. Gihatagan niya o gibugaton nga kini usa ka dakong hagit sa pagmintinar sa kahapsay o kalinaw sa ilang komunidad. Nanawagan usab ang kapitan ngadto sa mga badlungon sa Katilingban nga dili unta apilon pagpangawat ang mga proyekto sa panggamhanan. Iyang gipahinumduman ang publiko nga ang maong mga infrastructure gigastuhan gikan sa buhis og ang katawhan ra gihapon ang direktang makapahimulos niini kon kini makumpleto. Mga katropa, aron kumpleto usab ang atong panglawas sa saktong bitamina, mag Santon Vitamin C og Santon Plus Gold kana. Alang sa nagkahiusang Pilipino para sa Pilipinas, Junji Librias, XFM News.
1: Balitang regional, balita sa regional.
0: Samta dunay 19 minutos, ang nakalabay o 20 minutos na nakalabay sa lasa isa buntag. Kapitan sa Davao City, gikalipay og dako ang subling koleksyon sa basura. Paglabay sa kasapaan o minteryo, dili na ikabalaka. Ano na dugang detalye ang XFM Davao? Pinaagi ni katropang Marvin Ebano, i-express balita mo.
1: Live report.
3: Dakong kahupayan ang gibati sa Barangay Kapitan sa Barangay 8-A sa Davao City. Human nga subli ng gipatuman sa syudad, ang regular nga koleksyon sa basura gumikan usab sa pag-abli sa bagong sanitary landfill. Sa interview sa XFM Davao kang Kapitan James Abadilla, aminado kining sulod sa pila ka semana nga gisuspende sa Department of Environment and Natural Resources kun DNR 11 ang operasyon sa karaang sanitary landfill ug hugtanon usab nga gibantayan ang garbage collection points tungod sa regulated nga paglabay sa basura. Matod sa kapitan, sa paog minteryo na ang gihimong dump site sa mga residente.
4: Dako na mong kalipay ron nga, nabri na ang atong bagong landfill. Kaya katong panahon nga, nag-close yun, nituman yun sa gobyerno sa Davao nga. Wala yun mi, nagpalabay. Nagbantay yun sa mong basuran. Pero, tunay dakong problema na mo, kay tungod, ang mga tao di nakantos, dito na nilabay sa sapa. Sapa og minteryo mo'y gihimong labayanan sa mga tao.
3: Aminado sab kining hagit alang kaniya ang pagpatuman sa proper waste segregation sa mga nasakupang residente.
4: Dugay naman ito ng pahimang no, sa mga tao nga magsegregate. Naiubay-uman nga tao nga magsegregate. Pero nagyo tao nga, isaho na lang pati lamaw. Isaho na lang nila. Pero among gingon yun, kung pwede nakasako or garbage bag, nga dili nga ilabay lang ninyo nga nagwatak-watak.
3: Nunot sa kasulbaran sa problema sa basura, pagpasalamat sa kapitan na ngadto sa paningkamot sa Davao City LGU.
4: Nagpasalamat ko sa atong mayor, Basti Duterte, nga nabre na itong mga landfill ron sa pagpaningkamot po na niya. Pero nabalik naman ang pagpalabay sa basura, hangyo lang ko sa katawan nga isigrigit na to. Tinabangay lang tanin nyo.
3: Ang tingog ni Barangay 8-A, Barangay Kapitan James Abadilla. Mga katropa, aron kanunay kitang healthy, mag-Xanthone Vitamin C. Katropa mo sa balita sa Davao City, Marvin Ebano, XFM News.
1: Balita.

0: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
1: XFM Philippine Standard Time, mga katropa, alas 6:48 na!
2: Adlaw-adlaw may mga panghitabo nga angay mong masayran. Tungod kay ikaw, kabahin sa katilingban. Sayri ug pamilawa ang mga kabahin sa mga tinubdan sa mga balita. Dinhi sa Bulsay! Bulsay! Programa sa XFM Philippines. Magtagik sa halalum ug lantip ng opinion sa mga controversial karon. Bulsay! Bulsay! Dinhi sa inyong paboritong istasyon. XFM!

0: hello. Ay, hay montaña que quería entrar más que tropa. Good morning. A ver, saca el otro programa, que lo valoran a Bursa y Maga Catropa, siempre al lado que está Caroña Martes. Pensaba 23 semanas, aún en 2026, Maga Catropa, me encanta y bien que yo traen. Acabo para yo que era un montaña, Catropa, Ruel, Dumantay.
1: Oh, Catropa, Chris, de Gaspi, good morning. Arriba.
0: Vaya un buntag, se van a ganar a buncar, que vi, Maga Catropa.
2: Atay.
1: Ano na bungkak man?
0: Ah?
1: Ano bungkak
0: man? Nakatorbo si mister!
1: Baing buntag po sa mga wala nakatorbo niya. Oh. Pag dili pa ulit ang tanan, pag turbo na mo niya.
0: Ah, mahinang nila lang kayo. Mahina. Oh,
1: di ba? Tingala ka, nabungkak na mo silingan, ikaw pa.
0: Tingala ka, imuang kumari dito speakers, nagkaangkaang na, imuang asawa, wapa.
1: Oh, happy kay siya. Nga nung nagpalit kag sudan, nga nung ga-smile mga kadaan.
0: Ah, di ba? Na, mauna ikaw, misis, ikaw na lang yamang ningkamot niya, palitan na yung bana, di ang inutil.
1: Dili-dili siya inutil.
0: Ah, so day.
1: Nala siya impairment.
0: Inutil niya po, no? Isa si Murang Kiparindot.
1: Dawata na lang. O para matagal solusyon, di ba?
0: Dawato ng kamatuuran nga na kay problema. Kay kung di mo dawato nga na kay problema, di ko nilig mo masolusyon ang trawa. Problema na kung aron, wako kabangas, namuti ng bungot.
2: Atay.
0: Dahil na, dahil na. Dilipantay, itong ang dilistaas niyo, Drio. Itmuti ang samtawa niyo.
2: Atay.
0: Kira, okay na.
1: Laban lang.
0: Laban lang kay ato na po din triman.
2: Atay.
0: Oy, sa ato mga kikilag, mga kaigsunan, nga nagpamina ko karoon, grabe yung mga issue karoon na katropa, nasyonal, lokal. Issue nato din sa lokal, kanang nanimahong paling, manimahong kuno ng paling kini, pero si kagawa na din dito, dipinsa po, dati naman na kinang na-drainage siya kay,
1: na-drainage
0: sa ano, kabugyod ba?
2: Atay.
1: O, lagi, ano, may palantaw, pero ang, pag panlantaw ni kagawad Cesar Banyas, nga kung kita may nagprepare, gano'ng dili na itong damundaan? Pulaton pa na ito mag-anto sa katawan na bugo, ta! Ano siya ba?
0: Basi wala lang siguro mo nagkasinabot doon, ha? Basi ang ano ni kagawad Jubans, kara ng pipe, mga ibutang ba pipe, para di magkatag din sa dalan ng mga tubig.
1: I-prepare, good po. Takan na, magdamay nga,
0: duha
1: katuig yan na siya.
0: Duha tulog katuig yan.
1: Na.
0: O, di ba? Niya og gidugo ang maglimpyo, di ba namang limpyo?
2: Atay.
1: Gidugo. Kanang
0: tamaron ba?
1: Gasipok ang ulo.
0: Kanang sapulton ba?
1: I feel you. I feel you.
0: Di ba kanang sapulton na? Asa na maglimpyo ang bot-bot
2: lagi. Atay.
0: Napay na yung issue po mga katropasos. Kanang issue sa mga kabataan lagi.
1: Kato na musil.
0: Kanang namusil.
1: Sa Tacloban.
0: Tacloban. Atong itry o pasulod niya mga katropa ang bullseye sa Tacloban. Kay naa sila yung coverage siya, Chip. Ato lang itry niya pag break na to. Atong tanawon kung unsabay ilang katikaran niya. Mga lasyete siguro ni. Magsugod ang ilang coverage si Gilang. Basi makapas ang mga kagilaan. Kay mga ano ang datong update dito mga kagilaan. Kung unsa ra ba ang mga panghitabo diha. Ato ng pag-siron mga katropa. Pero yun na pagtanan. Sugdan sa nato mga kaigilaan. Kaling ato ang programang pinaagi sa ato ang Word for the Day.
3: Bullseye!
1: Ang atong Word for the Day, mabasa niya sa Proverbs 18:2 na nagingon, "A fool hath no delight in understanding, but that his heart may discover itself." Mm-hmm. Sabi ni saya, ang buang-buang walay kalipay sa pagsabot, kundili aron lamang ikapadayag ang anaa siyang kasing-kasing.
0: O, naayaw mo pagpabuang-buang niya.
1: Are-are, tulog ka butang sa tuisigutan, karong buntaga. Dili paminaw ang ilang apas, kundi tingog mga katrupa. Matod sa atong bersikulo, ang tao nga dili karon na dili tarong kasabot, walay interes sa tinuod ng pagsabot. Ang ilang tinguha, maulang ang pagpagawas kung unsay anaa sa ilang kasing-kasing. Ang ilang kaugalingong garbo, opinyon o tinuuhan. Walay luna, ang kamatuuran sa tao nga ang dunggan gisarado na daan. Aron lang ang iyang kaugalingong tingog ang madunggan. Katrupa, dili day maayong nga kitara'y madunggan. Dili day maayong nga kitara ang kinahanglang musulti. Kinahanglan di ay maminaw tas uban. Usab para dili ta mabutang sa alanganin kay mga katrupa, Managingon sa tumpulong ang buang-buang walay kalipay sa pagsabot, kundili aron lamang ikapadayag ang anaa siyang kasing-kasing. Ikaduha, dito ta sa kining ang pakiglali sa sirado o gunahuna, usik sa lawas o enerhiya. Wala gyud pulos mga katrupa kung makiglalis ka sa tao nga sirado ang unahuna. Ang pagsabot sa tao nga dili tarong kasabot sa maranga sa pagbubog tubig sa lata nga baliktad, bisan unsaon ni maghurot sa imong pasinsya og rason, dili gyud mosulod. Usahay ang labing maalamo nato buhaton, dili ang pagdaog sa lalis kundili ang pagpanalipod sa atong kaugalingong kalinaw sa hunahuna pinaagi sa pag-atras sa walay pulos nga lalis. Katruba kasagaran ani kini mga tawhana, dili ni sila mutuo nga nasipyat sila, dili sila mosulti silang kaugalingon nga aduna sila ikapakyasan, di sila mutuo nga mali ang ilang baruganan. Muna kasagaran, lisod kaayo, lalison ang taong sirado ang hunahuna. Ikatulo, ang kaalam mailhan sa pagpakahilom, dili sa sigigyawit. Ang tinuod nga malamon nga tao, mahibalong maminaw ug anda mo sabot. Apan kung makita niya nga ang iyang kaatbang dili tarong kasabot, ang iyang kaalam mapakita pinagi sa pagpakahilom. Ug ang pagpakahilom batok sa tao nga walay pagsabot, dili ti mailhan sa kahadlok o kapildihan, kundili timaan kini sa laom nga pagsabot og hamtong nga pamatasan. Katrupa huna-unaa nga kung maghilom ang sa katao, dili pasabot ana gusto siyang makiglantugi. Apan naghuna-huna kini kun unsa ang angay niyang buhaton sa taong dili mo mosabot og sitwasyon. Dili mo tanaw sa tinuod nga karabang nga puntos kinabuhi. Sige kag yaw-yaw diha, sige kag lalis diha, sige kag ungrateful kay kasi mong nadawat nga ayuda. Samtang nagtanaw ka sa uban, wala mang gani gikaon, wala mang gani gi at naabtan pa sa ayuda nga ikaw sige na kag lalis diha, sige kag yaw-yaw. Katrupaw ako ng asaba, apan ang pulong nagpahinumdum ka nato nga ang buang-buang walay kalipay sa pagsabot, kundili aron lamang ikapadayag ang anaa siyang kasing-kasing. Mo nagingon sa Proverbs 18, tuma katrupa. Sabi ni sa English pa, a fool hath no delight in understanding, but that his heart may discover itself. Mo na katrupa, sukad karong adlawa. Magbaton kita o pagpaminaw sa uban. Magbaton kita o pagpakiguban sa uban, pagpakighalubilo o sakto, maminaw ta sa argumentos uban, kay basin unya o kita sayup na. Kay bisan usa ka nato, walay matarong mga katrupa. Bisan usa ka nato, walay dili pwedeng masipyat. Masipyat gunta kay kita tao lamang. Apan sa tabang sa Ginoo sa grasya niya katrupa, mahingpit kita sa pagkinabuhi nga matarong o maghunahuna kita nga matarong, mapailubon, malinawon o mahigugmaon alang sa itong isikengon. Kaya kung dili ka mahigugmaon, katrupa, perting layo agos tinuunan na. Ang sa katao, makahimo lamang siya sa paghahigugma sa uban kung una siyang nahigugma sa iyang kaugalingon. Nahigugma sa iyang Diyos. Kaya ang Diyos gugmawan. Kung walay gugma diha nimo, katrupa, basin o corrupted ka na. Sige, tagreklamo sa gobyerno, corrupted kaayo, grabe ka corrupt ang gobyerno, pero imong kasing-kasing, number one nga corrupt. Nga naman, panahon sa eleksyon, ikaw ang unang mudawat diya sa subornos gikas politiko. Unya karo, reklamo ka nga ang ato mga politician kurakot. Oy, katrupa, base gibuhat nimo nito nakalabay yung pinili ay. Sa di pa maabot ang barangay at SK election, pasagdi ko nyo, pahinunduan mo nga, ayaw mo pagkisabot sa mga taong buang-buang. Kaya mga buang-buang mga tao katrupa kanang walay saktong pag-isip, mo na itong giitawag nga buang-buang. Pero ang tao nga, adili mo baton o kanabang pagpaminaw sa sakto, gitawag kini sa Biblia o buang-buang. Gitawag kini sa pulong sa Biblia nga walay saktong panabot. And I believe nga magkabaton ka lang o saktong panabot kung ikaw katrupa andam maminaw sa uban, andam makigaharong sa kamatuuran nga di ka gusto nga magpakabutabungol sa unsay nagakahitabo sa imong palibot. Kay gikinahanglan mga katrupa nga atong kasing-kasing mapuno sa gugma. Mapuno sa gugma gikan sa tumbuhi nga Dios. Kay mao ba gyud pinakarason usahay corrupted na imong kasing-kasing, mo nang di nakakaadungog sa singgit sa uban og tabang. sa pangayo sa mga kaigsoon na tudya o gamayng ayuda. Bisag na kay kahatag, gahi kay mong kasing-kasing. Lisod ka nga mutunol ngadto sa uban. Gumikan kay corrupted na ang imong heart, mga katropa. And dili lang ang impormasyon may makabuang, kundili lakip na ang dili tarong na kasing-kasing, wala ma-align sa kabubuton sa Ginoo. Posible igsoon nga mangayo kag tabang sa balaang Espiritu Santo, mangayo kag tabang sa atong buhi nga Dios. Pag-ampo, mangayo og kanang upliftment gikan sa Ginoo, kay way tao nga makahatag kanimo niya na katropa. Panabugtong ang pulong sa Dios karong buntaga, nagapahinumdum ka nato. And I believe nga dili pa ulahi ang tanan, dili pa kawang nga kinahanglan mga katropa nga magpailob kita, musabot sa uban, muhatag og gugma, o niya atong ipalapnag kanila ang tinuod nga pakighiusa, tinuod nga pakiramay, kanang nga pahasubo sa uban nga labi na katong mga na wad-an o mahal sa kinabuhi, ang atong pahasubo ng atong pamilya, labi na katong mga nalubong na ngawa maukay dito sa Glan, sa Rangani Province, gikabutiag lagi, perting luuya atong mataa, giundang na ang search and rescue operation, but still, ang atong papaabot sa atong pahasubo ng atong pamilya, saon taman yun, maumaning sitwasyon sa kalibutan, nga bisag ang gobyerno, nagdumili na sa pagpadayon, pero saon talaga eh, nahitabo man na, ayaw pasagdi nga ang kamatayon sa inyong mahal sa kinabuhi, makawang nga naman, makawang lang na kung dili ta mutuon sa sitwasyon. Kung galing na yung mga ingani nga panghitabo, learn from the situation. Pwedeng buhaton nimo katropa nga mag-andam, kung dunay gamayng uyog, palayo na yun sa unsabang gambalay diha nga imong gisudlan, o niya magita og safe nga lugar, open spaces, o niya mga anak, mga mahal sa kinabuhi, mga paryente, pahinumduman, kay katrupa, dili lang ni mao ang sitwasyon nga ito masinantian, gingon sa Biblia nga naapay mas grabe, mas mahadlukon nga mga sitwasyon sa kinabuhi, sa kalibutan. And I believe nga, sakto ang pulong sa Dios, wa magkulang, og dili mausab mga katrupa. Kung gusto ka, og taas nga panlantaw sa kinabuhi, basaha imong Biblia, particularmente diha sa Revelation, kay naa diha mga katrupa ang ubay-ubay nga mga impormasyon kabahin sa panghitabo sa kalibutan. O kining linog, kining gera, kining kagutom, gisuwat na kini sa Biblia. O katrupa, kung basahon nimong Biblia, makabaton ka og kaalam nga iya sa tumbuhi nga Dios. Kay katrupa, sultihan ta ka, ang kalibutan nag-offer og kaalam, pero para lang diri sa kalibutan. Pero ang Ginoo naghatag og kaalam sa matag usa kun ikaw musubay siya ang pulong. Ug ang pulong sa Dios mao ang atong buhi nga si Hesus Kristo nga naghatag kanato og kaluwasan. And I believe nga karong buta ka dili ni aksidente nga ikaw gipahinumduman sa tinuod nga essence sa kinabuhi. The essence of life is to serve God. And kung wala ka mag-serve sa Ginoo katropa, I'm encouraging you. Pangita diha og lokal ga simbahan nga imong kapasilungan katong sakto ha, katong gatudlo og Hesus Kristo og kaluwasan na basig na simbahan diha nga dili motudlo og Hesus o kanabang nga simbahan diha nga motudlo lang kaayo pero walay kaluwasan nga siguro katropa murag lugi ta diha ngano mga lagad man ta kung dili man galing ta maluwas na ning kalibutan di ba mo na nga pahinumdom ni matag usa. And I believe nga gikinahanglan gyud ang kinabuhi nato nga ma-align og sakto, mahimong dakong tabang ngadto sa atong isig kaingon, mamahimo tang instrumento sa Dios nga makatabang ta sa atong mga mahal sa kinabuhi, mga higala, mga naas palibot, katong mga kaparyentehan nga nag-antos sa sitwasyon, gigutom pag-ayo og lagi kaning umaabot nga taliabot nga bagyong Francisco. Ubay-ubay mga katropa ang nakasinati lagi ganihan yung bundak ang ulan yung tao na mong kauban na rin nabasa agad yung taon sa ulan huwa niya damha kaya naghayag mo ng pikas yung pikas ngit-ngit man mo na epekto sa kanang pabugso-bugso nga ulan tungod na sa nagakakambyo, nagakausab nga sitwasyon o dagan sa panahon. And I believe nga, kanang karong panahon na di na panahon para mo kumpiyansa. Kung pwede lang, ampingi imong lawas ka tropa. Sa pag-aamping sa lawas, natadre ang atong mga produkto nga iyas kinaiyahan makatabang katrupa sa atong mga balatian. Ang Santon Plus Gold, usan ni sa mga ginabida nako nga produkto kay ako nakasulay ani and I dili sa pag-unsa usa ko ka stroke patient formerly survivor ko katrupa. Munang dakong tabang sa ko ang Santon Plus Gold sa diyang ako kinigibintinar. Munang kamo diha nga nagtan-aw sa maayong paglawas ayong kalimti, mag-Santon Plus Gold sa matag-adlaw para usab kamo diha makahimo o kausaban sa iyong dagan sa kinabuhi. Katropang Ruel, dugaya ni mo.
0: Ano man para taas-taas kag istorya ba?
1: Walay ginawa.
0: Gituyon ako na. Pero mga katropa, kay karon taon-taon na itong pasundon ang live kadali, tagaan itong higayon. Mm. Kay mag-update mga katropa ang XFM Tacloban.
1: Katong bata nga, katong mga bata nga mga suspect.
0: Nga,
1: yeah, mga bata po lang ipungusil.
0: Nahitabo niya sa Tacloban City. Kay naka-live si katropa ang Reggie Navarrete.
1: Oh.
0: O live po niya mga katropa nga isiwalat kung sabay. So bagin mga nahitabo. Diya mga kaigilaan kay...
1: Dito, nagkaroon intriga ito. Muna kamo diha pagbantay i-tune in daan ang inyong mga kung nag-radyo man mo ron or nag-Facebook ayun na magbiya kay taon-taon atong ipadungog kaninyo ang mga paghitabo diha sa Tacloban City. O siyempre mga katropahay kalimot ha atong painumdum kaninyo nga a fool hath no delight in understanding but that is his heart may discover itself. Katropa, dili gyud ang buang-buang wala yung kalipay sa pagsabot.
0: Correct,
1: kung dili aron lamang ikapadayag ang anaa, siyang kasing-kasing. Unang taong di maminaw, nga insist niya yung kaugalingong tama, ang tawagan na sila ha. Ingon na Biblia, buang-buang sila mga katropa. Wako nagsulti, kaya ang tao daw musultig buang-buang siyang isig kaingon, pagahukman sa tungbuhi nga Dios.
0: Na,
1: dili lang mo musultig buang-buang diya. Pero ang pulong sa Dios nagasulti yun, kabuang-buang ka nga mga tao. Kung ayaw na magtubay nila, ha? Pasensya lang, paubos. O taraon nyo ngayong mag-inkwentro manggaling. O, likay na lang sa ilang dalan para dili ka mabutang sa alanganin katropa.
0: Ayan. Alright, sige. Wala pa man rin tawang chip to. Wala pa sila kabalik. Sige lang. Kay atong adtuan mga katropa ang linya sa XFM 99.9 na Tacloban City. May tungod na gining panghitabo kagapon. So ato lang sa napasudlon Koto baon niya katropang Chris nga mag-commercial ta. Kaya mong commercial lang po na sila para makakuha tag-update niya mga kagila mga katropa na to.
1: Masaya ba ng Tacloban diba?
0: Actually waray ang ilang inistoryahan dito katropang Chris. Pero mutagalog sila karon para lang makater. Rena ato ipakita sa ship live si katropang Reggie Navarrete. Nana dia ara si katropa Reggie Navarrete mga katropa ang ato makauban unya chip unya chip taon-taon pag full screen nana sige ato na katon chip full screen na chip katropa Reggie Navarrete sa XFM Tacloban City mga kaigilaan update nining pangitabo kagapong adlaw sa alas 9 buntag.
2: Walang problema, wala po, kalibo po ito. Oo, naka on air na po kami sir, walang problema sir. So si Kalibo yung makakausap natin ngayon sa programa ng Bulsay. Nandiyan na po sa linya sir. Sige, pa-monitor na lang sir, pa-monitor. Kasi yung Bacolod, ay naka-standby yung Bacolod. Oo. Alright, sige. Okay. Alright. Dito na kalibo mga katropa.
0: Sige, naglalis mo lang sila chip. Taw-taw chip. Ano sa gamay chip? Monitor na to. Kung ano
1: available
0: na. Ang kinanawag ba po gudang. Umay ang tawag. Na nagsabot naman kung kagapong adlaw ipasulod na lang ang programa mismo ni Panagalog lagi mga kagigilaan kay na po yung mga taga-Bisayas area nga Ilonggo language so

0: πάνω κάνω.
1: Μπακολούτουσα.
0: Τα κλούμπαν σε το Ισά, μπακολούτα σε το Ισά. Ω, κασί και ο Μακτάμπι, ρε γεν. Kakapong at lawa, Chip, lagi. Nakita man gini ang panghitabo mga katropa. Medyo sensitibo din ang mga hulagway. Ay, doon nagitulo in tawon ka patay mga katropa. Duhag yun in tawon ng on the spot.
2: Grabe, no? Batalo pa kayo? 14 anyos o 15 anyos?
0: O, ang isa na dagan sa ospital. Apan ang isa in tawon mga kagilang mga katropa. Then on the spot ang duha, ang isa gidagan pa sa ospital pero na-declare gyapong patay, so tulo ang patay, lima ang mga nangaangol.
1: Usa kay posibleng motibo ani ka tropa Noel?
0: Wa pa ta kay balo kung unsay posibleng motibo kay ato pang
1: anak man daw to og pulis ang usa.
0: Ang katong isa gikay ngong anak sa police woman kay okay. Ang service firearm mismo sa police.
1: PNP.
0: Ang gigamit
1: PNP.
0: PNP property, so service sa firearm sa police woman gikumpirma naman. Nga police woman yun ang tag-iya ni adtong pusil.
1: Grabe,
0: nga gigamit nga 9mm. Kada lang kay wa pa na ginato makorektar kung inahan ba to sa namusil or unsa ba niya. Isa ka pusil nga 38 gipanag-iyahan sa usa ka security agency.
1: Agoy.
0: Sigun sa
1: security guard serial papa.
0: Number. Okay, sige, sige. Kay mura mag gahing ulo pa rin. Hinaan ka mag-hook up na lang gani.
3: Suspect nito kasi minor eh.
4: Oo. Tama yan na katropa dyan na we expect na ganun nga talaga ang mangyayari na yung mga parents nila ay nandyan. Oo. Para at least kahit yung mga parents ay mabigyan ng pagkakataon na makapagsalita katropa dyan. How's that?
3: Oo. Ngayon, ano yung sitwasyon? Wala
0: munang
3: pasok, may
0: nilabas
3: na
0: Sige, mura na ang gawas karon mga katropa. Mura na, himog ang core reporter na noon si katropa Regina Barite. Ano
4: katropa dyan, lahat ng elementary at elementary at high school may utos ngayon na walang pasok katropa dyan. Basahin ko lang ha, basahin ko lang yung order dito. Teka lang ha, dahil alright, dito katropa dyan ha, basahin ko lang yung kwan. Yung utos, division memorandum. Galing po ito katropa dyan, basahin ko lang, verbatim. Republic of the Philippines, Department of Education, Region 8. Schools Division of Tacloban City. Yan. Suspension of classes in all schools. Yon. Two, Assistant Schools Division Superintendent. Chief Education Supervisors. Public Schools District Supervisors. Elementary and Secondary Schools Heads. All other concern. Yan. In view of the prevailing situation, causing anxiety and concern among learners and personnel in various schools, classes in all schools are hereby suspended on June 23, 2026. So ngayong araw ito katropa dyan, Division Memorandum Number 405 dated June 22, 2026, pertaining to the suspension of San Jose National High School, San Jose Central School, and Manlorip Elementary School remains in effect. The safety and well-being of learners and personnel are our utmost priority for information and guidance. Yon. Itong memorandum katropa dyan ay ipinalabas ng Schools Division Superintendent. How's that katropa dyan?
3: So anong mangyayari while na walang pasok o suspended yung klase sa ngayon na may mga gagawin ba dito? So, kasi maraming natruma na mga estudyante at mga teachers sa pag-regime.
4: Oo. Kung ang katanungan mo ay trauma, talagang ganun nga katropa dyan. Actually, may mga schools na, tingnan ko lang mamaya o yung mga listahan. Oo. May mga schools na, may mga university na katropa dyan. Yung Del Verbo, yung dating Divine Word University katropa dyan. I think alam mo yan. Oh, isang malaking university yan dito sa Tacloban. At

0: Iba pang mga paaralan ay may kautusan na hindi basta-basta papasukin yung mga visitors. Oh, parang mahigpit na ang gagawin. Kung nung una katropa dyan, mga kaibigan, ay hindi mahigpit. Oo, labas-pasok lang yung mga tao sa paaralan. Ngayon na halos sa lahat ng paaralan dito sa Tacloban ay mahigpit na, mayroon ng mga measures, mayroon ng mga ginagawang pag-stricto na hindi makapasok yung mga tao basta-basta. Oo. How's that, katropa dyan?
1: Pero so far may mga ipinalabas na ng investigation yung ating PNP hinggil dito.
0: Oo.
1: Ano talaga yung motibo?
0: Wala pang official statement katropa dyan, sa totoo lang, oo, yung PNP. Pero yung lumabas na, pinalabas nilang official statement na yung dalawang bata, yung 14 years old at 15 years old katropa dyan, ay nasa kustodiya ng Police Regional Office number 8, oo. Yung provincial, yung Police Regional Director natin dito ay si Police Brigadier General Jason Capoy, at sinabi niya doon sa official statement na yung mga bata ay nasa kanilang kustodiya. How's that, katropa dyan?
1: So ano yung posibleng mangyayari? Kasi alam natin minors ito, o CIC Hill, no? Tuloy ba yung pag-file ng kaso, or mananatili muna sila sa kustodiya ng DSWD itong mga minor na suspeka?
0: Mm-hmm. Alright. Sa ating nakuhang informasyon na katropa dyan, dahil kahapon, nasa kustodiya nga ng PRO 8 dahil sa may batas tayong sinusunod, itong Republic Act number 9344 o itong Juvenile Justice and Welfare Act of 2006. Expected po natin na katropa dyan na talagang after ng kung anong mga dokumento, kasi nalaman natin na yung dalawang suspect ay isinailalim na or tapos nang isinailalim sa paraffin test. Oo. At may mga medical pang isinagawa, then probably ganun nga ang mangyayari, dahil mga minor de edad ito, whether they like it or not, or whether we like it or not, katropa dyan, talagang ito turn over ito sa DSWD dahil may batas tayong Republic Act number 9344. Actually, yung mga pangalan ng mga suspect, katropa dyan, mayroon ako. Kaya lang hindi talaga pwedeng i-divulge o expose sa publiko. How's that?
1: Ilan na yung confirm na namatay?
0: May mga lumalabas sa katropa dyan, kasi nakikita mo din yan sa Facebook. Wala namang imposible ngayon. Mayroong 11, di ba? Mayroong may nakita tayong 15 yung mga injured, ha? Oo, pero sa pinalabas na official statement, mga kaibigan, pito lang ang inilagay dito na mga injured, at nananatiling tatlo ang confirm na patay. Although may lumalabas na mga balita, katropa dyan, na apat na daw. Kasi ang isa ay namatay or binawian ng buhay doon sa isang hospital. Oo, kasi may mga nadala. Ganito kasi yan eh. Dalawa ang on the spot na namatay, at yung isang babae na namatay kahapon ay nadala pa sa hospital. Ang ating nakuhang information sa RTR hospital, at doon namatay. Yung iba pang mga nasusunod, kasugatan, idinala sa ospital. In fact, may reporter tayo naka-standby na ngayon doon mismo sa area katropa dyan. At kahapon, binisita nga niya yung dahil diba, sabi natin kahapon, may limang mga injured. Yung tatlo confirm na dala sa Eastern Visayas Medical Center. Sa tatlo katropa dyan, yung dalawa ay nalagay or napunta sa ICU. May tama sa ulo at yung isa may tama sa tiyan at yung isa naman ay may tama sa paa. Oo. Bali kahapon, dalawa yung nadala sa ICU, na nadala sa Eastern Visayas Medical Center. How's that dyan?
1: Propa dyan. At ito, mga estudyante, mga minors, ito mga biktima.
0: Yes, sir. Katropa dyan. Lahat ito mga estudyante na nadala sa Eastern Visayas Medical Center. Habang yung dalawa naman, napag-alaman natin na nadala sa Leyte Provincial Hospital. Oo. So ngayon, sa pinalabas na official statement kahapon ng Police Regional Office No. 8, naging pito. Oo. So hindi pa natin alam kasi sa ngayon, yung may mga reporters tayo na pinadala natin mismo doon sa lugar, doon sa police station para makakuha ng update katropa dyan. How's that?
1: Okay. Yung mga alam na ng lahat na itong ginamit na mga baril is yung isa is police, no? So anong status ngayon ng police na kinoconsider ngayon na ito yung ginamit na armas sa pagpatay, pagpaputok doon sa ispilahan?
0: Okay, oo. So yung baril na ginamit katropa dyan ng mga suspects ay isang 9mm Glock pistol. Ito yung isa sa mga ginamit ng mga suspect na napag-alaman na ang may-ari nito katropa dyan, itong 9mm Glock pistol ay nakarehistro or naka-assign yung baril sa isang pulis na naka-assign sa Police Regional Office No. 8. At napag-alaman natin na kahapon pa lang, kagabi, na yung babae, yung police woman na sinasabing auntie ng 14 years old ay pansamantalang inalis sa pwesto katropa dyan. How's that? Kasi yung isang baril, 38 revolver na nakarehistro sa Cebu City. Okay? How's that katropa dyan?
1: Security
0: agency. Pero hindi pinangalanan. Yung security agency. Okay? Oo. Alright.
1: So, itong mga baril na ito, nasa kustodiyan na ng PNP. Yung isang suspect na may dalang revolver, i-confirm ko lang, yung ama nito is sundalo.
0: Yung saan doon? Yung 15 years old. Yung 15 years old. Yan ang naglalabas ang balita katropa dyan na ang ama daw ay sundalo. Pero hanggang sa ngayon, wala pang official statement yung PNP. Ganun din ang ating nakukuha ang mga impormasyon na ang ama daw, gamitan natin ang daw ha, ang ama daw ay sundalo. Oo. Pero wala pang official statement dyan na katropa dyan ha, yung Philippine National Police dito sa Tacloban. Okay.
1: Kaya natin ang mga pagkakataon yung mga kasama natin no, sa SFM. Alam natin medyo busy ka ngayon. No?
0: Mm-hmm.
1: Maraming salamat again sa pagbigay ng mga karagdagang information na dito sa SFM Calipo.
0: Yes sir, yes sir. Rest assured, kung ano man yung mga update, huwag ka lang magkatubiling tumawag dito sa Tacloban kasi yung ating mga reporters nandoon na sa area katropa dyan. Thank you so much. Alright.
1: Ito na yung ibang mga station na natin. Maraming salamat, Gay.
0: Oo, katropa dyan. Thank you. Alright, thank you SM. Alright. So kasangkayan ang kalibo at to ha. Oo. Naka-hook up pa rin yung ating mga sister stations mga katropa. Kaya habang nakikipag-usap tayo kay katropa dyan sa kalibo, may tumatawag dito. Oo. So ulitin natin mga kaibigan, lahat po ng mga paaralan sa elementary at high school ngayong araw ay suspindido po. Oo. Dahil sa nangyaring shooting incident kahapon sa San Jose National High School. And so, kung okay na si Katropang Noel, tawag ka lang dito sa station, Katropa Wen, dahil yung mga sister stations natin ngayon ay nakantabay, naka-live tayo sa lahat ng mga sister stations natin all over the Philippines, nationwide I mean, na nakantabay sa pangyayaring ito dito sa Tacloban. In fact, kahapon pa po mga kaibigan, nakarating na po kay Presidente Ferdinand Bongbong Marcos itong insidente dito sa San Jose National High School. Ha? Siya po ay yung presidente po natin ay agarang nag-utos ng investigasyon. Ha? Masusing investigasyon. Anay, ha? Kadali, anay, may tawag dito si Katropa Noel. Katropa Noel, good morning.
2: Good morning sa'yo, Katropa Reggiano.
0: Mas maganda sana kung ma-live natin kasi nakasubaybay yung mga nakikinig natin. What I mean, naka-live. Naka-live ka na ngayon.
2: Oo. Naka-live tayo ngayon.
0: Sige, inin ka na kung awaray pa, didikala. Oo. So mga katropa, matawag ra ba katropa, well, ito na Bacolod. Oo. Anay, ha, kay hindi kita pwede hugmon na anay naton ito na cellphone na yung isang cellphone ni Katropa Janelle. Oo.
2: Sir, ito ako matawag ka na Katropa Katropa Luigi.
0: Kay Katropa Luigi kasi baka tumawag yung Kwan, yung ating mga sister station. Gamit kasi yung number ko, binigay ko yung number ko sa lahat ng ating mga sister station. So, okay. Alright. Sige, Katropa, well, ibutang talanay, tawag ka kay Katropa Luigi. Iramin muna natin yung cellphone ni Katropa Luigi at idiretso ko dito. Yan. Ulato-lato natin mga katropa. Hintayin natin. Nasa linya na po mga kaibigan. Yung ating reporter na si Katropa Noel Sianosa Jr. Okay? Alright. XFM Davao. Good morning sa Reggie Navarrete. Naka-hook up din ang XFM Davao. Salamat. Yung Jensen also ay naka-hook up din na sila. Yan. Yung mga kaibigan natin dyan sa Davao, mga Cebuano ni sila. Yung buntag sa tuwang mga kaigsunan diha sa Davao, diha sa General Santos City, sa itong mga tigpaminawan diha. Sa kusuga yung XFM Jensen. O niya po diha sa Davao. Oo. Naghantag mga amigo diha sa Davao. Oo. Nag-hook up karon ang inyo ang station diha sa XFM Davao tungod ning nahitabong insidente kagahapon mga katropa. Kung asa isang paaralan po, ha? Isang paaralan po ang San Jose National High School po. May nangyaring shooting incident. Dalawa ang suspect, mga minors. Oo, minor de edad. Yung isang suspect, mga kaibigan, 15 years old. Yung isang suspect, 14 years old. Yan. So, yun ang i-update natin ngayon, mga katropa. Mayroon po tayong mga update dyan at mayroon tayong mga pangalan ng mga suspects, kaya lang hindi pwede nating i-divulge, hindi pwedeng i-disclose sa on air dahil sa batas ng Republic Act number 9344. Sa ngayon, ang gagawin po natin mga kaibigan, sa lahat ng mga nakikinig ngayon ay pinapunta po natin yung reporter po natin doon sa area, doon sa paaralan, para at least ma-visualize po ninyo, ha? Makita po ninyo kung ano ang sitwasyon. Yan. Kaya yan ang gagawin natin, mga katropa. Ulitin natin, ha, para sa mga nagikinig ngayon, yung dalawang suspect po na minors, 15 at 14 years old, ay nasa kustodiya ng Police Regional Office Number 8. Oo. At ngayong umaga po ay magpapatawag sila ng press con, pero wala pang exact time or anong oras gagawin yung press con, para ito po ay bukas sa media, mga katropa. Okay? XFM Rojas, naka-hook up na rin. Thank you so much, Jensan. Alright, katropa Noel. Tagom. Yung Tagom din naka-hook up sa ngayon, mga katropa. Mga kaigsunan nato diya sa Tagom. Magandang umaga po, mayong buntag sa atong mga tigpaminawan diha sa Tagom. Kay katropa SM Arnel. Oo. Kay SM Jubes. Oo. Sa Rojas, naka-hook up din. Oo. Anyway, sige. Katropa, well, ha? Sa ngayon po ay tapos nang tumawag ang Kalibo. Pwede po kayong tumawag sa number ko para sa update po, mga kaibigan, para at least masagot natin. Oo, masagot natin yung mga katanungan ninyo. Yan. Teka, lalagay ko dito yung number ko, ha, para at least makatawag kayo, sir. Hindi ko lang babanggitin sa on-air. Alright, teka lang. Alright, sa... Okay, Palawan. Naka-hook up din yung Palawan. Magandang umaga po sa ating mga nagikinig dyan sa Palawan. Alright. Rizal Di Manu Perez, good morning Sir Reggie, watching from Marasbaras, Tacloban. Ulitin natin, mga kaibigan, ha, elementary po at high school, wala pong pasok ngayon dito sa Tacloban. Yung secretary ng Department of Education po ay papunta dito sa Tacloban. Yung mga undersecretaries po ay papunta na dito sa Tacloban. Yung House Speaker, si dating House Speaker Martin Romualdez po, ay nagbigay na po din ng statement. Oo. Sige, nandito sa linya, mga katropa, si Katropa Noel, doon sa area mismo. Katropa Noel, good morning.
2: Oo. Yes, good morning sa iyo, Katropa Regiano. Nandito tayo ngayon live sa area ng San Jose National High School, kung saan naganap yung shooting incidents. Katropa Regiano, nandito ngayon yung mga different media na dito kami ngayon sa labas ng sa eskwelahan, sa school, kasi bawal muna yung media dito. Bawal pumasok yung media. Labas ng gate. Tsaka meron naka-standby dito ng mga police.
0: Katropa Noel.
2: Yes, o.
0: Ipakita mo nga, Katropa Noel, yung front ng school, Katropa Noel.
2: Ayan. Ito yung front ng school.
0: Paaralan, mga katropa. Mga sister stations natin, ipakita mo yung kwan, yung lu, ano yan? Yan, may nakalagay San Jose National High School. So from sa kalsada, Katropa Will, kasi papasok yan, ipavisualize natin sa ating mga nakikinig, mga ilang metro from area, Katropa Will, I mean sa kalsada, papasok dyan sa school, sa tansya mo.
2: So kung galing tayo dito, Katropa Regino, kung galing tayo dito ngayon sa may kalsada, mga between dito sa kalsada hanggang sa may main gate ng San Jose National High School, mga 50 meters ito. Nandito tayo ngayon sa kalsada. Ito yung kalsada, Katropa Regino. Ito yung main highway. Tapos papuntang ano yan, Katoparaji, papuntang San Jose Airport. Ito naman, papuntang Candahog, Paloleite.
0: Yan, Candahog, Paloleite, yung may estatwa. Yung
2: yung estatwa.
0: Papuntang MacArthur Leyte, yung isa papuntang San Jose, papuntang airport, Katropa Web.
2: Tapos ito, Katropa Regen, ito yung papasok na papuntang San Jose.
0: Yan, oo.
1: Galing dito, mga 15 meters
0: from sa karsada papasok sa paaralan, mga 15 meters. Sige, lakbayin mo, Katropa Will. Alagad lakbayin. Puntahan mo, Will. Gradually papasok ka sa kwan, papasok ka sa school diyan sa entrance. Sige, para makita ng ating mga katropa diyan sa XFM Philippines na nagmo-monitor sa atin na Katropa Will, okay? Asan na si Katropa Will? Nawala. Tawag ka ulit, Katropa Will, na putol yung linya mo. Teka ha, tawagan natin mga katropa kasi may tumatawag dito. Parang papasok yung bakulod. Papasok yung bakulod mga katropa. Si katropa Win Salinas, yung SM sa XFM Bakulod. Okay? Alright. Maghintay-hintay lang tayo mga katropa kasi ngayong araw, sa nakuha nating information po mga katropa, ay nakatakdang dumating si Secretary Angara ng Department of Education kasama po yung mga undersecretaries, okay? Alright, sige. Katropa Wen, good morning!
3: Hi, magandang umaga po, Katropang Reggie. At sa mga nakakasama natin sa radyo, sa XFM Tacloban, magandang umaga po. Ito pa rin, medyo katanungan pa rin po sa ating mga kaibigan sa buong bansa kung paano nangyari itong sitwasyon, insidente ng shooting sa isang eskwelahan sa Tacloban ngayon. So ngayon po, ganun pa rin po yung pinakabuod ng katanungan ng ating mga kababayan po dito. Paano po nangyari? Patropang Reggie, marami din nag-uusap yung Department of Education kung paano po ito susolusyonan yung mga programa na dapat pagtuunan ng pansin. Hindi natin maiwasan. Meron talaga mga bullying sa mga eskwelahan dito sa Pilipinas, Katropang Reggie.
0: Yun nga ang pinag-uusapan ngayon na Katropa Win. Itong bumalik naman, ika nga si Senador Robin Padilla, dahil dito sa nangyaring shooting incident kahapon dito sa San Jose, Katropa Win, yun nga, may proposal siya na amyendahan itong Republic Act number 9344. Tapos itong bullying, alam naman natin na may batas din ito, Katropa Win. So may mga usap-usapan ngayon na baka mas paigtingin pa yung batas patungkol sa bullying, Katropa Win. How's that, Katropa Win?
3: Dapat siguro may mga programa na actually yung ano natin, yung Republic Act, yung batas natin nag-i-exist na. So ganun pa rin yung katanungan po natin. Sitwasyon, anong mga penalties na dapat mapatupad?
0: Yun nga.
3: Ganito nangyari. Pinag-uusapan natin. Katropang Reggie, gusto natin malamang kung paano po ba yung sitwasyon ng bakit meron silang access sa mga armas na ginamit nila sa sa shooting, Katropang Reggie.
0: Yung isa, Katropa Win, tungkol sa paano na nagkaroon ng access. Actually, yung isa, yung 14 years old, may auntie. Yung auntie niya ay isang police. Babae ito, police woman. Kaya nga auntie. Yun. So, yung ginamit na baril, Katropa Win, ay 9mm. Glock pistol. Isa ito sa mga ginamit ng mga suspect. Kasi dalawang baril ito, Katropa Win, para sa ating mga nakikinig dyan sa Bacolod, 9mm Glock pistol at yung isa ay 38 caliber revolver. Dito muna tayo sa 9mm. Itong 9mm Glock pistol, Katropa Win, ay pag-aari ito ng isang police woman na naka-assign sa Police Regional Office Number 8. Yan. Oo, naka-assign ito at yung baril nakitang naka-rehistro sa kanya. Kasi malalaman naman talaga yan, Katropa Win, pag mga police in-assign sa kanila yung baril, yung service firearm nila, malalaman at malalaman talaga yan kung kanino yung baril. Ayun, sinasabing anti ito ng 14 years old Katropa Win. Yun. Yung isang baril na ginamit ng 15 years old ay isang 38 caliber revolver na nakarehistro sa isang security agency na nakabase sa Cebu City. Now, kung yung tanong mo, anong security agency sa Cebu, hindi po yan ibinunyag kung anong security agency sa Cebu. Yun. So, possible kasi patuloy pa yung investigasyon ngayon. In fact, Katropa Win, yung policewoman ay pansamantalang inalis muna, nasa restrictive custody yung policewoman, nasa restrictive custody dahil sa napag-alaman nga na yung baril na 9mm ay galing sa kanya. Oo. Yun, how's that, Katropa Win?
3: Yun pong development sa ating sa mga investigasyon ng ating mga kapulisan. Doon na rin tayo, Katropa Reggie, kasi gusto natin na mabigyan tuupon, mabigyan pa rin ng pansin itong pagkakaroon ng access ng mga kabataan sa armas na ginamit. At saka yung isang katanungan is yung paano naging naging issue ng bullying ito. Kasi nakita ng yung narinig natin sa pirang sa mga interviews na merong nabubuli daw ito kabataan. Pagkatapos ito romance ba?
0: Alright. Okay, ganito yan na Katropa Win, no? Oh, ganito yan na Katropa Win, ano? Dahil maraming mga naglabasan dito. Oh, actually hindi ito official, pero sa ating ginawang personal investigation na din na Katropa Win, ating nalaman. Sabihin na lang nating chismis muna, pero may mga ang iba ay may mga katotohanan. Pero sinasabi lang muna nating hindi official, kasi pag sinabi nating official, galing talaga sa PNP. Pero itong ating i-re-report ngayon ay sa mga nakalat natin itong impormasyon na masasabi natin dahil atin nakuha, hindi official. Yun. Para at least malaman natin. No? Ganito yan. Di ba nagkaroon ng cancer dito sa Tacloban, kasi ngayong June 30 ay fiesta ngayon dito sa Tacloban. So may mga cancer, may mga cancer dito. Yung isang araw nagkaroon ng cancer yung Glock 9. Oo. Yan. Ganon. May cancer yung Glock 9 dito sa Tacloban. Now, titingnan ko muna yung isang information dito, ha. Yung naalala ko lang, Katropa Win, na ganito. Kasi itong suspect, yung nag-edad na 15 years old, yung nakita mo yung naka-army cut, Katropa Win. Oo. Yung naka-army cut, oo. Ang ating napag-alaman, i-check ko, ha. Ito ay binugbog doon sa konserto, doon sa concert ng ano ba yan? Glock 9? Glock 9. Binugbog doon yung ating nalaman na information, ha. Oo. Katapos ito ay sabi ng nabasa din natin na nanay na nagsabi yung anak niya ay nagpagupit. Oo. Tapos yung katanong ay yung may isa daw ang nagsabi na parang nambubuli na yung buhay pa ba yung barbero na nagagupit sa iyo. Yan. So parang ganun. Oo. Nagalit daw itong suspect itong si 15 years old. Oo. Kasi may sumigaw katropa Win, yung sigaw na kuha. Oh, means sa waray-waray kuha. Yung pagkarinig niya aruta is arut is pagupita kay kasi yung kuan niya tinutukso siya ka tropa Win, yung gupit niya ay pangit daw. Oo. Pangit kang nagpagupit. Yan. Yun. Doon nagsimula ka tropa Win na nagpaputok daw itong daw, ha, gamitin muna natin ang daw, nagpaputok daw itong 15 years old doon na sa paaralan dahil tinutokso siya sa kanyang gupit ka tropa Win. Yun. Okay. How's that ka tropa Win? Parang ganon. Oh, yung nangyari. Alright.
3: Itong mga kabataan nyo to, no, medyo ito yung usapan. Mm-hmm. Ito yung issue ng bullying. Mm-hmm. Na nangyari daw.
0: Mm-hmm.
3: Mm-hmm. Grabe din.
0: Mm-hmm. Grabe talaga. Pero, kasi mga minor de edad. Oo. First time ito nangyari dito sa Tacloban. And I think kung hindi ako nagkakamali ka tropa Win, first time din dito sa Pilipinas nangyari na may nanaalala ka ba na barilan sa loob ng paaralan. So far, wala akong maalala ka tropa Win, oo, na nagkaroon ng barilan. Oo. Ewan ko lang, ha?
3: Incidente katulad nito ka tropang Ridge, nangyari sa mga sa Estados Unidos.
0: Yan, correct yan.
3: Pero sa Pilipinas, wala ata eh.
0: Oh, walang ganon. Walang nangyari.
3: Yesterday, na nangyari ito. I'm keen to knowing, we're working to knowing pa rin na Tropang Reche, yung sa pamilya.
0: Mm-hmm.
3: Ano yung disposition ng pamilya daw?
0: Mm-hmm.
3: Ano nakakapuha, ka-access, mga kabataan sa mga armas na ginagamit.
0: Alright. Tanungin natin na katropa Win dahil nasa linya, ewan ko lang kung naka-monitor ka ngayon, nasa linya yung reporter natin, si katropa Noel, kung ano yung mga nakuha niyang information regarding sa katanungan mo. Oo. Katropa Will, ada ka pa ba sa linya, katropa Will? Nasa linya ka pa ba? Kasi nandito ngayon yung XFM Bacolod, si Win Salinas, yung SM manager nila. Yung station manager nila. Katropa Will? Alright, Katropa Will? Okay, pakikuan kay Katropa Will. Ano, ha? Alright, sige daw, inintawag daw. Teka, Katropa Win, ha? Oo. Kasi inaayos pa natin. Oh. Andito, katropa. Dito na. Ipacheck natin, ha? Kasi nandoon siya sa area. Ewan ko lang kung nakamonitor ka ngayon, nandoon sa area. May pinapakita tayong... Sige. Alright, katropa, well, please acknowledge. Katropa, well.
4: Good morning, katropa Reche.
0: Oo. Nasa linya natin ngayon yung sister station natin, yung Bacolod. Anong mga information na nakuha mo? Katropa Win, iulit mo ka yung katanungan mo. Paki-tanong ulit.
3: Alright. Yung paano naka-access ito mga kabataan sa mga armas na. Since na kapag pulis ka, kapag meron kang gun holder ka, pero importante talaga yung ano eh, yung safekeeping ng mga armas sa
0: yun
3: mga minors.
0: Correct. Oo. Katropa, well, yun ang tanong. Paano naka-access yung mga minor de edad sa mga baril? Ano ang nakuha mong information dyan? O kahit hindi official, yung mga pag-iimbestiga mo. Paano naka-access yung mga minor de edad na suspect sa mga baril? Katropa Will.
4: Sino Katropa Will, nakapasok ito yung dalawang suspect kasi meron naman dito sa loob ng gate may guard, pero hindi naman dito sinicheck yung mga bagahe nila kung ano talaga yung mga dala nila.
0: Katropa Will, dali lang ha, kasi yung katanungan, paano ganito na lang para mas maintindihan. Paano nagkaroon ng baril yung mga suspect? Kasi aside sa nakuha nating information na yung 9mm ay pag-aari ng policewoman na sinasabing auntie ng isang suspect, yung 14 years old, paano napunta sa kanya yung baril at yung anong nakuha mong information diyan base sa personal mong investigasyon
4: dito kasi Regino.
0: Okay.
4: Nakuha itong baril na 14 years old sa auntie niya police sa regional office 8.
0: Paano naka-access? Paano nabigay sa kanya kasi yung baril
4: hindi nabigay yung baril kasi kung pagbinigay hindi talaga yan ibibigay ng pulis.
0: So possible na hindi alam talaga. Hindi alam ng ante, kinuha ng 14 years old yung baril ng kanyang ante. Oh, parang ganun.
4: Tama,
0: how's that Katropa Win? Katropa Win? Alright, nawala si Katropa Win. Katropa Win? Alright. So how's that? Yun ang kwan, possible kasi imposible naman na ipapahiram ng auntie yung baril niya na 9mm sa kanyang pamangkin kasi yun ang sinasabing auntie. How's that?
3: Yung kasi merong naglalabasan ng mga litrato na nakita mo yun yung mga shooting na ano shooting range na mukhang tinuturuan itong mga kabataan na sa firing.
0: Yun so, nakita ko rin yun
3: dun.
0: So,
3: may knowledge talaga itong mga kabataan sa pagpapaputok paggamit ng amas. So,
0: yung 15 years old na nakita mo siguro na nag-circulate sa social media, yun ang sinasabing may ama na sundalo. Pero kino-confirm pa natin yan na katropa Win. Yung isa na nakita mo na naka-uniform pa, di ba? May nag-circulate na pictures. Yun ang sinasabing may amang sundalo. Pero as of this time, wala pa talagang official na statement yung PNP Katropa Win. Regarding dyan. Yes, sir.
3: Yun na rin ang inaantay natin Katropa Reggie sa ganitong mga panahon. Kasi kailangan talaga ng impormasyon ng makuha ng media, ng tao, mula sa ating authorities, yan po sa PNP. Kung paano, ano ba ang status ng investigation? Kasi medyo atat na atat na po tayo sa mga sitwasyon na to. We don't want, hindi tayo ma-penalize. Kasi meron naman po tayo mga batas na nagre-regulate or nagbibigay ng protection sa mga kabataan po natin. Pero yun, ang accountability, dapat managot nito.
0: So yun nga. Pero kung actually Katropa Win, kung ako lang talaga ang tatanungin, unang-una talagang may pananagutan yung mga minor de edad na suspect. Kaya lang may batas tayo Katropa Win na Republic Act number 9344. After ng paraffin test, yung mga iba pang mga medical examination, mga dokumento, at the end of the day, Katropa Win, ganun din, ay ituturn over yan sa DSWD. Now, yung auntie naman na sinasabing mamay-ari ng 9mm na baril, ay ewan ko lang kung na-report ko na ito sa'yo kasi yan din ang naging katanungan kanina na nasa temporary na tinanggal muna sa pwesto yung policewoman na katropa Win. Oo. Nasa restrictive custody yung policewoman. How's that, katropa Win?
3: Ito yung mga development, merong updates sa police at saka sabi mo lang katropang Richard na na-relieve na.
0: Oo. Nga, at sa ngayon, confirm yan ha. Oo, confirm yan. Hindi yan official yan ha, na nakuha nating information na na-relieve na talaga.
5: Oo.
0: At iniimbestigahan yung policewoman. Yun. Kasi yung investigasyon dyan, ang mangyayari dyan na katropa Win sa investigasyon, bakit napunta, ganun din yan, ganun talaga yan. Bakit napunta yung service firearm mo sa pamangkin mo, yung 9mm. Yun talaga ang magiging sentro ng investigasyon na katropa Win. How's that?
3: Nakikita natin dito yung galit sa mga bata, katropang Kasi gusto ko best back talaga. Gusto
0: Pumatay. Talaga. Yun nga eh, pag nakita natin yung isang 15 years old, may isang mga kumalat na mga nag-circulate na pictures sa social media, parang yung isa may training talaga, katropa Win. Oo. Yun. Pero antabayanan natin, katropa Win, ano, sa mamaya, sa gagawing press con, actually yung secretary ng Department of Education ay papunta ngayon dito sa Tacloban. Yung mga kasama niya, yung mga undersecretaries, papunta na dito sa Tacloban City. Pupunta sila particular sa San Jose National High School. At sa kalaman din ng ating mga tagapaginig dyan sa Bacolod, kahapon pa, kagabi pa, ay nagkaroon na po ng curfew dito sa Tacloban. Lahat ng mga minor de edad, bawal nang lumabas. Bawal nang lumabas. Tapos, yun nga, dahil ngayon, sabi ko nga kanina, ay magpe-fiesta dito sa Tacloban City, katropa Win. How's that?
3: Katropa Reggie, question po, baka... Ano daw, wala bang security guard sa...
0: Mayroon. Itanong natin kay Katropa Noel. Yan nga, nakikita natin yung security guard. Katropa, well, nasa linya ka pa ba? Yung katanungan ng XFM Bacolod, mayroon bang security guard nang mangyari ang insidente kahapon? Katropa, well, how's that?
6: Security guard dito sa may gate mismo.
0: May gate. So, nang mangyaring insidente kapon, may security guard na nakabantay. So, hindi stricto yung security guard na baka yung mga baril ay inilagay sa kanilang bag. Ano ang nakalat mong, nakuha mong information dyan na katropa Will?
6: Pag pumapasok na dito sa gate, hindi naman kailangan na-check yung mga bag. Kasi wala namang malubang na nangyayari dito sa loob. Maliban lang ngayon na istrikto na. Hindi ka naka-uniform, hindi ka talaga nila papapasukin.
0: Mm-hmm. Pero kahapon, wala pa mangyari yung, hindi pa nangyari yung insidente, medyo hindi pa istrikto. Maluwag pa.
6: May nakalagay dito na for students, no entry, no ID, complete uniform. Tapos may nakalagay dito pasagot for visitors. Hindi pwedeng pumasok.
0: Okay, sige, bigyan natin ng pagkakataon na makatanong ulit si Katropa Win ng XFM Bacolod. Katropa Win?
3: Salamat, Katropang Reggie. Wala pang proper protocol? Ano pang mga proseso ng ating mga security personnel sa mga estudyante kapag pumasok sila? Meron bang inspection sa mga bags? At saka meron bang protocol ko talaga yung school?
0: Katropa Win, ano yung mga protocol pag pumapasok daw yung mga estudyante? Anong mga nakuha mong information dyan?
5: Pero Jay, yung protocol dito, pag pumapasok yung estudyante, yung hindi pa nangyayari yung shooting incident, tinitingnan lang yung school ID, naka-uniform talaga yung estudyante.
0: Tinitingnan lang?
5: Pag hindi naka-uniform, hindi ka papapasokin.
0: Yan.
5: Yung bag naman, automatic naman ka, Pero Jay, kaminsan-minsan, nakalo lang sila, naka-bag, naka-hubersack. Yung laman nilang, laman lang naman doon, ang mga notebooks at saka mga libro.
0: Na kuha mo katropa Win, napakinggan mo. So parang ganun ang sitwasyon. Before mangyari yung insidente, yung binibase lang ng security guard para makapasok yung estudyante, basta naka-uniform, naka-sapatos. Yung hindi naka-uniforme, naka-short lang, hindi papapasukin. Now, pag naka-uniform, may ID, at parang yung bag ay hindi na ini-inspeksyon. Parang ganun lang.
5: Wala.
0: May ID. Wala na. Wala na ganun. Wala nang inspeksyon. Kasi alam naman nila na...